0: Bill number 10971 at ipinasa naman ng ating Senado nitong September 14 ang Senate Bill number 2387. Pareho pong naglalayong gawing limang taon mula sa apat ang termino ng mga opisyal ng ating barangay at sangguniang kabataan or SK. Noong nakaraang linggo naman, pinagtibay ng Kamara ang bersyon ng Senado kaya hindi na kailangan ang bicameral conference committee. Naghihintay na lamang ngayon ito ng aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pwede pong pumirma, i-veto o hayaang maging batas ng walang pirma kung walang aksyon sa loob ng 30 araw. Kasabay po nito, ililipat ang barangay at SK elections mula November 2, 2026 sa November 13, 2028 at kada 5 taon pagkatapos nito. Dahil po dito, mananatili sa pwesto hanggang 2028 ang mga opisyal na nahalal noong October 2023. Para linawin po ang panukala at ang magiging epekto nito sa termino ng mga opisyal, pagpapaliban ng eleksyon at pamamahala at pananagutan sa barangay, via Zoom ay kasama po natin si Attorney Carlo Africa, Policy Consultant ng Lente. Attorney, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Heidi. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga.
0: Cliffhanger pa, sir, ano? Kung meron.
1: Hindi natin alam. Pailing na po tayo sa Monday. So, marami pong nagkaabang kung magpo-postpone o hindi yung election natin.
0: Mm-mm. Sabi po ni SP Win ay na-submit na nila sa Malacanang.
1: Opo. So, ngayon po, under the law, no, so may 30 days po actually yung president to sign or veto. Kung hindi niya po i-sign yan, it will pass into law. Pero ang problema po natin ngayon, ano nga po, may filing na po tayo sa Monday, sa 28. So I think yung teatro nga ng tao, kung mag-file na, parang ang dami mo sa sayang, gastos rin po yun. Mm-hmm. Mag-print pa sila ng mga COC, magpamasahe pa po, punta sa COMELEC para mag-file. So I'm sure marami po naghihintay, no? So I think today might be a very important day. Marami mag-aabang hanggang 5 o'clock kung sa-sign po ng presidente po natin yung bill po natin o hindi.
0: Mm-mm. Pero the other day, sabi niya wala pa daw sa kanya eh. Anyway, pero flashback muna tayo, attorney. Dun sa mga hindi masyadong nakasubaybay ano, tungkol sa 2026 BSKE postponement, ano po yung laman ng panukala na ipinasa ng ating Congress at ano ang magbabago sa BSKE at sa termino ng mga opisyal natin sa barangay at sangguniang kabataan?
1: Actually, maganda po malaman dito, hindi po ito unang beses nangyari. No? Mm-hmm. So, even hindi lang po sa 2026 actually, ang nangyari po, even going back to 2018. So, ang gusto po namin mapakita ay recycle po ito. Hindi po ulit-ulit po tayo nag-postpone ng election. Even back to 2013, nagkaroon ng election, tapos dapat 2017, na-postpone ulit, naging 2018, tapos natuloy yung election sa 2018. Noong 2018 po, dapat yung next schedule natin, 2020, pero na-postpone to December and then na-postpone po ulit sa October 2023. No? So ngayong 2023, nagkaroon ng election, tapos postpone sa 2025, tapos postpone to 2026. Ngayon yung pinapag-usapan natin itong 2026, pinapostpone naman to November of 2028. Ang grabe dito, sinabi po actually ng Supreme Court na bawal po mag-postpone ng election kasi it really goes against the principle of accountable elections. So, nakalagay na po sa ating Constitution, sa ating salikang batas, no, na elections in the Philippines should be regular and periodic. And under international law, ganun rin po kasi yun eh, na dapat sunod ay normal po, no, yung number of years before another election. Ang rason po behind this, no, is because mga tao, dapat bibigyan sila ng oportunidad na iboto yung kanilang mga chosen representatives. Kasi nga, isa konsepto naman po ng ating democratic at republic na bansa, no, yung kapangyarihan naman talaga po talaga nanggagaling sa taong bayan. At kada election, pinapahiram lang natin kapangyarihan natin sa ating mga napiling mga representatives nga, no. Mm-hmm. And unfortunately, so yun po yung problema. Pag nabigay po tayo ng consent, nabibigay ko po sa representative ko to, sa barangay ko, for 3 years, itong kapangyarihan ko, ang problema ng postponement, na-extend po yung consent na yun na ako, nagbumoto ako, 3 taon lang naman ko pinahiram yung kapangyarihan ko. Kaya para sa amin, talagang masamang-masama yung pagpostpone at pagpostpone lagi ng ating election, no. And right now, what ano po ginawa ng ating Kongreso para maano po, no, maano-ano po magandang sabi, para mapalusot despite the Constitution, despite the Supreme Court decision, ang ginawa nila over the past two times when they postponed the elections is they called it a resetting of the terms.
0: Mm.
1: So, noong 20, kailan ba to? Noong 2025, no? Ang ginawa nila, sinabi nila, they will extend the terms of the barangay and SK to, I think, 5 and 4 years. And ngayon, ginawa rin nila from 4, ginawa nilang 5 years. Yung, from 3 years to, wala, to 4 years. So, ngayon, in-extend naman nila from 4 to 5 years.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung ginagawang pulusot ng ating Kongreso para mapakita na hindi naman sila nagpo-postpone, in-extend lang nila yung terms ng ating mga barangay at SK officials. But this is, for us, no, malinaw naman po na pinapalusot lang nila na para may rason sila kung para pwede lang i-extend yung term o i-postpone yung election despite the Supreme Court decision already there.
0: Mm-hmm. So parang mas mahaba pa yung term ng BSKE kaysa sa mga mayor?
1: Parang ganun po lalabas, no? And baka nga, right now, even the current barangay and SK officials, to be honest, I'm anticipating na baka mapostpone po ulit yung election natin. Kasi po, hindi madalang po no, na magkaroon tayo ng dalawang election pag sa isang election year.
0: Mm.
1: Dalawang national election. So sa 2028, when they're identified the date for the election, baka mangyari po dyan, sabihin nila walang pera, kaka-election lang, baka ipostpone po ulit na sa 2029, which is exactly what happened noong 2016. And 2022, no? So, ganun po ang nangyari in the past two presidential national election. After the election, postpone po ulit even though scheduled siya for that year.
0: Mm-mm. Pero, attorney, iniisip ko lang, ano, dahil nga sabi nyo kanina, since 2018, ilang beses nang na-postpone itong BSKE natin, ano, hindi ba ito mas lalong nag-create ng impression sa ating mga kababayan or sa ating mga botante na di naman masyadong mahalaga ang BSKE, kaya hindi rin ganun parang kainit yung pagbabanta, yung pag-aaral, yung pamimili. Kasi nga parang ang dali-dali lang na ipagpaliban or hindi muna ituloy.
1: Asya, ang ganda po ng tanong natin. No? Kasi ang sasabihin ko po sa inyo, think ko tama po eh. Kaya po, historically, mababa po yung attendance natin sa ating barangay and SK elections. And I think part po ng rason kung bakit ang konti po ng tumatak po mga SK, no? So, isa po yung SK sa pinakamaraming may vacancy po sa lahat ng ating position sa ating bansa. So, malaking bagay po talaga yan. And I think ang grabe po ng contrast, no, na to the public, siguro hindi ganun ka-importante yung barangay SK elections, pero sa ating mambabatas, sabihin ko po, ito po yung pinaka-importanting election na meron, no? Kasi po, if titinan po natin yung mga kongreso natin, if we go through the different congresses that we've had in the past, the most filed bill po, no, sa ating na election-related, and I think in the past 5 congresses po na meron tayo, is the postponement of the barangay SK elections. So ganun po ka-importante sa ating mga mambabatas na every time ma-elect po sila, mag-file sila ng bill to postpone the barangay SK elections. So nakikita po natin na may contrast, no, sa mambabatas natin, napaka-importante. And para sa amin sa Lente, napakalaki, so ako po mismo, sinasabi ko po, no, yung barangay SK elections might be the most important elections that we will have. Kasi nga po, ito po yung pinakamalapit, no, sa ating mga taong bayan. Kasi sila yung front lines ng maraming bagay. Noong pandemic po, nakita natin, front lines sila ng service, front lines sila ng marami, in essence, no, sila yung kung problema ka, unang pupuntahan mo talaga dapat barangay.
0: Mm.
1: And yung nakatawa nga po dito, no, yung barangay natin actually is the most powerful position na masabi natin na meron tayo sa bansa. No, because usually po kasi nakahati po yung executive, legislative, pati judiciary powers natin. Sa barangay po natin, all three po in-exercise ang ating mga barangay officials. So ganun po talaga ka-importante, ganun ka malakas yung kapangyarihan ng ating barangay. Pero unfortunately, inaano nga po siya, no, palaging pinopospon ng ating mga mambabatas. And part of the reason why po ganyan ang nangyayari is dahil ito po yung politika na po. Kasi at the end of the day, front lines nga po of service, kilalang-kilala ng mga tao. Sila rin po yung tutulong sa ating mga tatakbong mambabatas sa 2028 para tulungan sila sa kanilang election. Kaya po tayo, umiikot po yung patronage po sa atin dito sa Pilipinas, no? Nagsisimula po talaga yan sa ating mga barangay.
0: Mm-hmm. Hindi nga daw po kaya, yung parang kaisipan ng iba eh, na kaya ipopospone na lang sa 2028, eh dahil nga hawak yung mga existing ngayon ng mga may plano po para sa ating eleksyon sa 2028?
1: I think may chance po na hawak, no? I think to po yun. Pero I think may also signaling rin po to sa mga barangay na pinospon po yung eleksyon, tulungan mo ako sa 2028.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede naman po na at the end of the day, ano po to, mag-negotiate po yan sila dyan sa baba, no? Kung sino yung tutulungan nila sa 2028 election. Ang problema po kasi, kung matuloy po yung election this year, no, sa mga barangay SK elections, yung mga mambabatas po natin, kailangan nila maglabas ng pera. Kasi tutulungan nila yung manok nila na tumakbo. Eh, hindi sila man sigurado kung mananalo yung gusto nila manalo sa barangay SK. Mabawas ngayon yung panggastos ng ating mga tumatakbo na mga politiko. So sa 2028, yung budget nila mas mababa. So mas makakatipid rin yung ating mga official, no, kung na-postpone yung election kasi sa 2028 na lang sila maglalabas ng pera. At kilala nila sino yung kailangan nilang labasan ng pera, no, instead of hindi pa sila sigurado ngayong mag-election pa lang ulit tayo.
0: Mm-hmm. Pero dito po sa term extension na 5 years, ano po yung rationale na pinoint out ng ating Kongreso?
1: I think yung rationale nila is kulang po yung oras na magawa, no, maipatupad yung mga project at mga project na ginagawa ng ating mga barangay. It's for us, no, for me medyo malabo po yun kasi kung sa barangay kulang yung 5 years, paano po sa mayor?
0: Oo,
1: sa mayor po kasi 3 years lang rin tayo. So sa governor po 3 years lang po tayo, kahit nga sa Kongreso natin 3 years lang po tayo. Actually, kung mas postpone po tayo sa 2028, no, para ang nangyayari, parang almost, ano na rin sila, by that point, naka 5 years na rin po sila. Halos presidente na rin po yung naupo nilang number of years. So, I think this goes into really question, no? Ano po talaga yung reason kung bakit in-extend? Kaya para sa amin, malabnaw po yung rason ng ating Kongreso ngayon. Kaya, feeling namin, there's a bigger thing in play there. May hidden agenda po na lumalabas dito sa ating proseso na pagpostpone ng ating election.
0: And to think na yung 3 years, mabilis para dun sa mga may ginagawa at parusa po dun sa mga constituents na wala namang ginagawa yung kanilang barangay BSKE.
1: Actually, para sa amin, kahit 3 years, hindi naman siya kulang. Kung may ginagawa ka kasi, nakikita yan ng taong bayan eh. So baka nga, if for us, if you're really a good public official, you'd want another election. Kasi you create political will. May mandato ka ng taong bayan. Ngayon kasi na sumobra ulit, na-extend ka ulit, hindi ka ngayon sigurado kung nandiyan ka ba dahil magaling ka, gusto ka ng taong bayan, or nandun ka lang kasi for convenience kasi napopostpone yung election. So babalik tayo sa salitang mandato kasi sa constitution nga natin, pag election po ito, pinapahiram lang natin yung mandate ng taong bayan sa ating mga chosen representatives. Pero yun nga, ang nangyayari dahil na-extend, nagkakaroon tayo ng gray area kung may mandato pa rin ba o wala yung ating mga elected officials po pag-election.
0: Mm-hmm. Okay. Ngayon po, may call ang Lente sa ating Pangulo na i-veto ang panukala. Tama po ba, Attorney?
1: Yes po, tama po yan. Naglabas po kami ng, we're asking the President, no? Kasi right now po, I think, sinignal naman po ni President Marcos na yung isa po sa priorities niya for his for the end of his term is really have accountability. Lalong-lalo na po na sumabog yung flood control scandal, no, last year. I think for us, we're telling the President, if you really believe in accountability, you have to veto this bill because this is the precise bill that goes against accountability. Kasi nga, yung election po natin, accountability measure po yan, no? Kung ayaw natin sa mga taong tumatakbo, ayaw natin sa mga taong nakaupo ngayon, pwede natin sila hindi iboto. There's no stronger accountability, no, than telling a person na hindi na kita gusto sa position mo, umalis ka na, ibabaguhin na kita. That's also a form of accountability that we want. That's already mandated by the Constitution, no, and again, by international law, malinaw po yan, dapat regular and periodic po yung ating mga election. So para sa amin, if talagang naniniwala po ang presidente natin na kailangan natin ng Pilipinas ng accountability, maganda po i-extend niya tong exercise na to sa election din. So i-veto niya po sana yung ating bill, no. Lalong-lalo na po even at the barangay level, there might be certain barangay officials who might know. In essence po sila po yung on the ground, eh. Nakikita nila kung may flood control project ba o hindi, no. So for us it's sort of connected because at the end of the day, frontlines nga po yung ating mga barangay. So we need people at the front lines na talagang handang lumaban sa corruption.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, if hindi natin bibigyan yung taong bayan an opportunity to choose these people at the front lines, babalik ulit tayo sa problema natin na walang nagbabantay para sa taong bayan.
0: Mm-hmm. Attorney, latag lang natin yung scenario. Sabi niyo nga, sa Monday kasi ay submission na ng mga certificates of candidacy. So ano-ano yung mga pwedeng mangyari? Halimbawa, kung lalagdaan ng Pangulo, kung i-veto niya, o kaya kung mag-lapse into law lang?
1: Ang unfortunately po kasi, yung meron tayong kapangyarihan talaga, no, to even postpone an election and to extend the term, it's really Congress. Pasok po yan sa plenary powers ng Congress. Ibig sabihin ng plenary, lahat ng pwedeng magawa ng Congress, pwede nang magawa. Subject lang sa restrictions natin sa Constitution. So talagang malakas po talaga yung Kongreso natin kasi yun nga naman, yun ang po yung role ng ating legislative, no? So ang to be honest, ngayon, pag nag-file po yan, tuloy po yung filing natin sa Monday, tapos ma-postpone po yung election, napasin tuloy yung ating batas, yung understanding po namin is hindi po tuloy yung election. Kasi yan nga yung kapangyarihan na meron yung ating Kongreso.
0: Mm-hmm.
1: Ang feeling ko, baka po mangyari dito is I'm hearing, no, na may ready na po mag-file to the Supreme Court. And it will be interesting to see what the Supreme Court would say, no, because I think 3 years ago nga, nagkaroon ng conversation to postpone the elections, they said it was unconstitutional, the postponement.
0: Mm-hmm.
1: Pero because it was too late, the decision came out too late, ang nangyari, hindi nila na-apply.
0: Mm-hmm.
1: O ang natuloy pa rin yung election natuloy pa rin yung postponement ng election.
0: Mm-hmm.
1: So I think it's also a bit strategic on the part of our legislators kung bakit sinagad nila, no, yung timeline. So they're anticipating na talagang mapopostpone yung election sa November, as even if a Supreme Court decision would come out, it might be too late. So baka mangyari dyan, ang ginawa naman ng Supreme Court before, no, they identified a date for the next election. We're anticipating na if ganun po ang mangyari, baka po yung election natin next year rather than 2028, no? But it will be interesting to see, una, if po sasign ba yung bill para maging batas, may mag-file pa, and gano'ng kabilis po magde-design yung ating Supreme Court. Ang problema po kasi ngayon ni COMELEC is that there's a reason why the filing is this early, no? Marami po yan mga steps na kailangan gawin.
0: Mm.
1: Kasama na po dyan yung campaign period natin for 7 days, no? So, kaya interesting po yung magiging actually, kawawa po ulit ngayon ko umalik kasi ngayon, hindi na po nila alam. Sila po nagsabi, kailangan maaga po yung pag-postpone nila kasi sa pananaw po ng COMELEC ngayon, tuloy yung election kasi wala po tayong batas.
0: Oo.
1: As they are mandated to prepare for the election.
0: So business as ngayon, usual lang sila.
1: Yun po yung gagawin. Pero ngayon magulo kasi hindi tayo sigurado yung ang dami nating scenarios in play right
0: kaya
1: now.
0: Kaya nga po. Eh. Oo. Magkano po bang ano natin dito masasayang o...
1: Yung budget for a barangay SK elections is around 13 to 16 billion pesos.
0: Wow.
1: Yung narinig po namin from COMELEC, malaking part po yung nagastos na, no? Kasi hindi naman po election, lahat ng gastos ng election on election day.
0: Correct.
1: Si COMELEC, marami po, may printing pa po yan ng mga balota, may pag-training pa po yan, may mga voter education activities pa po ginagawa si COMELEC. So yun po yung problema na meron tayo, no? Na, and I think ito rin po yung ano, no, mahirap po sa sinabi ng Kongreso. Kailangan natin i-postpone yung election and dahil may oil crisis o kailangan na wala tayong pera. Yung problema naman, malaking part po ng ating budget na gastos na. At hindi din naman po nang pupunta yung pera na to para magkaroon tayo lahat ng fuel subsidy, no? So yun po yung isang malaking problema. Babalik rin po to sa treasury po natin. So I think there's a bit of, makita talaga natin, malinaw po may hidden agenda yung ating mga ng ating Kongreso sa pag-postpone ng ating election.
0: Mm-hmm. And lastly, attorney, ano na lang yung message niyo para sa ating mga kaagapay, especially sa ating mga kabataan? Paano ba makakalahok ang ating mga kababayan, even yung civil society po, habang hinihintay natin yung desisyon ng Pangulo dito?
1: I think right now for our young people, though, I think it's very important if you want to run for elections, ang sinasabi namin, ito magiging magulo, pero might be a good option for some of our young people kasi marami po tayong vacant positions for the SK. And meron tayong mga SK na, yun nga po, hindi na po talaga sila used, no, sa lagay na to, no. So, what we tell people is that you can actually request the LG and COMELEC to have your own election, no, in your own barangay. Kasi ang problema nga, ang dami nating mga barangay na wala ngayon ako po mga SK. So, under the law, meron pa rin naman tayong mechanism by the LG and COMELEC to have their own elections to fill up all of these vacant seats. lalong-lalo na po, no, magiging matagal na po ito siguro vacant kasi matagal na po tayo last year ng election.
0: Mm-hmm.
1: But ngayon, to be honest, the best thing that we can do right now is really call on the president to veto. And hopefully, there, if he does veto it, at least to re-election natin, prepare po tayo sa barangay SK elections. Pero ang maganda po makita rin ngayon, if talagang frustrated po kayo, no, sa kaganapan, bakit napopospon lagi, siguro alamin natin sino po yung gumawa ng ating batas para alam rin po siguro natin ano yung mga rason kung bakit nila pinapospon yung ating election, no? And it might be a good thing to consider coming into the next election as well sa 2028.
0: Mm-hmm. Thank you, Attorney Carlo Africa. God bless you at sa inyo dyan sa Lente.
1: Maraming salamat po. Sunod po muli.
0: Yes, oo. Dahil tuloy-tuloy ang ating advokaserye, dito po sa DZAS, ating nakausap patungkol po sa iba't ibang impormasyon at mga posibilidad. Tuloy ba o hindi ang ating BSKE? November 2 po kasi yan nakatakda ngayong taon. So siya po ang policy consultant ng Legal Network for Truthful Elections. 8:24, let's pray muna kaagapay bago natin isara ang ating programa. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong pagbibigay sa amin ng panibagong buhay, kalakasan at kasiglahan. Pero inaalala din namin, Panginoon, yung mga nasa banig po ng karamdaman, marami po ang hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Sila po ay ibangon po ninyo at i-restore at i-replenish niyo po, Panginoon, ang kanilang strength. At higit sa lahat, Panginoon, yung kanilang kaisipan, bigyan niyo po sila ng panibagong kasiglahan na meron pong reason, Panginoon, at meron panibagong magandang araw at magandang plano na handa ka po para sa amin. Pinapag-pray din namin, Lord, ang inyong pangungusap sa puso ng aming Pangulo sa mga bagay na kailangan po niyang pagpasyahan, gaya nga po nitong magiging kapalaran ng amin pong BSKE. Kung ano, Panginoon, yung makakabuti at hindi lang po para sa personal na interest ng iilan, yun po, O Diyos, ang manaig. Pinapag-pray din po namin, Panginoon, ang patuloy na pangingibabaw ng inyong katuwiran at ng inyong hustisya para po sa mga nangyayaring hindi maganda sa aming bayan. Lord, nawa ang katotohanan lamang, Panginoon, ang lumutang sa mga investigasyon ngayon, sa flood control, even, Lord, sa impeachment. Dalangin namin, Lord, ang pagkakaisa din naming mga Pilipino at hindi po maging paraan ang mga prosesong ito para kami ay lalong magkawatak-watak at magkabahabahagi. Panginoon, kayo po ang kumilos maging sa pangangailangan po ngayon ng aming mga kababayan. Lord, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at ito po ay nagdo-domino effect sa amin pong mga bilihin. Lord, sa bawat araw, itawid niyo po kami dahil nagtitiwala kami na kayo ang aming Diyos na hindi po magpapabaya, hindi magkukulang sa amin po, sa aming mga pamilya, sa amin din pong mga ministeryo, sa aming mga kumpanyang pinapasukan. Lord, sa inyo lamang po kami umaasa ng buong puso. Ito po, O Diyos, ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, patawarin mo ako kung di ko na nabasa yung entry mo. Kinapos na tayo ng oras dahil susunod na ang ating serbisyong OFW. Pero nakita naman natin, di ba, mga kaagapay, na yun na nga, meron tayong mga pangarap noon at kung yan man ay hindi natupad ngayon, di ba'y nilagay naman tayo ng ating Panginoon kung saan niya tayo nilayon. Di ba, na detour tayo? Pero marami tayong natutunan, 'di ba, along the way. At gusto ko pong iwan sa inyo yung verse na ito mula po sa mga awit 37:4 hanggang 5. Dito sinasabi po, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. So let's bloom kung saan tayo plinant ng ating Panginoon for His glory. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Nagpapasalamat kay John B. Maraming salamat din kay Phil. Thank you rin kay Shaira, kay Shekinah, kay Dessa, kay Ara. Salamat din kay Nicole, kay Angge sa ating engineering at Bukawet Tech People. Stay safe kaagapay and have a weekend. Alright, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na binamaneho ko.
3: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
2: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
0: Himpilang
5: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
7: Happy Friday mga kaagapay, good morning, good afternoon, at good evening dyan sa inyong mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFW at kasama ng kanilang mga pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong likod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kami maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu na kanilang mga pamilya dito lang po sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
8: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
7: Dito nga po sa mag-abroad ay di biro, nais natin maibahagi ang iba't ibang faktor para sa pag-decision natin kung dapat nga ba tayo magtrabaho sa ibang bansa para may taguyod natin ang ating mga ang ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy niyo pong iniingatan ang inyong kalusugan, maging ang mental, emotional, financial, at ang spiritual na kalusugan. Sa pagkakataon pong ito, isang marine engineer ang makakausap natin para bigyan tayo ng picture kung ano ang maaaring makita at maranasan sa barko at mabigyan din tayo ng magandang payo doon, lalo na doon sa mga nangangarap na magtrabaho sa barko. Nagpapasalamat po tayo at ay napaulakan kahit medyo kamararating niya lang para magbakasyon galing sa barko at medyo busy siya sa kanyang pamilya. Siya po ay isang third year sa mga oil chem tankers at nag-start siya ng kanyang pagbabarko as a engine cadet noong year 2017 sa mga inter-island vessel. At nag-join siya sa international vessels as a oiler noong 2022 at na-promote siya ng third year position sa year ng year 2025. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na magagawa, si Engineer Ciara Camille Valdez. Good morning, Ciara.
5: Good morning, sir. Thank you po for having me as a guest for this segment as OFW Servicio. Good morning po sa lahat, lalo na sa mga OFWs at sa mga nakikinig sa FEBC Radio 702DAZS.
7: Thank you. Thank you, Ciara. Kumusta ka naman ngayon? At ikaw, kababa mo lang ng barko. Medyo nandiyan ka pa sa adjustment ng mga environment sa dito sa Pilipinas.
5: Kaya nga sir, I'm doing very well po. Yes, kakababa ko lang po last Friday. Dumating po ako dito nung Friday night. Excited po ako ma-share yung life namin sa barko saka yung pag-work namin as a seafarer and OFW.
7: Thank you. Okay, so para sa kalaman ng mga tagapakinig natin, lalo na sa mga nangangarap na maging marino, paano mo ba naisipan itong profession na pagiging sea woman? Ano ang mga motivational factor mo o bakit mo talaga ito pinursong itong karir na ito?
5: Opo, as we all know po, yung percentage ng female seafarer is napakaliit lang po and I'm proudly say na isa po ako sa kanila, lalo na sa engine department. So, yes. Ang naging motivation ko po para i-pursue itong career ko as a seafarer is my family para ma-help ko po sila in better life and makagain po ako ng more knowledge and experience para din po ma-secure ko yung future ko.
7: Ito ba talagang pangarap mo, Ciara?
5: Yung una ko po kasing course is engineering. So, wala po akong naisip na major. Then, nagka-chance po ako na maging aware dito sa seafarer industry. So, na-choose ko yung marine engineering kasi mas okay po siya. And sa transition ng job, if you don't want to work on vessels, you can work po sa land. Mas maraming opportunities.
7: Okay. Totoo naman yun. So, at least marami kang ma-experience at marami kang exposure. So, pwede sa ibang bansa, sa bato. At pwede ka rin dito sa land-based dahil demand din ng mga may experience na sea woman na experience talaga para sa opisina dahil mas alam nila kung ano nangyayari sa barko at mas madali sila makipag-deal sa mga...
5: Yes, sir. Yung operation po sa barko is mas aware po yung mga nasa maritime industry. Kaya okay. Mas okay pong mag-work sila sa mga offices.
7: Yes, tama. Ano naman na naging paraan mo para makahanap ka ng company?
5: As we all know po, nag-start po ako sa domestic shipping company. So, yung Chelsea Shipping. Because nung nag-graduate po ako yung year na yon, mas ina-entertain po nila yung mga male applicants. So, mga female applicants, konti lang po yung mga natatanggap. As in, wala po akong sponsorship. So, I made this plan na habang nag-a-apply for international shipping, nag-enter po ako ng domestic shipping. So, while nag-prepare po ako for myself to enter this industry, at the same time, kino-complete ko na rin yung mga certificates, trainings, and as well as nakakagin ako ng experiences na magiging advantage pag-enter ko ng international shipping. Yun po yung mga preparation na ginawa ko.
7: Oh, tama nga. At least naisip mo na agad na pa, instead of waiting for long time sa mga international shipping, at least nag-try ka muna sa mga trial vessel, at least nag-start na agad yung experience
5: sea
7: mo.
5: Service natin, sir. Nag-start na siya kasi while waiting, kasi hindi naman ka totally ma-accept ka agad. Naghahanap talaga sila ng experiences mo. So advantage talaga, lalo na galing kami sa tanker kahit domestic to. So na-accept agad kami sa international shipping because of our experiences. And yung domestic shipping na napasukan ko is naka-align yung mga certificates and trainings nila sa international guidelines. Kaya mas naging okay yung process.
7: Oo nga, napakaganda nung start ng ano ng pag ng yung career. Even though na interrail lang ka muna. Excuse me. Pero napakagandang experience noon at saka maganda yung plano mo na na-prepare yung sarili mo for international vessel. So ang payong din natin sa mga do sa mga graduate na marine engineering or sa marine transportation at wala kayong mga company or wala kayong sponsor na company, pwede kayong yung start ni Ciara ay pwede niyong gayahin. Pwede kayong mag-start muna sa Center Island, then lalo na kung makakakuha kayo ng tanker vessels sa Inter Island, napakalaking advantage noon dahil demand ng tanker crew. So then after that, yung nga maganda rin ang payo natin doon na pagkatapos nila mag-Inter Island, after 1 year, pwede ka nang qualified ka na para kumuha ng board exam para sa
5: yes, sir.
7: Sa port engineer or sa
5: port or third engineer.
7: So then kung meron kang license kasi, mas malaki ang advantage or malaki ang chance mo na matanggap sa mga mining agency dahil meron ka ng license. So
5: yes, sir.
7: Magandang papayo yun at magandang experience yung dinaanan ni Ciara para doon sa mga... Kasi marami talagang nakakalungkot na maraming graduate na hindi agad sila makasakay. Hindi lang nila siguro nakikita yung opportunity or kind of magandang sistema na sumakay mula sila sa Inter Island while waiting for an international vessel.
5: Yes, sir. Kumbaga, stepping stone kung tinatawag kapag galing ka talaga ng domestic shipping, nagamit talaga namin yan, sir.
7: Yung sa unang pagsakay mo ng barko, ano yung naging first impression mo, Ciara?
5: Sir, nung sumakay ako ng unang barko, sir, ang naging impression ko talaga, lalo na nasa domestic shipping ako, as well as nung nag-international shipping din naman ako, sir, ano talaga, completely different world talaga yung masasabi mo. Walang halong biro. Kasi vessel, so floating metal, dito kayo, yun yung working environment natin. So isolated tayo doon. So hindi ka lang mag-a-adjust sa working environment mo, pati sa mga kasama mo. Kasi iba-ibang nationality yung makakasama mo. So kailangan mong alamin yung mga traditions, cultures nila. Just to show respect kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Ganun po yung mas okay na pakikisama kapag nagbarko ka.
7: Tama. Tama. So, kailangan talaga natin matuto pag-aralan o yung mag-observe kung yung mga klase ng attitude nila. Mas maganda rin. Pwede ka rin magbasa. Ano ba
5: yung... Oh, sir, kasi iba-iba kayo ng culture eh. Halimbawa sa atin, mga Pinoy, okay yung ganitong ginagawa mo. Pero sa ibang nationality like African, mga Norwegian, iba sa kanila eh. Hindi nila ma-accept yun. So, kailangan meron ka rin insights kung ano yung beliefs nila sa cultures nila para wala kayong miscommunication na nangyayari kapag meron kayong trabahong ginagawa. Just show respect kung anong meron sila sa country nila. Yun yung mas okay na gawin para ma-avoid talaga yung mga miscommunications.
7: Hindi ka naman na-intimidate dahil yung unang sampang mo sa international solo, sa inter-island ba solo ka rin babae or
5: bali dalawa kami, sir. Meron yung vessel namin na guidelines na per vessel is dalawang babae.
7: Tama.
5: Mm-hmm. Okay, normal naman, sir, na tignan kanila as huli babae, as weak person, pero nasa yun na yun kung paano mapapakita sa kanila na you need to strive more para mapakita mo na I deserve this, kaya ko to, kung kaya nila, kaya ko rin naman talaga to. Hindi lang naman sa brain, sir, yung technical knowledge, lahat naman, meron lahat yan, lahat ng estudyante, lalo na kung galing ka ng cadetship, lahat tayo may technical knowledge. Pero kung paano mo mag-commit ka sa work mo, yun yung importante para mas okay yung trabaho na gagawin nyo. Dapat committed ka talaga, hindi lang basta may knowledge ka, saka yung experience advantage talaga yun, sir.
7: Totoo yun. Napakalaga talaga. Kailangan talaga tayong yung willingness natin na matuto at yung sabi nga ni Ciara, yung kailangan alamin mo yung galing ng mga kasama mo, at the same time magaling tayo makisama sa ating mga kapwa para maganda ang treatment natin. Sabi nga nila, kung anong yung tiranim, yun din ang iyong anihin. So maganda pakikitungo natin sa ating kapwa. So maganda rin ang pakikitungo sa atin. Kahit ibang nationality, respect tayo. Pero nung nandito ka na sa international vessel na sulok ang babae, ano naman ang naging anong pakiramdam mo, Ciara?
5: Mostly nga, sir, solo akong babae, lalo na sa engine department. Sometimes sa whole crew, dalawa kami, other department, pero mostly talaga mag-isa ako sa engine department. So, other nationality. Okay naman, sir, kasi stereotyping lang din naman sa ngayon na yung mga nagtatrabaho sa barko is hindi marunong makisama. Knowledgeable na yung mga tao ngayon, sir. May respect na sila, may mga guides na tayo, may mga complaint forms na tayo, alam na nila yan. Hindi na sila gagawa ng mga mali kasi alam natin kung ano yung rules, guidelines ng bawat company. Kaya okay naman, sir. Okay lahat.
7: Sa totoo lang, napakaganda na ngayon. Kumpara mo nung araw, wala pang mga rules o mga regulation o policy ng company na binibigyan ng protection yung mga female seafarers.
5: Yes,
7: so,
5: sir.
7: Ngayon may marami na, pati na nga yung bullying.
5: Yes, sir.
7: Harassment. So, kaya protected na rin ng mga female seafarers pagdating sa barko. Even though talaga naman na required na ngayon ng company na dapat ay at least dalawang babae sa barko para medyo mas maganda ang
5: harmony ng barko. Pero hindi lang naman, sir, porket isang babae or dalawa, nasa tao talaga yan.
7: Yes.
5: Kung paano sila mag-show ng respect. Kahit lalaki yan o babae, kung gusto nilang i-bully, talagang bubully nila yan. Pero kung paano ka makipag-show ng respect saka committed sa work mo, magiging all is well naman lahat yan, sir.
7: Tama. Napakaganda ng attitude na pinakikita mo sa barko. Kaya siguro wala kang nagiging problema pagdating sa mga barko. Even though na magsulo ka lang, at least yung kind of attitude mo, kaya mag-mix or humalo sa mga ibang
5: yes, sir,
7: nationality at saka yung ibang gender. So, yun ang pinakamahalaga doon sa mga nangangarap na mga babae na maging si woman. Talagang kailangan ng ganyang klase ng attitude. Positive at the same time yung magaling kang makisama at marunong magaling kang magdala para sa iyong sarili, para
5: yes, sir,
7: ito pa ng kasama mo sa barko. Ano naman yung mga palagay mo dahil na ngayon na matagal ka na sa pag-barko, ano yung pagkakaiba ng palagay mo ng work ethics sa trabaho dito sa Pilipinas at kumpara mo sa pagkatrabaho sa barko?
5: Yes, sir. Hindi pa kasi ako nakapag-work sa land-based, pero so far sa awareness ko, malaki yung pagkakaiba ng work ethics pag nagtatrabaho ka sa vessel. Unang-una, sir, matututunan natin dyan yung discipline. Kasi kapag nagtatrabaho ka sa barko, sir, tayo mga nagtatrabaho sa barko, sa kaalaman lang ng lahat. Hindi lang basta mag-meeting kayo, then do the work. Hindi
7: yes.
5: Ganun sa barko. Meron kaming mga preparations like permit to work, madami yan under cold work, hot work, or isolation kung may electrical kayong mga tatrabahuin. And especially now, mas ni-impose yung risk assessment. Bakit kailangan yon? Kapag kailangan talaga yon sa pagtrabaho sa barko, di ba? Makikita natin difference. Walang ganito sa land-based. Siguro na lang sa mga operational, meron yon. Pero sa offices, wala. So, yung risk assessment na sinasabi ko, para sa kaalaman ng lahat, yun yung mga possible hazards na kailangan namin i-avoid. Kasi moving vessel, So hindi namin alam yung mga force majeure na mangyayari na ito, possible hazard to, habang ginagawa namin to, ala, pwede itong mahulog dito, pwede tayo dito magkaroon ng accidents, ganun. So para ma-avoid yun, marami kaming papers before doing the work. Usually, magko-consume ka ng time to work. Usually, magko-consume ka ng time to do that. So,

0: dapat solid yan, dapat alam mo makipag-communicate sa mga tao mo. And lastly, mas na-taught sa'yo sa work ethics yung sa sacrifice. Kasi hindi lang, ito, 8 to 5 sa office jobs. So, sometimes may OT, nagiging 8 to 6 kapag sa mga company ka nagtatrabaho sa land-based. Pero dito sa, pag nagtatrabaho ka sa barko, hindi ka lang 8 to 5. On-call ka lagi.
1: Tama.
0: On-call, anytime on-call ka. Workloads, sacrifice. So, papasok din yung workloads. Especially kapag busy yung ports na dadaungan namin. Same time, bunkering. Sa kaalaman ng lahat, bunkering sa barko is like refueling. Parang nagagasolina ka, ganon. So, matagal yung oras na gugugulin namin sa bunkering na nasa port kami. At the same time, nagre-receive kami ng store, spare parts. At the same time, kapag naka-stop yung vessel, ang engine department, isa sa mga busy department. Kasi yung mga machineries natin is naka-stop. So, yun yung mga time na yung mga interval maintenance namin, dun namin gagawin. Isipin natin na yung workload sabay-sabay within only 1 or 2 days na nasa port. So, kailangan mo talaga yung sacrifice. Pero, other than that, we have this, we call it compensation rest. Hindi naman, bawal naman yung ma-meet natin yung fatigue sa work. So, yung compensation rest, kahit mag-exceed ka ng konti, after that, you will have rest na long enough para makapag-work ka in the next day. Yun naman yung okay. So, yun talaga yung pagkakaiba ng pagtatrabaho sa barko saka sa land-based.
1: Tama. Napakaganda ng pagkakapaliwala mo. Napaka-detalyado.
0: Opo, so, sir. Kasi ano eh, nami-misinterpret ng iba. Kasi nasho-show lang natin na, oh, gumagala kami kapag may chance.
1: Tama.
0: Pero mostly, lalo na kapag officer ka na pala or engineer ka na, halos wala ka ng time mag-short leave kasi responsible ka na sa mga machineries nyo eh. So yung, no, pero nung ratings ka, oh, kasi ano lang ako, 8 to 5, 8 to 6, 8 to 7, after that day work, overtime, you can go ashore. Pero kapag engineer ka, kahit tulog, iniisip mo, ala, itong machinery ko, may maintenance pala ako nito bukas. So, kailangan mo i-prepare yung mga things mo, yung mga permits mo. Ganun yung nagiging way ng work namin sa barko para lang sa knowledge ng lahat, para di nila ma-misinterpret na parang easygoing job lang kami doon.
1: Oo, tama. Dahil nakikita lang nila yung mga picture nyo na nakapunta.
0: Oh, happy moments like that.
1: So, hindi nila na-realize yung mga ginagawa, yung mga preparation na ginagawa mo
0: yes,
1: sa barko ng mga engineers. Napakadami nun. Lalo na sa port, napakaliit ng chance na makalabas ka actually dahil lalo na sa mga engineers dahil yun ang titik advantage nila yung time support sa para makapag-do ng mga maintenance na hindi nila pwedeng gawin na sa gitna ng dagat.
0: Yes, kapag mga underway tayo sa barko, hindi tayo pwede magkaroon ng maintenance dahil yung mga machineries ginagamit po natin sila. Kaya yun talaga yung chance lang natin na magkaroon ng mga jobs.
1: Tama. So, medyo talaga malaki ang diferensya ng working sa barko at saka working sa lupa. At
0: yes, sir.
1: Talagang kailangan dahil disiplinado ka dahil solo flight ka doon, ikaw ang maglalaba, ikaw
0: lahat, sa'yo lahat, ikaw
1: lahat.
0: Magpiprepare.
1: Ang maganda lang ay libre pa, yung may pagkain na nakarili. At ang advantage lang sa barko, ay di, hindi ka na magbabiyahe papuntang opisina dahil na yun na yung opisina nyo.
0: Yun,
1: oh,
0: yun. Yes, sir. So, yung working environment, doon na rin yung accommodation. Yun lang yung good side sa pagtatrabaho sa barko kahit na malaki yung difference niya sa land-based. Yung sa foods and accommodation namin, sagot lahat ng company yan.
1: Yun ang mga advantage pag nasa barko. Pero yung makikita natin talaga yung difference ng workload or work ethics is kaya medyo malaki ang diferensya para sa land-based. Dahil land-based, normally 8 hours. At saka yung mga preparation dito kasi yung mga trabaho dito, document, yung pabalik-balik lang. Pero sa barko,
0: nagiging routine lang siya.
1: Sa barko, may mga changes at talagang nagbabago ang oras natin, ang ating trabaho, lalo na pag dumarating tayo sa port. So, yung routine ay biglang nababago dahil mga iba-ibang preparation ang ginagawa natin. So, meron ko pa yung gusto dagdag pag pa mga preparation natin sa barko, ano pa yung mga ginagawa natin as compared to sa land-based?
0: Sa land-based, siguro medyo

0: same siya na may mga audits
1: Ah,
0: sa
1: yes.
0: mga company. Yun siguro yung same. Tapos sa amin, sa atin nagtatrabaho sa barko, lalo na sa tanker, meron tayong tinatawag na SIR, Ship Inspection Report. So, kailangan ipipay before 6 months. Usually, minsan 5 months lang sa isang kontrata mo. Kung 6 months ka, makakadalawa ka ng SIR. Kailangan mo talaga yung prepare. Kasi yun yung magre-result if seaworthy yung barko mo. Kung operational lahat. Kasi pwede kang i-hold at hindi ka bigyan ng certificate para magkaroon ng mga charters kapag hindi okay yung mga machineries mo. I'm talking about engine department as well as the deck department. Also, yung mga papers, documents, dapat hindi expired, all renewed, and ganun po. All safety.
1: So, yun.
0: Safety po talaga lahat.
1: Napakadami ng audit at kailangan lahat ng mga makinarya mo ay talagang in good order.
0: Yes,
1: Proper
0: in good
1: recording.
0: working condition talaga siya.
1: So, pero yung iba mga seaman, medyo masama loob pag ino-audit or nag-i-inspection, pero hindi nila na-realize na malaking tulong sa kanila to make sure na lahat ay nasa ayos at ang barko na sinasakay nila ay talagang safe sa pagdating sa operation.
0: Yes, sir.
1: So, kaya yung mga inspection dapat magpasalamat tayo dahil doon natin nakikita kung ano yung at saka regular natin na check yung mga ating mga yung mga machinery natin, mga equipment natin kasi kailangan natin kasi lahat ng tanda natin lahat excuse me. Lahat ng machinery, lahat ng equipment ay nilagay sa barko dahil kailangan ng barko 'yon. Kaya dapat magpasalamat tayo at meron tayong naman na tayo talagang naobligo tayo na i-check natin lahat yung mga...
0: I-check lahat. Yes, sir.
1: Sigurado. Okay, magbe-break lang tayo, Ciara, saglit.
0: Okay, sir. Okay.
1: Maraming salamat sa Ciara sa iyong naibahagi na kung paano ang iyong naging proseso para sa pagtatrabaho sa barko. Sa pagkakataon pong ito ay mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang paalala. Huwag po tayong bibitin.

0: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
1: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bungla na sa Saudi. Wala na naman akong pera.
0: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
2: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia, ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
3: Servisyong OFW.
4: Nagbabalik ang servisyong OFW dito po sa 702 DCS Radio TV. Patuloy nga tayong nagbibigay ng tulong sa mga OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo magbigay ng mga tips at mga payo kung ano pa ang dapat nating ihanda sa lalo na sa mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging marino. So ituloy po muli natin ang mahalagang bagay mula sa istorya at buhay na at karanasan ni 13-year Ciara sa pagdating sa mga experience sa barko. Nagpapasalamat po tayo at napaunlakan tayo kahit busy siya ngayon sa kanyang bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Siya po ay 13-year sa mga oil camp tankers at nag-start po siya ng sailing as a cadet noong year 2017 sa Inter Island at nag-join siya ng international vessel as a oiler noong year 2022 at na-promote siya sa 13-year position noong year 2025.

0: I-welcome po natin ang isang mahusay, mabait at makadiyos na manggagawa, si Engineer Ciara Valdez. Ciara, ituloy natin ang ating mga kwentuhan
1: Yes,
0: at
1: sir.
0: marami tayong napupulot na mga bagay na nasasabi mo, na ikukwento mo para sa information or para sa guide do sa ating mga nangangarap na maging marino. At malaking din tulong do sa mga dating marino dahil yung mga ratings, lalo na dahil na nakikita nila yung na-overview nila ano ba ang trabaho ng engineer sa barko. Okay, habang ikaw ay nasa barko, paano naman yung communication mo sa iyong pamilya?
1: Yung way of communication po namin sa barko, mostly yung mga principal, mga vessels namin is meron po silang mga satellite wifi, pero budgeted ito. So hindi lahat ng barko is unlimited wifi. May mga nasakyan na kung barko unlimited wifi, meron din naman mga 4 hours a day. 4 hours a day na unlimited, meron 1 gig a day. So, hindi kailangan expect ng lahat na yung bawat masasakyan nila is merong wifi. Lalo na sa oil tanker, mostly meron naman. Yun yung way of communication ng family ng mga seafarers is yung internet talaga.
0: Hindi ba lang nakaka-problem kung isa kasi may mga port kayo na medyo mahina signal. So,
1: Yes, sir. Meron talagang ganun na instances, sir. So, ang ginagawa namin is bumibili kami ng SIM card or may mga eSIM kami na per country kapag doon nakadaong yung barko. Pero mostly kasi, sir, 1 or 2 days ang daong kapag oil chemic tanker. So, nagre-rely na lang din kami sa internet sa barko. Kasi kung maglo-load pa kami, magko-consume ka pa ng money within a month, pero 2 days mo lang naman siyang gagamitin. Enough naman yung 1 gig per day namin sa last contract.
0: Ah, okay. Oh. Mahirap naman yung really unlimited. Med baka
1: Yes, sir. Wala nang rest. Yun yung mga reason ng mga principal kung bakit hindi sila nag-a-allow ng unlimited internet sa barko. Kasi nagte-take advantage yung ibang crew. So, yung imbis na magpahinga sila, hindi naman masamang makipag-communicate sa family, pero nadi-disregard mo na yung rest hours mo. So, yung rest mo is imbis na matulog ka, nakikipag-communicate or naglalaro ka. So, yung next day na work mo is hindi ka na, wala ka ng enough rest to do those things.
0: Tama, tama. So, payo natin do sa mga family ng mga OFW. Pagsabihan din natin yung ating mga kapamilya na pag sobra-sobrang makipag social media dahil ilalagay natin sila sa peligro dahil yung safety, dahil pag napuyat-puyat ang tao, medyo wala siya sa yung kanyang yung presensya, yung kanyang sa pagdating sa trabaho, medyo nandun yung risk. So dapat may enough na pahinga. At payo rin yan natin doon sa mga nasa barko, talagang ilimit natin dahil huwag
1: Yes.
0: natin sacrifice yung pahinga natin dahil hindi natin alam kasi ang sa barko anytime pwede magkameron ng emergency.
1: Yes, especially on call tayo.
0: Tama.
1: So, kailangan laging ready ka to go down to troubleshoot kung ano man yung maging problem, especially when you have blackout like that.
0: Yes.
1: Those scenarios, napakahirap ng workloads.
0: Dapat siguraduhin natin nakapahinga tayo ng tama. So dapat kung meron tayo sabihin natin na okay, every day may 2 hours tayo maximum sa ating pag-communicate or sa social media. So dapat may mga limit tayo dahil yung time ng ating rest ay napakalaga dahil sabi ko nga kanina na anytime pwedeng magkamera ng emergency. So kung wala ka sa kondisyon sa halip na makatulong ka, baka ikaw pang magdagdag do sa load o sa problema sa emergency dahil baka madisgrasya tayo. So kailangan talaga natin ng tamang rest. So sa communication sa pamilya at lalo do sa mga nakikinig na pamilya, pag minsan po ang barko po ay medyo malayo sa signal, so pag minsan huwag po kayong mag-alala kung isang araw, 2 araw o 3 araw na hindi nakatawag sa inyo. Hindi po dahil ayaw makipag-usap, dahil yun lang po ay pagmisan medyo may problema sa communication.
1: Yes, sir.
0: Sino naman ang pagdating naman sa mga mabibigat na problema o trabaho mo sa barko, ano yung mga physical, emotional, or family or work-related, ano yung mga

0: Mabibigat na naranasan mo sa barko, si Ara.
1: Okay, sir, as per experience, pero I think mostly naman, hindi lang mga seafarers, pati mga OFW na nakikinig dito is na-experience to.
0: Yes.
1: Malayo tayo sa Pilipinas. This is not just example, it's based on my experience also. Yung mom ko, one time is na-diagnose ng sakit. So, you need this financial para ma-support yung hospital bills. Gusto mo siyang makasama, pero isasacrifice mo yung makasama siya para masustain nyo yung hospital bills. Yung mga sacrifices, yun yung mga mabibigat na ma-experience natin pag nasa malayo tayo. Same din yun sa mga nagtatrabaho sa land, kahit sa land, sa ibang country, tapos yung family nila nasa Pilipinas. Yun siguro, sir, yung about sa family. About naman sa work, yung mabigat na naranasan is same din naman sa workloads pa rin na sabay-sabay yung trabaho tapos halos wala ka ng pahinga para ma-fulfill mo lang yung duties mo. Kasi marami, lalo na kapag nasa port, sa na-discuss nga namin kanina, kapag nasa port, busy talaga. Pag underway, busy din naman tapos less yung signal. Pero para ma-surpass mo yung mga emotional stress, basta stable lang saka strong yung spiritual life mo, masasurpass mo lahat yun. Yung perspective mo mag-iiba basta mag-believe ka lang sa kanya. Yun yung pinanghahawakan ko lagi kapag meron mga problem na dumarating sa akin kapag onboard ako. Yun yung masishare ko about doon.
0: Tama. Napakagandang payo para sa ating mga kapwa OFW. At talagang totoo na talagang sa lahat ng mga kahit nung ako'y nagbabarko, normally talagang sa Diyos ako na
1: Yes,
0: naka-rely.
1: sir.
0: Malayo tayo sa pamilya pero napakalapit natin sa Diyos. Iba eh. Iba yung pakiramdam mo pag ikaw'y nasa barko, nasa sarili mong kabina ka at nagpe-pray ka. Parang katabi mo lang siya, parang protected ka. At saka yung iba yung feeling mo na
1: Ma-rest talaga yung soul mo.
0: yes, totoo yun, nakakatulog ka ng mahimbing at alam mo na safe ka. So yun ang dapat at nating laging maging yung normal dapat nating ginagawa lagi ay maging malapit tayo sa Diyos. Pag malapit tayo sa Diyos, sigurado tayong protected kahit saan tayo magpunta. At talaga sa barko eh talagang napakadami ng trabaho. So may mga unexpected na trabaho, sabi nga ni Ciara, talagang kailangan natin na ng proper preparation tsaka talagang kailangan maging dedicated tayo sa trabaho natin dahil lang pagiging seawoman o seaman talagang sabi nga nila pag minsan may isang araw na wala kayong tulog kaya
1: Yes,
0: kailangan
1: totoo
0: natin
1: yan.
0: tanggapin yon talagang wala tayong choice dahil wala namang ibang gagawa ng mga trabaho natin sa barko lalo ng mga emergency na repairs na naranasan siguro naranasan mo na si Ara yung
1: Yes,
0: masira
1: sir.
0: yung makina sa gitna ng dagat.
1: Yes, sir. Talaga, kahit mainit yan, nakikita natin yung exhaust temperature, 300, 400 degrees, pero once na nag-malfunction yan, kailangan talaga namin baklasin yan in the middle of the sea. Ganun talaga yung life namin, lalo na sa engine department.
0: Totoo yun. Kaya dapat talagang yung katawan natin, yung physical natin, dapat laging malakas yan. Laging nasa kondisyon.
1: Yes,
0: Kaya,
1: hindi lang yung mental
0: yes.
1: being natin, dapat yung physical. So, additional din, kailangan yung routine natin sa exercise is continuous kasi
0: Tama.
1: katawan yung puhunan natin dito sa work natin.
0: Totoo yun. So, sa barko, lalo na yung mga pati nga sa pagkain, maging maingat tayo, dapat mga healthy yung ating kinakain dahil hirap even doon na may gamot sa barko, pero wala rin man dyan silang doktor. Pwede naman one client na doktor, pero iba pa rin yung physically na nakikita ka ng doktor.
1: Na-check
0: Kaya,
1: up.
0: dapat tayo laging iniingatan natin ang ating katawan dahil sa malayo tayo sa ospital. Pagdating sa iba pang mga aspect ng mga challenge niyo at sa mga challenge mo naman sa barko, sino ba yung mga nakatulong sa iyo sa mga journey mo doon sa mga panahon na may mga problema or mga experience, mga challenges na kailangan mo ma-sustain?
1: Kapag nasa barko ka, kapag may mga ganyan challenges, yung makakatulong pa rin sa iyo, kayong buong department. So kailangan maging open ka kung ano yung problem kasi hindi ka lang naman mag-isa diyan eh. So team kayo. So kailangan mo lang i-lay yung mga plans mo na ganito, yung naging problema. So nagbe-brainstorming kayo kung ano yung mga possible na pwedeng gawin. Doon talaga yung mga challenges na kailangan mo i-attain.
0: Tama. Okay. So tama yung payo ni Ciara. Ang kauna-unahang makakatulong sa inyo yung taong malapit sa inyo, nasa malapit sa iyo. So kaya kung maganda ang relasyon niyo sa bawat isa sa barko, lahat ng mga challenges or lahat ng mga bagay na talagang problema, unless personal pa problem sa pamilya natin nilalapit 'yon. Pero kung problema sa ating trabaho, lagi nandiyan naman na lagi naman open yung mga kasamahan natin yan kung maganda ang kasamahan nyo sa barko para
1: Yes.
0: magtulong. Yun ang tama si Ciara pagdating sa ganon. Kasi yung iba, tumatawag kung kanin-kanino. Bakit kailangan mo pa tumawag kung kanin-kanino pagdating sa mga problema?
1: Kasi nandito na sa harap natin yung problema. So kung tatawag ka kung kanino, i-visualize pa nila yan. So nandito na. So kayo-kayo lang din yung magtutulungan na you have the senior engineers that you can help.
0: Tama. So, yun ang advantage ng magandang harmonious relationship sa
1: Yes,
0: barko. So, at least open, maging open tayo. Dahil sabi nga, pag ang maganda sa mga sa barko, parang lahat ng problema, lahat ng na-encounter niyo challenges, parang nagiging madali. Dahil lahat kayo ay nagtutulong-tulong sa
1: yes.
0: barko. Dating naman sa mga, siguro, mga personal problem. So, sino naman ang yung normally kinakausap pagdating dyan?
1: Pag personal problems, family talaga yung una natin dapat kausapin dyan, hindi yung mga kung sino-sino lang, lalo na kung personal problems, yan, iwan mo yan sa kwarto mo. Sa work mo, dapat work, lock in ka dapat work lang kasi makakadistract yan sa work mo eh. So, in personal problems, you need to communicate with your family well and just ask for provision if needed.
0: Tama. Oh, tama siya. Magandang payo mo, Ciara. Na kung may mga personal problem ka, mas maganda kasi sa pamilya mo. Kasi pag sa ibang tao,
1: Hindi nila alam yung
0: mag-business pa.
1: situations, hindi sila aware, so baka
0: Yes.
1: makagulo lang sila sa iniisip mo.
0: Oh, tsaka baka kumalat pa, tsaka yung mga hindi. So kung sa kung ano mangyari pa doon, sa halip na malesin baka lalong nakadagdag. Pero,
1: Yes.
0: siyempre, may mga responsible na press ka pa rin na pwede kang magtanong o
1: Tama.
0: lumalapit. Pero number one ay yung pamilya mo dahil
1: Family talaga.
0: kilala ka nila. Alam nila
1: Yes.
0: kung yung kind of attitude mo pagdating sa mga pagharap sa mga problema. Doon mo sa mga challenges na naranasan mo, ano yung mga natutunan at paano yung mga naging adjustment mo para mapagtagumpayan lalo na sa mga major challenge mo sa barko?
1: Ah, okay. Yung mga challenges na na-experience at tinitreat ko yan as trials lang eh.
0: Yes.
1: Ay, hindi naman lang. Trials. Kasi kapag
0: Yeah.
1: yung trials, yung nagiging outcome niya, nagiging experience mo siya. So, hindi ka lang meron brains. So, yung experience, nagiging advantage yan para, okay, na-encounter mo tong problem na to. Ah, ganito yung ginawa ko before. So, alam mo na yung magiging gagawin mo para maging okay yung mga problem or ma-encounter mong mga machineries or troubleshooting. So, experience is advantage para sa akin. So, yung challenges, ina-add ko yan sa experience ko. So, later on, magagamit mo talaga siya. Yun yung mapapayo ko sa mga ganong situations.
0: Napakaganda nung attitude mo, your working attitude, napakaganda. So, malayo-malayo mararating mo. At siyempre, malaking sa ngayon na nasa junior engineer position ka,
1: Yes,
0: take
1: sir.
0: advantage na magtanong na magtanong.
1: Yes, sir. Kasi,
0: Yes.
1: pero mostly naman tutulungan ka nila eh. Kasi kung hindi ka nila tutulungan, sila din yung mamamroblema sa'yo. Open naman. Lahat, halos lahat naman ang nakasama kong senior. Pero sa barko, wag mong i-expect na tuturuan ka nila palagi. Kasi hindi to school. Hindi school sa barko.
0: Yes.
1: So, you need to strive more bago ka magtanong. Dapat ginawa mo na yung part mo. kung wala ka na talagang wala ka na talagang makuhang result, doon ka lang mag-approach. Pero gawin mo pa rin yung part mo before ka mag-ask ng hand sa ibang tao. Yun yung mapapayo ko para wala silang babal ka. Nagtatanong ka pero hindi ka nagbasa ng manual, ganun. So, stop
0: Tama.
1: thinking about that.
0: Laging magbasa ng manual.
1: Yes.
0: Yun ang problema natin mga Pilipino, tamad tayo magbasa ng manual. Eh, sabi ko nga, pagka bumili ka ng bagong cellphone at hindi mo binasa ang manual, so ang mangyayari, mahirapan kang i-operate yung cellphone at baka
1: Yes,
0: masira pa
1: yes.
0: yung cellphone. Pero pag tayo nagbasa ng manual, ma-enjoy natin ang paggamit ng cellphone at saka ma-appreciate natin yung mga yung mga function ng cellphone at hindi yan
1: Yes.
0: basta masisira. So kung gusto nyong tumagal sa barko, eh para hindi tayo mabulilyaso, para hindi tayo masira, eh magbasa tayo ng manual. At
1: Tama.
0: masalamat tayo at may manual dahil yung manual ay guide natin para siguraduhin tama lagi yung ating gagawin. At kahit na pumalpak yung ginawa natin at ginamitan pa rin natin ng procedures na nakalagay sa manual, hindi pa rin tayo mabubulyaso dahil sinunod natin yung manual eh.
1: Oh,
0: So,
1: susundin lang laging operators, manuals, so hindi ka talaga maliligaw. Hayaan mo sila kung sasabihin nila na, oh, ilang taon ka na nagbabarko, inaawakan mo pa rin yung manual. Hayaan mo sila, basta gawin mo lang, kahit lapag mo yan dyan, hayaan mo sila.
0: tama.
1: Ganun lang dapat.
0: Yan ay guide. Parang Bible yan eh. Diba? Yung mga pagkantao ay laging nagbabasa ng Bible, guidance siya.
1: Yes, yes.
0: Kahit matanda na nga ako, nagbabasa pa rin ako ng Bible dahil may mga bagay na nalilimutan tayo, may bagay na hindi pa natin na-encounter, so at least tuloy-tuloy tayo. So kasi ang manual ng buhay natin ay ang Biblia, kaya nga sabi na
1: Yes.
0: hindi tayo nagbabasa ng Bible, kaya maraming taong nahihirapan sa buhay, maraming nasisira ang buhay, dahil hindi binabasa yung manual ng kanyang buhay. So,
1: Kailangan natin ma-enlighten yung mind natin. So, just really.
0: tama. So, ganun din tayo sa pagdating sa barko. May manual tayo. So, lahat ng manual, basahin natin. At siguradong guided ka at saka may competent ka na lahat ng gagawin mo ay talagang tama. Dahil yun ang nakalagay sa manual. So, ganun din, sabi ko nga, ganun din ang Bible. Pag lagi mong
1: Yes.
0: sinusunod yung nakalagay sa Bible, siguradong laging tama yung gagawin natin at makikita natin na magiging maayos ang buhay natin. Okay. Parang naman sa mga nais na magtrabaho sa barko, ano naman yung mga encouragement mo sa doon sa mga future seafarers at doon sa mga nagbabalak na sumakay or naghihintay na lang na makasakay ng barko?
1: Okay, yung mapapaya ko lang lalo na sa mga newly graduates, be prepared talaga. Hindi lang yung mental mo, physically. Kailangan lalo na kung nasa, not just engine department, both departments, all departments, even galley departments, you need to be physically prepared, mentally, dapat aware ka, safety first lagi sa barko. Yun lang, saka maging committed ka sa work. Kapag committed ka sa work, yung mga hazards and all na makakadistract sa'yo, mawawala yan. Basta committed ka sa ginagawa mo. Yun lang yung mapapayo ko sa mga gustong maging seafarer or kahit naman sa lahat ng OFW in general.
0: Okay, tama. So, kailangan na lagi natin na, sabi nga ni Ciara, lagi natin yung preparation, yung attitude, yung working attitude, napakalaga sa barko. So, doon sa mga nagbabalak na sumakay sa barko, so, yun ang ihanda natin. Dahil sabi nga, kanina sa kwento ni Ciara, na talagang marami tayong may experience, nandyan yung homesick, seasick. So,
1: Yes.
0: marami tayong mga na-encounter na sa barko, napakahirap na labanan, pero ihanda natin ang ating sarili. Pero lahat yan ay kaya nating malampasan. Just imagine, si Ciara is si babae, pero nakayanan niya. So, ibig sabihin, kung sabi nga ni Ciara, kung kaya, kaya ng iba, kakayanin nila. At saka lahat ng mga challenges ay naging positive ang tingin niya dahil yun ay makakatulong sa kanya para sa future na ma-encounter niya ulit yung mga challenges na yun, eh madali niya nang ma-actional dahil na-experience na niya. So, ganun
1: Yes.
0: nating maging pananaw sa buhay. Lagi natin tandaan, walang mahirap na bagay. Sabi nga ni Ciara, kung kaya nila, kaya din natin, di ba? So, kaya, So, lagi natin tama yung ganyang attitude. Kung nakaya nilang gawin yun, magagawa mo rin yun. It's just a matter of willingness at yung interest mo doon sa bagay na yun. Ano naman
1: Yes.
0: ang mga mensahe mong pabaon para sa mga seafarers at sa lahat ng OFW?
1: Okay, in general speaking, hindi lang sa mga aming seafarer, pati sa OFW. Alam naman natin na kapag nasa outside Philippines tayo, yung salary natin is competitive talaga. So we need to save, save. Yun lang yung mapapayo ko sa mga OFW na katulad natin. Kasi hindi naman din biro yung mag-work ka outside your own country. Saka maging discipline nado lang talaga tayo kung ano yung work natin.
0: Tama. Ipon tayo ng ipon ng ipon dahil hindi natin alam kung makakasakay pa uli tayo dahil na maraming mga possibilities or maraming mangyari na pangaling pag baba mo ng barko, bigla kang disgrasya, nabangga ka dyan, nagkasakit ka dyan, hindi ka na makapasa sa medical. So, take advantage ng kinikita natin sa barko, sabi nga ni Ciara, dahil hindi na basta-basta, hindi natin sigurado kung baka maya bigla tayo mapatigil sa pagbarko. So at least meron tayong nakasave. Dahil pagbabarko, sabi nga tayo nga ay contractual. So
1: Yes.
0: hindi ka, wala kang assurance. Wala pag, hindi ka tulad sa yun nga ang advantage ng sa Pilipinas na meron kang may matatanggap ng mga benepisyo. Pero sa barko, meron din naman kung mangyayari yon sa barko. Yung mga disgrasya. Pero pag sa lupa, wala na tayong coverage ng ating yung mga benepisyo na yon. So, dapat ipon tayo ng ipon ng ipon dahil hindi natin alam kung kailan magtatagulan sa buhay natin. Di ba? Hindi natin alam kung makamamaya nasira na pala yung pangalan natin, maghahanap ulit tayo ng ibang company, tapos matatagalan tayong sumakay, magiging ilang buwan ng bakasyon natin. So, dapat dapat
1: Prepared talaga tayo.
0: tayo. Sabi nga tayo ng tamang tao, sabi nga ng mga tamang payo sa mga tao, mga nagtatrabaho, laging tandaan ng savings natin ay dapat laging more than 6 months na makakasurvive kung tayo mawawala ng trabaho.
1: Magkaroon tayong safety net.
0: Yes. So, yun ang magandang payo. Maraming maraming salamat, Ciara, sa iyong mga naipayo sa ating mga kapwa OFW. Baka meron ka pang karagdagang sasabihin.
1: Salamat po sa pag-imbita dito at naibahagi yung mga experiences ko sa barko at sa life. Yun lang.
0: Thank you. Maraming salamat sa 13 years, Ciara, sa pagkwento mo ng iyong storya, sa mga challenges mo sa buhay, at nakita natin na ang patnubay ng Diyos para mapatibay ang iyong pananampalataya ay patuloy na at magpatuloy ang tagumpay mo sa iyong pagtatrabaho. Salamat sa mga na-share mo na naway maging karagdagan o kalaman para sa mga para maitaas natin ang antas ng mga kapwa nating mga marino. Dito po kami sa dito kami sa DCS ay saludo sa iyo. Talagang nakita namin na talaga napakaganda ng future mo at makakasigurado ang tagumpay sa buhay mo. Nawa ay marami ka pang ma-inspire na future seafarers at maging encouragement ka pa sa mga lahat ng OFW. Hanggang sa ulitin, 13 years Ciara, Camille Valdez.
1: Thanks, sir.
0: Panalangin po namin sa mga OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo at sa mga marino naglalayag sa 7 malalaking karagatan sa mundo na kayo po ay laging ligtas at mapayapa sa inyong trabaho. Lalo na ngayon ay maraming mga gulo sa ibang panig ng mga mundo. Maging maingat po at huwag po natin kalimutan magdasal na bigyan na tayo protection na ng Diyos sa kung saan man tayo magpunta dahil na sa dami ng mga nangyayaring mga disgrasya sa ngayon dahil sa mga gera. At ipanalangin din natin na matigil ng gera para bumalik na sa normal ang buhay natin mga marino. Lagi tayo magtiwala sa ating Amang Diyos na tayo kanyang iingatan at papatnubayan sa araw-araw. Lagi tayo magbao ng mahabang pasensya at lubos na pakikisama sa ating mga kasamahan sa trabaho. Laging tandaan, maging ilaw tayo sa ating mga kasamahan na mga nadidiliman sa ng buhay at maging asin tayo para mabigyan natin ng meaning o halaga ang kanilang mga buhay. At lagi tayong maging puno na namumunga ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Laging isipin natin na tayo'y ambassador ng ating Diyos at ng ating bansa. Ipakita natin ang kagalingan, kabutihan, at pagiging maka-Diyos ng OFW Pilipino saan mang panig ng mundo. Kung meron pa pong ibang OFW concern, maaari ka pong magbigay ng mensahe sa 702 DCES, FBC Radio TV, FB page at sa serbisyong OFW FBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa cable channel 185 sa signal. Ito po ay sa pagkipagtulungan po sa GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin po natin ang mga kaagapay natin dito sa programa. Ito po si Chito Mendoza. Maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po.
2: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
5: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mommy, ang dami ko na pong sins."
6: Eh, bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Thank God it's Friday, September 25, 2026, last Friday of the month.
6: Talaga naman, molar to molar yung smile natin.
5: And also, honey, 13 more Fridays to go. Mm-hmm. At Pasko na, ang paborito mong season, honey.
6: Siyempre.
5: Ramdam na nga po natin, mga kaagapay, ang Christmas season. And I'm sure yung iba, tulad namin, nagsisimula na magpalit ng mga display, decorations sa bahay. Tayo, honey, yung mga pinggan natin, yung mga serving dishes, mga mugs, yung mga pottery, nagpapalit din po kami. Siyempre, dapat swak sa theme for Christmas, di ba?
6: Na-stress ako lalo dahil sinabi mo kailangan magpalit.
5: Eh kasi every Christmas nagpapalit ka, di ba?
6: Kaya
5: yung mga pinggan. Kasi dalawa po yung dining tables namin, mga kaagapay. So yung isa, pang special, yung isa naman ay yun yung regular na kinakainan namin. So pareho yon, inaayos ni Bong. And excited ako kung ano yung ipapalit niya ng mga set of plates, potteries, di ba? And alam naman natin, syempre kapag Christmas, gusto natin maganda ang ating dining table setup. And yung iba naman, yung mga luma o may mga basag na tinatapon na dinidispose na. Ayan. Welcome po sa umagang ito sa lahat ng ating mga kaagapay na nakikinig sa kanila mga PM and regular radio. Good morning and hello sa lahat ng kasama natin sa Facebook and YouTube live streaming. Yung po mga kaagapay natin na bumabiyahe ngayon.
6: Ingat
5: sabi
6: po
5: nga ni Phil, oy nakakatuwa, praise God, at talagang maliwanag at anong tawag doon, honey? Sumilip na ang araw kasi for the past days, ang kulimlim.
6: That's right.
5: Diba? So praise God. At mga kaagapay, mag-ingat po tayo sa biyahe. Shout out din sa lahat ng kaagapay natin all over the world na nakatutok sa FEBC every day, nasan man po sila. Nakita ko ang aga ni Ate Merlin, ha?
6: Oh, ang ganda daw ng t-shirt natin, sabi ni Ate Merlin.
5: Ay, wow. Thanks, Ate Merlin. Uy, namimiss ka na namin, Ate Merlin. Parang ang tagal na nating di nagkikita.
6: Nag-live ka na ba yesterday, Ate Merlin?
5: Sana naman magkaroon tayo ng Christmas special sa Family Matters, ano? Sama-sama ulit lahat ng host ng Family Matters.
6: Last time kasi, honey, parang that was 2 years ago.
5: Two years ago na tayo nagkita-kita eh. And then kay Ching Reyes. Hi, Ching. Ang aga rin ni Ching na nakatutok sa atin ngayon.
6: Si Ate Nora Cachela nandyan din, honey.
5: Ayan.
6: At saka si Nori Araos. Okay. Yan ang mga early birds natin.
5: Salamat. Salamat. I-share niyo po yung ating broadcast kasi ang ganda ng ating discussion today.
6: Sister Dawn Marie Orquico, good morning. Nasa Japan pa sila?
5: Parang. Nakikita ko yung mga post nila. Nasa Japan pa sila nila Lara and Camille.
6: Ate Myla Lambino, good morning.
5: Sis Dawn, Pastor Danny. Hi, Myla. Kamusta na, Mommy? Good morning. Mm. Ayan, welcome po to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agap ng sambayanan. Kami po ay proud member ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas at syempre Team Pineda Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. Kanina, honey, sinabi ko na nagpapalit na tayo ng mga pottery, ng mga pinggan para sa Christmas, diba? Mm-hmm. Sabi natin yung iba ng mga Pinoy, yung mga basag na o yung may mga lamat na tinatapon kasi sa Pinoy may mga kasabihan na, oh, malas yan kapag may lamat na, diba? Kaya tinatapon. Tapo na. Pero alam mo ba, may kwento po ako sa inyo, konting trivia mga kaagapay ha. Mm. May isang Japanese art po na kabaligtaran sa ating mga Pinoy kung tayo po mahilig magtapon nung may mga lamat na pinggan at may mga basag na. Mm-mm. Yung mga Hapon naman po, meron silang tinatawag na Japanese art. Ang tawag po dito, Kintsugi. Mm. Ayun po, yung kapag nabasag yung isang plate or pottery, hindi po nila tinatapon. Mm. Alam mo kung ano po ang ginagawa nila kapag broken pottery or plate po. Mm-mm. Nire-repair po nila yan. Ginagamitan nila ng lacquer paint mixed with powdered gold.
6: That's right. Mm.
5: Ang ginagawa nila, Han, yung cracks, hindi nila tinatago. Lalo pa nilang hina-highlight.
6: Ine-expose pa nila.
5: Imagine niyo po isang pinggan na may mga cracks na. Imbis na itago nila yan, hina-highlight nila nung gold dust yung mga lamat. Mm-hmm. Kaya alam mo, pag ganyan daw yung pottery or plate sa Japan, mas nagiging mahal.
6: Mas may value.
5: Mas gumaganda, mas nagkakaroon ng value, mas nagiging mahal.
6: Yes.
5: And that made me think, Bong, about sa buhay natin, di ba? Kasi tayo, kapag may mga cracks, yung buhay, kapag may mga palpak, may mga maling nagawa, tendency, tinatago natin. Siyempre, di ba, nahihiya tayo sa failures, nahihiya tayo sa mga pagkakamali natin, di ba? Kaya naman tinatago natin yan. Yung mga broken relationships, yung mga season sa buhay natin na hindi naging maganda ang turnout. Pero what if, kaagapay, if God looks at our broken places differently, iba pala ang tingin ng Panginoon, parang yung kintsugi. Mm-hmm. What if the very things po that we thought made our story ugly at nakakahiya, yung pala yung gusto ng Panginoon na i-highlight sa buhay natin dahil dun magre-reveal yung kabutihan niya. Mm-hmm. Yung pala mga pagsubok po na dinaanan natin can be like fire that refines us. Nasa Bible naman yan, di ba? Mm-hmm. Bringing out something beautiful in us na hindi natin alam na nandun pala. Mm-hmm. Meron palang magandang kinalabasan yung kapalpakan ko, di ba? Mm-hmm. Because God doesn't throw away broken things, kaagapay. Mm. He restores them. Mm. And in His hands po, what was broken can become even more beautiful. Parang yung kintsugi Japanese art. At ang ganda nga ng topic natin, kasi yan po yung topic natin ngayon.
6: That's right.
5: May maganda ba na lalabas out of mga pangit na nangyari sa buhay natin?
6: Yon ang magandang tanong. Napakaganda po ng ating discussion this morning. I-share po ninyo, ibahagi po ninyo. We're pretty sure marami po tayong mamiministeryo Johan sa ating discussion this morning.
5: Yan. Ayan. Good morning, Tita Marie Alfonso, Elizabeth Layag, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Juliet Galang, hello kay Nena Cardines, kay Belcy Peralta, watching from Taytay Rizal. Yes. Ayan. Honey, bago kang magbate, nandiyan na rin lang si Pastor Danny and Sister Dawn. I-promote mo muna yung retreat natin sa Feb. Excited na ako, honey.
6: Ayan. Ipakita natin ang ating poster. Phil, do you have the poster that we can flash on screen?
5: 2B1 Inseparable Couples Retreat.
6: Yan. Ang mga speakers natin dyan, syempre, Pastor Don and Sister...
5: Pastor Danny.
6: Pastor Danny and Sister Don Urquico. Of course, nandyan si BJ and Camille.
5: Oo, si Pastor Alex and Sister May. Mm. Si Weng and Tiffany Del Rosario. And si Berwin and Lara Maylee.
6: Yan. Ang retreat rate po ay 33,000 pesos. Couple na yon.
5: Yes, couple na yon. At syempre, honey, sa Boracay ito gagawin sa yon? Feb 25 na po hanggang 28, 2027. And why are we telling you this as early as now? Kasi iilan na lamang po ang slots.
6: That's
5: alam
6: right.
5: naman natin that this is a life-changing couples retreat. Mm. Kaya po, ito na sana yung regalo nyo sa inyong mga asawa.
6: Sabay-sabay na, honey. Christmas, Valentine's. Sabay-sabay na lahat. Oh.
5: Make it an investment for your marriage. Sulit po at talaga namang watch how the Lord will change and transform your marriage. And pati na rin po kayo at ang asawa ninyo.
6: Tama, honey. At so, kung meron silang mga couple friends na gustong i-invite, imbitahin po ninyo. Ang ending po niya, magpapasalamat po sila sa inyo kapag naka-attend po sila ng 2B1 Retreat in Boracay. When is the date again?
5: From 25 to 28. At nandyan din po kami ni Bong. So, mga kaagapay, magkita-kita tayo sa Boracay.
6: Excited na ako dyan.
5: Ako din.
6: Oh. When was the last time nag-Bora tayo? Matagal-tagal na rin, ano?
5: Yun din. Nag-attend tayo ng retreat kina Miriam Kiambao naman.
6: It's about time to go back to Bora. Mm-hmm. So thank God, it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At ngayon nga po ay September 25, 2026. Mm-hmm. At para sa ating countdown, we have 14 Fridays
5: 30?
6: To go. 13 na lang ba?
5: Yes.
6: Fridays to go or 90 days before Christmas. Mm-hmm. Mabilis na lang yan. 90 na tulog na lang. Pasko na, no?
5: Oo, ang bilis.
6: Nakaka-excite,
5: ano,
6: no?
5: Matapos ng September.
6: Tama. Narinig mo ba, honey, na this coming October daw, merong very strong El Nino na papasok sa bansang Pilipinas? I don't know kung nabalitaan mo yan. Nabasa ko lang si Inquirer.net that a very strong El Nino is likely to emerge between this month all the way to December, hanggang first quarter daw po ng taong papasok 2027. So parang this is very unlikely kasi normally nag-El Nino ang Pilipinas during the summer season.
5: Mm-hmm.
6: Pero ngayon talaga naman parang Christmas tapos mainit. I don't know. So siguro isama natin to sa ating mga prayers para mahirap din kasi honey pag El Nino.
5: That's
6: no?
5: True.
6: Like ngayon sabi niyo kanina, sabi ni Phil na ang ganda ng sikat ng araw, maulan. Pero I was thinking, on the other hand, baka ito na yung hudyat ng El Nino na papasok. But I hope talagang hindi naman talaga magkaroon ng drought at ng, anong tawag doon sa drought, tuyo.
5: Makapinsala din, ano? Hindi makapinsala to sa atin, sa ating bansa. So
6: tama.
5: Pagdasal natin yan mga kaagapay, sama natin sa ating mga prayer items.
6: So magandang paalala din po na magtipid po tayo sa tubig, yung mga water faucet po na tumutulo o hindi masyadong sinasara. Medyo maging ano tayo dyan, intention sa pagsasara ng mga tubig na hindi ginagamit. Even yung pag-toothbrush, honey, di ba minsan nilalagay sa baso, minsan hinahayaan natin lang mag-overflow. So para po in our own little way, magkaroon po tayo ng contribution para maiwasan po natin itong darating na tagtuyot na tinatawag.
5: Yes, si Donna Olive watching from Morro Bay, California. Sabi niya, yes, yung tugi nga raw, broken vessels na ginawa. It parallels how Father God picked us up and made us a new and precious vessel of His love. Ayan. Good morning sa iyo kay Marake Jam, si Ate Eve Mejila, Evelina De La Rosa, si Angela Bata, kasama rin natin si Marian Mardo, good morning, at si Linda Dariguez.
6: Yan ang ating mga suke. Sige po, Family Matters Friday Edition, kami po muli ang Team Pineda, kitang-kita naman sa t-shirt natin. Bong and Claire, nakakasama ninyo every Friday from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEB sa Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po sa bayang napapakinggan sa FEBC Stream at yan pong official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Paki-like po and share our episode. At sa Instagram, honey, maraming nakikinig sa atin dyan. Paki-follow po At paki-like din, paki-follow, like and subscribe naman hani kapag ka sa Instagram. So magandang umaga po sa inyo. I-share po ninyo ang ating kwentuhan sa umaga ito. Napakaganda po ng ating topic. And I'm sure a lot of our ka-agafays can relate sa ating kwento, sa ating topic sa umagang ito.
5: Yes, bukas na ang CrossGen Family Summit na gaganapin sa GCF South Metro, mm-hmm. Daang Hari. Mm-hmm. Magkita-kita po tayo dyan. Isa po kami sa panelists. Mm-hmm. Ang ganda ng topic dito sa CrossGen. Excited ako. At makikita rin natin si Bishop Noel and Ate Jenny Pantoja. Siyempre, nandyan si
6: Miss Kata Innocencio, yes, CJ Serrano,
5: si Maloy and Attorney Salumbides. Ang dami, daming speakers, iba't ibang generation po, sama-sama. At i-discuss natin maraming topics about family and parenting.
6: Our cast po ito. So magkita-kita po tayo dyan on Saturday. Nandyan din po kami.
5: Okay, Bible reading na tayo, Bong.
6: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible up beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joel 2 verses 25 to 26, New International Version. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locust and the young locust.
5: And the locust swarm.
6: My great army that I sent among you, you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you.
5: So wikang Tagalog naman, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng panahong sinira ng mga balang. Makakakain kayo ng sagana at mabubusog. Pupurihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, ninyong Diyos, na gumawa ng mga kahanga-hangang buhay bagay para sa inyo.
6: Yung locust ba tsaka balang, honey? Yan yung parang mga crickets na naninira ng mga palayan.
5: Sa mga storybook ko yan, nakikita ng bata ko. Ang Hebrew word, Bong, sa restore dito ginamit sa Joel 2 ay shuv. Shuv, ang ibig sabihin, returning or bringing back. And ang ganda lang picture ng ating Panginoon, na He is a God who can bring back what we thought was lost, repair what has been damaged, and breathe new life into places that have been broken. And notice, Habong, ang sabi dito sa verse na binasa natin, I will restore. Hindi sinabi na you will restore. Ibig sabihin kaagapay, restoration begins with God. It is not simply our own ability to fix what happened to us. Hindi po natin kayang baguhin sa sarili natin o remedyuhan yung ating nakaraan. But God alone has the power to restore and undo our past. It is about trusting that God can take what seems irreparable and in His time, in His own way, bring it back to a place of wholeness. There is something beautiful, honey, about knowing that our God is a God of restoration. And sabi nga ni Joel dito sa Bible, sa book of Joel, God is able to restore what has been eaten away by the seasons of our lives. Nakikita po ng Panginoon yung mga taon, yung po mga losses, mga disappointments natin, and the things we cannot bring back on our own. And yet, sabi ni God, I will restore. Restoration is not just about replacing what was lost, pero it is about experiencing His goodness again, His provision, His presence, and His faithfulness. What may look like wala na, wasted years na, mga naaksaya na yan, hindi po beyond reach yan sa ating Panginoon, because yung mga wasted years na po yon, He can restore and He will redeem. Magkaiba yun, honey, eh. Hindi lang niya ibabalik sa dati, pero redeem, ibabawi niya. That is why Joel ends with praise. Because when God restores, ay talaga mapapahalleluya ka, diba? Kapag ni-restore ni Lord yung buhay mo, we realize that He has been working even in the seasons we could not see what He was doing. Diba minsan, honey, tahimik lang ang Panginoon. Pero kapag ni-restore niya at ni-redeem yung mga nasayang na panahon sa buhay mo, talagang, wow, praise God, look what the Lord has done. And alam niyo po, sa buhay nating Kristiyano, isa po talaga sa deception ng enemy, yung papaniwalain tayo na wala na, na miss mo na yung God's best sa buhay mo, eh kasi pumalpa ka eh. Eh kasi di ka nakinig, mali yung decision mo, o kasi nagawa mo yan, nagkasala ka, kaya wala na, na miss mo na. So yun yung deception sa atin ng enemy, Bong, eh. Na? Laging laging pinapakita sa atin ng enemy lahat ng mali natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mga hindi natin na maganda na nagawa sa buhay natin, lahat ng missed opportunities para manghinayang tayo, yan po ang ginagawa ng enemy sa atin. So minsan, iniisip natin sa halip na kung ginawa ko lang kasi yun eh, kung nakinig ako sa asawa ko, kung di ko niloko yung asawa ko, kung hindi ko iniwan yung pamilya ko, kundi ako pumasok sa sitwasyon na to, sana okay pa kami. Diba? And because yung mga regrets nga na yun, talagang pwede tayo maniwala na wala na, it's too late. Yung iba nga, honey, may mga testimony na wala na, sira na yung buhay ko. So what's the use? Magpapakasira na lang ako.
6: Diba? That's right.
5: Ang layo ko na sa Lord. Wala na, nahihiya na akong bumalik sa Kanya. So wala na, magpakalayo-layo na lang ako sa Lord.
6: At saka yung tingin mo, honey, na wala ka ng kapag-apag-asa.
5: Yes.
6: Na wala ka ng opportunity para bumangon uli at ayusin uli yung buhay mo. Grabe ang deception talaga ng kaaway.
5: Yes, deception talaga ng enemy. But here's the beautiful truth, mga kaagapay. Our mistakes po do not have the final word. Our past does not have the final word. Even the things we think we have lost forever do not have the final word because we serve a God who restores. And yung restoration po is not always about going back and changing.

0: Alam natin kung paano mag-restore ang Panginoon. At ang maganda, God is in the business of restoring people.
1: That's true.
0: Restoring situation, di ba? Sabi ko nga kanina, yung akala mo na wala ka ng kapag-apag-asa, hindi mo alam, yan pala yung gagamitin sa iyo ng Panginoon para magamit yung kwento mo mightily, hindi
1: yes,
0: ba?
1: That's true.
0: Oh, Claire, I like what you said, no? Sabi mo kanina that restoration is not just about replacing what was lost, but it is about experiencing yung maranasan mo, yung goodness umuli ng Panginoon, hindi ba? Yung provision niya, yung presence niya, at higit sa lahat, yung katapatan, yung faithfulness ng Panginoon. Minsan kasi pag wala ka na talagang mahawakan, wala ka na talagang masandalan, yung totally you are dependent on Him na, Lord, isinusuko ko na, I surrender all to you, hindi ko na kaya.
1: Yes.
0: And one good thing about with the Lord is that you can always start clean slate. Laging malinis, laging bago, honey, no? At para sa, ano, para sa, for the understanding, honey, ng karamihan, pag sinabi nating restoration, in Tagalog, ang ibig sabihin nito, pagpapanumbalik o yung pagbabalik sa dati. Merong dati, I think until now, meron pa rin palabas sa cable, and I know a lot of daddies, yung mga lalaki can relate to this, pag yung mga sasakyan, mga lumang sasakyan ng mga 1950s, 1940s, na talagang totally dilapidated na, lumang-luma na, pero once i-restore yung sasakyan, you will be in awe. Napakaganda.
1: Mas gumaganda.
0: Hindi lang bumabalik to its original form, but mas maganda pa, mas nagiging okay pa yung performance niya, yung body, yung loob ng sasakyan, mas lalo siyang gumaganda. Kapag sinabi po natin mga kaagapay na restoration, it is returning something broken or lost to its original design. Yung ibabalik or even more nga, sabi mo. Can you imagine, ni-restore ka na at sa pagka-restore mo, mas maganda ka pa ngayon, hindi ba? It is the act of returning something to its former condition, place, hindi ba? Napakaganda, napakagaling, honey. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. And there are things in our lives and in our families that we may think are already broken. Yung akala mo na, sabi ka natin kanina, wala nang pag-asa.
1: Late na.
0: Or it is too late already. It's too far gone. Hindi na talaga, wala. Yung talagang hopeless case ka na, hindi na talaga ito maayos. But alam po ninyo mga kaagapay, God is not limited by what we think is impossible to recover.
1: Wow.
0: And that brings us sa ating topic today, never too late for God. I so agree with this.
1: Ka-agree din sa'yo si Kuya Federico Termilo. Amen daw. At nandyan din si Daisy Dagami, si Edgardo Elizaga, si Leonida Rubio, na share na niya. Salamat. I-share niyo po yung ating episode ngayon. At nakita ko rin ang Mommy Felicity.
0: Mommy!
1: Hi, Mommy and Daddy. Kamusta po? We miss you.
0: Oh.
1: Ayan. Sige. Honey, pag-usapan natin ngayon, 7 things that God restores in our lives. At talagang ito, honey, relate na relate tayo. Bawat punto, talagang makaka-relate po ang lahat. Unang-una na nga po, sa 7 bagay that God restores in our lives. Number 1, God restores time we thought we lost. Kasi yan talaga naman yung unang-una, eh, 'di ba? Na nawawala, feeling nating nawawala yung panahon. Ang daming naghahabol sa panahon. May mga seasons po sa buhay ng pamilya natin when we suddenly look back and realize, ah, ang dami ko palang na-miss, 'di ba? Years lost because of work, time lost because yung mag-asawa laging busy sa pagpo-provide para sa pamilya. Yung mga time lost because of distance, lalo na sa mga seafarers, sa mga OFW, di ba, na magkahiwalay ng lugar. Yung iba sinasabi, ang dami kong nawalang oras because of misunderstandings and yung mga bagay na unresolved sa pamilya, may mga hidwaan sa pamilya at nakatandaan na. Di ba? Time lost because we were simply so busy raising our children that we forgot to simply enjoy them. Di ba, kaagapay, minsan sobrang busy tayo, kailangan magtrabaho ako para mabigay ko yung magandang buhay sa mga anak ko, and there's nothing wrong with that. Pero kapag tumanda ka na, na parang, wow, ang lalaki na nila, parang hindi ko sila masyado na-enjoy nung maliit sila. Eh, hindi na natin mababalik yung mga times na maliliit yung mga bata na pwede nating i-enjoy. And alam nyo, kaagapa, yung pinaka-hardest part po is realizing na we cannot go back. Hindi mo na pwedeng balikan. You cannot make your child 5 years old again.

0: Na anak, pwede ba 5 years old again ka? Lika, magpunta na tayo sa Disneyland o pumasyal na tayo kasi alam ko gusto mo pa to nire-request pero lagi ako nasa overtime.
1: Mm-hmm.
0: You cannot recreate the years when your marriage was struggling. You cannot undo the years when you were physically present but emotionally absent sa asawa mo at sa mga anak mo.
1: Mm-hmm.
0: And you know, Kaagapay, that can really bring so much regret. Yun ngang pag-usapan lang natin ngayon, nakakaiyak na eh. Kasi kahit kami di naman po ni Bong, may mga realizations na ganyan na grabe how time flies. Hindi mo na pwedeng balikan. The other day, Bong, nasa TikTok ako. And usong-uso po sa TikTok, mga AI lang naman po yon. Yung mga bumabalik sila sa 80s, sa mga batang 80s, batang 90s. Tapos nakakaiyak pa yung kanta. And alam mo, honey, may nakita ko doon yung papano tayo nung mga bata nung 80s. Nakita ko na lang sarili ko kaagapin na umiiyak ako over these TikTok reels na alam ko namang gawa ng AI. Pero naiyak ako kasi grabe, kung gusto, kung pwede lang sanang balikan yon, diba? But alam niyo po, sabi nga natin, diba, dito papasok yung God of Restoration. Siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. God may not give us yesterday back, but He can redeem what yesterday seemed to take away. Kung ano yung nanakaw ng kahapon sa atin, yun ang maaaring ibalik ng Panginoon. Maybe you say, Lord, ang dami kong panahon, time na na-waste. But perhaps, ang better prayer po na sabihin natin, Lord, what can I do with the time that I still have? Ano yung pwede mong gawin sa mga panahon na natitira pa sa buhay ko? Because restoration isn't always about recovering every lost minute. Di na talaga mababalik yun eh, di ba? Sometimes, restoration is God teaching us to live differently with the years that remain. Na parang, anak, ano pa ba? Ano ba yung natitira pa sa panahon mo? Di ba? Gawin mo ng worthwhile yan. Maybe isang tatay na gusto na dati siyang busy sa mga anak pero ngayon gusto na niyang makasama yung mga anak niya. Maybe isang mag-asawa na who spent years fighting na napaka-childish, napaka-immature ng mga bata and feeling nila na waste yung mga years nila pero ngayon gusto na nilang mag-bond as a couple.
1: Mm-hmm.
0: Maybe yung mga adult children na ayaw sumama sa magulang before and then nung matatanda na yung magulang na-realize nila na oh, may natitira pang taon sa buhay ng magulang ko, lagi ko na silang dadalawin, lagi na ako sa kanilang sasama. That's still redemption. Yung realization ba na, teka muna, meron pang natitirang panahon, buhay pa kami, buhay pa ang isa't isa, we can still make the most out of the remaining years.
1: That's
0: redemption
1: right.
0: Na rin po ang tawag doon.
1: Tama.
0: So let us not allow regret over yesterday to rob us para nakawin yung opportunity that God is giving us today para magbawi, to make bawi sa ating marriage, sa ating mga anak. Because God can redeem back in your life. He can redeem back time in your life. But we need to have this realization na may natitira pa, may pag-asa pa. Instead of sulking in regret na wala na, wasted na, malalaki na anak ko, o matanda na kami mag-asawa. Huwag po ganun yung maging attitude natin.
1: Diba? Yung thinking nila, no?
0: Yes. So number one talaga, Bong, God can restore time in our life.
1: Tama. Claire, speaking of time, no, sabi mo kanina medyo senti ka nung napanood mo yung parang AI video regarding 80s.
0: Yes.
1: Marami talaga kahit ako nakakapanood, no. Ang isang magandang paalala sa atin dito, honey, is that for us to enjoy the time na meron tayo.
0: Yes.
1: Diba sabi nga, i-enjoy natin yung bawat segundo, bawat araw na nagigising tayo ng buhay. We should enjoy it to the max. Minsan kasi nakakalimutan natin to live in the moment.
0: That's true.
1: And then later on, we will realize na I should have enjoyed this eh.
0: That's
1: diba?
0: True.
1: Dapat to, ginamit ko ng maayos itong mga oras ito. Kasi sabi nga natin, hindi na tayo makakabalik sa nakalipas eh.
0: Mm-hmm.
1: We cannot undo the past anymore. Kung ano man nangyari in the past, cannot. Hindi na natin mababalikan. Sige, basahin mo, honey.
0: Sabi ni Marisa Arce, salamat sa program na ito. God made this message and Team Pineda. Salamat at ginamit kayo na mouthpiece ng Holy Spirit. Nako, Miss Marisa, umpisa pa lang po yan. Kahit po ako, naiiyak din po ako na ginagawa ko itong episode na to. Good morning din kay 30 season. Hi, 30 and Monica. Si Maria Maglaya, bumabati rin. Si Geneva Marie Anabeso, good morning. Si Evelyn Jose, si Perlita Novello, happy Friday. At si Sweet Corla Bliangana, good morning. Si Ate Josie Mingala, watching from Hong Kong. At ang ganda raw ng t-shirt natin.
1: Salamat po. Going back to what I'm saying, honey, magandang paalala para sa lahat na let's live in the moment. Enjoy natin yung ating na mga natitirang panahon. Especially ito, magandang paalala din para sa mga seniors, honey, yes, in their 70s, na you have to remind yourself that you will only have somehow 10 solid years ahead of you. Kumbaga, isipin mo kung magiging ano
0: the
1: pa,
0: average,
1: kung the average na, meron na, pag 70s ka na, siguro meron na lang akong natitirang 10 solid years to come. So make the most of it. Spend time with your children or with your grandchildren. Spend more time with your spouse. This is the best time to let go of the hurts and the pains.
0: Yes.
1: Yung nangyari sa inyo when you were in your 30s or 20s, kalimutan na lahat yan.
0: Yes.
1: Magpinapaalalahanan ko po dun sa ating mga kaagapay in their senior years na iilang taon na lang po ang natitira sa buhay natin. So kailangan, let's make the most of it. This is the time and the opportunity para yung mga panahon na hindi kayo nagkasundo, ayusin na at pag-usapan.
0: Yes, sabi nga ni Sis Marisa, we should number our days.
1: Tama.
0: Bible naman yan, diba?
1: Exactly. Our point number two, God restores trust. You agree with that?
0: Yes, na napakahirap talaga. On your own, ang hirap i-restore ng tiwala.
1: Diba tayo, in the natural, kapag sinabi natin yung trust nasira na, napakahirap na pong ibalik. And in reality, real talk,
0: yes,
1: mahirap naman talaga.
0: Totoo.
1: Kapag ka nasira ang tiwala mo sa asawa mo, kunyari meron sa yung ginawang hindi maganda, napakahirap po talaga ibalik ng tiwala.
0: Yes.
1: And sometimes, it would take time, years and even decades bago totally maibalik yung tiwala mo sa asawa mo. And it is a process, ha?
0: Yes.
1: We are not saying it is easy. Ay, madali lang yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka, magbabago yan. Mahirap yan. Minsan process yan, hindi ba? Minsan nga kahit na, for example, sa mag-asawa, humingi na ng tawad. Pero every now and then, nagpa-pop sa isip niya. Lagi niya pa rin naaalala. Lagi niya pa rin nababalik-balikan. And for the husband naman, for example, na kunyari meron kang nagawang pagkakasala sa asawa mo, you have to be more understanding to your spouse.
0: Yes.
1: You have to be more understanding to your wife. Siyempre, nasaktan siya eh. Nasira yung tiwala. But ang maganda dito, yes, trust can be broken by lies ng mga kasinungalingan, betrayal, broken promises, financial mistakes, neglect or repeated disappointments, yung paulit-ulit na talaga na sumasobra ka na, paulit-ulit mo na lang ginagawa. And while forgiveness can happen in a moment, rebuilding trust takes time and consistent change. Ito yung sinasabi ko kanina, honey, no? Restoration po, mga kaagapay, means choosing truth, repentance, transparency, patience, and keeping your word. This is very important. Yung integrity. While allowing God to heal both your hearts, it doesn't mean pretending, hindi naman ako nasaktan. That never happened. No, we're not saying that.
0: Yes.
1: But it means po, mga kaagapay, you are allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yes.
1: Dito sa sinabi ko na to, honey, may mga keywords ako dito na gusto kong makuha ng ating mga listeners. Unang-una, yung rebuilding trust takes time. Consistent change, restorations means choosing truth. And God to heal both hearts. Allowing God to heal both hearts. And allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yung trust po kasi, yan po yung feeling na I am safe with you. I can believe you. I can depend on you. At kapag yaan, na-damage bong, even small things can become triggers. Yan nga yung sinasabi mo. Halimbawa, may history ng infidelity sa mag-asawa, di ba? So, nawawala yung feeling na safe pa ba ako kay Bong? Di ba? Kaya ko pa ba siyang paniwalaan? Kaya yung mga maliliit na bagay lang, kahit na nagkapatawaran na, nagiging trigger. Halimbawa, a wife may question what her husband says. A husband may become suspicious sa asawa niya. A child may stop opening up to a parent because they no longer feel understood or safe. Ang hirap kapag na broken trust yung anak sa magulang. But God can teach a family to build trust again. Hindi po imposible na ma-rebuild ng Panginoon to. Sometimes restoration happens through very ordinary things. Like yung kapag you always keep your promises, kapag lagi kang nandun, bumawi ka, di ba? Kahit na uncomfortable, you always tell the truth na, nakikinig ka na sa asawa mo, sa anak mo, hindi ka na nagiging defensive. You just show up consistently. So little by little, yun nga yung sabi mo kanina, Bong, little by little, mm-hmm. faithfulness creates safety again. And maybe that's something we need to remember in our families po. Trust is not built by one grand gesture. It is built in the everyday. So kapag halimbawa na yung asawa, nasira mo yung tiwala ng asawa mo, at may trigger siya, huwag ka magalit na, grabe naman, umihina ako ng tawa't nagbago na ako, ano pa ba gusto mo? Intindihin po natin na little by little, diba? Hindi po mabilisan, hindi napipilit yan. So sa mga simpleng bagay na paulit-ulit natin ginagawa, every time we choose honesty, every time we keep our word, every time we respond with love instead of anger, that's how our family member learn to rebuild trust. And if you are the one whose trust was broken, wag din po kayo ma-pressure to heal overnight. Ang maganda po niyan, kung halimbawa may nakasakit sa inyo at nasira ang tiwala niyo sa tao na yon, asawa niyo man o anak o magulang, isuko niyo po sa Panginoon yung hurt. While allowing, syempre, bigyan niyo rin naman ng pagkakataon yung tao to earn back your trust through consistent change. Restoration takes two things. Unang-una po yung mercy ng Panginoon. At pangalawa, syempre, yung willingness nyo rin naman po para magbago at para magpatawad.
1: Mm-hmm.
0: So that is number two, God restores trust.
1: Number three,
0: ito totoong totoo. Mm-hmm. God restores broken relationships.
1: Mm-hmm.
0: And sa mag-asawa po, may mga pagkakataon na talagang nasisira ang relasyon nyo. Yung iba nga, naghihiwalay na pero nagkakabalikan pa.
1: Mm-hmm.
0: Sa magkakapatid, ang dami niyan. Kami magkakapatid, may mga times na talaga nagkakasamaan kami ng loob. Sa mga magulang, magkakapatid, sa mga kamag-anak, there are relationships in the family that can become so broken that will eventually stop believing na pwede pang maging okay. Yung mag-asawa na dating close, tapos bigla na lang, ano nangyari? Bakit kami nagkaganito? Bakit naging cold na kami sa isa't isa na para na lang kami nagsasama para sa mga anak? Meron naman po a parent and child who haven't really talked for years na nakakagulat ha, ano, na minsan meron palang gano'n na natitikis nila yung isa't isa na anak, nakakatikis sa magulang, gano'n din, diba? O yung mga magkakapatid na naging distant na dahil may mga hidwaan, yung iba dahil sa pera, sa property, sa mga mana, mga inggitan, sa magkakapatid, diba? And sometimes, tayo po, we just simply say na, wala na, gano'n na lang talaga, tanggapin na natin yun, di ba? Matagal na kaming ganito, okay na to, mamamatay na kaming ganito. But you know what? The God of restoration reminds us that a broken relationship is not necessarily a finished relationship. Dahil kaya pong palambutin ng Panginoon yung mga puso ninyo. Kaya pong magbukas ng Panginoon ng mga opportunities na magkikita kayo nung kamag-anak mo na dati mong kaaway, di ba? O magkikita kayo ulit na mga kapatid mo na hindi na kayo nag-uusap, di ba? And of course, yung restoration po does not mean na you will pretend na hindi kayo nasaktan. Pero yung restoration din po is you allow God to help you to forgive. Hindi po ibig sabihin na imposible na, pero posible po sa Panginoon. Even the most difficult relationship, pwede pong sabihin ng Panginoon na, anak, kaya kong gamutin yan, kaya kong i-restore yan. Basta po tayo, isuko lang natin na, Lord, sobrang nasaktan ako ng tao nito, na wala na yung tiwala ko sa kanya, and I don't know how to fix this, but you can.
1: Amen.
0: So please, Lord, begin your work in us. Sometimes relationship restoration, mga kaagapay, begins when one person really decides na magdadasal ako, Lord, pagdadasal ko itong kapamilya ko na to, aasa ulit ako, and I will take small steps toward reconciliation. Sabi nga natin, isang powerful example, yung kaibigan natin, si Pastor Danny and Sister Dawn, kung alam niyo po yung testimony nila at napapakinggan niyo na po, napaka-imposible na po na magkabalikan pa sila. Kasi di ba sinabi na ni Pastor Danny na hindi na kita mahal, meron na akong iba, to the point na halos babarilin na niya si Sister Dawn at yung mga anak niya para lang magkasama sila nung bago niyang nung third party, di ba? Pero honey, grabe, what really seemed impossible sa mata natin is still possible with God. And look at how the Lord is using the two of them now. Ang dami nating mga kaibigan na couples na ganyan, like yung guest natin last time, si Dick and Ingrid Umali, na mga impossible cases na. May mga magkakaibig, may mga mag-asawa po na naghiwalay na for 15 years and yet nagkabalikan pa rin po at naging maganda yung pagsasama ngayon.
1: Tama. Alam mo, honey, I will never grow tired of listening to God's story of Pastor Danny and Sister Dawn, especially yung time na sinasabi nila that inside the car, sinasabi nung third party kay Pastor Danny, nandun si Sister Dawn, na sabihin mo na I love you. Grabe talaga. Yes. And every time talaga naririnig ko yung testimony nila, I just can't help it. But, you know, praise God dun sa ginawa sa kanila ng Panginoon. At lagi natin sinasabi na kung kayang gawin ng Panginoon sa kanila, kaya rin gawin ng Panginoon sa ating lahat na nakikinig dito, because we are serving the same God.
0: Hani, nakakaabot tayo sa Coronadal, South Cotabato through DXKI, sabi ni Nerissa Navales.
1: Yan. Dito, honey, sa sinabi mong God restores broken relationship, I just wanted to add that God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring broken relationship. Yung mga mag-asawa na wala na talagang katiwa-tiwala, pagod na sa ginawa at ginagawa pa ng kanilang mga husband, alam po ninyo, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga natin, the things that are impossible to men are all possible to God. So wag po tayong bumigay. Let's not easily give up on our marriage. Yan. Our point, number four. Number four na tayo. We have enough time.
0: Yes.
1: Okay. God restores dreams we buried. Uy, parang exciting to, ah. God restores dreams that we buried. Meron po tayong mga pangarap, honey, na mga isinantabi dahil sa mga family responsibilities, most probably sa financial struggles, failures, or simply because we thought na wala na eh, masyadong late na, matanda na ako, may edad na ako. Si Claire, alam ko, gusto niya itong maging artista.
0: Ikaw din.
1: Talaga naman.
0: Hindi, nagkakatawanan lang kami ni Bong kasi pareho kami, nung bata kami, gusto niya pala maging artista. Gusto ko rin maging artista.
1: Tamper
0: or maging host before.
1: You're kasi nothing but a second rate.
0: Si ano naman, pang babae naman yun.
1: Mapanglalaki, gusto mo, ah, madrasta.
0: Oh, sige.
1: Ano yung line ni Sharon sa madrasta?
0: I'm just your wife. Pero hindi mo ko partner, I'm just your wife.
1: Eh, yung kay Christopher, kalimutan ko na. Ayan, ginawa natin dati yan sa Motivation Minute. Yes. Eh. Sige, mamaya. Samba, isipin muna natin.
0: Sige, sige.
1: Ayan. But going back to what are saying, minsan kasi pakiramdam natin, wala na, Kuya Bong, Ate Claire, matanda na kami, para na lang sa mga bata yan. Pero hindi pala ganun ng Lord, no?
0: Totoo.
1: Pwedeng i-resurrect, pwedeng buhayin ng Panginoon, at pwede pang magbigay ng opportunities ang Panginoon sa inyo in order for you to revive yung natutulog na dream na yan o yung isinet aside na pangarap na yan.
0: Yes.
1: Meron nga kaming kilala ni Claire, kaibigan din namin. Ano na rin, hindi pa naman senior, mga about our age po, dream niya nung maliit siya na mag-aral ng ballet. Alam mo, right now, she's studying ballet.
0: Yeah.
1: Diba? Nakakatuwa yung mga ganyan na
0: mommy na, no?
1: Mommy na, kids are all grown ups. And yet, because of that dream na natutulog, binalik rin ng Panginoon, no? Diba?
0: Mm-hmm.
1: Or maybe, a mom gave up a dream for her children. Sabi natin, sige, sa mga bata na lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Or a dad feels his best years are already behind him. Kasi minsan ganun pag parents ka na, no? But alam po ninyo, mga kaagapay, with God, it's never too late to dream again. Hindi pa naman talaga, honey. Pwede pa tayo mangarap. So may pag-asa ka pang maging artista, honey. Nawawala tuloy ako sa mga side comment na yan, eh. He may restore that dream exactly the way we imagined it. Grabe, Lord! Pwede naman. Baka naman talagang maging ano tayo, certified sparkle artist.
0: Sabi ni Leonida Rubio, artistahe naman daw.
1: Ay! Salamat po. Kailan ba yun? Was it last Saturday? Nag-host po kami ni Claire ng isang event sa GMA. And then there was this one listener. Sabi niya sa akin ganito, di ba artista po kayo?
0: Wow naman! Yung mga kalatog pinggan days. Alam mo, kaagapay, trivia lang.
1: That's entertainment naman. Huwag naman ano.
0: Sumabak sa kalatog pinggan. Alam niyo po ba yun? Yung sa RPN9. Parang alam ko.
1: That's not kalatog pinggan.
0: Di ba contest?
1: No. Sige na nga, i-share ko na nga ito, Hani. No? Dati po, when I was in, I think in fourth year high school or early first year college, nag-audition lang po ako for fun sa RPN9. And then out of the thousands and thousands na nag-audition, parang we were down to parang seven. And at that time, we were supposed to host a show with Alice Dixon and Kim Pidilay. Mga hindi natin makakalimutan story.
0: Yeah.
1: Anyway, so parang yung kung may PBB dati, sigurado, pasok tayo dyan. Biro lang. Bumalik na tayo sa pinag-uusapan natin.
0: So wala na, hindi na natuloy yung project. Pero kung naging artista ka, edi hindi na kita na pangasawa, diba?
1: Sige, nasa na ba ako? It's never too late to dream again. He may not restore the dream exactly the way we imagine it, but he can give it a new life, new direction, and new purpose. Kaya kung meron po tayong mga pangarap, mga kaagapay, kung matagal mo nang ibinaon, maybe it's time to bring back to God
0: yes.
1: and ask the Lord, Lord, may ginagawa ka pa dito, honey. And kami po, kidding aside mga kaagapay, natutuwa po kami ni Claire kasi nga po, years ago, we were tapped by GMA7 to be one of their contributors dun sa kanilang Pinoy at Sina segment.
0: Yes.
1: And then ngayon po, parang they have parang plans na God willing, mabigyan tayo ng parang isang programa in GMA. So lahat ito, ikinukumit natin sa Panginoon.
0: Wow, nakakatuwa lang talaga, no? Yung mga pangarap na yan. Minsan nagkakatawanan lang po kami ni Bong kasi pareho nga namin pangarap. Hindi naman maging artista, pero yung bang magsalita, ako kasi ganun eh, college pa lang, high school
1: gift
0: pa lang.
1: Yan, honey, magaling ka talaga magsalita.
0: Glory to God. So, mahilig po ako, high school pa lang na mag-report, magsalita, sa harap, mag-host, yung public speaking po talaga. In fact, sa college, ginagaya ko yan sina Lauren Legarda, sina Checha Lazaro. Kapag nagre-report po ako sa school, umaarti ako, na ako yung mga, ano na yan, na mga journalist na yan, at mga MCs. Not knowing na someday pala gagawin ni Lord, pero for His glory naman.
1: That's
0: diba?
1: Right.
0: Dito pala sa Family Matters, or every time kapag nag-host ka o na i-invite na magsalita, diba? Magagamit mo pala yung talent na pinagkaloob ni Lord sa'yo.
1: Tama.
0: And sa atin naman po, sometimes, hindi naman natin kasi binabaon yung pangarap natin dahil we failed. Sometimes, we bury them because life happened. Ganun talaga eh, na iba yung takbo ng buhay ko, diba? Nag-asawa ko, nagkaroon ng anak, syempre, andyan na yung mga responsibilities, kailangan i-prioritize na yung family, and somewhere along the way, we stopped asking na, Lord, what do I still want to do with my life? So maybe kaagapa, you once wanted to start a business. O yung iba po, gusto bumalik ulit sa pag-aaral. Kung may mga mommies dyan na hindi nakatapos dahil kinasal, di ba, na uwi na sa mga bata yung pera, hindi na nakatapos ng college, di ba? O maybe gusto nyo pa rin pong mag-travel, di ba? O maybe gusto nyo pong mag-serve sa Panginoon in a certain way or pursue something that you are passionate about. And now, you look at your age. Na parang matatawa ka na na, parang imposible na, pwede pa ba? But maybe po, God is reminding you that your family responsibility did not cancel your purpose. You may have taken a different route, but your story isn't over yet. Sometimes po, God restores a dream not by giving us our younger years back, kasi imposible nang bumalik, but by showing us that there is still something meaningful He wants us to do with the years that we have been left with. Meron tayong kadi group, honey. Si Lay, na ano siya, nagko-co-host din siya minsan kay Mommy
1: Bessie,
0: diba? Na talagang pangarap daw niya na makatapos sa pag-aaral at pangako niya sa mother niya na makatapos siya ng college. Kaso nag-asawa siya ng maaga. And nakaka-inspire yung story niya. Kasi recently po, nag-graduate siya sa Pangasinan ng kolehiyo. Diba? Sa age niya, na malalaki na yung mga anak niya. Diba? God is a God of restoration. Yung mga pangarap natin na nakabury na akala natin, God can still bring that to pass. 'Di ba? Pwera na lang nga talaga kung ang pangarap mo eh maging artista tapos talaga namang may edad ka na. Pero posible pa rin, 'di ba? Kung talagang why not?
1: Sige diba? Na nga, i-push na nga yung pag-aartista na yan.
0: Yes. Eh, pero totoo ka agapa yan. May kaibigan kami ni Bong na nag-guest na natin sa Family Matters na pangarap niya maging ballerina. Grabe, sa age niya talaga ng mga 50s, alam niyo, nagbabali po siya. Nakikita ko nakatutu siya. Nakabali tutu siya. At
1: very inspiring to look, no?
0: Talagang pumayat siya na dati siyang chubby, ngayon pumayat siya at at ballerina nga siya, di ba? A mommy ballerina.
1: Hi, Doris Lee! Batiin na natin.
0: Okay, number 5. Honey, i-ano mo muna? I-review mo muna. Okay. 7 things that God restores in our lives. Number 1.
1: Siyempre, unang-una na dyan, God restores time we thought we lost. Mm-hmm. Ikalawa, God restores trust.
0: Okay.
1: Number 3, God restores broken relationships. And number 4, God restores dreams we buried.
0: Yeah. Wow. Gusto ko lang basahin yung sinabi ni Mirna Francisco. Ako po, gusto kong makapag-take ng board exam bilang teacher. Yeah. Uy, why not, Miss Mirna? Pwede pa po, di ba? Sabi ni Evelyn Fontanilla, kayo po ay napakagandang artista kay Lord at sa amin. Wow. Nakakapakinig. Help po ninyo ng programa. Purihin ng Lord sa inyong buhay. Sabi naman ni Ching, very true, make the most out of your family, the remaining time. Sabi ni Emma Pineda, sobrang nakaka-inspired po inyong topic. True artistahin po kayo. Loko lang po yun, ha?
1: Iyan ko lang.
0: Sabi naman ni Ate Eve, masikat pa kayo umabot sa buong mundo ang episode nyo. Sa US number 1, fan nyo yung mother ni Brother Bong. Yes, that's true talaga. Nakakatuwa, di ba?
1: Sabi rin, honey, ni Kenneth Joy Tabasa, good morning po. Praise God for your lives. You are a blessing po talaga sa program na ito. Every day po ako nakikinig ng Family Matters, especially Friday edition. Wow. Praise God bless you both from Coronadal City, South Cotabato. Maraming salamat po. Minsan natutuwa po kami ni Claire pag umaattend kami ng mga partners conference o sa FEBC merong mga events. Tapos may lumalapit po sa amin na yung pinipraise po kami with the way we look. Tapos minsan nagbubulungan kami ni Claire. Sabi namin, yan yung mga comment na hindi natin nakakalimutan. Tapos tawa lang kami ng tawa ni Claire.
0: Praise God. So number 5 po, God restores missed opportunities. Diba? Ang dami natin ito sa buhay. At I'm sure kayo din po, mga kaagapay, isipin nyo po ngayon, ang daming mga missed opportunities sa buhay nyo. Sometimes we look back and think, sana ginawa ko to. Sana sinabi ko na to sa kanya nung buhay pa siya. Sana hindi ko pinalampas yung opportunity na yon. But one thing beautiful sa Panginoon natin is that a missed opportunity does not mean a finished story.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi po ibig sabihin na porkit na miss nyo yung opportunity na yon, tapos na yung story nyo. Dahil po yung grace, yung kabutihan ng Panginoon can still meet us where we are. Okay? So himay-himayin natin, Bong. Una muna, bilang magulang at bilang anak.
1: Mm-hmm.
0: Bilang magulang po, maraming moments sa buhay natin na we wish we could have done it differently. Kami rin po ni Bong, hindi po porkit nagtuturo kami at nagsasalita dito, perfect parents na kami at nagawa namin lahat ng tama. Marami rin po kaming mali na parenting techniques at strategy. When our children were young, puro tayo trabaho, ipon para ma-provide sa kanila. So we were doing what we thought was best, di ba? But maybe we missed some of their milestones. Birthdays, graduation, school events, or simply those moments that they needed our presence. And now malaki na sila and na-realize natin na sana mas nakasama ko sila nung bata sila. Sana mas naging present ako sa buhay nila. 'Di ba? Alam niyo po ako kaagapay, meron ako talagang regret na yan. Nasasabi ko rin sa inyo, hindi ako naka-attend ng Boy Scout investiture ng anak namin, si Daniel. And hindi namin alam na ngayon 23 na siya ba o 24, 25. Natatandaan pa rin niya na hindi raw kami umattend ng Boy Scout investiture at ang nagsabit ng medal niya yung bus driver. Na para sa akin, Boy Scout investiture lang naman yan eh. Diba? Nasa trabaho kami. Pero hanggang ngayon pala natatandaan niya.
1: Bit-bit niya pala sa puso.
0: So anyway, kaagapa, yesterday po si Daniel, kasi nag-work na po siya sa Eastwood, so dun po siya nakatira, hindi po dito sa Las Piñas. Nagbabakasyon po sa amin si Daniel dito ng 2 weeks na, naka-long leave po siya. Kasama ko po siya yesterday. Magkatabi po kami dito habang gumagawa ako ng mga scripts and all. Katabi ko yung anak ko na si Daniel. And bigla ko pong naalala yung missed opportunity ko na umattend ng investiture niya. Kaya naman po kahapon talaga, sabi ko, Dane, halika mag-Bible study tayo, mag-pray tayo, mag-intercede tayo, and then bumili po kami ng konting food, nag-bonding po kami ng anak ko, naglaro, na para ho makabawi ba dun sa missed opportunity ko na hindi ako naka-attend ng investiture niya. Na sabi ko talaga, Lord, thank you, kasi itong moment na to na kami lang dalawa ni Daniel sa bahay, lahat sila umalis, na nakabawi ako sa anak ko, nagkaroon kami ulit ng bonding as mommy and son bonding. Mm-hmm. Sa mga anak naman po, may mga regrets din po tayo. Ako po, may mga regrets ako dahil pareho ng patay yung mommy at daddy ko. Na sana mas nasabi pa natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Sana mas nakatulong tayo sa kanila. Sana mas lagi natin silang binisita, 'di ba? Sana mas tinagalan ko yung mga panahon na bumibisita ako sa mami ko. Sana hindi ako agad umaalis. Sana tumagal ako sa piling niya na kasama ko siya, 'di ba? And sometimes we carry this guilt. Dahil hindi na nga po sila syempre pwedeng bumalik, hindi na sila pwedeng mabuhay, 'di ba? Pero alam niyo po, the Lord can redeem back yung pong opportunity na nandiyan pa naman yung mga kapatid mo eh, 'di ba? Nandiyan yung mga anak mo na pwede kang bumawi sa kanila, sabihin mo na mahal mo sila, 'di ba? I-treat mo sila, spend time with them, 'di ba? Pwede kang bumawi. Pwede mo sa kanila pang sabihin na I love you, 'di ba? So, yung mga anak nga na nakikinig dito ngayon na buhay pa yung magulang niyo. Make the most hanggat buhay pa po sila, sabihin na yung I love you. Like minsan tayo mga Pinoy nakakahiyaan sabihin yan honey, sa generation natin na para bang tabu yung pagsasabi na I love you ganyan.
1: Especially kung hindi mo kinalakihan ano, hindi kayo nagsasabihan ng I love you sa isa't
0: isa. Yes, mga kaagapay, lahat na nakikinig na kaagapay dito, pagkatapos po ng programa natin, tawagan nyo kung buhay pa yung mga magulang nyo, tawagan nyo po, bisitahin nyo, sabihin nyo na mommy, daddy, mahal ko kayo, salamat sa pagpapalaki nyo. Diba, spend time with them, treat nyo po sila kasi hindi nyo po masasabi, 'di ba, kung kailan hanggang kailan na lang sila. So kayo po na may mga panahon pa na bumawi, gawin niyo na po 'yon, 'di ba? Dahil po 'yun nga, 'di ba? Tayo po bibigyan pa rin tayo ng mga panahon ng Lord para makabawi sa ating mga magulang. We still have beautiful years ahead with the people that we love. At sa marriage naman po, maybe may mga opportunities po na na-miss natin sa ating marriage na mag-sorry, na makinig, na mag-spend time together dahil busy po kayo sa pagpapayaman, busy kayo sa pagnenegosyo, and minsan mas pinipili natin yung trabaho over our spouse, di ba? And maybe there are times when your husband or wife was reaching out pero busy ka, hindi mo siya iniintindi, nasasaktan mo na pala siya. Maybe you missed the chance to address a problem before it became bigger. But God can still give a couple another opportunity. God can still give you another conversation. Pwede pang magkaroon ng another date. Buhay pa kayo, di ba? Pwede pang mag-date. Pwede pang magsabihan ng I love you. Pwede pang magpatawaran. Pwede pa na i-rebuild nyo yung friendship sa marriage ninyo. Maybe you cannot go back to the years you lost, but you can decide that the years ahead will be different this time. Sometimes po, yung restoration in marriage is simply God giving the two of you the empowerment para sabihin na, yes, we cannot change what happened, Bong, but we can still change what happens from here.
1: Amen.
0: Pwede pa. Mm-mm. Pwede pa, di ba? And third, in general po, sa buhay nating lahat, ang dami nating feeling natin na missed na opportunities. When we look back, pwede nating sabihin, sayang, I should have taken that job. Sayang, sana sinimulan ko na yung business na yon. Sayang, sana nag-invest ako when I had that chance. Then bigla natin makikita someone else succeed with the very opportunity that we turned down. And sabi natin, dapat ako yan eh. Sa akin una in-offer yung trabaho na yan eh. Ako unang nakaisip ng business idea na yan eh. That could have been me, diba? But here's something po kaagapay that we often forget. Tandaan niyo po, not every missed opportunity was actually a missed blessing. Dahil sometimes po, what we thought was a closed door was actually God's protection.
1: Amen.
0: Hindi po pala talaga para sa inyo yon, 'di ba? Hindi para sa iyo yung negosyo na yon, hindi para sa iyo yung business na yon. Maybe that job would have taken you away from your family. Maybe that business would have brought problems you couldn't see. Maybe God was protecting you from something you knew nothing about. So wag na po tayo magsisi. Isipin na lang po natin, oh baka niligtas lang ako ni Lord sa isang possible danger. And even halimbawa naman, para sa iyo talaga 'yon, 'di ba? Even when we truly miss that opportunity, tandaan po natin, yung blessing naman po ni Lord, hindi limited sa isang trabaho.
1: Mm.
0: Yung blessing po ni Lord, hindi limited sa isang negosyo. Yung blessing ni Lord, hindi limited sa isang tao na sana napakasalan nyo, so isang open door.
1: Mm.
0: Hindi po doon natatapos ang blessing ni Lord. Because the Lord can still open new doors for you. He can create another opportunity for you. He can lead you to great places you never knew about.
1: Mm.
0: So yes, we may have missed that opportunity, pero kaagapay ang good news, hindi po natin na-miss yung blessing ni Lord.
1: Amen.
0: Hindi po natin na-miss yung purpose ni Lord sa buhay natin.
1: Mm.
0: Dahil ang Panginoon po, He is not limited by our mistakes, He is not limited by our timing, and lalong-lalo na He is not limited by missed chances.
1: Mm. Tama, honey. Mga kaagapay dyan po sa missed opportunities, kanina nagkukwento si Claire regarding dun sa mga, alam mo yung ibinabad mo sa panalangin,
0: yes,
1: pinagdasal mo, and with the best you know how, series of meeting, lahat ginawa mo, then all of a sudden, hindi sa'yo napunta o hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, parang sasama yung loob mo. Minsan pakiramdam mo, Lord, ano ka ba naman? Diba? After
0: tagal
1: all
0: ito,
1: the hard work, after all the prayers na niluhod namin to sa'yo, ibinabad sa panalangin, sabi ko nga,
0: yes,
1: hindi ba? Then all of a sudden, hindi mo nakuha, hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, magtatampo ka sa Panginoon. Minsan ang tendency, sasama yung loob mo. O minsan magme-mellow down ka sa spiritual life mo. But come to think of it, mga kaagapay, minsan hindi po binibigay ng Panginoon sa'yo. Dahil sabi nga ni Claire kanina, it can be a protection for you. Or, ang maganda, ako proven na proven ko po ang Panginoon dito sa buhay ko, na kapag merong isang bagay na hindi binigay ang Lord sa akin, lagi siyang meron mas magandang ipapalit. Lagi siyang meron mas maganda, a lot better dun sa pinagdasal mo, a lot better dun sa dinedesire mo. Ako proven na proven ko yan sa buhay ko, to the point na hindi na po ako halos namumove kapag meron ako mga business transaction na hindi natutuloy. Ang take ko palagi, Lord, I'm excited. Dahil alam ko may bibigay ka na mas maganda. And God never fails to do that. Lagi pong ganun. Lagi-lagi. The Lord never miss giving you a better opportunity dun sa pinagdadasal mo na hindi mo nakamit.
0: Yes. Sabi nga ni Jeffrey Evangelista, same po with my son. Few years back, he missed the audition in playing drums for the worship team in Victory. But this year, God opened opportunities to play in Favor Church. Now he is the lead drummer.
1: Oh, wow.
0: Praise God, Jeffrey. Siya na po ang lead drummer sa Favor Church. Diba?
1: Mm.
0: Hindi pala siya blessing sa Victory, pero magiging blessing siya sa Favor Church.
1: Galing, no?
0: Pa natin itong Favor Church.
1: Oh, yes.
0: Kabataan, diba? Generation ngayon talaga ang karamihan sa members nila.
1: Tama.
0: Si Roman Inocencio, shout out po sa mga ka-family matters.
1: Hey, Ron!
0: Sabi ni Thelma Manjares, kami po mag-ina, nag-I love you sa isa't isa. Ang sarap pakiramdam at nakakataba ng puso. May okasyon man o wala, ipapadama ang pagmamahal maging sa kapwa.
1: Amen.
0: That is true, diba?
1: Mm.
0: Hello din kay Emma Pineda. Kasama natin siya ngayon.
1: Si 30 lagi ko nakikita. 30, kailan ang guesting mo dito sa Family Matters?
0: Kaya nga eh. Si Luz Aguilar. Si ating Luz Aguilar. A blessed Friday, Pastor Bong, sa mga kaagapay. Ang ganda ng topic, listening from Muntinlupa. Ayan. So mga kaagapay, huwag na tayo manghinayang. Ay, alam ko po lahat tayo makaka-relate dito na ang dami po sa buhay natin na feeling natin missed opportunities na sayang.
1: Mm.
0: Sayang. Lagi tayo nanghihinayang kung nag-aral lang ako, kung nag-abroad ako, kung ginawa ko to, eti sana ganito na kami ngayon. Pero don't lose hope kasi hindi po porket missed opportunity e finished story na.
1: Yan.
0: Hindi po limited ang blessing at pagpapala ng Panginoon sa isang opportunity lang sa buhay.
1: Yung point number 5 natin, that God restores missed opportunities. Kung summarize lang natin yung point number 5 natin, habang may buhay po, may pag-asa.
0: That's true.
1: And that leads us to our point number 6.
0: Yes.
1: God restores hope.
0: Wow.
1: Napakaganda. Mm-hmm. At totoong-totoo to, honey,
0: yes,
1: no? Sabi nga natin, may pag-asa. Parang magandang title ng program yan, honey, no? May pag-asa, hindi ba? Sometimes, what we lose isn't just time.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang oras, but relationship or opportunities.
0: Yes.
1: We lose hope, we start saying, wala na, Kuya Bong, hindi na itong magbabagong asawa ko. Wala na itong kapag-asa. Ganyan na yan mula nung bata kami hanggang ngayon that we are already in our senior years. Ganyan na talaga yan. wala na talaga yung pag-asa, wala nang magagawa. Wala nang pag-asa ang anak ko. Iba, minsan ganun, ano, to the point na parang, ano bang
0: Sobrang
1: nangyari sa
0: masakay.
1: batang to? Di ba, hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ganito na talaga kami. Yan na yung mga thoughts na nagpa-pop sa isip mo. And sometimes, ito na rin yung na-declare mo na lumalabas sa bibig mo. But alam po ninyo, mga kaagapay, God can restore the hope we thought was gone. Yung akala natin wala na, akala natin hindi naririnig ng Panginoon yung mga desire, yung mga panalangin natin, yung mga hinanaing natin, hindi ibig sabihin na alam natin kung kailan o paano niya aayusin ang sitwasyon. But we can trust that what we see today is not necessarily the end of the story.
0: Yes. Amen.
1: Hindi porkit ito yung nakikita natin in the natural, ito na yan. Wala na talagang pag-asa o katapusan na ng storya. When we surrender po, mga kaagapay, our family, our future, and even our disappointments to God, isuko natin sa Panginoon, alam po ninyo, He will definitely give us the strength to hope again. Yung all of a sudden, masishift yung tingin mo, yung all of a sudden, yung hopeless case na akala mo nang walang pag-asa, kapag isinurrender mo yan sa Panginoon, all of a sudden, makikita mo na, iba talaga, maiiba yung perspective mo. Meron ng pag-asa. Tama yung sinasabi ni Kuya Bong at ni Ate Claire. Napakaganda. He gives us the strength to hope again, to pray again, and believe again. And sometimes, the first thing God restores is not our situation, but kung hindi, yung our hope in Him.
0: Yes.
1: Yung talagang binibigay mo sa Panginoon na, Lord, may pag-asa. Even in the natural, we don't see the hope, pero alam mo at kiniklaim mo na, Lord, may pag-asa at meron nga pong pag-asa kayong tatanawin.
0: Totoo. Minsan po, kaagapay, dahil nga po disappointed tayo, maraming beses hindi nabibigay yung panalangin natin, we stop expecting anymore to change. Ako po, guilty po ako dyan kasi for the longest years, meron po akong isang panalangin na lagi ko pong nasasabi na lahat ng panalangin ko nabibigay, pero bakit itong panalangin na to, parang ang hirap makamit, hindi maibigay-bigay sa akin. To the point po na sinabi ko na sa sarili ko, tinanggap ko na na okay na lang, siguro talagang hindi para sa akin yon, hindi mabibigay ni Lord yon. And feeling ko minsan magandang attitude yon na tinanggap mo na lang, pero mali ho pala, di ba? Kasi parang sumuko ako, parang sinabi ko kay Lord na siguro Lord, lahat ng hiniling ko kaya mo, pero itong isa po na to na pinagdarasal ko, hindi mo kaya, mahirap talagang ibigay, nahihirapan ka, di ba? Parang ganun po. So, na-rebuke po ako. So, nung ginagawa ko po itong episode na to, sabi ko, Lord, sorry ha, kasi hindi pala dapat susuko. Kahit na hindi nabibigay ng ilang taon at lahat naman ng prayer mo nabibigay, ito lang isa na to, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Lord. Siguro po, may tinuturo pa sa akin si Lord na ginagamit po itong pagkakataon na to para mas ma-stretch yung faith ko, mas mabago yung character ko, mas matuto akong lalong magmahal. So, tayo po, mga kaagapay, I just want to encourage you na sometimes when we've been disappointed too many times, we stop expecting anything to change. Pero minsan, ang kailangan munang ibalik ni Lord po, hindi po yung sitwasyon na pinagdarasal mo di ba? Pero ang ibinabalik po niya, yung ability na umasa ka muli. Mabuhay muli yung pag-asa mo kasi God is our confident hope. Because when our hope comes back, we start praying again. We start believing again and seeing possibilities where we once saw only endings. Kaya, may this be an encouragement to those kaagapays watching and listening na nawala na ng pag-asa. May mga hinihiling na hindi po maibigay-bigay sa inyo ng ilang taon na at dumating po kayo sa punto na tinanggap nyo na hindi mabibigay sa inyo yon. So, wag po pala ganun. Umasa po kayo muli. Let the Lord restore the hope in your heart na Lord, kahit po ang tagal ko na pinagdarasal to at feeling ko hindi nyo na po ibibigay at tinanggap ko na hindi para sa akin. Pero you know what? Let the Lord awaken the hope in your heart na wala pong imposible sa inyo at may reason po kung bakit sinabi niya na wait lang anak, hindi ko muna yan ibibigay sa'yo. Lalo na po yung hinihingi nyo, alam nyo according to the will of God. Na Lord, ba't ganun? Alam ko naman na will mo itong hinihingi ko, pero ba't hindi maibigay-bigay? So God is not saying no to you, but He's just saying wait kasi meron pa akong inaayo sa puso niya o sa puso mo. At kapag naayos na to, mas magiging maayos kayo, mas mare-restore kayong dalawa, di ba? So may that be an encouragement to someone listening here.
1: Or minsan, Claire, ang binabago ng Panginoon is yung puso mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Minsan, you are praying na baguhin mo to, baguhin mo to. Little did you know, kailangan baguhin mo yung puso mo. Di ba?
0: Yes.
1: Yung perspective mo. Hindi
0: yes.
1: ba? You have to look at it in God's eyes. Minsan,
0: yes.
1: minsan kasi ang nakikita mo, yung puros negative things, halimbawa ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba? But little did you know, pray ka ng pray, magbago yung tao, eh ang babaguhin sa'yo ng Panginoon, yung puso mo.
0: Yes, yun naman yung maganda, di ba? Ang una dapat baguhin ni Lord, yung tayo, the way magre-react ba tayo o magre-respond dun sa pinapanalangin natin. So that's really something good na, Lord, change me first, di ba? Bago mo baguhin itong mga tao na pinagdarasal namin. Sabi ni Evelyn Genota, encouraging and enlightened ang makapanood at makapakinig sa family matter sa life ninyo po. Sabi ni Mirna Daco, hindi pa huli ang lahat. Si Remedio San Pedro, listening from San Juan. Meron akong gusto sanang basahin dito, Bong. Gusto ko sagutin mo. Hindi ko na siya papangalan.
1: Kasahin muna natin yung kay Remedio. Sabi niya, yeah. Good morning po, sis and brother Bong. Listening over San Juan, General Tria. Sabi niya, regular listeners po kami. Dami ko pong nakukuha ng mga tips sa buhay at nagliliwanag po ang mga bagay po. I love
0: yes.
1: you, Mama Dina, over Jawit, Cavite.
0: Okay. May nagsabi po dito, normal pa po kaya ako. Simula bata ako, hindi po ako nakakaramdam na namimiss ko ang kahit sino sa pamilya ko o kaibigan ko. May isa akong anak at may apo po ako sa kanya, pero okay lang din na hindi ko sila kasama or nakikita. Or maybe kaya po ako ganito dahil maraming bad memories ako nung bata pa ako. So ano masasabi mo dyan?
1: Well, tama yung analysis niya, no, honey. Maybe because of her past na hindi siya siguro validated din ng mga magulang niya. So nakikita ngayon sa buhay niya din, nagre-reflect din sa buhay niya ngayon. Kung, kasi minsan ganun yan eh, kung ano yung ano mo, yung how you were brought up, na hindi ka naka-experience ng pagmamahal, hindi ka naka-experience ng yung, ang tawag dito, yung
0: kalinga.
1: Kalinga, minsan nadadala mo yan eh. Pag tumatanda ka, minsan aano rin na dadala mo to the point na hindi mo nga rin namimiss yung anak mo, hindi mo na namimiss yung mga kaibigan mo or even yung apo. Kasi ganun ka pinalaki.
0: So ano yung
1: magandang ang maganda dyan is that it's never too late for you, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin yan. Pwede kang intentionally, you decide on yourself na hindi ko na to, puputulin ko na to. I'll put a period, I'll put an end sa pakiramdam na to. Kasi minsan kailangan intentional ka, honey, you know?
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na mimiss. So kailangan ano ka, mag-effort ka. Pumunta ka, mag-spend ka ng time. And little did you know, as you do that, magkikreate na ng ano sa puso mo, ng kuwang sa puso mo, yung mga bagay na hindi mo na naranasan. And that is something also na ayaw mo na rin ipasa ng anak mo at ng apo mo sa next generation pa, sa susunod na saling lahi pa.
0: Alam mo, it is true yung sinabi mo, you cannot pour from an empty cup. Kung said ka, ano yung ibubuhos mo? Kung hindi ka nakaramdam ng pagmamahal o marami kang bad memories nung bata ka at hindi mo naramdaman yung pagmamahal from your parents and loved ones, kaya wala ka rin na ibubuhos sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Pero di ba sabi natin, hindi doon nagtatapos yon.
1: Mm-hmm.
0: Because you can seek validation and you can seek your love from God dahil ang Panginoon, mahal ka.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka man nakaramdam ng pagmamahal sa ibang tao. Ang Panginoon, mahal ka. Your validation comes from Him, you are valued by the Lord, and siguro simulaan mo doon na isuko mo lahat ng hurts, lahat ng mga hindi nangyaring maganda sa buhay mo at nagawa sa iyo ng tao na dapat sana magbibigay ng pagmamahal sa iyo pero hindi nila naibigay. Isuko mo lahat kay Lord and let God heal you and let God fill you with His love, because only then you can pour love to your anak, to your apo, to your kaibigan. Yung pagmamahal na galing sa Panginoon, yung pagmamahal na hindi galing sa latka o hindi mo na-experience. But kung ang pagmamahal manggagaling sa pagmamahal din ng Diyos sa'yo, then you can give out love.
1: And
0: diba?
1: Kagapay, Gusto ko rin sabihin sa iyo, not to be too hard or too harsh on yourself, let me assure you na naiintindihan ng Panginoon kung ano yung pinanggagalingan mo. Sabi nga namin, hanggat may buhay, meron pang pag-asa. You have the opportunity na para baguhin at i-shift yung pakiramdam na ganyan.
0: Yes, sabi ni Linda Dariguez, thank you po sa message nyo ngayon dahil naging daan para sa akin pahalagahan ng mga taong mahalaga sa akin. Sabi ni Charity Mihiliano, blessed morning, Family Matters. When you are with God, He will change the heart and He will pour out His love to flow. Yes, yun ang sabi. Babaguin niya ang puso mo, kapatid, at hahayaan niya yung puso mo maging daluya ng pagmamahal para makapagbigay ka ng pagmamahal sa anak mo, sa apo mo, sa mga tao sa paligid.
1: Sabi ni Evelyn Ganota, maraming natutunan at nagkaroon ng pananaw na positibo at nabuksan ang puso at pagmamahal. Amen.
0: Yes. Sabi ni Mirna Dako, na-inspired po ako sa topic niyo. Salamat sa Diyos. Watching from SAGM. Hindi ko na alam kung ano itong, ano, God bless you.
1: Pangalan ata ng church nila yan.
0: Yes, kung ano yung kasunod sa SAGM. Anyway, ang ikapito na natin, Bong.
1: Last.
0: Yes, last. Gusto mo muna mag-review, mabilisan ha?
1: Sige.
0: Para yung mga paka-tune in pa lang. 7 things God restores in your life. Number 1.
1: Number 1, God restores time we thought we lost.
0: Okay, number 2.
1: Number 2, God restores trust. Ikatlo, God restores broken relationships. Number 4, God restores dreams we buried. Number 5, God restores missed opportunities. Number 6, God restores hope. At ang pinakahulihan,
0: number 7, God restores faith and purpose. Unahin muna po natin yung faith. May mga season po na meron tayong pain sa buhay. Lahat po tayo, walang exempted dyan. May mga season po na meron tayong disappointment, mga unanswered prayer. At ito po mga season na to, minsan pinapahina nila yung pananampalataya natin. We may still believe in God, but we no longer believe that He can do something about our situation. Halimbawa, yung pong may mga cancer na, Lord, stage 4 na to, naniniwala pa rin sa Panginoon, 'di ba? Pero hindi na sila naniniwala na kaya pa silang pagalingin, 'di ba? May mga ganyan po, 'di ba? So tandaan po natin, restoration begins when God brings back our faith. When God brings us back to trusting Him again. Hindi man po natin naiintindihan lahat, we learn to say, Lord, I may not see what you are doing, but I still trust you. Sometimes, before po, God can restore a certain situation sa buhay natin. Ang una-una po niyang ire-restore, yung faith mo. Diba, Han, sa Bible, maraming beses, yung mga na-encounter ni Jesus na mga papagalingin, ang una munang tinatanong niya, do you believe? Diba, your faith has healed you. Lagi niyang sinasabi. Bakit? Diba? Kasi kapag alam ng Panginoon na wala kang faith to believe, then how can healing flow? So ang dapat po, let's ask God to restore our faith. Hindi naman po question yung naniniwala tayo kay Lord o hindi. Yes, we believe in God. Pero yung tanong po sa atin ni Lord, do you believe? Naniniwala ka ba na kaya ko? Diba? And from that faith, ayun po yung magiging puhunan ng Panginoon to make the miracle, to let the miracle happen. Yung pong faith natin. So yes, God restores faith. And then, God restores purpose. Minsan, mga kaagapay, kapag po feeling natin sobrang broken na tayo, nawala na yung purpose natin. Sometimes, iniisip natin, wala na, disqualified na ako sa purpose ko sa buhay kasi nagawa ko tong kasalanan na to big time eh, di ba? Sometimes, we think we have disqualified ourselves from God's purpose because of the mistakes that we have made in the past. May mga mali tayong desisyon, may mga kasalanan na nagawa, may mga pagkakataon na wala na, we failed God, we failed people, we failed our family, even ourselves, feeling natin, we failed ourselves, di ba? And because of our past, we think, hindi na ako kayang gamitin ni Lord kasi marumi na ako, pumalpak ako, nawala na yung purpose ko. Pero tandaan po natin, God's purpose for our life is not canceled simply because nagkamali tayo o nagkasala. Dahil po, God could still restore your purpose. tandaan po natin yan, hindi po nakakancel ang purpose natin sa buhay because of the sin or the mistake that we have done. Look at the people in the Bible, mga kaagapay. Si Peter po, he denied Jesus 3 times. Yet, Jesus restored him and gave him a purpose. At nakita naman po natin na naging purpose ni Peter. Si David po, he committed serious sins, adultery, murder. Yet, God continued to work through his life. At sabi pa sa Bible, he is a man whose heart is after God's own heart. Hello? Nag-adultery po siya, nag-commit ng murder, pero yun pa rin po yung naging tagline sa pangalan niya.
1: Galing, no?
0: Look at Moses, kung ganong karaming mistakes, pagko-complain ang ginawa ni Moses, yet, nagkaroon po pa rin siya ng role and he delivered the Israelites out of the hands of the Egyptians. Si Paul, ang dami po niyang pinersecute ng mga Kristiyano, and yet, God still called and used Paul. At halos 3/4 nga po ng New Testament, di ba siya yung nagsulat? Look at these people, kaagapay. Their failures became part of their story. Their failures did not have the final word. Pero yung purpose ng Panginoon sa kanila, yun po ang nag-stood still. And that is what restoration does. God doesn't erase the past. Yes, hindi po na God doesn't erase the past. Yes, hindi po na

0: Panginoon to encourage other couples na dumadaan din sa similar na pangyayari. Sabi nga natin, si Pastor Danny, Sister Dawn, antin din ang pinagdaanan nila. Noon pala, ang ibibigay sa kanila para i-disciple yung mga hardcore din na marriage cases. Diba? Yung po mga magulang na nakarealize, diba? Parents who realize his mistakes can now guide other parents, diba? Yung mga person who once wondered, yung mga napariwara sa buhay, yun po yung nakakatulong sa ibang tao to find their way back to God. So kaagapay, don't let your past convince you that your purpose is over. Your mistakes may have changed your journey, but they do not have to cancel God's purpose for your life. When we repent, when we surrender our failures to God and allow Him to restore us, He can still write something beautiful with our lives. Kaya po pong gamitin ni Lord. Sabi nga po sa Psalm 33:11, the plans of the Lord stand firm forever.
1: Amen.
0: And the purposes of His heart through all generations. Kailanman po, hindi nauubusan ng purpose at ng plano ang Panginoon para sa buhay nyo.
1: Amen.
0: You may have missed plan A, pero may plan B, C, D, E ang Panginoon para sa buhay ninyo.
1: Mga kaagapay, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo sa ngayon, kung ano man ang sitwasyon ninyo, and even in the natural, kung tingin nyo na wala nang kapag-apag-asa, let me remind you that the last time we check, God is still seated on the throne. At ang ibig sabihin yan, He is in control. Meron pang pag-asa. Habang bumabangon kayo araw-araw, just continue hanging on and holding on to the promises of God. And let me give you the assurance that in due time, sasagutin ng Panginoon ang inyong mga panalangin. Sabi ni Evelyn Hanota, honey, maraming maraming salamat at marami po akong natututunan. Nagkakaroon po ng pananaw na positibo at nabubuksan ang puso at pagmamahal. Sabi naman ni sabi rin ni Evelyn uli, salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Marami pong natutulungan at naliliwanagan lalo na sa pamilya.
0: Sabi ni Noel Bautista, sarap po ng topic ninyo. Sabi na aking Kuya Juju, ang ganda ng topic nyo ngayon.
1: Mirna Francisco, isasama natin sa panalangin that the Lord will have provision para sa iyong board exam.
0: Yes, pag-pray din natin si Sister Nila na pakisama po sa prayers, ang sobrang tigas ng puso ko at sobrang broken po nito.
1: Si Mirna Daco, sabi niya, San Jose del Monte, Bulacan, MSJ IRM Church.
0: Okay.
1: Lagi ko po kayong pinapakinggan, nakakapaghilom ng damdamin ang topic niyo po.
0: Yes, wrap up na tayo pero sama natin sa panalangin itong mga kaagapay na may mga pinagdadaanan ngayon tulad yung isa, yung asawa niya, ang naging babae naman daw yung hipag niya, yung mga ganito po, di ba?
1: Wow.
0: So sama po natin sa panalangin mga kaagapay, wala pong imposible sa Panginoon. Bong?
1: Zion James, salamat daw sa ating mag-asawa hanggat hindi ko talaga pinapalampas ang Friday Family Matters. Madaming bagay na ginagamit kayo ni God para maging message niya sa akin. At sabi ni Aji Buwan, yes, He renews our faith and leads us back to the purpose He has prepared for us. Alam po ninyo mga kaagapay, kami po ni Claire, it is always our heart's desire and prayer na kung meron lang po kaming kahit isa o dalawang taong mamiministeryohan sa pag-live broadcast po namin every Friday, eh nagpapasalamat na po kami sa Panginoon. And nakakataba po ng puso. And it's a big encouragement for us na marinig ang inyong mga testimonies at mga comment na talaga po kayo ay na-bless sa ating pinag-uusapan every Friday.
0: Okay, manalangin na tayo, Han. I'll start. Panginoon, maraming salamat po sa the way that you have revealed things to us, to all of us today, Panginoon. Marami pong nanonood sa amin, nakikinig, broken, wounded, may mga pinagdaraanan po. But Lord, they are never beyond your reach, O God.
1: Amen.
0: Panginoon, what seems broken, what seems stiff, Lord, you alone have the power to heal them and deliver them. Marami po sa amin na dumadaan sa mga pagsubok ngayon, sa mga pain sa buhay, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanila. May your healing power be upon them, Lord. May you touch their hearts, O God. May you do the work that only you can do. We speak restoration to every broken and wounded listener. In the name of Jesus, we speak healing and restoration, Lord. Truly, Panginoon, anuman yung pinagdaraanan namin na hindi maganda, you can turn our pain into a mighty purpose, Panginoon. And one day, you will reveal to us, Panginoon, the reason why you allowed us to exist.

0: experience them. Salamat, Panginoon, for you are a God of restoration at wala pong imposible sa inyo. So we speak healing, we speak wholeness to every broken and wounded person in the name of Jesus.
1: In the name of Jesus. And yes, Father, we remember to pray for Mirna na isang kaagapay. We pray, Father God, for provisions sa kanyang board exam. In the name of Jesus, we pray, O God, na padaluyin po ninyo ang financial na pagpapala sa buhay nila, sa buhay niya at sa kanyang provision. Ikaw, kaagapay, na nanonood sa mga oras na ito. Ikaw na nanonood, nakikinig. You might be, pwedeng naglalaba ka, pwedeng nagluluto ka, o pwedeng palakad-lakad ka sa living room mo, or pwedeng you are driving right now at naririnig mo ang ating live broadcast. I just wanted you to know that this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa mga oras na ito. I just wanted to tell you that this is your divine appointment. This is your divine time with the Lord. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, gusto ka naming imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng iyong buhay. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. This is not an accident. Sabi nga ni Kuya Bong, kung bakit ako nakatutok at nanonood sa sandaling ito. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Pagod na po ako sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat-lahat ng aking naranasan at sa aking sitwasyon. Panginoon, isinusuko ko po ang buhay ko sa mga oras na ito sa inyo. Naniniwala po ako na kayo ay namatay at nabuhay muli. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan at sa mga oras na ito, Panginoon. Tinatanggap kita, hindi lang aking Panginoon at sarili kong tagap. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabi nga po sa Isaiah 46:10, MBB, God is reminding us that even we think our best days are behind us, He can still do something new into our lives. So, whatever you think that it's too late, too broken, or too far gone, surrender it to God, because with Him, it is never too late for a new beginning.
0: Maraming salamat po. We speak restoration. Tandaan po natin that we serve a God of restoration. And when God restores, He restores big time. Yeah. When God restores, He makes your life even more beautiful. May you be encouraged po, mga kaagapay. Salamat po. We speak a blessing to all of you.
1: Yes.
0: Thank you po sa inyong pakikinig sa amin ngayong araw ng Biyernes, sa lahat po ng mga nakasama natin sa ating Bukawi Transmitter site, sa lahat ng mga umagapay sa atin sa One Corporate Center.
1: Thank you, thank you
0: sa pag-asama mo sa amin ngayong araw na to. Thank you, mga kaagapay, sa pakikinig. We pray na kayo po ay maraming natutunan na naman. Ito po ang Team Pineda na nagpapaalam. Ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. God bless you!
1: Happy Friday!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
4: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
3: Hindi nagmamaliw.
4: Ako'y aawit ng may kagalakan.
3: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro.
2: ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits! Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Alright! Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay! Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong program. Dito po iyan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. And praise God! Grabe no, Biyernes na naman. Salamat sa Panginoon dahil itinawid niya tayo sa buong linggong to. Salamat sa mga natapos nating mga trabaho. O yung mga nagtatapos pa lang dyan, sana patuloy natin ibigay yung ating best and excellent work para sa ating Panginoon. And shoutout muna tayo sa Team Radio. Yan. Hello, hello po. Happy listening po sa mga gumagamit ng kanilang PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Nawa po sa loob po ng isang oras, magkakasama po tayo para po magbahagi ng mga napapanahong impormasyon at inspirasyon. And you know what? This is the last Friday for the month of September. Grabe, ang bilis, no? Isipin nyo, naitawid tayo ng Diyos sa buong isang buwan ng Setyembre. Hindi niya tayo pinabayaan. Talaga namang sinustain niya tayo sa anumang mga pangangailangan po natin. Kaya we praise the good Lord for His goodness and faithfulness po sa ating mga buhay. Of course, nabanggit ko yung mga team radio natin. Makakalimutan ko ba ang ating team online?
1: Hello po!
0: Ayan. Hello, hello po sa mga gumagamit at nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel na grabe, naka-tune in na kayo. Alam ko, kaninang umaga pa kayo nandyan mula pag-sign on pa lang natin. Nakatutok na po kayo sa mga programs na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. Kaya patuloy po kayong mag-comment at i-share naman ang ating streaming para mas dumami pa, mas malawak pa yung naaabot po ng ating broadcast. Comment-comment na po kung saang area po ba kayo nakikiniga. At saka, mga kapatida, ang ganda ng ating weather. Mainit ang panahon habang nandito po ko ngayon sa aming tahanan. Oo, so work from home broadcast tayo this morning. At mainit, pwede tayong maglaba. Kasi makakatuyo kayo kaagad ng inyong mga sinampay. Kaya, syempre, sulitin na yung araw na ito, no? Aba, mag-comment na kayo para po mabasa po natin yan dito po sa ating program. Kasi maliban nga po sa radio at sa ating social media, aba, tayo rin po ay merong radio app. Ayan, hello po sa mga nakapag-download na ng ating official mobile app. Alam mo, yung kinagandahan nito kaagapay, 24/7 ang ating broadcast. Kaya nakakatuwa, no? Talaga namang anywhere, anytime, basta connected ka sa internet. Ayan, kung hindi ka man makatulog sa gabi o kaya ikaw ay graveyard shift, di ba? At gusto mong may mapakinggan pa rin mga programang nakakapagbigay, inspirasyon, nag-aahatid po ng pag-asa sa bawat isa. Aba, download ka na yan. Libre lang po yan. Available po sa Google Play Store and Apple App Store. At syempre, no, gusto ko lang siguro i-shout out once again. The last 2 days po ay nasa SM Mega Mall Building B sa Mega Trade Hall. Kapartner po natin ng Department of Trade and Industry Central Luzon. At alam mo, nagkaroon sila dyan ng likha ng Central Luzon Trade Fair. And more than 150 exhibitors, iba't ibang mga products po, pagkain, furnitures, mga damit, mga accessories, ang mga nakadisplay dyan at ma-avail nyo yan sa murang halaga. Kaya kung may pagkakataon, pwede nyo pa rin silang bisitahin dyan sa Mega Mall, sa Mega Trade Hall 2. I believe up until Sunday po sila dyan. Kaya sulitin na po ang panahon at pagkakataon at tangkilikin yung mga gawang Pinoy, lalo na po yung mga gawang mabibili lamang dyan po sa Central Luzon, dyan po sa Region 3. Kasi talagang pinalapit na ng Region 3 ang kanilang mga produkto dito po sa Metro Manila. Nariyan po sila. Kaya shout out din po sa ating partner dyan sa DTI Region 3, si Sir Nerson Romero, kay Sir Warren Serrano. Ayan, grabe. Salamat po sa long time partnership na talaga namang nandiyan kayo para syempre i-support din po ang broadcast din po ng DZAS. At abangan nyo po kaagapay sa mga future episodes po ng Entrepinoy Espesyal, maging ng programang Patok. I-feature po natin ng mga na-interview po natin dyan sa likha ng Central Luzon, ng mga nag-exhibit po. Para syempre makita nyo rin at malaman ang kanilang storya ng pagnenegosyo. Kasi nga, that's the goal of the program, no? Ng Entrepinoy Espesyal, na tulungan ang bawat Entrepinoy, ang bawat Entrepinay na lumago nga po at umasenso. Kaya kung may kakilala ka dyang mga siguro negosyante, mga entrepreneurs na gusto matutupa sa kanilang buhay, aba, ipamalita mo, mag-tune in ka mo sila dito po sa ating station para mas malaman pa nila, magkaroon sila ng mga panibagong opportunity o di kaya makatulong sa kanilang professional and skills development. Ito ang shoutout ko lang ng mga nagko-comment sa ating live streaming ngayon. Shoutout kay Oliver Tanchua. Ayan, hello po si Casimiro Sambayan, nakikinig sa atin mula sa Anilaw, Salipa City, Batangas. Hello po sa mga naka-tune in na today, and we hope and we pray na nasa maayos po kayong kalagayan at nawa, no, na-enjoy niyo po ang mga programang inihahatid po natin dito po sa 702 DZAS. At alam mo, ano ba ang inyong inihandang pananghalian sa araw po na ito? Ikwento niyo naman sa amin. Mag-comment po kayo sa ating live streaming po para po mabasa natin yan dito po sa ating program. Ito, basahin ko pa si Ate Sonia Eusebio Casera. Sabi niya, thank you po, ayan, happy anniversary daw, 8th anniversary sa Unchangeable God Commission Church UGCC sa September 27, sa darating na Sunday po iyan, no? Ayan. Tapos si Faustina Habla, ang kanyang sinabi, good morning kaagapay, listening sa kanyang radyo. Kanina pa daw alas 5 ng umaga, ang kanyang lunch ay sinigang na hipon. Ay, ang sarap nito. Tapos kakatapos lang daw niya maglaba. Nagtago daw ang araw sa Marikina. Nagtago. Pero sa amin dito sa Angon Rizal, talaga naman galit na galit ang araw. Napakataas ng sikat at napakamainit ang panahon. Pero okay na rin, no, para sa mga kaagapay natin na naghahabol na matuyo ang kanilang mga sinampay. Kasi iba pa rin talaga ang pagkapatuyo ng damit kapag sa araw. Ayan. Ihabol ko si Jenaline Sarmiento. Sabi niya, mapagpalang morning, listening daw habang nagkatrabaho dyan sa Quezon City. Shoutout daw sa kapatiran ng What the Bible Says Community Church dyan po sa Marikina. Pagbati sa Casas at Sarmiento family. And ito, sabi ni Ate Jenny Enot, good morning, pabati naman ang mga senior ng adult ministry leader namin na si Josephine Rodelas. Ay, oo. Si Ma'am Josephine, na-interview natin to noong Wednesday. Yung may mga product na mga barong, di ba? Yung mga Filipino-made woven products. Kaya alam mo, nandiyan pa rin sila sa Mega Trade Hall to sa Mega Mall. Tapos, tago-good morning sa atin si Dolen Suing Cuellar. Mapagpalang morning daw sa atin. Ayan, kaagapaya, patuloy na mag-comment sa ating programa this morning. And ito, about this time, shout-out muna sa may mga birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is September 25, 2026, ang huling araw po ng Biyernes para sa buwan ng Setyembre. Happy birthday kay Pastor Edgar Disimulacion! Happy birthday! And ito ah, si Micaela Ortega, maligayang kaarawan. Kay David Joshua Magno, happy birthday! O ito ah, belated happy birthday din kay Pastor Rene Bunsoy. Happy birthday, Pastor Rene. Yan siya po ang ating kaagapay sa programang serbisyong OFW. And ito ah, happy birthday din kay Dean Ellen Serda. Happy birthday. At kay Rejoice Merelos dyan sa nag-celebrate siya ngayon sa Thailand. Happy birthday, bro. And si Trisha Estrada, si eto ah, uy, eto kailangan natin itong batiin. Si Ate Cyril Delfino, happy birthday Ate Sai. Oo, siya pong ating kaagapay dyan po sa Corporate Communications and Resource Development Department. Ang ating legit na FEBC kaagapay. Aba, makakalimutan ko ba? Baka magkampo rin. Happy birthday din sa aking tita na si Ate Tita Let Garcia Dacumos. Happy birthday! At maging kay Jerome Valyanca, maligayang kaarawan. At nawa po ang Panginoon po ang patuloy na mapagpala po sa inyo at patuloy niyang ingatan, palakasin at patatagin po kayo for this another year of life na kanyang ipinagkaloob. And of course, aba, happy anniversary din po! Ayan, happy happy anniversary po sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan or even anniversary today, 'di ba? May it be sa inyong pag-asama bilang mag-asawa or di kaya sa inyong negosyo, organization or ministry, nawa po ang Panginoon ang patuloy po na maging sentro at pundasyon ng inyong buhay. At alam ko ha, very excited ka na this morning. Alam mo, nakaka-excite na mabasa po ang inyong mga komento at pa-shoutout. Kaya continue to comment in our ongoing streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Pero for now, ito po muna ang aming baon.
1: It's baon time!
2: Wonderful day, kaagapay! Pinoy scholar, ipinakilala ang yaman ng Filipino language sa isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa mundo. Nabigyan ng pambihirang pagkakataon si Dr. Luard Allen Zubiri, isang linguist na nagpapakadalubhasa sa Philippine language para magturo ng lengguwaheng Tagalog sa Yale University. Yan ay sa ilalim ng Council on Southeast Asia Studies at Whitney and Betty Macmillan Center. Bukod sa pagtuturo, pinangungunahan rin ni Dr. Zubiri ang pagbuo ng isang programa sa Yale na may specialization sa Filipino language at Philippine studies. Para sa Pilipinas, ang pagkakatalaga ni Zubiri sa naturang posisyon ay hindi lamang basta representasyon, kundi pagsisiguro na ang Filipino culture ay mahalaga at karapat-dapat lamang aralin maging ng mga ibang lahi. Kaya naman, pasasalamat sa mga scholar na gaya ni Dr. Luard Zubiri, sinisigurong kasama ang Pilipinas sa lumalagong academic map all around the world. Yan ang ating baon sa ngayon. Ito po si Shekinah Abalon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko. Hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming mga suking kaagapay. Pero dito muna tayo sa ating himpilan, patuloy pa rin po tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Business Administration or Office Management, diba? May nakalaan pong mga admin works para sa inyo. At meron din po tayong mga availability sa positions sa ating mga regional stations. Bisitahin po ang www.febc.ph, and if you have the desire to join the growing family of DZAS, the FEBC Philippines, kindly send your application to recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And ito ang Agapay, may panibago tayong programang aabangan dito po sa Agapay ng Sambayanan. Bagong programa, ito po ang Your Captain Speaking, hosted by Pastor BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. Magsisimula na po sa October 5, araw po ng Lunes, alas 4 ng hapon. Dito lamang yan sa inyong Agapay ng Sambayanan. And another announcement, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng hapon sa Grand Ballroom ng The Shangri-La, The Fort Manila. So para po sa pagkaparegister at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang leadershipsummit360.org. Sa iba pang anunsyo, kaagapay ito ah, may gaganapin po tayong papuri, ayan, Salmo a cappella, ayan po ah, sa October 23 po ito, papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch dyan po sa Green Hills Christian Fellowship o GCF dyan po sa Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awitin mula po sa Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magsisimula po ito ng alas 7 ng gabi, and ang kinagandahan dito, libre lamang po ito, kaya magpa-register na po online. Naka-post po sa inyong live streaming ang poster po nito para po sa detalye. And for now, kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan na ito mula po sa DSWD.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang, nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenged. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
0: Ayan mga kaagapay, ang mga announcement po natin, ipahabol ko lamang po sa ating comment section. Mga nagpapabati sa ating programa, ito ah. Sabi ni Sunshine Torillo, magandang araw, maging si Ella De Juan, shout out sa Carmen Christian Baptist Church diyan sa San Agustin, Romblon. Shout out din sa Sindalan CIMCC family diyan po sa Pampanga. Sabi pa ni Dang Innocencio, thank God for my 52 years of existence. Tapos si Minda Lopez, good morning kaagapay. Praise God po, sumikat ang araw. Kagabi po kasi, pumasok daw ang tubig, malakas daw ang ulan. Ayan, ang kanyang ulam ngayon ay adobong manok at itlog. Si Edna Lorenzo Benaventura, blessed morning po, pabati sa lahat ng CBT Baraz Rizal. Hello po sa mga listeners natin. Ito naman si Ate Emmy Cristobal. Happy blessed birthday daw kay Connie Cristobal. Happy birthday! Maging kay Emma Inday Ilustrismo, blessed day. Uy, birthday niya daw bukas. It's my retirement birthday, 65 years old. Happy in God's goodness. Ayan, happy birthday ha, Ate Emma. Ang kanyang ulam daw ay Friday de Munggo daw siya. Ayan, ang sarap din niya, no? Tapos sa hugan mo ng ano no, chicharon, no? Ayan, buhay pa kaya ang chicharon dyan sa opisina? Hindi nala kagabi. Yan ang ating abangan. Ayan, tapos ito ha, si Ate Helen Estramera. Gisang toge, ang kanyang niluto mula yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Justiniana Narido, ayan, blessed morning daw sa atin. Ang kanyang ulam ay chicken with tomato. Pakibati raw si Nanay Conchita Polikit. Ayan, advance happy birthday daw. 27 kay Sister Hannah Peloni, happy birthday. Tapos si Minda Lopez, pabati daw ang Magalang United Churches, may magaganapin daw ayan na event. So God bless po. Hello din kay De Leon Lagman, kay Telma Manjares, blessed Friday. Maganda daw ang panahon at ang kanyang niluto ay ginisang gulay at pakbet at pritong bangus. Yan ha. At si Minda Lopez, mula yun sa Magalang, Pampanga. Yan mga kagapay, patuloy po na i-comment po ang inyong mga pagbate, ang inyong mga pa-shoutout dito po sa ating program para po mabasa po natin yan. At alam nyo ha, this time, we're so excited po na makakwentuhan kasi panibagong opportunity para tayo ay matuto, ma-develop ang ating skill, matrain ulit tayo. Kaya diretso na po tayo sa ating Livelypreneur.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy, espesyal,
1: Livelypreneur.

0: Alright mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Dito po iyan sa inyong Entre Pinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At alam mo, sa pagkakataong ito, we're so excited na makakwentuhan ang ating longtime partner dito po sa programang Entre Pinoy Espesyal mula po sa Golden Treasure Skills and Development Program, ang owner and founder po na ito na si Miss Emily Diaz. Happy Friday, Miss Emily!
1: Happy Friday sa iyo, Kael, and of course sa lahat ng mga viewers and listeners sa araw na ito. Sa buong mundo, sa buong Pilipinas, and particularly, Kael, gusto kong batiin yung mga nakikinig dyan sa Cotabato.
0: Hello, hello po. Shout out po sa mga nabanggit po ni Miss Emily. At patuloy po na mag-comment sa ating program. At i-share nyo po, baka may mga kakilala kayong gustong matuto pa, madagdagan ang kanilang skill, matrain pa. This is the right program po na dapat nyong mapakinggan. Alam nyo ha, sa panahon na yung kaagapate ng kaalaman, ng skills at tamang training po para mas ma-develop pa po natin ang ating mga sarili. Whether you are an employee, professional, entrepreneur, or aspiring business owner. At isa po sa mga paraan yan ay yung patuloy po tayo na matuto sa pamamagitan po ng pag-attend ng mga seminar and skills development programs. Kaya ngayong episode po natin, pag-uusapan po natin yung mga upcoming seminars po na inihahanda at isinasagawa nga po ng Golden Treasure Skills and Development Program. Ano po ba yung mga training na available? Para kanino ba yung mga ito? At paano po ba ito makakatulong sa ating continuous learning para po sa ating personal and professional growth po natin? Pero siguro bago tayo magkwentuhan doon po sa mga upcoming seminars po natin, Miss Emily, baka may bagong tune in na mga listeners po natin. Napapihit sila sa kanilang mga radyo sa DZAS, napapunta sila sa ating FB streaming. Aba, ikwento mo muna sa amin very quickly, ano nga ba itong Golden Treasures, Miss Emily?
1: Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay nagkakandak po ng mga livelihood trainings, entrepreneurial seminar, at 27 years na ito, magti-28 years na sa isang taon. At alam mo, Kael, I'm proud to say na sa 27 years ng Golden Treasure, marami nang natulungan, at sa sinasabi ko nga doon sa mga nagiging participants namin, marami na kaming na-produce na mga multi-millionaire. Although syempre, anxious pa rin ang ating pangunahin, di ba? Pero hindi naman masama kung magkakaroon tayo ng negosyo, kumita ng pera, kasi syempre, kailangan din naman natin yun.
0: Correct. Sabi nga na ito yung fuel natin, no? Syempre, bawat gagawin mo, kailangan mong may bayarang pera, eh. And of course, kailangan din natin para makapag-earn ka, eh ba, kailangan may proper skills ka, may proper training ka, magamit mo kung ano yung kakayahan mo. Kasi talaga, sabi nga natin, Miss Emily, ang labanan na ngayon, life skills, yung kakayahan, yung talento, yung skills. At ito nga po yung ibinabahagi ng Golden Treasure. Isipin nyo mga kaagapay, almost 3 decades na po sila sa industriya. At sabi nga ni Miss Emily, madami na silang naitulungan, madami na silang naisagawang mga trainings and skill. Pero ngayon, Miss Emily, kumusta na ba yung mga ginagawa ngayon ng Golden Treasure? Ko talaga busy sa dami pa rin ng mga ganap, di ba?
1: Marami kaming mga trainings, no, Kael? For example, sa araw na ito, Friday, no, September 25, meron kaming ongoing na seminar tungkol sa coffee shop business operation. Anyway, halimbawa man, maging in the future, maging interested ka, meron pa namang susunod na schedule para sa month ng October and November. At meron din itong kapak-to-back na good manufacturing practices. So, dalawa yung isinasagawang training ngayon. Yung tinatawag na GMP for household product. Halimbawa, I'm sure marami rin naman tayong mga listeners at panood ngayon na may mga negosyo, may mga factory, no, lalo na when it comes sa mga household product o kung kanyan. So yun, merong yan yung isa sa mga training na ginagawa namin. At bukas nga, no, last week, Oh, last time na interview natin yung resource speaker nung about yung paano mag yung tamang way ng pagti-TikTok o paano kakikita sa TikTok sa pamamagitan ng affiliate marketing. Yan ay isasagawa bukas, no? So hindi pa naman yung lahat. If ever na nagnanais kayo na matutunan pa kung paano itong affiliate marketing, I'm inviting everyone na umaten kayo bukas. At ganun din, meron din isasagawa bukas sa ice cream making, paggawa ng gelato, sorbetes, o eh sabihin na natin, okay, eh maulan eh.
0: Ayan, ang sarap.
1: Di ba ice cream whole year round naman yan, no? Sa mga handaan, no? Sa
0: all
1: mga
0: season, correct.
1: Oo. Parang kape, nagkakape ka araw-araw, di ba? Maski maulan, mainit, nagkakape. Ang ice cream din, kapag may appointment na makapag-ice cream, nag-ice cream tayo, di ba? And nowadays, mapapansin mo, pag nag-attend ka ng, let's say, party or event, kasal, or kung ano man yan, mga birthday, may minsan nakikita natin yung mga push cart, di ba? Or kiosk, di ba? Or ano ba to, yung mga food cart na gawa sa, na ang product doon ay ice cream. Kaya marami ng opportunity, hindi lang doon sa pwede kang magtayo ng shop or magnegosyo, magbenta sa kung saan. Pero yung oportunidad din na pwede kang magkaroon ng food cart ng ice cream ay talagang patok na rin ngayon. O yan yung although marami pa naman. Okay.
0: Alam mo, nakakatawa yung nabanggit mo, Miss Emily, kasi totoo yun, no? Talagang, for example, itong ice cream making, gelato making, talagang all season to, walang pinipiling panahon talaga. Kasi ginugusto ito ng tao, kasi kailangan niya din, di ba? Gusto niya kumain, di ba? Dessert yan.
1: Dessert kasi yan. Oo. Tapos, ito, actually, medyo bago tong training na to or seminar na to, pero ang daming na natin. Yung paggawa ng mga juices and puree. So,
0: ayan.
1: Mga natural to, guyabano, kalamansi, mga mango, green mango, strawberry. Magandang business din to eh.
0: Ayan.
1: Nakikita din sa screen.
0: Ayan. Soap making ata to. Yung dishwashing.
1: Oo. I remember, Kael, before COVID ata yun or COVID time, nag-attend ka, di ba?
0: No. Yes, oo, naging estudyante mo kami si Emily.
1: Oh, di ba?
0: Oo.
1: So, di ba, enjoy, masaya?
0: Yes.
1: Oo. Ayan, yung mga participant dyan, gumagawa sila ng liquid detergent soap dun sa video.
0: Yeah. At saka yung nakakatawa dito, Miss Emily, talagang siguro sa mga kaalaman din ng ating mga kaagapay, kapag talagang umattend kayo sa training ni Miss Emily sa programs niya po, talagang ano no, merong hands-on experience, talagang ipapatry sa inyo para mas matuto at malaman nyo kung paano pinoproseso o ginagawa yung isang klaseng produkto.
1: At talagang naipapaliwanag kung ano.
0: Correct.
1: Kung ano yung halimbawa, gusto mo na pampatanggal ng sebo, magpapula, ipapaliwanag sa iyo lahat yan. Ayan, nasa video ng tinong mga foreign participant.
0: Ano to? Printing. Printing ata to no, Miss Emily.
1: T-shirt printing yan.
0: Oo,
1: yan no. Nakikita mo mga Indian national yan, no? Kita mo.
0: O sila mismo, may mga anok pa kayo, international participants.
1: Oo, at nakakatuwa pa, Kael, ang mga participant natin, hindi lang dito sa Metro Manila. All over the Philippines, at minsan may mga foreigner pa, kagaya ng mga foreigner yan, no? O from India. Minsan nagpapakasyon sila dito sa Philippines. Pero syempre, naghahanap sila ng pwedeng activity na gawin nila. Siguro may free time sila. Ayan, biglang isisingit nila, nag-a-attend sila ng training. In the past ka, meron pang flight stewardess, ha? From Fiji. Oo, Fiji Airline ata yun. Naghanap siya ng activity na kung anong meron. Halimbawa, ang hinanap niya, balloon decorating. Punta siya. Oo, nakakatuwa. Ang daming foreigner na nag-a-attend.
0: Ito, ayan. Ito, ano yan, Miss Emily? Parang cake ba to? Ano ba to?
1: Oo, actually ha, hindi yan ordinary na cake. Pet cake yan. Yung mga cakes ng mga fur babies natin. Ayan, no? Nakita mo.
0: Uy, ang ganda.
1: Oo. Mga fur babies, yung mga cats natin, mga aso, kasi di ba
0: aso, yan.
1: Sineselebrate na rin ang birthday yan. Kasi Kael, napapansin, iba ng kabataan ngayon, hindi na lahat ay gustong magkaroon ng talagang anak na tao. Mas gusto
0: Mga
1: nila.
0: pets na, pets na.
1: Because practicality na rin siguro, dahil mas gusto na lang daw ng mga kabataan ngayon, mag-travel muna, enjoy life. O yun, nakita mo may pizza pa o for pets.
0: Ayo, oo. So
1: Oo.
0: lahat po ito edible para sa mga alagang pets.
1: Ay, yeah, of course. Edible
0: Oo.
1: and healthy. Healthy yan. Oo, may mga herb pa
0: Oo.
1: yan, Kael. O kita mo ang
0: Oo.
1: maganda, oh, ng mga ano. May mga herb pa yan, kaya napaka-healthy.
0: Oo.
1: O yan.
0: Para siguro sa mga kaalaman ng ano natin, siguro para makita rin ng mga kaagapay natin nakikinig sa radio, nag-display po kami sa ating live streaming ng mga videos ng mga ginagawa pong training ni Miss Emily. Kaya kung may pagkakataon, pwede kayong lumipat muna sa inyong Facebook para po makita niyo yung mga pinag-uusapan namin ni Miss Emily. Sige, Miss Emily.
1: Oh, ayan naman. Ito, kailan lang 'to ginawa? Ito yung seminar tungkol sa gemstone identification. Oo, kasi diba nowadays, nauuso na yung mga online seller nagbebenta ng mga gold, diamond, and silver.
0: Ayan.
1: At pati yung mga gemstones. Eh, makikita mo yung resource speaker, oh. Million ang talaga ng mga jewelry talaga na dala niya. Mga stones. At dinidiscuss niya yung mga bato, no, from January to December. Like yung mga garnet, amethyst, yung mga ganun. May mga ganun pala, oh. Na every month, merong particular na bato na ano doon, na inagamit. Ayan, ito mo yung mga jewelries na yan, na talagang mga totoo yan, at daladala ng resource speaker yan, ipinapaliwanag isa-isa ng teacher, ng resource speaker, yung paano, yung tamang pag-identify para hindi ma-scam, lalo na online seller, may mga pawn shop.
0: Ay, correct. Oo. So maganda pala yan para mas makita natin ano ba yung legit, no, pag-identify pa lang ng kung anong klaseng gemstone at kung ano yung month na bagay yung bato or yung gem na yon. So parang, at saka malaki yung value niyan, Miss Emily, di ba?
1: Talagang mahal. Alam mo, meron nga isang sing-sing dyan nagkakahalaga ng 100,000, 200,000. Kaya sakto ang tapang ng teacher, hindi siya natatakot na mawala. Pero syempre, never pa naman din nangyari. Wala. Kasi naman most of the nag-a-attend naman dyan, talagang mga negosyante din. May mga samlaan, at kumbaga matitinding online seller ng mga alahas.
0: Ayan. So, ayan yung mga trainings po na inihahatid po ng Golden Treasure Skills and Development Program. So far po, may mga karagdagang trainings pa ba tayo upcoming? Alam ko, nagbabalak din kayo, Miss Emily, di ba? Sa ibang, sa Visayas and Mindanao, may mga pinaplano din kayo.
1: Totoo, kasi itong nakaraan, Kael, di ba, this year, nagkanda kami ng 2 times kaming nagkandak sa Cebu.
0: Cebu, oo.
1: And it was really well attended.
0: Oo.
1: And you know, even up to now, nagme-message yung mga taga, yung mga Cebuano, kailan na ulit kayo yung next training? I thought babalik kayo. October. Oo, nagkaroon ng change of plan, kaya hindi muna. At magre-resume kami sa pag-out of town sa isang taon ng mga February or March. Kaya kung sino man yung mga taga Cebu na nakikinig ngayon, babalik kami sa I think sa March na. O, kasi medyo yung month ng February. At maliban dyan, Kael, ina-eye ko rin na mag-conduct na din sa ano, sa Davao.
0: Ayan,
1: isang taon. So yung dalawang cities na yan ang gusto kong puntahan, no? So Cebu and then Davao. Kasi ang dami, no? For example, last time, ang daming participant nag-attend ng jewelry appraisal, mga nanggaling pa talaga ng Zamboanga, Cebu.
0: Ayan.
1: Dadayuhin talaga nila. So, mas malaking bagay kung kami na yung lalapit para mas makatipid sila sa hindi lang sa pera, pati sa time or panahon.
0: So, ayan po yung mga abangan yung mga trainings po, lalo na sa mga agapay natin na wala dito sa Metro Manila. At syempre, sabi nga ni Miss Emily, no, talagang inilalapit na ng Golden Treasures ang mga programang ito, ang mga skills training na to. Sa inyo po kaya yung mga taga-Visayas dyan, mga taga-Mindanao, abangan nyo lamang po sa ating programa kung kailan po yung magiging schedule nila. So, Miss Emily, balik tayo dito sa mga trainings na isinasagawa nyo dito sa inyong site.
1: Okay, so dito sa Manila, no, syempre tuloy-tuloy at full pack 'yon, no. Full pack 'yan, Kael, no, sa isang buong buwan, no. Medyo nagre-relax-relax lang kami pagdating na ng December.
0: Oo.
1: Vacation time na 'yan eh.
0: Oo,
1: 'di ba? Halimbawa, ano ito, I'm inviting everyone sa October 1, malapit na 'yan.
0: Thursday 'yon. Oo.
1: Oo. Oo, wala naman tayo nandito eh, no? Soap and perfume making, no?
0: Yes.
1: Tapos yun, yung nakita nyo kanina yung paggawa ng mga pastries and pet cakes, isasagawa din yan sa October 1.
0: Mm-hmm. Sabay po ito.
1: Oo, back to back sila.
0: Uh-uh.
1: Okay. And then next, ito, sa October 3, baking and bakery shop business operation. At may ka-back-to-back ito na aromatic and decorative candle making workshop. Yan, paggawa ng mga kandila na mababango at maganda ng pura. Oo, hindi lang naman ito ginagamit sa All Souls Day, kundi di ba pati rin to sa mga whole year round din, pabango sa kwarto.
0: Correct. Mm-mm. At saka nakakatawa, Miss Emily, no, talagang ang dami nang nai-invent or na gagawang mga iba't ibang klaseng candle. For example, sure ko lang, may nagbigay sa akin coffee candle. Talagang sinindihan ko siya sa kwarto. Talagang ang bango. Talagang maaamoy mo yung talagang aroma ng coffee. Talaga, pamparelax din siya.
1: Talaga naman. At Kael, hindi lang tayo gumagamit ng, kasi yung paraffin, it's already an old way or it's tradition, no? Traditional way yan. Pero kasi may mga bago na rin ngayon na healthy, na hindi nakakasama sa kalikasan.
0: Yes.
1: Sometimes sa health natin, yun nga yung tinatawag na soy candle. Kasi nanggaling yung sa soya, no? Na-convert ng mga bloke para makapag-decorate ka, tapos malagyan mga essential oil at mababango. No? May mga hulmahan lang kasi na ginagamit doon. Kaya ang gaganda, decorative candles sila. So yan po, mark the date, October 3 yan. And then, meron din tayong seminar tungkol sa business franchising, no? O paano mo ipa-franchise yung negosyo mo. Halimbawa, meron kang ano dyan, mga tindahan ng siomay.
0: Yan.
1: Ano, diba, siomay? O, kita mo, marami ng mga siomay kiosk, no? Sa mga mall. Maski siomay lang yan, pwede kang yumaman sa siomay. Isang produkto lang yan. Takoyaki, di ba? Pwede mong palaguin yan. So, dun sa seminar na yan about business franchising, ituturo sa'yo kung paano mo mapapalago, mapapadami pa yung branches mo sa pamagitan ng pag-i-invite ng mga franchisee. At yun, maliban dyan, meron din tayong course about how to be an effective public speaker. No? Yon, halimbawa, ano ka, gusto mong nangangarap ka na maging event host, di ba? Kagaya mo, Kael, I'm sure magaling ka
0: mag-host.
1: Oo, yun, paano? Kasi normally, di ba, yung nervyos, nakaka-nervyos eh, pagka nagkakaroon tayo ng panic, pag nakakita ka na ng napakaraming tao. So,
0: na-anxious, no? Para din ma-build yung confidence din, no, Miss Emily?
1: Oo, yan yung ano na yan, yung course na yan, yung how to be an effective public speaker na talagang papakinggan ka ng mga audience, no? Hindi ka ninervyusin. May mag-effective pala yan, pati sa paghinga, no? Pati sa breathing, ano, para ma-relax ka habang nagsasalita ka. No, may mga technique yan, mga pamamaraan kung paano yung gagawin mo para ma-relax ka at hindi ka parang nangangarag doon at nininervyos sa tapat ng maraming mga tao. Yan.
0: Yes.
1: How to be an effective public speaker sa online yan. And
0: then, Miss Emily, ito, may babasahin akong comments sa ating live stream. May nag-comments sa ating live ngayon. Sabi ni Emma Inday Illustris mo, "Good morning, Ma'am Emily. Isa po ako sa mga participant nyo before the pandemic. I have attended flower arrangement at kakanin making po. Thanks po sa patuloy na pagtuturo, na upgrade ang ayon po sa yung usong pwedeng pagkakitaan. Maraming salamat daw sa inyo, Ma'am Emily.
1: Ay,
0: Yan.
1: salamat.
0: Thank you, Ate Emma.
1: Salamat, Ms. Emma. Thank you. God bless.
0: Mm-hmm. Tapos si Mayet, Mayet Eleuterio. Hello, Ma'am Emily. Lumipat ako sa FB para makita ko kayo at yung mga videos na ipinapakita natin. Salamat po, Ma'am Mayet. Ayun na, pwede niyo balikan yung videos natin para makita din niyo yung mga training. Sige, Ms. Emily.
1: Oo. Tapos, sa rin naman, sa October 9, sa October 9, meron naman itong yung How to be an Effective Public Speaker. May kasabay ito na seminar tungkol sa meat and fish processing.
0: Mm-hmm.
1: Paano, naku, malapit na naman ang Christmas, di ba? Ayan. Paano gumawa ng mga chicken ham, pork ham, mga pangregalo, ng mga ano. Although, wag naman parate, ano. Pero kasi kung paminsan-minsan, okay lang naman.
0: Tama, tama.
1: Oo. Paminsan-minsan lang, okay lang naman. Lalo na kung may mga event, 'di ba, pang regalo.
0: Occasions, oo.
1: Occasion, 'di ba? Okay din naman siya. At ito healthy to, October 10. Tofu and taho making.
0: Ayan, healthy 'yan.
1: O 'di ba, Kael, halimbawa before ano, may na-attend akong kasal sa Manila Hotel pa 'yun, ha?
0: Oo.
1: Alam mo yung isang meron siyang food cart ng ice cream kasi syempre hindi ka agad papasok doon sa dinner, 'di ba? Pagkatapos doon sa ano na doon kinasal sa church, no? Hindi. So nandoon kami sa labas ng ano ng dinner na place sa Manila Hotel. So syempre gutom na yung mga guests. So,
0: may ano, Ma'am Emily, may grazing table.
1: Yes, yung grazing table. Yeah, may ice cream at may food cart din ng taho. Kaya yung mga taho na ito at ice cream, hindi na lang to yung halimbawa binibenta mo sa tapat ng eskwelahan, hindi.
0: Yes.
1: Ginagamit na rin to sa mga okasyon.
0: Mm-hmm. No? At usong-uso yan, Miss Emily. Ah. May mga na-attendan nga akong kasal nito recently. Talagang bago yung reception sa dinner. No? Talagang, eto, di ba? May grazing table na kung saan pwede mo nang tumikim-tikim yung mga attendees, di ba? Pwede yung taho, fish bowl, kakanin.
1: Yeah.
0: Para mabubusog. Kasi medyo matagal pa kasi ang program, no? So maganda to.
1: Mm-hmm. Yun na nga, di ba? Kaya iba na rin ngayon ng pamamaraan ng mga ano ng mga kasal, may mga grazing table na nga, no? So yung pagpasok mo tuloy doon sa reception, busog ka na. Hindi kaya sending ng pap. Huwag ka masyado kumain. Hindi naman. Siyempre, ang gusto lang naman din yung may okasyon, talagang mag-enjoy at busog.
0: Correct. Okay.
1: O yun, so yun na nga, sa October 10, paano gumawa ng mga taho and tofu, meron din tayo nun. And of course, October 10, may ka-back-to-back ito na e-commerce, how to sell online. So pamagitan ng Facebook, Shopee, and Lazada. Yun.
0: Mm-hmm.
1: At ito pa, sa October 30 naman, ito, urban farming and gardening. Magkita rin ito, diba? Actually, nauso to nung pandemic. Nauso yung mga plantito.
0: Plantito, plantita yan. Mga nagtatanim.
1: Oo. Pero bakit? Okay pa rin naman, di ba? Pwede ka kasi, ako nga dito sa, actually, I live in a condo. Pero alam ko sa terrace ko, meron akong tanim na kalamansi. May dill ako dyan. At si

0: talent, mas magkaroon pa ng professional development, aba pwedeng-pwede kayong mag-connect. So this time, Miss Emily, no, anayahan mo na yung ating mga kaagapay para paano ba magpa-register, paano bang mag-enroll dyan, ano ba yung dapat nilang gawin, ano po ba ang inyong website, social media, and even contact information.
1: Okay. So, nandito lang kayo sa Metro Manila, i-take nyo na yung chance and opportunity. Kasi kung yung mga foreigner nga, dumadayo pa sila from other country. So, sana ma-enjoy ninyo, no, at mapakinabangan yung mga trainees sa ibinibigay ng Golden Treasure. Una, meron kaming website. You can visit our website kung wala kayong Facebook. Ang aming website ay www.goldentreasureskills.ph. At ang Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Yan, mag-message kayo dyan. At doon, no, marami kayo makikita mga photos, mga video na maaaring maging interested kayo sa sobrang dami mga training na ipinagkakaloob ni Golden Treasure. At ang aming contact details, pwede kayong tumawag sa 0947-288-8719. At yung isa pa, yung 0927-641-4006. Yan, Kael, yung mga contact number.
0: Ayan. Muli ka, Agapay, no? Napakaganda po ng ating napagkwentuhan. Alam mo, alalahanin niyo po, learning po is an investment. Hindi po natatapos ang development natin kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral sa school or nakakuha po tayo ng trabaho. So, as industry change po and opportunities evolve, aba, kailangan din po nating patuloy na mag-aral, mag-upskill at matuto. Kaya maraming salamat, Miss Emily, for joining us today and for giving our listeners a glimpse of the upcoming learning opportunities po from Golden Treasure Skills and Development Program. Kaya kung may gusto po kayong i-improve sa inyong sarili, whether it is a business skill, professional skill, or personal development, don't wait until you feel that you all already know everything. Kaya po, mas maganda, no, makipag-ugnayan naman po kayo kay Miss Emily sa mga binanggit niya pong website, contact information, and social media para po mas malaman nyo pa ano ba yung mga best fit or training program na talagang passion nyo, na gusto po ninyo. And your final message, Miss Emily, sa ating mga listeners.
1: Yun na nga, tama ka, Kael, no? Natatandaan mo yung misa nagkaroon tayo ng guest, biro mo, dentist na siya.
0: Yes, ang daming broker. Credentials, no?
1: Oo, pero tingnan mo, aral pa rin siya ng aral. Alam mo, ngayon, meron siya, naaral siya ngayon, nag-a-attend siya ng GMP. Kasi yung napag-aralan niya, soap making, tsaka mga perfume, talagang plano niyang palakihin. But she's already a dentist by profession, ha? At real estate broker din. Kaya sabi ko, grabe, she's a single mom. So, no, di ba, ginagawa niya talaga yung kanyang panahon na very makabuluhan, no? Talagang magamit din niya yung kanyang talento. Kaya yun, tayo ho, kung halimbawa nag-iisip kayo ng ano kayang pwede kong i-business or maski pagkalibangan lang, ito po, no, ito po yung opportunity ninyo. Puntahan ninyo ang Golden Treasure Skills and Development Program. Maaring dun yung makita yung passion mo.
0: Yes.
1: At dun mo magagamit yung iyong talento. At ng mapakinabangan mo at ng buong mundo.
0: Alright, muli po mga kaagapay, mag-connect na po sa Golden Treasure Skills and Development Program. Muli po, maraming salamat, Miss Emily. At syempre, abangan nyo po ang ating Live Bipreneur segment next month. Makakasama pa rin po natin si Miss Emily Diaz. God bless you, Miss Emily.
1: God bless, Kael, and God bless to everyone. Thank you, and have a nice day.
0: Ayan mga kaagapay, nakasama po natin ang owner and founder po ng Golden Treasure Skills and Development Program na si Ms. Emily Diaz. Grabe, no? Almost 3 decades na po itong kanyang organization, pero patuloy pa rin po naghahatid ng mga napapanahong trainings and skills sa ating mga kaagapay na nais na magnegosyo, nais na umasenso. Ayan na, ipahabol ko lang sa ating program, sa mga nagpapa-shoutout po dyan sa Facebook and sa ating YouTube channel. Hello po kay Ate Genevieve Maria Anabeso. I'm here sa kanilang bahay sa Pasig City. Ayan, nagbabakasyon bago umuwi daw ng Tarlac. And ayan, hello din po sa staff ng Golden Treasures Events Place na nagko-comment na ngayon sa ating social media. Aba, pwede mo rin po i-comment yung contact information or socials niya po dito sa ating comment section para mas madaling

0: malocate ng ating mga listeners and viewers. Muli, kaagapin, nagpapasalamat tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast, ang ating team on site, ang ating masisipag na kaagapay, nariyan si John B. Reyes, Phil Lagtapon, Nicole Estoy, maging po sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagtutok sa Entrepinoy Special. God bless you and have a weekend. Ingat!
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
2: May mga awiting isang linya pa lang, kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

tagapagligtas ko ay si Yahweh, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitin. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Isaiah 38:20. Ako po si Peter Hill, at narito po ang aking kasaysayang patotoo na maisasadula dito po sa Tanikalang Lagot.

0: Tuloy ka! Maupo ka!
1: May sasabihin ako sa iyo. Good news po.
2: Ha? Good news po ba, Pastor John? Ano pong good news? Tungkol po saan to?
1: Answer prayer. Iho, may sumagot ng pambayad mo sa Bible School. Magpapa-enroll ka lang sa Lunes. Sasamahan ka ni Pastor Ray.
2: Salamat po, Pastor John, sa inyong panalangin. At salamat din po sa mga kapatiran natin na tumulong sa pananalapi.
1: Brother Peter, pagpalain ka ng Diyos, kapatid.

0: Naku anak, napakabuti talaga ng Diyos sa'yo. At matutuwa ang tatay mo niyan. Dahil ang kanyang anak na dating pasaway, laman ng gulo, lasinggero at drug addict ay magiging isang pastor na.
1: Biyaya nga pong lahat ito ng Panginoong Hesus.
0: Basta ito ang tandaan mo anak ha. Kami ng tatay mo ay walang sawang mananalangin na palagi kang pagpalain.
1: Ganon din naman ako inay sa inyo at ni Tia. Palagi ko

0: Peter, ano ka ba? Mabuti pa nga't dumating ka pa eh. Late ka na, grabe ka.
1: Maristel, sorry talaga, baby. Di ako makaalis agad sa church. Preacher ako sa Bible Youth Camp. Cavite pa ako galing. Alam mo naman traffic sa EDSA.
0: Peter naman, di lang naman ikaw maraming kabisihan sa buhay ah. Ako rin naman, di ba? Event coordinator ako at MC pa. High paid ako. Pero mas binigyan ko ng panahon yung today. First year anniversary natin, Peter.
1: Alam ko, mahalaga ito sa ating dalawa. Ang araw na to. Happy anniversary, baby, ha?
0: Wala nang spark sa akin yung greetings mo. Ininis mo na ako. Break na tayo.
1: Teka, Maristel, give me another chance naman. Babawi ako some other time.
0: Tumigil ka na nga sa alibay mo. Binigyan kita ng milyong-milyong pagkakataon. Pero Peter, hindi naman ako manhid eh. Alam kong hindi akong priority mo, kundi ang pagmimisyon mo. Simula nang maborn again ka? Ha? Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to.
1: Maristel, please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang makipag-break sa akin. Please,
0: tama
1: naman.
0: Tama na, ayoko nang paulit-ulit. Ayoko nang paulit-ulit mo lang akong saktan. Tsaka ayoko na sa'yo, suko na ako sa'yo. Adios!

0: Peter, ilang araw ka nang ganyan. Palagi ka na lang nagpapaasi sa pagmimisyon. Na paano ka na? Hindi ka naman dating ganyan. Aktibo palagi pero ngayon hindi na.
1: Pasensya na po, Pastor Jan. May problema po ako sa aking love life eh.
0: Problema sa love life? Ikaw pa ba ang magkakaroon ng problema sa love life? Kung tutusin nga, pinagpala ang girlfriend mo sa iyo. Binago na ng Diyos.
1: Pastor Jan, hindi naman po kasi born again Christian ang girlfriend ko po eh.
0: Yan ang problema. Sabi sa Bible, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya.
1: Eh, bago pa naman po ako maging Christian eh. Girlfriend ko na po siya. 1 year na kami, Pastor.

0: Peter, anak, wala ka nang maaasahan pa kay Maristel na magkabalikan pa kayo.
1: Bakit po, Nay? Na paano po si Maristel? Nag-abroad na po ba siya?
0: Nakipagtanan. Dun, sa anak ni Vice Mayor.
1: Kay Iggy Boy din pala siya mapupunta. Matagal na itong nanliligaw sa kanya. Kahit nung kami pa, muntik pa nga kaming magsapakan ni Iggy Boy sa party. Dahil ayaw makipagsayaw sa kanya ni Maristel. Gusto ni Maristel, ako lang ang kasayaw niya. Dahil boyfriend niya ako.
0: Sana anak, huwag mong damdamin ang pangyayari na sa iba magpapakasal si Maristel. Mabait pa naman sa akin ang girlfriend mo. Nanay na nga ang turing sa akin eh.
1: Nay, matagal na akong nagdasal sa Diyos na kung kami na ni Maristel ang magkakatuluyan. Ang Diyos ang masusunod. Pero di ito kalooban ng Diyos. Dahil kahit anong gawin kong ayaw sa kanya sa mga Bible study at Sunday service, eh ayaw niya.
0: Manalangin ka na lang ng iba. Marami namang mga Kristiyanong babae. Mas banal pa at aktibo sa gawain. May mga pastoro pa na single din naman.
1: Nay, wala pa rin kapalit si Maristel sa puso ko. Kaya tutok muna ako sa misyon.

0: the Lord.
1: Tama lang naman, Brad, ang ginawa mo. Kaysa naman magkatuluyan kayong dalawa ni Maristel. Alam mo, para ka rin kumuha ng isang tipak na bato at inihampas mo sa ulo mo. Bibigyan ka naman ng Panginoon ng isang babaeng may takot sa Diyos. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo, lalo na't nasa misyon ka.
2: Alam mo, Lelot, madali lang akong mag-counsel sa ibang tao. Napapapayapa ako sila. Pero kapag ako na ang nakakaranas ng ganito, ang hirap-hirap tanggapin. Sana nauna kong nakilala ang Panginoong Jesus kesa sa nauna kong nakilala si Maristel. Di ko sana naranasan na manguli na sa kanya.
1: Brad, hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi mo kakayanin. Tignan mo nga kami ni Timmy, di ba? Maraming pagsubok sa buhay namin ang dumaan. Pero nang isuko namin ang lahat sa Panginoong Jesus, heto na kami ng kaibigan mo. Masaya dahil si Kristo ang aming muog na masisilungan. Ganon ka rin dapat.

0: Dear anak, pakahingatan mo ang iyong pagkalalaki. Anumang oras ay gagamitin niya ng kaaway. Maraming mga kabataan ngayon dito sa church ang bumabagsak dahil nakabuntis at nabuntis. Kaya lahat sila nagpakasal sa West dahil ayaw ikasal ni Pastor John.
1: Tay, sina Gretchen at Jim, nagkasala man sila sa church, pero sila pa rin ang nagsama kahit ayaw silang ikasal ni Pastor. Si Jimuel at Nerissa, sila pa rin ang nagkatuluyan kahit di sila ikinasal ni Pastor. Si Lorna at Mike, ganun din ang kaso. Di naman mananampalataya si Lorna, nagkatuluyan sila. Pero kami ni Maristel, wala kaming ginagawang masama. Walang sex. Ang problema lang ay ayaw niyang maborn again. Kaya nagpakasal siya sa iba. Ako ang logi, Tay.
0: Anak, ang kalooban pa rin ng Panginoong Yesus ang masusunod. Merong the best na nakalaan sa iyo ang Panginoong Yesus. Isang babaeng may takot sa Diyos. Isang mapapangasawa mo na nakakahigit sa ibang babae. Sumusunod sa Diyos, kaya siya paparangalan.

0: good morning. May kailangan ka kay Pastor?
1: Ah, oo, si Pastor John. Pinapunta niya ako rito sa office niya. Ah, ako nga pala si Peter Hill. Ang ganda naman niya. Kaano-ano ba ito ni Pastor John? Ah, Kwan, may sinasabi ka ba sa akin? Sorry ha, may naalala lang ako.
0: Ikaw pala yung ibinilin sa akin ni Pastor John, si Peter Hill. Paparating na yon. May nauna kasing kompromiso sa main office. Maya-maya lang nandito na siya. Maupo ka nga pala muna. Siya nga pala. Can I offer you a drink? Anong gusto mo?
1: Gusto kita.
0: Ano?
1: Ano bang itinatanong mo?
0: Sabi ko, anong gusto mong inumin? Kape ba? O tsaa? Kasi may biko akong dala.

Cherry ay isang diborsyada, kaya di ko ipinag-pray sa Diyos. Pero isang dedicated na misyonera, kaya hanggang sa kasalukuyan ay blessed single pa rin ako. Purihin ang Diyos!

Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. Isaiah 39:10.

0: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Binigyang buhay ng inyong lingkod, Roy Camu Gomez. Mga kasamang nagsiganap,
1: Janelle Briones,
2: Marita Anciano Nadal,
3: Eva Morataglia Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Yulcer Buñeto,
6: Rance Ortiz.
0: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya, paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo, Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
3: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa mga kaagapay po natin na sumasama at nakaantabay sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio. At ikaw kaagapay na aming kasama 24 oras sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At binabati na po natin ang mga kasama po natin sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consciencia tuwing araw ng Biyernes, katuwang Antesda. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, tulad nga ng aking sinasabi kanina pa lang, tuwing araw ng Biyernes na kakatuwang natin ang isa sa pinakamagandang ahensya ng gobyerno. Ito po ang TESDA. Alam mo ba mga kaagapay, mamaya ang tatalakayin natin ay patungkol sa gawad sa manlilikha ng bayan o ang tinatawag na GAMABA. Ano nga ba ito? Ito po ay isang National Living Treasure Award. Ito po ang pinakamataas na parangal ng Pilipinas para sa natatanging alagad ng tradisyon at katutubong sining. Ano kaya ang relasyon nito, kaagapay, sa TESDA? Yan ang ating mapapakinggan. Kaya naman po, sa pagkakataon na to, magkakasama ko po ang Executive Director ng Public Information Office mula sa TESDA, kaagapay. At hindi na tayo iniiwan. Kasama ko po si Miss Floramel Joy Songsong. Hi, Miss FMJ. Good afternoon.
5: Magandang hapon, Brian. Hindi naman talaga ako lang iiwan. Kaya lang kung minsan yung mga internet provider natin, para kayo niyang makasama kita. Anyway, magandang hapon po sa inyo at isang opportunity ulit para sa amin sa TESDA para balitaan kayo kung anong mga ginagawa ng ahensyang ito na maaaring yung iba sa inyo ay hindi pa ganun ka-familiar kung ano nga ba talaga ang mandato ng TESDA at ano ang mga servisyo at mga programa na ipinagkakaloob nito para sa ating mga kababayan. At yan po ang isa nating objective na gustong maabot or ma-achieve sa ating pagpoprograma every Friday. Kaya naman, may narapat natin na regularly din, nagbibigay tayo ng TESDA updates para kayo na naman updated din kung ano ang nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas patungkol sa mandato ng TESDA.

0: Bethesda Updates.
1: Isinagawa ang Lakbay Aral Creative Arts Tour sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bohol. Pinangunahan ito ni Mr. Michael Andrew Piñalosa, consultant from the Office of the Director General, bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang pag-unlad ng cultural at creative industries sa rehiyon. Unang binisita ang Buri Crafts Showroom sa Uniweave Raffia and Industrial Crafts, kung saan ipinakita ang mga produktong yari sa Buri, Raffia at iba pang katutubong materyales sa lungsod ng Inabanga. Sinundan ito ng pagbisita sa Tubicon Raffia Gallery at Tubicon Loom Weavers, kung saan nasaksihan ang proseso ng paghahabi at paggawa ng mga produktong raffia na nagbibigay kabuhayan sa maraming lokal na manggagawa sa lungsod ng Tubicon. Sa lungsod naman ng Albuquerque, nagtungo ang grupo sa Asin Tibuok Production Site, kung saan ipinakita ng mga tradisyonal na salt makers ang proseso ng paggawa ng Asin Tibuok, isang natatanging artisanal salt na kinikilala bilang mahalagang bahagi ng cultural heritage ng Bohol. Kasunod nito ang pagbisita sa isang traditional blacksmith workshop sa lungsod ng Luway. Dito ay nasaksihan ang traditional na metal forging at paggawa ng mga bolo, kutsilyo at itak na sumasalamin sa husay at kasanayang na ipapasa mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. Nagpatuloy ang paglalakbay ng grupo sa Hagna Kalamay Producers Cooperative o Jakapco sa Kanupaw, Hagna. Bilang pangunahing organisasyong sumusuporta sa mga tradisyonal na gumagawa ng kalamay, ipinakita ng kooperatiba ang kanilang mga programa at inisyatiba upang mapanatili at mapaunlad ang industriya ng kalamay sa bayan. At ang kanilang huling destinasyon ay ang RNG Shells Trading sa lungsod ng Ubay, isang establishmentong gumagawa ng handcrafted shell souvenirs para sa lokal at pandaigdigang merkado. Ipinakita rito ang proseso ng paglikha ng mga produktong yari sa Kabibi at kontribusyon nito sa lokal na ekonomiya.
2: Kinakatawa ng Philippine Delegation ang bansa sa 10 skills areas, kasama ang kanilang mga eksperto na magsisilbing gabay at suporta habang makikipagtagisan sila sa mga skilled young professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, dala ng mga kalahok ang kanilang talento, gayon din ang pride at mga adhikain ng sambayan ng Pilipino. Binigyan din niyang word skills ay hindi lamang isang kompetisyon, kundi isang pagkakataon para matuto mula sa pinakamahusay, itaas ang pamantayan ng kahusayan at maipakita ang halaga ng skills sa pagbuo ng makabuluhang karera at mas matatag na workforce. Kabilang sa mga pambato ng bansa sina Bea Hermosora sa bakery, Alia Giselle Fernandez sa beauty therapy, James Cabin sa yoga sa electrical installations, Hannah Cristel Cayantic sa graphic design technology at Carlos Antonio de los Reyes sa hotel reception. Kasama rin sina Roy June Padillo sa ICT Network Infrastructure, Abraham Badar at Ronel Aresgado sa Mechatronics, Alexis Joseph Anuta sa Plumbing and Heating, Axel Jade Langamin sa Refrigeration and Air Conditioning, at Liana Crisel Verana sa Restaurant Service. Mahigit 1,400 skills young professional mula sa higit 70 bansa at rehiyon ang magtitipon sa Shanghai upang makipagkompetensya sa 64 skills areas.
0: TESDA Updates.

0: Yan kaagapay ang ibinida po sa atin ng test dummy sa FMJ. Nakakatuwa naman at hanggang ngayon ay balita pa rin ang naganap sa World Skills Philippines. Nako, parang magiging part na ako niyan someday.
1: Actually, yung ating pinakita kanina sa test the updates ay yung grupo na hanggang ngayon ay nasa Shanghai sa China para sa World Skills, yung pang-world na talaga na level. At sila ay yung mga nakalusot na doon sa prior levels katulad nung sa ASEAN at saka sa ASEAN. So sila ngayon ay nandoon, kung doon ako nagkakamali, ngayon ang second to the last na araw ng competition. At pagkatapos nun, magkakaroon na ng closing at yung announcement ng winners. So yan ang inaantabayanan din natin ng mga balita galing sa China do sa ating delegasyon na sumabak dun sa World Skills Competition. And talagang proud na proud tayo. Kasama sa pagiging proud natin, syempre yung mga nakita rin natin sa ating video, yung mga binibisita natin ng mga iba't ibang mga startup business at yung mga ibang nagsimula ng kanilang mga negosyo gamit yung kaalaman at kasanayan na kanilang natutunan mula sa mga training na ipinagkakaloob ng TESDA. At yung susunod nating makakakwentuhan, Brian, ay may kinalaman din doon sa pagpapalawak pa ng naaabot natin. Yung ating pong pag-abot at pagsama sa mga tinuturing natin na masters, cultural masters, yung ating mga recipient ng Gawad Manlilika ng Bayan or GAMABA. At ito ay 13 sila, kung hindi ako nagkakamali, yun yung ating mga GAMABA sa ngayon na siya namang inaabot natin para yung kanilang mga tradition, kasi Masters of Living Tradition nga sila, yung kanilang mga tradition na inire-represent, kaya sila na itanghal na Gawad na Manlilika ng Bayan, ay gusto natin na ma-ensure na yun ay naisusulat, no, na i-document natin para maipasa rin naman magkamit na gabay para sa pagpapasa noon sa susunod na henerasyon. Para hindi maubos yung mga may alam doon sa ganong tradisyon na ginagawa ng ating mga indigenous peoples o yung mga komunidad ng ating mga katutubo. So, makakapanayam natin para dyan ang Assistant Executive Director ng Certification Office. Tiyan ay walang iba kundi si Director John Kelvin Briones.
2: Makina at upok ng bakal sa talyer na ito, may isang kwento ng pagbangon. Para sa mga customer, ito ay isang ordinaryong talyer lamang. Ngunit para sa may-ari, ang bawat kumpuni dito ay bahagi ng isang pamanang nagpabago sa kanyang buhay. Ating kilalanin ang kwento ng tagumpay ng isang natatanging TESDA scholar.
3: Ako pala si Roger Garcia, 34 years old, and I'm originally from Masbate, pero nandito na ako ngayon sa Tacloban City.
2: Si Roger ay isa sa mga out-of-school youth noon na nabigyan ng pagkakataong maging isang TESDA scholar. Siya ay pinalad na maging kapate ng Isuzu Heart and Smile Project na inilunsad ng TESDA at Isuzu Motors Limited. Dito na itayo ang TESDA Auto Mechanic Training Center na nagbigay sa kanya ng masusing pagsasanay at direktang oportunidad sa trabaho. Nagtapos siya noong 2011 bilang class valedictorian at agad na naging mekaniko at service advisor sa Isuzu. Dahil sa kanyang husay, nabigyan din siya ng pagkakataong magtrabaho ng mahigit 2 taon sa abroad. Nang pumuli siya sa Pilipinas, sumubay naman ang pagdating ng pandemya. Sa halip na sumuko, nagsimula siyang mag-home service ng mga sasakyan gamit ang mga paunti-unting na ibong kagamitan. Ang sipag at syagang iyon ang nagbunga ng kanyang tagumpay ngayon. Si Roger ay may-ari na ng sariling auto service shop na may 12 empleyado. kung saan dalawa sa kanila ay scholars din ng proyekto. Dahil libre niyang nakuha ang kanyang kaalaman, libre rin niya itong itinuturo sa kanyang mga taupan. Bukod dito, nananatili rin siyang aktibong partner ng TESDA sa industriya.
3: Meron na rin akong partnership sa TESDA. So I see to it na lahat ng natutunan ko ay may share ko rin doon sa mga trainees na nangangarap din na maging mekaniko.
4: Hello, ako po si JV. Isa pong scholar ng TESDA. Ngayon po, isang lead man ako dito sa Exit 5.
2: Puno ng pasasalamat si Roche sa TESDA dahil dito ganap na nabago ang kanyang buhay.
3: Malaki yung pasasalamat ko sa TESDA kasi kung wala yung TESDA, wala rin siguro ako ngayon dito sa kung ano man yung narating ko ngayon.
2: Lubos na naging emosyonal si Roche nang muling balikan ang karaan at tanungin kung anong mensahe niya para sa kanyang batang sarili na noon ay nangangarap lang din.
3: Yung masasabi ko lang siguro doon sa Roche na batang Roche bago siya pumasok doon sa TESDA na I'm really proud of him. Kasi despite sa lahat ng pinagdadaanan niya sa buhay, hindi siya sumuko.
2: Ang kwento ni Roche ay patunay na kapag ang determinasyon ay nakatagpo ng tamang pagkakataon, ang lahat ay posible.
3: Sa TESDA, pagsama-sama, kayang-kaya.
5: At ngayon po sa ating episode na to ay isa na namang makabuluhang pagtalakay ang gagawin natin. And ito po ay may kinalaman doon sa tinatawag nating mga gamabas or yung mga may hawak ng titulong ito, yung gawad manilika ng bayan. At pag pinag-uusapan ang mga gamaba, isa sa mga busy ngayon ay ang opisina sa TESDA, at sa TESDA po, ng certification office dahil sila yung mas nakatutok ngayon kung paano nga ba mabibigyan ng kaukulang pagpapahalaga at pagpaparangal sa ating mga gawad manlilikha ng bayan. At para malinawan pa natin kung ano nga ba talaga itong ginagawa ngayon ng TESDA sa pamamagitan ng Certification Office, makakakwentuhan po natin ang Assistant Executive Director ng Certification Office ng TESDA, walang iba kundi si Director John Kelvin Briones. Magandang araw, Sir Kelvin.
6: Magandang hapon din po, Edie Joy, at magandang hapon po sa lahat ng mga nakatangkilik sa ating programa dito sa TESDA.
5: Naku, thankful naman kami, Director Kelvin, kasi nga alam ko busy-busy na kayo ngayong mga panahon to. Para paghandaan yung isang malaking proyekto na naman at inisyatibo ng TESDA para mas malawak yung maabot natin at mas malawak din yung mai-offer natin sa ating mga kababayan. At ito nga ay sa pamamagitan nung pag-i-implement natin at ilo-launch, ilulunsad natin actually itong isang mahalagang dokumento para yung ating mga indigenous communities, in particular yung mga nire-represent ng ating mga gamaba, ay magkaroon ng mas malawak na partisipasyon sa ginagawa natin sa TVET. Pakikwentuhan mo nga kami, Director Kelvin.
6: TC-107, your TESDA circular, 107 kasi, yung UTPRAS, that's the regular policy that we have sa pag-accommodate dun sa mga tech folk institutions natin. Gusto sana natin na syempre i-extend yung support na pwede nating ibigay sa pamamagitan ng scholarship dun sa mga indigenous communities. Kasi dun sa UTPRAS, ang covered lang niya ay yung mga businesses, ay yung mga schools, mga TVIs natin. But we have to realize that yung mga indigenous communities natin, wala silang CDA registration, wala silang SEC registration. And that's very important and integral sa UTPRAS because kailangan ng juridical personality so that they can operate. We picked up from the existing policies of TESDA, like yung sa TESDA Circular 093-2019. And we tried to operationalize that back in 2025, around September and October. However, nakita namin doon na baka hindi ito sapat, no? Na hindi ito sapat para ma-cover or mabigyan ng talagang konkretong suporta yung ating mga manlilikha ng bayan at mga communities na nire-represent nila. That's why For the past 9 months, ang ginawa po namin ay nakipag-ugnayan dun sa maraming communities na ito, sa mga partners natin like the NCCA and the NCIP na may mandato na protektahan yung mga indigenous communities natin para makapagkama po sa isang policy. At nito pong July, napirmahan na po yung TESDA Circular 074 ni Sec. Kiko Benitez na naglalayon na i-accommodate yung ating mga malilikha ng bayan into the Tibet ecosystem so that we can extend support to them by offering quality assurance, magkaroon ng scholarship grants para sa mga mag-aaral nila so that they can continue what they do. Kasi yun yung takot natin eh, that in the next years, baka mawala na yung ginagawa nilang arts, yung kanilang IKSP, so Indigenous Knowledge, Skills, and Practices, dahil kulang yung support ang nakukuha nila. In fact, ang layunin natin really is to attract the students, no? Doon sa ginagawa ng kanilang manlilikha ng bayan at hoping tayo na ituloy nila yung, yung mga traditions na yun na nasimulan ng mga ancestors nila.
5: Okay. Pasensya na po kayo kasi kami pagka nagkukwentuhan dito, napaka very natural na lumalabas ang mga termino katulad ng utpras.
6: Yeah.
5: Ang utpras po ay ang, gaya ng nabanggit ni Director Kelvin, ay ang
6: Unified Tibet Program Registration and Accreditation System.
5: So, yun po yung sistema na ginagamit para sa pagpaparehistro ng mga programa sa Tibet at ganun din sa mga assessment na kailangan gawin pagkatapos na natapos yung training na pinagdaanan nila. Very, ano siya, masistema siya, no? Maayos siyang nakalatag kung ano yung dapat gawin para irehistro, ano yung dapat gawin para makapag-undergo ng assessment, at ano yung mga hahanapin para ma-issue ang certification na natapos nga yung training na yon. Ang tanong ko dyan, Director Kelvin, paano natin na iuugnay ang isang structured na proseso katulad ng UTPRAS doon sa practices, traditional practices ng mga manlilikha ng bayan? Kasi sa pagkaalam ko, yung karamihan dyan ay kung ano yung nararamdaman, ano yung napanaginipan, ano yung nangyayari, very siya, unstructured, no?
6: Yes,
5: For lack of a better term. Paano natin mapag-uugnay ang isang very unstructured na kaparaanan o tradisyon doon sa isang structured na sistema ng pagpaparehistro ng programa at pagsasagawa ng assessment later?
6: Isa po yan sa pinaka-challenging na parte ng pag-develop ng policy para sa kanila. That's why we

0: yes or no, kung ano lang yung willing sila na i-share as part of their training plan and training proposal. So there are observable kasi and measurable na skills within that those IKSPs. And hindi natin pwedeng pakialaman yung mga hindi nila pwedeng i-share. So ang pwede lang nating i-share o pwede, ang willing lang silang i-share, yun lang yung ating i-accommodate doon sa ating program registration for them. Tama kayo kasi yung mga Dreamweavers na yan. Mm-hmm. Pati yung mga patterns. May mga patterns sila na hindi nila pwedeng ilabas eh. Outside mm-hmm. the community eh. May mga patterns sila na hindi sacred sa kanila that they cannot really share those patterns sa ibang tao outside the community. Mm-hmm. Okay, so mag-iingat tayo pagdating sa mga ganong bagay. Mm-hmm.
1: Pero sa ganong paraan ba, natitiyak natin na napapangalagaan yung intellectual property or nung mga komunidad do sa mga ganong disenyo o do sa kanilang ginagawang as part of their tradition?
0: Yes. Guided tayo ng NCIP guidelines doon sa pagkuha. Hindi exactly free, prior, and informed consent kasi ang mga proyekto ng gobyerno katulad ng ginagawa natin ngayon ay exempt sa pagkuha ng FPIC. Nonetheless, we have to secure the approval of their IPSs or yung indigenous political structure nila. And meron tayong dalawang measures para matiyak na yung ma-operationalize natin yung idea na yun na talagang hindi natin ma-violate yung ownership. Una, ang mga pwede lang nilang tanggapin na trainees sa kanilang mga training na ito ay mga galing lang doon sa komunidad.
1: Okay.
0: Tapos yung training plans na isasubmit nila ay hindi pa pwedeng i-share at hindi pwedeng gawing o akariin ng ibang institutions na gustong mag-offer ng katulad na training. So ibig sabihin, kanila lang talaga yung mga training plans na yon. And the reason why we get those is for COA purposes lang. Talagang itinatago lang siya ng provincial office but they're not meant to be shared to any other institution other than the community.
1: Mm-hmm. Sa ilalim nitong programa na i-implement natin, yung mga gamaba, yung mga manlilikha ng bayan natin, automatic ba siya na nagiging trainer nung gusto nilang i-pass on na kaalaman at or tradisyon nila?
0: Simple lang yung idea namin dyan. Mahirap kasing maging Tibet trainer. Meron ka dapat NC, tapos may TM1 ka, yes. Trainer's Methodology, para magkaroon ka ng NTTC. No? Masusing ano yan, proseso para makalusot. And they do not deserve to be subjected to that because these are masters. Ang idea nga namin dyan, well, before magkaroon ng TESDA, before pa magkaroon ng education system sa Pilipinas, nag-i-exist na itong mga communities na to. And who are we now to question their expertise and mastery of these traditional crafts?
1: Mm-hmm.
0: So, para ma-accommodate sila without those unnecessary processes na hindi relevant sa kanila, the guidelines that we are issuing or promulgating now ay automatic na silang ina-accommodate bilang trainers and assessors kasi sila lang ang makakapagsabi kung paano gawin yung craft nila at walang ibang makakapagsabi kahit sino sa Pilipinas na tama yung ginagawa mo o hindi. Mm-hmm. So automatic yun yung pagiging trainer and assessor nila.
1: Na-imagine ko kung gaano ka-challenging talaga yung pag-ugnayin mo ang isang structured na sistema at saka yung napaka-unstructured, parang free-flowing na paraan ng pagtuturo. Kasi nga, sanay na tayo na pagka sinabing training, ay ano yan, classroom setting, merong nagtuturo or trainer, tapos merong mga requirement. And speaking of requirement, sa atin sa UTPRAS, ang isa sa mga tinitingnan din ay una yung dami ng pwedeng i-accommodate sa bawat batch, ano yung mga entry requirement ng mga magiging trainee mo. Sabi mo kanina, hindi pwede yung tagalabas ng komunidad.
0: Yes.
1: So
0: nandun
1: lang tayo sa mga member ng community na yon. Pero ang edad, yung iba dun, di ba, pag the minute na nakakaintindi na eh, yung ilang mga naunang mga manlilikha ng bayan, isinasali na yung kaalaman eh. Yung iba intentionally, yung iba unintentionally natututunan ng isang bata sa komunidad, yung tradisyon ng kanyang komunidad. Meron bang mga ganong requirement pa rin as to age, yung ganon?
0: Mas maluwag no, sa atin, marami tayong mga nilagay na provisions dun sa TC 074 para ma-accommodate yung. Kasi when

0: he went to Region 12 nga to talk to the Gamabas, no. Ang sabi nila, as early as 7 years old na introduce na namin yung crafts na ito sa mga bata, no. Pero syempre meron pa ding mga COA guidelines and mga guidelines din na medyo challenging para sa amin, no. Pero isinama namin dun sa guidelines natin na they can be observers, yung mga mas bata. They can already observe. Ang limitation kasi is that yung mga scholarship receivers natin dapat, or recipients natin, kailangan 15 years old. Mm-hmm. No? Pero, yun nga, hindi kailangan makumpleto nila yung 25 na estudyante sa TVET, kasi dapat 25 students, diba? Although yan din ngayon ay currently natcha-challenge na because of the advances in technology. Pinag-iisipan na rin natin sa TESDA kung dapat ba na 25 lang. Paano kung yung training ay pwede
1: online
0: namang
1: naman.
0: O online naman, pwedeng massive open online courses. So lahat ng yan ngayon under the leadership of Sekiko, inaano natin, nire-rethink natin, eh. Well, going back to the Gamaba, tama po kayo, maraming kaluwa na binibigay para sa kanila, kasi hindi talaga sila as tedious as the formal settings that we have na sa education system natin. That's why we, ito yung pinakamaganda, I think, na pinaka-beautiful na leeway for them, no? When we talk to them, sabi nila may mga crafts sila na hindi nila ginagawa pag may mainit na yung araw. Kumbaga, tirik na yung araw.
1: Oh.
0: So, ina-allow natin sila to be flexible dun sa kanilang training schedule. For example, they can start like 5 a.m. or 6 a.m. to 8 a.m. Pero pag tirik na yung araw, tigil na lang yung training, pwede nilang ituloy sa hapon pag hindi na masyadong mainit. Kasi part yun ng tradisyon nila. Part yun ng kanilang yung sanctity ng practice nila, na hindi pa pwede nilang gawin yun. Marami pa kaming gustong i-share dyan, pero yung iba medyo kakaiba talaga.
1: Oo. And nabanggit mo yung sa ilan sa mga kailangang ipatupad or gawin na paraan para matiyak lang na tayo ay nagiging compliant din sa, halimbawa, may kinalaman po sa mga kapirahan at scholarship. Ang isa doon sa mga requirement doon, syempre, ay para matiyak na ma-maximize natin yung resources na ginagamit sa pag-provide ng scholarship sa ating mga nagiging trainees, ay yung kanilang attendance.
0: Yeah.
1: Paano natin ngayon gagawin yan? Sa karamihan po ng mga training institutions at yung setup natin, meron tayong ginagamit na biometrics.
0: Yes.
1: No? Na para matiyak na ganito karaming araw ang kanyang idinalo or ang attendance niya, nakumpleto ba niya yung training, and so on and so forth. Medyo challenging kasi karamihan sa mga indigenous communities natin, nasa mga malalayo at mga remote na lugar, eh. Paano yung aspetong yun?
0: Opo, tama po yan, Edijoy, no? Sa atin kasi sa TESDA, we ensure na yung perang binibigay ng gobyerno sa atin talagang napupunta sa kung saan dapat gastusin. That's why isa sa mga measures natin to ensure nga yan ay yung BSRS o yung biometric system natin, para masigurado na yung mga estudyante o mag-aaral ng TESDA talagang uma-attend. Kasi binibigyan natin ng scholarship yung ating mga eskwelahan so that they can run the training, no? Mahirap nga yun, challenging nga, unless mayroon silang Starlink doon sa lugar kung nasaan sila, di ba? Pero medyo malaking investment yun.
1: Ako nga, walang Starlink.
0: Opo. Medyo malaking investment yun para sa kanila. Although yun din yung isa sa mga gusto nating i-address, no, na bigyan natin sila ng support para yung mga ganong klase ng bagay magkaroon din sila. But to address the question, na binanggit din ni Congressman Roman Romulo during one of the hearings, no, sa House of Rep, sabi niya kailangan merong paraan pa rin para ma-ensure na hindi walang ghost scholars, 'di ba, kahit sa mga communities na ito. So ang gagawin po natin, kasi may mga biometric system naman na hindi kailangang isama or i-connect sa internet, no? So yun yung kailangang isama nila dun sa training plan nila o sa training proposal. So sasagutin natin yun through scholarship.
1: Mm-hmm.
0: Para makapagpundar sila ng ganun, nang sa ganun ay ma-quality assure pa rin natin, kasi bibigyan natin sila ng scholarships.
1: Mm-hmm. Nakapaloob din doon sa guidelines na ito ay parang full value chain ang gusto nating i-provide, at gabayan yung ating mga gamabas sa pag-achieve ng ganitong naisin. Ano ibig sabihin ng full value chain?
0: Iyan. Napakaganda rin po niyan. Kasi sa pag-iikot natin sa buong Pilipinas, sa pakikipag-usap natin doon sa mga weavers natin in particular, hindi nila problema yung pag-weave.
1: Mm-hmm.
0: Marunong sila mag-weave at may mga apprentices na sila na kayang mag-weave and they don't really need at this point yung mga sophisticated na mga kagamitan or equipment. But even those who have these equipment na provided ng DTI, for example, dyan sa Don Mariano Marcos State University sa La Union, ang problema nila, it's not really the weaving part, but really the production of the silk,
1: mm-hmm.
0: yung pag-cultivate ng mulberry at ng silkworms so that they can have these raw materials na pwede nilang i-process at nang sa ganun, ma-weave into mm-hmm. yung mga ginagamit natin ngayon ng mga barong, no? Mga baro at saya. Yun yung problema. That's why, kausap namin sila, ang sabi nila, mahirap mag-cultivate o mag-produce ng abaka. So, naisip namin, we have to adopt a full value chain sa pagbibigay ng support sa kanila. Which means that pwede nilang ataduhin yung training, hati-hatiin nila yung training into certain levels.
1: Mm-hmm.
0: Una, merong training na, kasi may mga part, may mga members ng community na wala talagang talent sa weaving eh.
1: Oo.
0: No? So ang kaya lang talagang gawin ay magtanim at mag-harvest ng abaka. So, meron silang training within this framework ng TC 0074 na nag-a-allow for them to have that kind of training. Na particular lang dun sa pag-harvest ng abaka.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding training para doon sa pag-process naman ng raw materials. So, pwede silang mag-submit sa amin ng training plan, training proposal, pabudgetan natin yun, bibigyan natin ng scholarship. And then, of course, yung pinakamahalaking halaga, no, pinakamahalaga dun sa part na yon ay yun namang actual weaving part.
1: Mm-hmm.
0: At pwede rin nilang ataduhin yon into 3 levels o kung ilan yung naiisip nila na appropriate sa kanilang based on their traditions and their the nature of the craft that they have, no? Pwedeng intermediate, no? Pwedeng beginner, intermediate, tas papunta sa pinaka yung master na talaga.
1: Uh-huh.
0: So all of these milestones ay pwede nating i-accommodate because we have a full value chain, a whole value chain approach. So pwedeng budgetan at bigyan ng scholarship bawat level na 'yon.
1: Yan, ako, ang dami ko pa sanang gustong itanong kaya lang nakikita ko may sumisenya sa akin kaya doon sa ating mga listeners na who might be interested to know these things, ano ba ang masasabi mo at baka nagkataon na malapit sila sa mga IPs or dun mismo sila sa IP mm-hmm. community nakatira?
0: Yeah, oh. Well, gusto ko lang i-share na ito ay part ng mas malaki pang layunin ng gobyerno na to really zero in on human capital development. Sabi na rin ni PBBM, 'di ba, ni President Marcos na yung last half of his term will be spent on human capital development. And hindi yung pronouncement na yon ay hindi malayo sa mandato ng TESDA. Kaya hindi yung ginagawa natin and we have to make sure na hindi lang yung mga nasa cities ang ma-accommodate natin but also lahat ng posibleng training na pwede nating ibigay na pwedeng pagkakitaan ng ating mga mamamayan ay magawa natin at maibigay natin sa kanila. That's why we are trying to come up with guidelines that are responsive and talagang how do I say it? Yung para sa kanila talaga.
1: Mm-hmm.
0: Very specific for them. So we can accommodate them into the Tibet ecosystem. Maraming challenges sa pag-approach sa kanila but we have to be guided ng mga guidelines ng NCIP. They can bisitahin nyo lang kami dito because siguro I'm preempting it but in October we are launching these guidelines formally with the NCCA and the NCIP at magkakaroon ng bahagi doon sa launching na yon where we will invite teachers, no? We will invite students and other partners para ma-observe nila yung ginagawa ng mga gamaba natin dito sa TESDA Women Setter sa ating WANA Creatives.
1: Ayan. Ako, maraming salamat at napaunlakan mo kami, Director Kelvin, para naman bigyang linaw itong mga developments na ito. At yan po ay patunay lang na talagang ang ahensyang ito ng pamahalaan ay nagbibigay daan para sa mga opportunidad para mapaunlad ang ating pong mga manggagawang Pilipino. At ang mga paraan po na aming sinisikap na ihatid ay totoong tumutugon doon sa pangangailangan ng mga komunidad at inklusibo, kasama ka kahit na nasaan ka pang komunidad na bibilang. At marami pa pong impormasyon ang aming nais na ibahagi sa inyo, kaya patuloy lang na sumubaybay sa bahaging ito ng Ahensya de Consensya every Friday, kung saan nakakasama ang TESDA. At thank you very much.
0: Salamat din po,
1: Director Kelvin, sa iyong pagpapaunlak para sa ating kwentuhang ito patungkol sa mga manlilika ng bayan, ang ating mga GAMABA awardees or mga holders ngayon. At sana nga ito yung nagbigay daan sa mas malinaw na kaisipan kung paano nagsisikap ang TESDA sa pangungunan ni Secretary Kiko Benitez para mas maging kapakipakinabang ang ating mga manggagawang Pilipino.
2: Si Miss FMJ at syempre si Director Kelvin Briones, na kung saan ang ating naging kwentuhan ay naging sentro para po sa mga kababayan po nating katutubo, sa mga kababayan po nating naglaan ng kanilang buhay upang ma-recognize ang kanilang paggawa. Tama ba ako dito, Miss FMJ?
1: Tama ka dyan, Brian. At talaga namang yun yung isa sa mga naisin natin na mabigyang daan sa ating mga ginagawang programa at inisyatibo na hindi lang pang mga nasa syudad, kundi at ng panig ng Pilipinas na pwedeng maabot ng ating mga programa, ay matiyak natin na sila rin ay nakikinabang doon sa mga programa at mga serbisyo na ipinagkakaloob ng TESDA.
2: Mm-hmm. At saka ang pinaka na-appreciate ko dito, Miss FMJ, no? Ang ganda nga nung sinabi po ni Director Kelvin na, oo nga, no, bakit natin sila i-assess? Eh, bago pa man magkaroon ng sistemang education ang Pilipinas, ay mayroon na silang tinatawag ng sarili nilang pagkakataon na lumikha. Tama ba ako doon, Miss FMJ, sa napakinggan ko? Yan, no, mga kaagapay, no, yan yung ating isa sa pinakamatibay po na ating talakayan, kasama pa rin po si Miss FMJ. At sa pagkakataon na to, Miss FMJ, ako po ba ay malinaw niyo pong naiintindihan?
1: Ayan, okay naman na ngayon, sabi sa iyo eh. Challenging eh, hindi talaga kita iniiwan.
2: Yun,
1: Miss
2: FMJ.
1: Kung makikiayon lang sa akin ang signal eh, hindi kita iniiwan.
2: Yung Miss FMJ, no, tama ba ako nang napakinggan, no, paki-clarify lang po yung sinabi po ni Director Kelvin, na ang sinabi niya dito is bakit natin sila bibigyan pa ng parang ano to, ng parang certification, eh bago pa naman daw magkaroon ng sistema ng education sa Pilipinas ay marunong na silang maghabi. Tama ba to, Miss? Ibig sabihin kapag automatic ba sila ay nagtuturo kaagad, hindi na nila kailangan ng certification?
1: Tama yan. Automatic yung kanilang pagiging mga trainer at assessor kapag ka sila ay GAMABA, kasi nga sila yung nakakaalam nung ins and outs nung kanilang tradisyon o nung kanilang ginagawa. So hindi na kailangan ng certification ng NC or ng TM para sila ay kilalanin bilang trainer at bilang assessor.
2: Mm-hmm. Kaya sa mga Miss FMJ, paano nga ba ulit pinipili ang isang GAMABA?
1: PCA ang siyang mayroong kumbaga sakop niya yan, ang pagkilala at proseso siya talaga, matagal na proseso siya. Kaya para ang isang individual ay kilalanin bilang manlilikha ng bayan, eh dumaan siya doon sa proseso ngayon.
2: Ano ba to, Miss Effie? Most of the time, taon ba yung, ano to, parang taon ba to na isinasagawa para maituring ka na bahagi ka na ng GAMABA?
1: Hindi eh. Hindi siya taon-taon na ginagawa. Depende kung sino ang nakaka-comply na doon sa mataas na standard at requirement para kilalanin ka as GAMABA.
2: Mm-hmm. Naku, Kaagapay, no, napaka-special talaga ng parangal na ito. Kasi ano to eh, kumbaga parang hindi lang to sa usapin ng sertipikasyon o sa usapin ng pagkilala, pero ito ay pagbabahagi ng likas na kasanayan at kasaysayan nating mga Pilipino na ituturo natin sa kapamaraanan ng ilalim ng TESDA. Miss FMJ, no, tama ako nang napakinggan kayo na ito ang pinakamataas na karangalan dito sa bansa.
1: Mga cultural at traditions natin, ang gamaba ang pinakamataas na pagkilala. Parang katulad din yan ng mga national artists na inaano natin, pinaparangalan natin at kinikilala natin. Ito ay, ang gamaba ay may kinalaman sa kanilang mga artisanal na crafts, yung kanilang mastery ng mga cultural traditions na mayroon ang ating mga indigenous peoples.
2: Mm-hmm. Kaya po mga sa mga kaagapay po natin na ating kababayang katutubo, ano man po ang inyong tribong pinanggalingan, ano man po ang inyong pinanggalingan po na grupo, baka kayo po ang hinahanap po ng TESDA upang magbahagi po ng likas na kasanayan ng inyong pong grupo, ng inyong organisasyon, ng inyong pong tribo. Kasi alam nyo kaagapay, ang pagbabahagi po ng sini dito sa publiko ay pagkilala po sa pinakamataas na katanyagan po. Ito nga po tinatawag nating gamaba. Kaya Miss FMJ, bago tayo magtapos, baka may paalala ka sa mga kaagapay natin sa usapin po ng ating pong tinatawag ng likha ng gawad manlilikha ng bayan dito sa Pilipinas. Miss FMJ, yan kaagapay, no? Kasalukuyang nagkakaroon talaga tayo ng mga ilang technical difficulties sa pagkakataon na to. Pero alam nyo kaagapay, no, ang isa sa pinakamatibay dito na aking naunawaan at natunghayan na ito ay panawagan sa mga kababayan po nating katutubo, kababayan po nating nasa bundok, na magkaroon po tayo ng pagkakataon na gawin po natin na i-share ang ating pong likha, ang ating pong gawain. Miss FMJ, huling panawagan mo sa mga kababayan natin, lalo na po doon sa mga kababayan po nating katutubo. Yan kaagapay, medyo challenging talaga. Kaya naman sa pagkakataon na to kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay John B. Reyes, kay Felix Tapon at kay Nicole Estoy, at syempre sa ating intern mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
9: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay, welcome sa Doctors Online, kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon on air. Siyempre, dito yan sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at siyempre, ngayong hapon ito ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, psychologist Tofi De Jesus, na makakasama niya naman sa loob ng 45 minutos. Ayan. Ay, naku mga kaagapay, maulan na naman. Naku, sana po kayo ay safe nasaan man po kayo ngayon. no, labasan na naman tayo ng payong at bota. Ayan. Yung ibang lugar yata, hindi pa lumulubog ang baha, inuulan na naman ngayon. Konting tiis mga kaagapay, ganyan talaga. Dahil syempre, tag-ulan eh. Talagang legit na tag-ulan sa Pilipinas ngayon. Pero alam nyo, for every situation, there is always an opportunity. Pero ito ang tanong. Ikaw ba ay nabubuisit na laging walang pasok ang mga anak mo? Ikaw ba ay nababalisana na tipong paano na lang yung tuition na binayaran ko? Paano ngayon yan? Sinong magtuturo sa mga anak ko? Kung ikaw ay ganyang uri ng magulang, aba, swak na swak ang ating paksa ngayong hapong ito. Dahil ngayong hapon, pag-uusapan natin, how do we continue education at home? Ayan, kaya kung meron kang mga gustong tanungin, meron kang gustong sabihin, meron kang komento tungkol sa gantong paksa, aba, ilagay mo na yan sa ating mga social media platforms, whether sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel na 702-DZS-FEBC Radio TV. Habang nandyan kayo, abay mag-like, mag-comment at mag-subscribe na kayo sa ating mga various social media platforms. Now, of course, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa radyo gamit ang ating 702-DZAS app. Maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa DZAS at sa pakikinig ng mga programa sa himpilang ito. Siyempre, magandang hapon din sa ating mga kaagapay na nakikinig naman sa atin via 1062-DXKI Coronadal at 1116-DXAS Zamboanga City. Ayan, hopefully baka mas maaraw-araw ng konti ang weather dyan sa Mindanao. So again, ang paksa natin mga kaagapay, how do we continue education at home? Okay? Again, kaya pag meron na kayong mga sitwasyon na kailangan itanong, aba, sabihin nyo na kagad sa amin yan. Huwag na tayong mag-tumili. Diretso tayo ngayon sa ating Health Forum.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
8: Today's Doctor Online.
9: Kayo pa rin po ay nakikinig sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kami po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon on air para naman sa inyo na aming mga kaagapay. Ano? Alam niyo po, ang ating topic, continuing education at home, napapanahon ngayon yan. Kasi ang daming pulang pasok. Diba, noong Agosto na lang, parang dalawang linggo yata yun na napaka-intermittent ng pasok ng mga bata. So ikaw ngayon, mapapaisip ka, paano yun? Itong mga anak ko pa naman, yung tipong pag walang klase, either maglalaro na lang, magga-gadget na lang. Okay. Una sa lahat, ganito po yan, mga kaagapay na mommy and daddies. Una, kung merong synchronous platform yung eskwelahan ng anak mo, wala kang kailangan problemahin. Kasi ibig sabihin nun, kahit hindi sila pumapasok sa eskwela, eh tipong tuloy ang klase online. Okay? Dito natin ngayon may enjoy ang benefits ng technology. Kasi kahit papano, kahit nasaan ka, pwede eh. Kahit papano, ano man ang mangyaring panahon, pwede magtuloy ang pag-aaral. However, minsan may mga gantong sitwasyon. Sasabihin ng school, eh paano yun? Yung mga teacher namin, syempre mga tao rin yan sila. Yung mga teacher namin, eh tipong nagbabiyahe din. Hindi naman yan gawa sa bakal, di ba? So, sasabihin ng school, baka pwedeng asynchronous na lang. So, ibig sabihin, may activities. Kapag ka ganun, mga kaagapay, huwag nyong isawalang bahala ang asynchronous activity. Meaning, pag ginawa yan ngayong araw, kahit hindi ngayong araw ang deadline niyan, ipagawa ninyo sa inyong mga anak. Huwag magsasabi na, eh nay, wala naman hong pasok, baka pwedeng maglaro na lang. O kaya nay, walang pasok ngayon eh, dapat hindi ako nag-aaral. Maling pamamaraan po yan. Kasi ganito po ang sistema, mga mommies, mga daddies. Ang punto po dito, kung ang yan araw na yan ay class day, dapat school task ang ginagawa ng anak ninyo. Okay? Bakit? Una sa lahat, a human person is a creature of habit. Ibig sabihin, tayo ay mas nagiging okay kapag meron tayong routine na nasusundan. Kapag wala kang routine na nasusundan, katapos-tapusan yan, eh tipong magugulo yung sistema ng katawan mo. Eh it takes some time para maibalik mo yung sistemang iyon sa iyong sarili. So for example, Lunes pumasok ka. By Tuesday, ine-expect ng katawan mo na may pasok ka uli. Eh kaso biglang bumagyo. Wala kang klase. So ang isipin ng katawan mo, eh biglang parang style weekend mood. Walang pasok eh. Eh Wednesday, nagkapasok. O di sige, balik eskwela ka. So yung temano ng katawan mo, okay, balik eskwela tayo. Eh kaso Webes, umulan na naman ng malakas. Wala na naman pasok. So, kumbaga po, nadidiskaril yung sistema ng katawan. That is why, importante bilang mga magulang, kapag walang pasok ang anak ninyo dahil sa panahon, kapag wala silang synchronous classes online, schoolwork pa rin ang paggawa ninyo. That way, mananatili dun sa mindset at dun sa sistema ng katawan ng anak mo na ito ay araw ng pasok. Pag tinanong niya, nanay, tatay, KJ mo naman. Wala nang ang pasok. Diba dapat nag-i-enjoy kami kasi libreng araw. Ito ngayon ang i-explain nyo sa kanya. Ang sistema at ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. So kumbaga sa gantong pagkakataon, ilagay mo kagad sa sarili mo na kapag ang sistema na pabayaan, kapag ang disiplina nag-breakdown, ang hirap i-restructure. So dito nyo ngayon bibigyan ng value, sabihin nyo sa mga anak ninyo na, anak, dito ngayon papasok na if you know you are responsible for something, don't stop until the task is finished. Tuturuan mo ngayon ng disiplina yung mga anak mo. Okay? Kasi sa totoo lang, ang dapat na araw na wala silang pasok, yung weekend na wala silang pasok. So kung yan ay weekday, kailangan sabihan mo ang anak mo, anak, oras ng aral mo ngayon. Kung paano yung sequence ng oras sa school, ganun pa rin ang gawin mo. E pag sinabi niya, nay, ano naman ang babasahin ko dito? Anong aaralin ko? O di ganito ang style, mga nanay. Kung meron pong course outline ang inyong eskwelahan, which is may ibang eskwelahan, ganun nangyayari eh. Titignan nyo ngayon yung course outline na yon. Yung course outline na yan, binibigay yan per quarter or per trimester, depending sa sistema ng eskwelahan ninyo. Yung course outline na yan, may mga goals, may mga task na dapat magagawa ng anak nyo at the end of the sem or at the end of the trimester. So sa ganung pagkakataon, dun ngayon sabi mo sa anak mo, anak, gamitin mo tong course outline. Ano yung dati mong lesson? Okay? So kung kunya, sabihin ng anak mo, nay, nasa unit 1 kami, chapter 4. O di sabihin mo sa anak mo, o para ngayong araw, tapusin mo ang chapter 4 ng libro mo at kung merong kailangang sagutan, pagpraktisan mo na. Kunyari, sabihin ng anak mo, naku nay, yung teacher namin, mataray yun. Hindi niya gugustuhin na yung libro ko, sinagutan ko in advance. Sabihin mo sa anak mo, anak, kaya kami notebook. Okay? So kung tutusin, walang lusot. Okay? Kasi ang punto dito mga nanay, you have to be firm. Take note of my term ha, firm, not strict. Magkaibang bagay yon. Pag sinabi mo kasing firm, this is not simply coming from your ego. Pag sinabi mong firm parent ka, ang una mo kasing tinitingnan dyan, ano ang bagay na magagawa nito para sa anak ko. Kaya ka nagiging firm kasi alam mo na yung anak mo ang magsasuffer kung hindi mo aayusin ang sistemang iyan. When you are strict, the problem there is that you are imposing your power towards the child. Okay? So, kapag ginagawa mo yon, that you are enforcing your power towards the child, dun siya hindi nagiging maganda. Dun umaabot sa punto na parang power tripping ang ginagawa mo sa bata. So, that's why the goal, mga mamis, mga daddies, is to be firm with the discipline that we have for our child. Okay? Kasi kumbaga ang goal nga natin dito yung sila yung ma-develop. Tandaan nyo to, usapang ano na lang ha, real talk tayo. Sa totoo lang, ang Pilipinas ngayon, medyo na pag-iiwan na tayo sa education natin. Fact iyan, hindi yan hearsay, hindi yan chismis. The numbers that our schools and our universities at the local level will attest to that. Pero ito ang punto. Hindi porket bumababa ang level ng edukasyon sa Pilipinas, kailangan madamay ang anak mo. The family still plays a big role in the development of the child, even in the academic development of your child. Bilang magulang, ikaw din ay isang guro sa iyong anak. Eh sir, hindi naman ako matalino, malay ko ba dyan? Hindi ko naman sinasabing kailangan maging matalino ka eh. Pero ang punto doon, kailangan lang maging committed ka at maging firm na pag alam mo may kailangan na academic endeavor yung anak mo, gawin mo. Kapag kunyaring merong activity, may seat work, may assignment, ipagawa mo. Okay? Katulad nun, kung may course outline, sundan mo lang yung lesson ng course outline. Pag sinabi ng anak mo, Nike, tapos na kami sa chapter 5. O di sige anak, chapter 6 ang tapusin mo ngayong araw. Ang punto dun, binigyan mo siya ng ikaka-occupy ng araw niya na maayos. Now, there will come a time na magtatantrum yan. Nanay naman eh. Pasaway naman nanay. Ang hirap naman eh. Pero lagi ito ang itanda nyo sa kanila. Ang disiplina, madaling mawala, mahirap ibalik. At sabihin nyo sa kanya na hindi mo gugustuhin na ang mangyari sa anak mo ay mag-suffer na magkaroon ng breakdown sa disiplina at siya ngayon ang mahihirapan. Okay? That is what really being a loving parent is all about. Okay? Magbabalik tayo mga kaagapay. Huwag aalis. Babalik ang Doctors Online.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health tips.
12: Kaagapay, mayroon ka bang kamag-anak na mayroong ADHD o ang tinatawag na Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang individual ay hyperactive, mayroong kakulangan sa impulse control, at may kahirapan sa pag-focus sa isang gawain o bagay. Kadalasan, nakikita ito sa mga bata pero pwede ring tumuloy hanggang sa paglaki. Kaya narito ang ilang paraan na makatutulong para ma-manage ang ganitong kondisyon. Una, magbigay ng structure at gumawa ng regular routine na maaaring gawin sa pang-araw-araw ng mga bata. Mahalaga ang consistency at iwasan dapat ang pabago-bago na schedule. Pangalawa, tiyakin ang malinaw na communication sa bata. Iwasan ang pagbibigay ng biglaang maraming instructions. Pangatlo, magbigay encouragement, feedback, reward para sa tamang behavior at tamang consequence para sa di magandang behavior. Pang-apat, iwasan ang distractions at magbigay ng timeouts tuwing nawawala ng kontrol ang bata. At panghuli, ibigay ang pagmamahal at buong suporta. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
10: Doctors Online.
13: Sa ipabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Hindi lang.
14: 702-DZAM.
13: Agapay ng sambayanan.
15: Iyo ang tanong.
13: Kay Doc ang sagot.
9: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapi sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Ang paksa natin ngayong hapong ito, continuing education at home. Ayan. Sabi natin kanina, no, bago mag-break, kung lagi na lang walang pasok sa lugar ninyo, aba, huwag mo pa rin pabayaan ang anak mo. Siguraduhin mo na tipong meron pa rin siya mga activity na nagagawa sa kanyang mga schoolwork. Walang masama na gumamit ka ng mga course outline na binibigay ng eskwelahan para maging guide ng anak mo sa kanyang mga kailangan gawin. Importante na patuloy mong binibigay yung consistent schedule na meron siya sa school at ilalapat mo sa bahay. That way, walang magiging breakdown ng discipline sa anak mo at wala rin magiging difficulty kapag kunyari naman bumalik na siya sa regular schooling. So, ngayon naman, meron tayong mga tanong galing sa ating mga listeners. Ano? Sabi, bakit po mahalagang ipagpatuloy ang pag-aaral kahit wala sa traditional setup of classroom? Why? Kasi ang binedevelop mo dito ay ang personal character ng iyong anak. Alam niyo po mga kaagapay, pag tayo po ay nag-aaral, kalahati lang po dyan ang academic. Ibig sabihin, kalahati lang po niyan ang silbi na patungo sa katalinuhan ng isang tao. Ang kalahati po ay ang pagmumolde ng karakter ng isang individual. Halimbawa po, kapag nag-aaral ka, kapag marami kang kailangan basahin, ang madedevelop mo dyan, pagtsatsaga. Okay, una sa lahat. Kasi tsatsagahin mo yung buong haba ng babasahin mo. At the same time, ipoproseso mo yung pagkuha ng importanteng detalye. Organization skills yan. Kumbaga, kapag may kaguluhan, mayroong isang maraming detalye na nagiging panggulo, kailangan nagiging matalino ka, mapanuri ka, ano yung mga detalyeng importante lang sa akin, ano yung relevant sa hindi. Pangatlo, it teaches them resourcefulness. May assignment, i-research mo sa Google, walang masama doon. Diba? Mag-iisip ngayon yung anak mo, ito bang article na to, legitimate ba to o hindi? Mukha bang talagang ano to, genuine yung information o hindi? Ang punto dito mga kaagapay, hindi nakukulong sa classroom ang pagkakaroon ng edukasyon. And at the same time, hindi ito natatapos kahit nga graduate ka na. Ang punto dito is that habang bata pa lang ang ating mga anak, turuan na natin silang maging independent lifelong learners. Ituro natin sa kanila na tipong ang pag-aaral ay isang bahagi ng kanilang buhay na patuloy na makakatulong sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Now take note, hindi ko sinasabing kailangan maging nerd ng mga anak ninyo. Hindi ko sinasabing ganun. Hindi ko sinabing isubsob nila yung mga mukha nila sa libro. Hindi. Ang punto lang doon yung may disiplina, may structure. Yung tipong pag alam mong araw ng pasok, yung activities na pwedeng gawin sa pagpasok, yun ang gawin mo. Okay? Now, sabi, hi po, gusto ko lang pong ma-educate. Malaki po ba ang maging epekto mentally sa anak ko kung ilalagay ko lang siya sa isang homeschooling setup instead sa traditional setting? Okay, ganito po yan. Mental health wise, walang nagsasabing research na ang mga homeschooled ay disadvantaged. Okay, hindi po ganun yon. Hindi po porkit kayo ay mag-homeschool, ang ibig sabihin nun yung social skills ng anak ninyo hindi magde-develop. Nakasalalay sa inyo yan eh. Kasi una sa lahat, yung pakikitungo ng anak ninyo sa kanyang pamilya, social skills din yan. Darating din ang panahon na lumalabas ang pamilya ninyo. So, nagpupunta ka sa mall, nagsisimba ka, nagpupunta ka sa ibang kamag-anak. So, those are also social skills na pwedeng matutunan ng anak mo. So, sa ganung pagkakataon, it doesn't necessarily work in that way na makakasama sa mental health niya. Ngayon, ang punto lang dito, kung i-homeschool mo yung anak mo, ang pinaka-importanting factor dyan is may pwede bang mag-facilitate. Ibig sabihin, may tao ba na magmo-monitor? Kung kunyaring bigla siya mangailangan ng tulong, may malalapitan ba? Kasi ang iiwasan mo dyan, yung paging pakiramdam ng anak mo, para siyang helpless. Yung bang tipong may kailangan siya pero wala siyang malapitan. Meron siyang tanong sa kanyang isipan pero wala siyang mapagtanungan. Yung bang tipong meron siyang hindi maresolbang maayos na thought, walang makatulong sa kanya. Hindi po kasi pag sinabing homeschool, tipong bahala na ang bata sa lahat. Hindi po. Doon papasok na ang magulang, kailangan may oras ka pa rin to monitor, to facilitate kung ano yung mga nangyayari sa anak mo. Okay? Now, sabi dito, how can I specifically distinguish playtime with study time at home? Gusto ko po sana matuto mag-set ng boundaries para sa anak ko tungkol dito. Una sa lahat, make it visual. Ang bata, lalo na ang elementary students, sila po ay visual learners pa. Kaya kailangan meron kang kartolina o bond paper o manila paper dyan sa pader ng bahay mo. Kung meron kayong illustration board o meron kang whiteboard, ilagay mo doon. Schedule for the day. Now, bakit importante yon? Ang bata, pag merong guide, tuwing siya ay nalilito, tuwing siya ay nadidiskaril, pwede mong ipakita sa kanya yun. Pwede mong sabihin, anak, wala pa o, eto ang oras o, tingnan mo. Habang ginagawa mo ang schedule, importanteng nandyan din ang anak mo. Huwag mong sosurpresahin na lang na tipong, o, eto ang schedule na ginawa sa'yo ni nanay, live with it. Huwag ganon. Tanungin mo ngayon ang anak mo, o anak, ano bang mga laro ang ginagawa mo? Kasi ilalagay natin sa schedule. Kunyari, pagkatapos ng Lunes na aral, ang aral mo hanggang alas 3. Anak, pwede ba maasahan ko na mag-nap ka sandali mula alas 3 hanggang alas 4? Pwede bang pagdating ng alas 4, ang gagawin mo muna, magmimirienda ka alas 4 hanggang alas 4.20 halimbawa. Tapos pwede ka na maglaro mula 4.20 hanggang alas 6. O, di ba? Mahaba na yun. 1 hour 40 minutes. Marami ng laro na pwedeng gawin dun. Di ba? Ang punto dun, mas magandang magiging schedule nyo kung kayong dalawang mag-ina o kayong dalawang mag-ama ang gumagawa. That way, napapakita mo rin sa anak mo na tipong may boses din siya. Kasi at the end of the day, sino ba magli-live ng schedule? Ikaw ba o siya? E di ba yung anak mo? So, kumbaga, importante na bigyan mo rin ng kaunting palugit, kaunting space na siya rin ay mag-contribute sa disenyo ng schedule. Okay? Ngayon, kapag merong fun time, ayan, ang mahirap kasi sa fun time, pag sinimulan mo, okay, ang hirap nang mawala. Di ba? Kaya nga yung mga batang nasa playground, anak, tama na yan, uwi na tayo. Nay, 5 minutes pa na. Di ba? Ganun mag-usapan ng mga bata. O kaya halimbawa, naglalaro ng computer, nay, 5 minutes pa na, extend konti. Akala mo, nasa computer siya, paano? So sa ganung pagkakataon, importante na bago sila magsimula, nakaset ang timer ninyo. That way, dun pa lang, nilalagay mo na sa expectation setting ng bata na tipong, 45 minutes lang ang naka-allocate. Pag sinabi ng anak mo, nay, bitin! Sabihin mo, teka muna, tayong dalawa nag-usap niyan. Diba? Pag tinignan mo, kaya natin ginagawa to kasi kailangan varied ang activities mo. Kailangan, kumbaga, iba-iba yung mga pwede mong kailangan gawin sa loob na isang araw. May para sa saya, may para sa aral, may oras sa pamilya, may oras sa pagdadasal. Halimbawa, may mga ganung factors eh. So, tinuturuan mo ngayon yung anak mo na anak. Sa totoong buhay, darating ang panahon, ganyan din. Maraming iba-ibang bagay na pwede mong pagtignan. So, kailangan marunong ka magbalansin yan. Okay? Ngayon, bukod doon, at least pag may timer, may warning yung bata. So, ang gagawin mo, yung timer is 5 minutes prior to the real time na dapat siyang tumigil. Kasi minsan may mga nanay hindi marunong ng ganito. Kunya, sabi ng anak nila, Nay! Sandali, isa-save ko lang po yung ginagawa ko. Sandali lang po, nay. May hindi, may nanay na in-unplug na kagad. In-unplug mo kagad yung PlayStation ng anak mo, hindi na save. Sinayang ngayon yung buong oras ng anak. Kaya yung anak mo, bad trip. So para maiwasan yun, dalawang alarma. Isang 5 minutes before at saka yung talagang oras. Kung kunyari, alas 3 ang tapos niyan, pwede mong sabihin, anak, 2:55 na, nag-a-alarm na, save mo na. Wala nang walang negosasyon, anak ha, 5 minutes. Pag dumating yung 5 minutes, may pangalawang alarma, anak, second alarm na, tapos na dapat yan. Ngayon, yun ang magiging basihan ninyo. Kung yung anak mo nag-commit, tapos pinatotohanan niya yung commitment niya, the next time around, okay, may benefit siya. Pero kung kunyari sa ganung bagay, pinahirapan ka ng anak mo, pwede mo ngayon sabihin, anak, pasensyahan tayo, bukas wala kang laro. Eh, nay, bakit? Bakit gano'n? Ba't di mo ako bibigyan ng pribilehiyo ko? Eh, kasi anak, hindi ka sumunod sa usapan. By doing so, you're also teaching your children to value the words that they give out. To value the commitments that they have. Okay? So, sana sagot natin yung tanong na yun, ha? Next, hirap ako mag-establish ng motivation ng kapatid ko sa learning time dito sa bahay kasi madalas tinatamad siya. Ano ang practical ways to encourage her? Number one, maaaring sa simula, kailangan samahan mo. Minsan kasi ang ugali natin bilang adult, sasabihin natin, ang dami ko pang gagawin, wala akong oras sa'yo. Kaya nga merong study guide, gamitin mo na yung study guide mo. Pero minsan ang kailangan lang ng bata yung paglalambing natin. So dun yung tipong halika, simulan natin parehas. Halika, pagtulungan natin, tiyan natin kung what you have to deal with. Okay? Importante na tipong nandun pa rin yung human factor na pwedeng maibigay sa ating kapwa. Pangalawa, pwede mong gawan ngayon ng reward sa dulo ng activity. Yun nga lang, ito ang punto ha, wag niyong gagawin na one behavior, one reward. Pag ginawa mo yon, darating ang panahon, pag wala yung reward, wala rin behavior. So anong punto? Gagawin mong variable ang pagre-reward. May time na merong reward, may time na wala. Now, sir, sabi mo, hindi ba malilito yung bata yun? Well, in that aspect, ang goal natin is for them to keep guessing. As they keep on guessing on whether there will be a reward or not, doon natin ngayon maipapakita na tipong they will have to continue doing the behavior because they may or may not receive a reward for that. Ituturo din natin sa ating mga anak na tipong, anak, hindi kasi porkit gumalaw ka, automatic may reward yan. Hindi lahat ng gratification instant. Okay? Ituturo sa anak natin na, anak, minsan ginagawa mo isang bagay kasi mahalaga siya. Hindi dahil sa reward na meron ka. Okay? Lastly, is it more effective kung ako magtuturo sa anak ko or should I tap someone to do it? Depende sa relasyon yung magulang at bata between you and the child. Kung alam mo lagi kayo nagkakagirian, get someone else. Okay? Kasi katapos-taposan baka nangyayari yung anak mo always sees you as an authority figure at dahil authority figure ang tingin sa'yo ng anak mo, wala siyang maayos na pakikitungo sa'yo. Maaring rebellious pa. So mas maganda kahit pa paano merong tutor o merong ibang tao na tutulong sa assignment nila. Pero on the other hand, kung maayos naman ang relasyon yung mag-ina o kaya mag-ama, maayos, kumbaga let's say for example, nadadaan nyo sa mabuting usapan ng lahat, syempre mas maganda pa rin na ikaw. Okay? Ayan, so sana nasagot natin lahat ng tanong ng ating mga kaagapay, ano? Bago tayo magpatuloy, magbibigay daan muna tayo para sa ating health meditation.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
16: Health meditation.
17: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni Adam Halls. Ang pamagat, basura na. Ang wika sa Hebreo 12:1. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Paminsan-minsan, pinapaalalahanan ako ng smartphone ko na kailangan ko nang maglinis ng mga file. Lumalabas ang mensaheng, marami ng junk files na kumakain ng storage. Burahin ang 675 MB ng junk files. Hindi ko gusto ang paulit-ulit na paalala ng phone ko. Pero alam kong kapag binura ko ang mga iyon, magkakaroon ng mas maraming espasyo para sa mga bagay na talagang mahalaga. Halimbawa, kapag nanonood ako ng paligsahan sa paglangoy ng aking anak, makakapag-video ako ng panalo niya. Pero minsan, puno na pala ang storage ng aking cellphone, kaya hindi ako nakakapag-video dahil sa mga hindi kailangang file. Madaling burahin ang junk files sa ating mga cellphone. Pero paano naman ang junk files ng ating puso? Tulad ng isang phone na napupuno ng mga walang silbing file, maaari ring mapuno ang ating puso ng mga bagay na humahadlang sa ating spiritual na paglago. Alam ito ng may-akda ng Hebreo, kaya hinihikayat niya tayong alisin ang anumang nakakahadlang sa ating paglakad kasama ng Diyos. Sinabi niya, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ano ang nagpapabigat sa iyong puso? Ano ang madalas na nagiging dahilan para madapa ka sa iyong relasyon sa Diyos? Hinihikaya tayo ng Hebreo na ituon ang ating paningin kay Jesus, ang pinagmumulan at tagapagpasakdal ng ating pananampalataya. Siya lamang ang makatutulong sa atin na makita at maalis ang junk files na humahadlang sa masaganang buhay na inihanda niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalala sa amin na nararapat din kaming magkaroon ng spiritual decluttering. Salamat sa reminder na ang kasalanan at iba pa pong kompromiso ay hindi magandang itinatambak sa aming mga puso. Bukod sa ito ay hindi pleasing sa iyo, it also hinders us from experiencing your blessings and breakthrough. Loobin mo pong kami ay mamuhay ng tapat para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
18: Glossario Medico.
19: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
18: Glossario Medico.
17: Dopamine. Ito ay kabahagi ng happy hormones, ang reward chemical na tumutulong sa pagkatuto, nagbibigay ng motibasyon at kasiyahan kapag nakakamit ang isang layunin. Muli ang ating Glossario Medico, dopamine. Tayo po ay nagbabalik kasama si psychologist Tofi De Jesus.
9: Thank you very much. At oo, totoo yan. Kailangan natin lalo ngayon ng dopamine para mapaganda ang pakiramdam natin sa araw-araw. Kasi syempre, pag maulan, you feel a little bit secluded, you feel a little bit na parang disconnected. Kaya talagang kailangan natin ng dopamine. At ang kagandahan yan, yung dopamine na yan, nakukuha yan sa napakasimpleng pagkain na pinangalan ng saging. Ayan. Ang saging kasi ay mayroong nutrisyon na tinatawag na tryptophan na pag pumunta sa iyong katawan, eh tumutulong, okay, para magkaroon ka ng magagandang hormones sa katawan mo. Ako, malaking tulong talaga sa atin yan. Okay? Ngayon, mga kagapay, ano, ang bilis ng oras. Kanina, kakasimula lang natin. Ngayon, patapos na naman ang ating palatuntunan. Pero ito muna, alam nyo mga kagapay, huwag natin lahat ipasalo sa eskwela kung saan man nag-aaral ang anak natin ang kanilang edukasyon. Tandaan ninyo, bilang pamilya, tayo pa rin ang unang nagtuturo at gumagabay, hindi lang sa konong magiging kaalaman ng ating mga anak, bagkus pati sa kanilang mga kabutihang asal. Napaka-importante na ilapit natin sa Diyos, sa pananampalataya at sa karunungan ang ating mga anak. Importante na habang sila ay lumalaki, meron silang respeto sa ating Panginoon at the same time may respeto rin sa kapwa-tao. Tandaan natin, hindi natin goal na maging puno ng napakaraming kaalaman ang utak ng tao na hindi naman nagagamit sa kabutihan. Kaya nga again, the school and the family works together to help the child become the best version of what they could be. Kaya pag gantong tag-ulan, walang pasok, aba, pag weekday, pag-aralin pa rin ang bata sa bahay. Okay? Walang masama na maglaro pagkatapos. Walang masama na tipong after mag-aral up to certain period of time, mag-enjoy. Go ahead, take your reward. Pero ang punto, huwag din munang kalimutan ang responsibilidad. Mga kagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating serbisyo publiko. Siyempre sa pamamagitan niya ng ating himpilang 702-DJS-FEBC Radio TV. At siyempre, ang programang Doctors Online naman ay patuloy na maghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shekina Avalon, Phil Lagtapon, Aran Negad, at ang ating mga ProTech at RTV On Duty. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi Transmitter Site. Naku, sana hindi kayo binabaha dyan, ha? Inyo pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papawid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At tuwing first, second, at fourth Friday ng buwan, aba, usapang mental wellness yan. Kasama siyempre ng inyong lingkod, psychologist Tofi De Jesus. Mga kagapay, ang tag-ulan ay hindi dapat maging problema. Hindi rin ito dapat maging hadlang para magkaroon ng maayos at mabuting karunungan ang ating mga kabataan. Bilang mga magulang, tayo po ang maging tunay na gabay at tagapagpatnubay sa kanilang paglaki. Kasama na roon ang ating pagpapasilitate at pag-mediate para sila ay matuto ng kanilang mga leksyon galing sa eskwelahan. Again, mga kaagapay, let us all work together as a community to help our children to be prepared for their future. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong hapon. Laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Ito po si Psychologist Toby De Jesus. Until next time, mga kaagapay.
20: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi.

0: may mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
2: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng

0: sasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Tinatawagan ng pansin ang magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Chris Agno de la Cruz. Tinatayang 50 taong gulang, natagpuan siyang pag-alagala sa kalsada ng EDSA at mayroong kapansanan sa pag-iisip. Panawagan rin sa magulang, kapatid, kamag-anak at nakakakilala kay Jonjon Lipio, 48 taong gulang. Nakita siyang pag-alagala ng MMDA at isang mentally challenge. Kung sino man ang nakakakilala sa mga nabanggit ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD-NCR, Jose Fabella Center, Mandaluyong City at hanapin si Rosalie Lodor o tumawag sa numerong 8942-2175-0963-717-0613.
2: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s! In ang lahat! Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday!
1: Thank God! It's Friday! Hello, hello, kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay live na napapakinggan ngayong hapon at ikaw kaagapay ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited. Ako po, si Kayla Escalante.
2: Hapo!
1: Uy! Pasok!
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Kung si Kayla ay team on-site, kami naman, ako naman po ay team work from home.
1: Kaya
2: ako
1: nga
2: po
1: eh.
2: Ang inyong kasama hanggang alas 4:30 ng hapon. Ito po, si Brian De La Cruz.
1: Yun! Thank you, Brian, sa ano, pagsama.
2: Parang baliktad.
1: Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Tayo po ay napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo lamang po kami para sa masayang kwentuhan ngayong Friday afternoon.
2: Mm-hmm. Tama ka dyan, Ate Kayla. Ate Kayla! Wow.
1: Ate Kayla.
2: Mga kaya naman mga kaagapay sa nakikinig po sa kanilang mga radyo dyan sa regular at PM radio, samahan nyo kami ni Kayla Escalante hanggang alas 4 ng hapon. At sa pagkakataon na to, Kayla, gusto kitang i-update. Dito banda sa atin ay nakakaramdam na ako ng makulimlim na kalangitan at maya-maya lamang. Napakainit kanina, hindi ko alam pero sana ay umulan para mabawasan yung init na nararamdaman natin dito sa South.
1: Actually, kasi nga 'di ba kita 360 degree dito sa office. Nakikita ko na rin ng unti-unting pagkulimlim ng paligid na talaga naman kung kailan pa uwi ang mga nagtrabaho ay tsaka naman bubuhos ang ulan. Pero wait lang, Bri, meron sa atin nag-message. Pagbigyan na natin. Nagpapabate ang ating kaibigan. Listening.
2: Hi.
1: From Taguig, si Mark Balatukan and of course ang kanyang wifey na si Ella Balatukan. Hello, hello, Wen. Sana happy ka today.
2: kaya nga eh. Nakalib siya today, no?
1: True.
2: Siguro nagpapahinga. Mm-hmm. Ine-enjoy na kasama niya si Ella.
1: Oo. At ine-enjoy ang kararating lang na blessing.
2: Wow. Amen.
1: Diba?
2: At diba
1: ko yan,
2: Nat?
1: Oo. Diba ko yan, Nat? Oo. At ano dyan, no? Related dyan yung ating question of the day. Kasi may blessing, so kailangan thankful tayo.
2: Oo naman. Diba? Hindi pwedeng
1: hindi
2: maging thankful, Kayla. Kasi anuman ang dumadating sa atin, maliit man o malaki, dapat ipagpasalamat. Kaya
1: yun
2: naman po, sa mga kaagapay po na nakatutok na sa kani-kanilang radio, dyan po sa ating Facebook page, YouTube man kaagapay o di naman kaya sa mobile application po natin, eto na ang ating question of the day. Pengi naman akong padram dyan, Kuya Nat.
1: Wow! Tananana.
2: Ayan, naramdaman ko yung drum. Nakadrum na. Yan, mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September?
1: Wow, oo nga naman. Dahil akalain mo yon, Bri, huling Friday na ng September. Ganun-ganun lang yon. Parang lumagpas lang talaga, dumaan lang ang September, ang bilis ng panahon. Kasi 'di ba sa social media, sa Facebook, lagi tayong may nakikitang photo dump.
2: Mm-mm.
1: Kapag every month end, Photodump. Ngayon naman, i-ano natin, kaagapay. Sabihin natin lahat ng ating ipinagpapasalamat ngayong buwan ng September dahil for sure ay marami tayong hinarap, no, mga ano man yan, negative man yan or positive, pero yun nga, pagpapasalamat pa rin natin sa Panginoon. So kaagapay, share mo naman sa amin ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong September.
2: Mm-hmm. Kaya naman sa lahat po ng mga kaagapay natin na nais sumagot, aba kaagapay, no, maraming salamat sa kaninang umaga pa na umagapay sa amin sa pagsagot ng ating question of the day. At hindi lang yan, sa mga kaagapay din po natin, alam mo ba na pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko lang, kailan, no? 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot ngayon mismo on the air at bumati din on the air. At syempre, magkomento po sa ating, yes, ongoing live stream. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio.
1: Kagapay, abangan po namin ang inyong mga kasagutan. Muli po ang ating QOTD. Ano ang mga ipinagpapasalamat mo ngayong September? At kanina sa ating poster, Bri, ay nakakatuwa dahil marami ng thankful at marami ng nagpadala ng kanilang mga komento sa poster na ipinost natin kaninang morning. Magbabasa na ba tayo, Bri?
2: Pero ang gusto ko, sagutin mo muna to, Ate Kayla. Kamusta ba si Ate Kayla nitong nagdaang September? At no, ang pinagpapasalamat ni Ate Kayla.
1: Alam mo, Bri, wow, prepared. Alam mo, masasabi ko na itong September 2026 ang isa sa mga memorable kong buwan. Wow.
2: Bakit? Bakit?
1: Isa sa mga ipinagpapasalamat ko ngayong September ay ang bagong season na ibinigay sa akin, sa amin, ng Panginoon. And of course, thankful din ako sa mga tao na nakasuporta since day one.
2: Ayan, nakupod. Hindi natin sasabihin yan sa himpapawid, mga kaagapay. Pero maraming salamat at bago naman ang season ng buhay mo, pero supportive kami ng mga kaibigan mo. Tsaka, work from home man o work on site.
1: Wow, at saka ay nakalive. Oo, kasi di ba alam naman natin yung assurance natin na ano man yung season ng life natin, san mang season tayo dalhin ng Panginoon, ay lagi natin siyang kasama. Actually, yun yung assurance sa atin. Na ikaw naman, Brian, ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong September?
2: Ako yung ipinagpapasalamat ko, Kayla, no. Sabi ko nga nung nag-e-enroll ako sa ano ko, sa masters ko, sabi ko, ang bilis pala na, kasi after nitong ano nito, itong year na to, Kayla, 'di ba September na, tapos pagmulat ng mata natin next week October na, October matatapos na ulit yung aking ano, yung aking masters, tapos isang subject na lang at next year malapit na tayong maglakad sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Mm-hmm. Kaya isa rin ako sa grateful na parang ang bilis nung dalawang taon na nagdaan sa buhay ko dito sa FEBC Philippines at sa pag-aaral natin at the same time.
1: Yes,
2: oo.
1: Congratulations na agad, Bri. At alam mo, i-celebrate natin yan. I-celebrate natin yan.
2: Hindi kayo maiiwanan kahit nakalive pa.
1: Yon. Oo. No, yan, no, kaagapay. Talagang, ano, dami nating dapat ipagpasalamat. Yun lang talagang makatawid tayo sa isang buwan. Sobrang laking pasasalamat na yan sa Panginoon na siya yung talagang nagtawid sa atin. At yun nga, Bri, ang daming nagko-comment dito sa ating poster. Mga bagay na ipinagpapasalamat nila ngayong September. Simulan na ba natin, Bri?
2: Oo, sisimulan na natin. Ito na ang mga babasahin natin. Sa mga kaagapay po natin, ito na, papasadahan na natin ang inyong mga binahagi po na kwento. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, As a respiratory therapist, head po ng pulmonary department na work ko po sa hospital ay finally open na po ang first hospital project ng sleep laboratory for insomnia and snoring seizure others neurological disorder po for pray it will be prosper.
1: Wow.
2: Help the sick people for prevention of diseases. Thank you, God. O, diba, kaagapay, good news to. Kasi,
1: yes,
2: biruin mo, no, ang tagal mo nang ipinapanalangin na magkaroon ng ganitong uri ng departamento sa mga taong hirap matulog at nagkakaroon ng, alam po to, sudden na ano ba yun, Kayla? Yung parang sleep paralysis. Tama ba ako?
1: Oo, not sure, pero parang oo.
2: Ito kasi yung mga matitinding paghihilik. Kaagapay, may naalala na naman akong usaping paghihilik, Ate Kayla.
1: Yan. Ito pa. Sabi naman ni Faustina Frankie Habla, God is so good. Talaga daw nagpapasalamat siya sa Panginoon sa kagalingan na nagmumula sa kanya. Nagkasakit daw yung buong family ngayong September, na ospital daw yung kanyang apo. Pero daw sa biyaya ng Panginoon ay pinagaling sila. Kaya daw, God is the best doctor. No need to pay, all you need is to pray. Oo nga naman, ang Panginoon ng ating great physician, siya ang ating healer. Kaya yung ito nga si Nanay Faustina ay isang patotoo na ang Diyos ang nagpapagaling sa mga nararamdaman sa katawan. No? Lalo ngayon, no, Bray, uso talaga yung mga sakit.
2: Sinat, sipon, lahat ng ubo, lahat ng respiratory na nararamdaman natin. Kaya naman mga kaagapay, ha, mag-ingat kayo. Ba't ka natatawa?
1: Akala ko sinatawag mo si Kuya Nat. Sinat pala.
2: Sinat. Oh.
1: Sinat.
2: Eto pa, Kayla, no? Magbasa pa tayo sa sagot ng ating kaagapay na si Ate Helen Alabado. Sabi niya, I thank God because He hear our prayer to our daughter na si Aceli. Sabi niya, eto, Kayla, trending to, ha? Nakapapasa lang daw sa psychometrician licensure examination.
1: Wow.
2: O, diba? Praise God. Sabi niya dito, lahat daw ng pagpapala ay sa ating Panginoon at Solideo Gloria ang nakamit nila.
3: Amen.
1: Salamat sa Panginoon na nagbibigay ng katalinuhan, no, para maabot yung mga ganyang victories. Ito naman si Ate Guy Santos. Thankful daw ngayong September dahil maraming may birthday sa family at naitawid ang malapit ang mga buwan sa taong 2026. Uy, may mga family member kila Ate Guy Santos na nag-celebrate ng kanilang birthday. Added year nga naman. Salamat sa Panginoon sa added year. Happy birthday po!
2: Maligayang kaarawan po. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Lori Bautista. Sabi niya, thankful ako sa kalakasan ng katawan na patuloy na blessed ni Lord at the age of 46. No maintenance!
1: Wow.
2: Purihin ng Lord. Sabi niya, thankful ako dahil sa kabila ng malakas na ulan, safe kami at walang baha sa lugar ng Montablan. Purihin po ang Panginoon. Alam mo, Kayla, parang bibihira na lang sa panahon ngayon yung ganitong uri ng mga senior citizen na walang maintenance, no? Ano po kaya ang sekreto nyo, Ate Lori?
1: Oo nga, ano, secret reveal. Secret reveal naman po. Kasi yung iba naman, ang bata pa may maintenance na, di ba? Kaya talagang blessing niya na sa ganyang edad ay wala po kayong maintenance. Oo, praise God nga naman. Eto naman si Alma Abelia. Salamat daw sa Panginoon kasi natigil na ang pag-ulan. Last week tuwing umaga kulimlim na, ngayon umaraw na, sa hapon naman daw ang ulan. Tumigil kahit saglit. Malaking pasalamat na. Ay, totoo yan, no? Lalo sa mga commuter na gaya natin, Bray. talagang hassle kapag umuulan. Kaya salamat nga naman sa Panginoon sa magandang weather, though umuulan kapag hapon. Pero at least yung pasok natin sa umaga ay hindi masyadong hassle, no?
2: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapay po natin ha, pabago-bago po ang ating ano, ang pabago-bago po ang ating panahon. Siguro mga kaagapay, sa pagkakataon na to, no, ang ating gagawin, ang ating pong kailangan atupagin ay magdala po tayo ng payong, magdala po tayo kaagapay ng panangga sa ulan o ano man, lalo na sa sobrang sikat ng araw. Hindi ko alam, Kayla, bakit ngayong buwan ng bear months ay ang sakit pa rin ng araw sa balat.
1: Oo. Ang minalala kasi ko sa sikat, sikat ng araw, Bray. Iniiwas na pagkain. Pero nga, kahit minsan nga kahit alas 7 pa lang ang sakit na sa balat ng sikat ng araw. Oo. Ito pa sa ating Facebook Live, si Neptune Murillo, good afternoon daw. Pinasasalamat niya sa Panginoon sa buhay daw ng kanyang ina na nagdiwang daw ng 80 years old sa kabutihan at katapatan. Sobrang lakas po nakakapunta sa church. At nakakapunta daw sa church. At siya daw si Pastor Neptune Murillo from UCCP Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. Maraming salamat po, Pastor Neptune.
2: Nako po, maraming salamat po sa inyo. Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ara. Sabi dito, new learnings and courage for the old blessings every day. Yun daw ang mga bagay na ipinagpapasalamat niya ngayong September, Kayla.
1: Thank you, Ara. Ito naman si Kyle Joshua Chan. Thankful daw siya sa Lord ngayon September for His guidance, protection, and provision sa lahat ng blessings, lessons, and opportunities. Nakita ko talaga kung gaano siya ka-faithful sa buhay ko.
2: Mm-hmm. Grabe, ang daming good news, Kayla, no? Mm-hmm. I mean, mapa bad news man yan or good news, mga kaagapay, dapat nating ipagpasalamat kasi may new learning tayo na nauunawaan, may new learning tayo na matutunghayan. Kaya naman, mga kaagapay, ipagpasalamat natin ang lahat ng ibinibigay ng ating Panginoon. Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Faith Sibug, everything good or bad, this may me feel God is always here with me in every season of my life.
1: Ito naman si Tita Tets. Thank you, Lord, sa buhay at kalakasan, maging sa pagmamahal ni Lord sa ating lahat. Amen. Salamat po sa inyong pagsagot.
2: Hanap pa tayo dito, Kayla, ng ating isang kaagapay. Ito, sagot naman ni Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, good afternoon sa'yo, Kayla and Brian. God is so good, sabi niya dito. Every day, thank you sa Lord sa kailangan na nagmumula sa inyo lahat. Sabi niya, nagkasakit ang buong family ko. Ah, eto na nga yung nasabi mo kanina, Kayla.
1: Oo,
2: na nagkasakit
1: nga, Bray, eh.
2: Ang buong family. Pero eto, syempre may humahabol si Kuya Kyle Joshua Chan. Sabi niya dito, thankful ako kay Lord this September for His guidance, protection and provision sa lahat ng blessing, lessons and opportunities. Nakita ko talaga kung gaano ka-faithful si Lord sa buhay ko.
1: Amen. At ito, ang ganda lang na nabasa ko. From Ate Melinda Evangelista.
2: Hello po.
1: Naitawid ko po ngayon buwan ang aking mga bayarin at natupad po ang aking mga prayer.
3: Uy, amen!
1: O yan, no? Talaga yung provision ng Lord ay nakakatuwa, no? Talagang dapat ipagpasalamat. Yung mga ano, mga resibo ng mga bills, patunay yan na nag-provide ang Panginoon at meron tayong naipambayad kay Judith.
3: Amen!
1: Diba?
2: Tsaka ano yan, no, Kayla, no, ayan yung grace ng Panginoon na hindi natin maunawaan na

despite na ang daming bayarin, ang daming gastusin, ang daming kailangang bayaran, nakaka-proud lang sabihin na itinawid tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Ano man yung nararamdaman natin, ano man yung hindi natin nakikita. Nako, ang dami pang sagot dito mga kaagapay, pero naniniwala ako na pag nilay-nilayan natin ang mga bagay, bakit ba kailangan maging thankful? Bakit ba kailangan ano man ang nangyayari sa buhay, ano man ang pinagdadaanan natin, bakit mahalaga na magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Kaya naman sa mga kaagapay po natin na nag-share ng kanilang kwento, go ahead lamang po. Muli po ang ating question of the day, ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanilang Facebook kaagapay, punta ka lang sa 702-DZAS-FEBC Radio. Sa mga gustong tumawag, bukas na po ang telepono natin sa numero na 8654-3322 Local 401. Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Back, kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito nga po ang Inspirations Unlimited. Ito pa rin po si Kayla Escalante.
2: At syempre, kaagapay, kami pa rin po ang inyong companion, Brian De La Cruz. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September?
1: Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito nga po sa ating ongoing Facebook live streaming. Bandami na rin nakikipagkwentuhan sa atin. Basa lang tayo, Brian, no, ng ilan. Si Ate Carmen Termulo, good afternoon daw, nagpapasalamat. Every gising is a blessing. Kompleto ang buong family, guidance and protection ng Panginoon at provision din daw sa lahat ng pangangailangan. Maraming salamat po, Ate Carmen.
2: Ito, basahin lang natin, Kayla, no, nakikigalak tayo sa ganitong mga good news. Sagot ng ating kaagapay na si Ate Marife Floralde. Sabi niya, thank you Lord kasi binigyan ng Lord ng pagkakataon ang anak ko na makapasa ng board exam bilang isang electrical engineer.
1: Congratulations po. Praise God sa katagumpayang iyan. Ito naman from Mindoro Oriental, si Ate Adeli Marinduque. Una ko pong ipinagpapasalamat ay ang patuloy kong pagtitiwala sa Panginoon, maging ang pagpapatuloy ko sa paghihintay sa aking kahilingan na may pagtitiwala, at ang pinagtitiwala ko na God is in control, never late. Every God's promises bloom according to His grace. Maraming salamat po.
2: Ito, nakakatuwa naman itong sagot ni Kuya Wilbert Lee. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko po ay ang pagbalik ng safe ng aking panganay na anak from abroad. Ang wife ko po ang palaging nag-support sa akin sa ministry at sa bunso namin na masipag. Siyempre, shoutout daw sa LBBC family.
3: Hi po!
1: Maraming salamat po si Kuya Vincent Garcia. Ay, ang pinagpapasalamat daw niya ay hindi lang sa buwan ng September, kundi sa araw-araw yung kabutihan ng Panginoon sa aming buhay and God's provision sa kanyang buong family. Thank you po, Kuya Vincent.
2: Grabe, Kayla, no? Nakakatuwa talaga kapag ang nadidinig natin at nakakataba ng puso yung mga ganitong uri ng good news, 'di ba? Talagang mapapasabi ka ng Panginoon salamat, 'di ba?
1: Yes.
2: Despite sa mga nangyayaring bagay, hindi man maganda or hindi man mabuti, yung pagpapasalamat ka agapay, this is something na hindi ko alam yung tamang word, Kayla, no? Yung parang hindi mo maunawaan na kapayapaan, pero nagpapasalamat ka na dumaraan ka sa ganitong uri ng proseso ng buhay. Tama ba ako dun?
1: Yes, totoo, no? Anumang pinagdadaanan, anumang season ng buhay, maganda man o hindi kagandahan, pero nandun yung kakayahan mo na magpasalamat. Siguro yun nga yung peace na nagmumula sa Panginoon, yung hindi mo maarok, no? Kung yun yung ano, yun yung joy, oo, na ano man, 'di ba, iba yung joy at happiness. Yung happiness kasi nakadepende sa sitwasyon, pero yung pagiging joyful mo ay hindi siya nakaangkla dun sa sitwasyon. So ganun din yung pagiging thankful natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay.
2: Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig, patuloy lang kayo magpadala ng mga ganyang uri ng istorya, kasi nakikigalak po kami at ang buong 702 DZAS sa ganyang binibigay nyo pong mga kwento sa amin. Ang tanong dito, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Diba minsan inaakala mo kaagapay pag bad news, hindi na dapat magpasalamat. Baka siguro may ganong pagkakataon, pero agapay, let's remind ourselves na magkaroon tayo ng puso na thankful sa lahat. Kaya naman, eto na ang ating point number one. Bakit nga ba mahalagang magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Una, kaagapay, nagbibigay ito ng tunay nakakontentuhan. Ulitin ko, kaagapay, ang tip number one natin, nagbibigay ito ng tunay nakakontentuhan. Imagine, kaagapay, kung hindi ka grateful sa mga bagay na mayroon ka, maliit man o malaki, hindi ka talaga makukontento kasi hindi ka, kaagapay, hindi ka nasisiyahan. Palagay ang lagi mong mindset, palaging may kulang. Pero kaagapay, anong liit niyan, anong laki niyan, pero kung marunong ka magpasalamat araw-araw, kung marunong yung puso mo makontento, lahat ng bagay na mayroon ka ngayon, ipagpapasalamat mo dahil galing yan sa Panginoon.
1: Amen. Oo. Kasi no, kapag hindi tayo thankful, ang may tendency tayo na lagi tayong maghanap ng more. Na meron ka ng may isang bagay ka na pero mas gusto mo pa rin ng more. Wala namang masama kung naghahangad tayo, pero yung i-check din natin, no, yung ating puso kung baka hindi na tayo kontento dun sa mga bagay na meron tayo. So nakakatulong nga yung pagiging thankful para makita natin yung tunay nakakontentuhan. Pangalawa, kaagapay, Bri, nagpapatibay ito ng relasyon. Dahil kapag thankful tayo, ibig sabihin na-appreciate natin yung effort ng ating kapwa, yung effort ng ibang tao, at napaparamdam natin sa kanila na pinapahalagahan natin sila at nakikita natin yung kanilang effort, na hindi nasasayang yung kanilang effort dahil alam natin na nakikita pala yon ng kapwa ko, no? Gaya ni Bri, na-appreciate namin ni Wen yung pagiging generous niya sa amin. Aww. Wow, Nax!
2: Gusto ba ng kape after this?
1: Oo, sana. Pero seryoso, na-appreciate namin ni Wen yung pagka-generous ni Bri sa amin. Para siyang may anak.
2: De, copy ka sa akin. I-send mo na ang QR.
1: Wala to. So, yun, kaagapay, nagpapatibay ng relasyon ng pagiging grateful.
2: At syempre, hindi lang dyan natatapos, kaagapay. Kung pinapatibay ang relasyon, syempre, nagsisilbi itong sandata para labanan ang pagsubok. Yung pagiging grateful, yung pagiging mapagpasalamat, kaagapay. Bakit, Kuya Bri, paano siya naging sandata o equipment sa para labanan ang pagsubok? Kasi, kaagapay, kapag mapagpasalamat tayo sa mga tao o kapag mapagpasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin, dumarating, kaagapay, yung mas maraming tulong na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi, kaagapay, nagsisimula ang lahat kung ikaw ay umaamin ng kahinaan mo. Sabi nga dito, kaagapay, sa mga naturang aral ay, alam mo yon, nakakaalalay sa atin sa halip na, alam mo yung malunod tayo sa lungkot, malunod tayo sa galit. Kaagapay, ito yung pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humingi tayo ng tulong at magpasalamat tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng tulong. Siyempre, vice versa yan, kaagapay. Kapag tinulungan ka, marapat na tumulong ka din. Tandaan mo, kaagapay, ha, ang puso na marunong magpasalamat, kailangan marunong din yung puso niyang tumulong, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
3: Amen!
1: Amen! Oo, at na... Pang-apat, nagtuturo din ito sa atin na maging mapagpakumbaba. Dahil pinapaalala sa atin ng pagiging thankful na yung mga victories, yung mga bagay na meron tayo ay hindi lamang dahil sa sarili nating lakas. And yun naman talaga yung reality ng buhay, dahil kung hindi naman din dahil sa grace sa ng Panginoon ay wala tayong kayang gawin. Yun ay lahat ay biyaya ng Panginoon, lahat ng meron tayo, yung ating career, yung ating mga na nagiging success, yan lahat ay mula sa Panginoon. At kapag tayo ay nagiging thankful, kinikilala natin, nagiging humble tayo, kinikilala natin, yes, na yun ay hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas lamang ng Panginoon.
2: Mm-mm. Mahalaga yan kaagapay, ha, yung pagkakaroon ng humble heart.
1: Yes.
2: Na aminin mo na hindi, I mean, syempre alam nating magaling o mahusay ka, pero iba kasi yung pag-amin na kailangan ko ang Panginoon para matapos ko ang lahat ng mga bagay na to. At ito kaagapay ay practical tips para to sa mga taong nag-iisip palagi, sa mga taong, ay ito kasi magaling naman talaga ako. Hindi kaagapay, alam mo ba na ang pagiging mapagpasalamat na puso o magkakaroon ng puso mapagpasalamat nakakabuti sa pag-iisip at sa katawan. O, di ba kaagapay? Kasi ang mga taong isinasabuhay ang mapagpasalamat ay madalas tong nakakaranas kaagapay ng ano to, mababang antas ng anxiety o stress. O, di ba kaagapay? Sa pagpapasalamat ng puso natin. Kasi nga, di ba, mapagpakumbaba na tayo. May humble heart tayo. Yung, alam mo to, yung stress, yung anxiety, hindi mo kasi iisipin eh. Kasi kontento ka sa bagay na meron ka. Kontento ka sa bagay na alam mong kahit ano ang mangyari, mawala man yan, alam mo na okay lang sa'yo kasi meron kang humble heart, and at the same time kontento ka. Hindi lang yan kaagapay, maayos pa ang tulog ng mga taong mahilig magpasalamat o ang pusong mapagpasalamat. O,
1: ay,
2: kaya
1: ito,
2: i-ano mo to, parang ano to, i-rethink mo ba? Kumbaga, 'di ba, na ano yung nararanasan mo ba kaagapay, ba di ka makatulog, baka hindi ka pa nagpapasalamat sa ibinibigay ng Panginoon sa buhay mo. Syempre kaagapay, yung thinking ba ng positibong isip, dapat meron tayo niyan para gumaan yung puso, makatulog ng maayos, at yung puso natin mas tumaba pa dahil ito sa pagpapasalamat natin sa bagay na mayroon tayo at hindi tayo naghahanap ng wala.
1: Yun. Very well said. Pati ka natawa.
2: Very well said.
1: Pati ka natawa. Eto, susunod naman ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Dahil kapag tunay nating na-appreciate yung buhay na meron tayo, syempre nawawala yung pangangailangan natin na ikumpara natin yung sarili sa iba, 'di ba? Yung yung paghahanap ng more. Oy, yan pa naman yung tendency natin, no, bilang tao, na lagi tayong naghahanap ng more. Pero yun nga, napapalitan ng kagalakan para sa tagumpay ng kapwa yung pakiramdam ng inggit o hinanakit. Dahil thankful ka dun sa sarili mong buhay, walang space para silipin yung bakuran ng ibang tao, yung victories ng ibang tao, at hindi yan nagiging way para mainggit tayo, kundi nakikis-celebrate tayo.

0: Proverbs kasi mga nagpapaalala, pagbibigay ng reminders sa atin na ito yung mga bagay na kailangan nating alalahanin. Ito nga kaagapay ang sabi sa James 1 verse 17 mula po sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito, Kayla, ha? Galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang Ama na gumawa ng ilaw at langit. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagiging cause ng dilim dahil sa pagbabago. Uulitin ko lang, mula po sa James 1:17, mula po yan sa Ang Bible Pinoy Version. Sabi dito, mga kaagapay, galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang Ama na gumagawa ng ilaw at langit. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagiging cause ng dilim dahil sa pagbabago. Kaagapay, malinaw na sinabi dito na anuman ang mayroon tayo, anuman ang binagdaraanan natin, galing lahat yan sa Panginoon. Pero reminder, amen, na yung nararanasan nating dilim ng buhay, hindi galing sa Kanya yon, kaagapay. Hindi rin, kasi kaagapay, whatever it happens, whatever it takes, dapat marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Ano man ang mayroon tayo, malaki man, maliit man, kakarampot man, remind our heart and remind ourselves na galing to sa Panginoon. Ang tanong, nakapagpasalamat ka na ba? Ikaw ba, Kayla, ano ba ang nagrema sa'yo sa naging verse na ito?
1: Yun nga, no, na talagang ang lahat ng bagay sa na nangyayari sa ating buhay ay mula sa Panginoon, kaya wala talaga tayong dapat na ipagmalaki. Ang tanging may pagmamalaki lamang natin ay yung biyaya din na nagmumula sa Panginoon. Kaya kaagapay, ano ba yung mga ipinagpapasalamat mo ngayon? Talagang dapat nating ipagpasalamat yan dahil yan ay biyaya mula sa Panginoon. Ako, napakaganda ng ating talakayan ng ating kwentuhan, no, Brian, ngayong hapon.
0: Kaya bago tayo magtapos, Kayla, no, manalangin lang tayo sa mga kaagapay natin na madaming ipinagpapasalamat dahil ito yung kapamaraanan natin para makipag-communicate sa ating Panginoon. Kaya sa mga kaagapay po sa radyo, sa social media, sa Facebook po, sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang September na ito, Panginoon. Sa next week po na huling araw po ng September. Lord God, dalangin ko po na magkaroon kami ng pusong mapagkumbaba, pusong positibo at pusong marunong magpasalamat anuman ang maliit o malaking mayroon kami nang gagaling po sa inyo. Panginoon, dalangin ko po na palagi niyo pong ipaalala sa amin na anuman po ang bagay na narating namin, anuman po ang taluktok ng tagumpay, mayroon kami. O anuman po ang inyo, ang aming pong nasa palad, Lord God, na pagpapala, ito po ay nagmula sa inyo at hindi po sa sarili naming kalakasan. Dalangin ko, Panginoon, na yung mga kababayan po namin na dumaraan sa pagsubok, dalangin ko, Panginoon, na makita nila na kayo po ang tunay na pag-asa ng mundo at magpasalamat sa likod ng sitwasyon na kanilang dinaraanan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pong ministeryo na patuloy niyo pong gamitin upang maranasan po ng mga kaagapay namin ang pagpapasalamat na higit sa wakas. At salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang panahon po namin na tumila na po ang bagyo, hindi lang po, Lord God, sa mundong ito, kundi ang bagyo sa aming puso. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit niyo po kami ni Kayla na makapag-minister sa inyo pong mga kaagapay. Hindi po ito dahil sa amin, kundi dahil sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Bryce, sa prayer na iyan. At salamat din sa ating mga kaagapay, no, na nakipagkwentuhan sa atin. Sobrang limited lang ng ating time, kaya tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Salamat sa mga nakaagapay din natin sa broadcast ng ating Protect on Duty, Nat Peralta, sa ating RTV team, andyan si Nicole Estoy. Salamat din sa ating interns at salamat din sa ating engineering team at sa mga kaagapay tagumpay natin mula sa Bukawi Transmitter site. Ako po si Kay.

0: Sheila Escalante.
1: At syempre mga kaagapay, ito po ang inyong tropag naka-work from home.
0: Yun.
1: Ako po si Brian De La Cruz at muli niyo pong napakinggan ang programang Inspirations Unlimited. Thank you kaagapay.
0: Thank you kaagapay. God bless you.
1: Happy Friday.

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.org.

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes 25 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, akong iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, batas na magpapalawig sa termino at magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, nilagdaan na ng Pangulo. Impeachment trial, magpapatuloy, hindi man dumalo ang defense team. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Batas na magpapalawig sa termino at magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, nilagdaan na ng Pangulo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng Barangay at Sangguniang Kabataan o SK. Ibig sabihin, sa November 2028 na magaganap ang BSKE. Sa kanyang social media, inihayag ng Pangulo na kailangan ng dagdag na panahon ng panunungkulan para sa dagdag na panahon para maglingkod. Ito anya ang dahilan kaya niya nilagdaan ang Republic Act No. 12326. Ayon sa Pangulo, inaasahan na sa pamamagitan ng pagsasabatas sa term extension ng BSKE na gagamitin ito ng mga kasalukuyang opisyal para pagbutihin ang kanilang serbisyo at tapusin ang mga nasimulang programa at mas tutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan. Binigang diin pa ng Pangulo na ang pagpapaliban sa BSKE na nakatakda sa ng idaos sa Nobyembre 2, 2026 ay hindi dagdag na panahon sa posisyon bagkus ito ay dagdag na panahon ng pananagutan sa taong bayan. Ang paglagda ng Pangulo sa RA 12326 ay ilang araw bago ang nakatakdang paghahain ng Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa BSKE sa Lunes, Setyembre 28. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa ugnay na balita, mga paghahanda para sa 2026 BSKE, ipinahinto ng COMELEC. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Formal nang inaprubahan ng Commission on Elections sa COMELEC ang naging rekomendasyon ni Deputy Executive Director for Operations Rafael Olaño na ipatigil ang lahat ng aktibidad kaugnay sa November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa 5 taong termino ng mga barangay officials at mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Dahil dito inanunsyo ng COMELEC na ang barangay and sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026 ay hindi na itutuloy at sa halip ay idaraos na ito sa November 13, 2028 ang BSKE elections. Kinakansinin na rin ng COMELEC ang calendar of activities kasama ang filing of certificate of candidacy mula September 28 hanggang October 5, 2026. Pati na rin ang mga kaugnay na prohibitions on disbursement of public funds, transfer, appointment, promotion, suspensions at iba pa. At ang nakatakdang election period simula October 3, 2026. Batay sa direktiba ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang Project Management Office ng 2026 BSKE ang magpapatupad ng nasabing resolusyon. Samantala sa press briefing, sinabi ni Chairman Garcia na inaasahan na ng Komisyon Anbank ang posibleng pagsampa ng mga petisyon sa Supreme Court para questionin ang legalidad ng nasabing batas. Muli, inggiriit ng poll chief na ang COMELEC ay tagapagpatupad ng batas at ito ay walang halalan sa November 2, 2026. Abangan ang pagbubukas muli ng voters registration na magsisimula sa 2nd linggo ng November 2026 hanggang July 30, 2027. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC, Intramuros, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ay magpapatuloy kahit hindi dumalo ang defense team basta't may quorum ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Gatchalian, ang pagdalo o hindi sa hearing na ay o ang pagdalo o hindi sa hearing ay option ng depensa ngunit kailangan pa rin tapusin ng impeachment court ang nasimulan ng proceedings. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison na ang anumang pagdalo o partisipasyon ng defense team simula September 28 ay para lamang mapanatili ang kanilang mga legal na karapatan. Samantala, kinilala ni Gatchalian na ang depensa ay maaaring humingi ng temporary restraining order o TRO sa Supreme Court para pansamantalang ihinto ang impeachment trial habang kine-question ang bagong voting threshold ruling.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa ugnay na balita, inihain sa Korte Suprema ng isang abogado ang petisyon na hihiling sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng desisyon ugnay sa magiging batayan para sa conviction sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa petisyong inihain ni Atty. Ernesto Francisco Jr., hiniling na maglabas ng status anti-order ang Korte Suprema dahil labag-anya sa konstitusyon ng bansa ang naging hakbang ng Senado. Giit ni Atty. Francisco na ang Senado ay walang karapatan sa paglabag o pagbago ng konstitusyon kung saan ang Korte Suprema lamang ang maaaring magdesisyon hinggil sa nasabing usapin. Ipinaliwanag pa nitong dapat manatili ang nasa batas na 16 o 2/3 ng 24 na bilang ng mga senador ang dapat na bumoto sa anumang impeachment trial. Dagdag pa nitong wala siyang pinapanigan ukol sa naturang usapin kung saan hiling lang niyang maipatupad ng tama ang batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pag-iibayuhin ng Philippine National Police ang koordinasyon nito sa mga ride-hailing companies at delivery rider groups para magbigay proteksyon sa mga rider at maiwasan ang paggamit sa kanila sa mga criminal group at sindikato. Ipinagutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga concerned police units ukol sa pagsasagawa ng dialogue kasama ang ride-hailing firms at rider groups para matukoy ang mga praktikal na hakbang para sa kanilang seguridad. Ayon kay Nartates, marangal na trabaho ang ride-hailing at delivery services at hindi dapat pagsamantalahan ng mga kriminal. Kasunod ito ng insidente sa Marikina City kung saan nagsumbong sa pulisya ang dalawang delivery rider tungkol sa isang kahina-hinalang delivery.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Mary Jane Veloso, ginawaran na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Makalalaya na mula sa kulungan si Mary Jane Veloso. Ito ay makaraan siyang gawara ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Veloso ay dating overseas Filipino worker na biktima ng human trafficking na nakulong ng 15 taon sa Indonesia at napahanay sa parusang bitay dahil sa drug smuggling. Taong 2010 nang makita sa kanyang maleta ang 2.6 kilograms ng heroin. Ngunit ginawaran siya ng reprieve makaraan ang maaresto ang kanyang illegal recruiter. Sa ambush interview sa Gian Eastern Samar, kinumpirma ni Pangulong Marcos na kahapon niya nilagdaan ang dokumento para sa absolute pardon ni Veloso. Una nang kinumpirma ng Malacanang na seryosong ikinokonsidera ng tanggapan ng Pangulo ang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso. Matatandaan na 2024 nang iniuwi sa Pilipinas si Veloso kasunod ng diplomatikong usapan sa pagitan ng Indonesia at Administrasyong Marcos, ngunit nanatili siyang nakapiit sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Kapag ang isang tao ay ginawaran ng absolute pardon, ito ay nangangahulugan na lubusang burado na ang nalalabing sentensya at manunumbalik ang kanyang civil at political rights. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inaasahan sa susunod na linggo ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo kasunod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa loob ng tatlong magkakasunod na trading days. Batay sa unang tatlong araw ng trading, ang kada litro ng diesel ay posibleng bumaba hanggang 7 pesos and 40 centavos habang 6 pesos and 70 centavos naman sa kerosene at 1 peso and 80 centavos ang gasolina. Ito umano ang resulta ng pag-usad ng usapang diplomatiko sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Muling mararanasan ang rollback matapos ang tatlong sunod-sunod na linggong pagtaas ng presyo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nakatakdang at tumaas pa rin ang presyo ng mga cooking gas sa kabila ng pasya ng Malacañang sa pagsuspinde ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Sinabi ni Arnel T. ng LPG Marketers Association na mayroon pa ring pagtaas ng 4 pesos sa kada kilo kahit na tinanggal na ang excise tax sa LPG. Dagdag naman nitong ang kanilang grupo ay handa ng utay-utayin ang pagtaas ng presyo ng kanilang LPG. Matatanda ang inirekomenda ng Department of Finance ang temporaryong suspension ng excise tax pero sa LPG at kerosene at hindi kasama ang diesel at gasolina.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagbabala ang Weather and Climate State Bureau ukol sa lumalalang banta ng klima. Inaasahang titindi ang kasalukuyang aktibong strong El Nino sa Tropical Pacific at magiging very strong El Nino sa pagitan ng September hanggang December 2026. Posibleng magpatuloy ang matinding kaganapang ito sa klima hanggang sa first quarter ng 2027 kung saan maaaring magdala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Iginiit ng mga otoridad na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulungan o kakulangan sa tubig, may direktang banta sa mga pangunahing sektor gaya ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at ekonomiya. Sa kabila nito, nagbabala sa publiko na ang El Nino ay hindi nangangahulugang tuluyang titigil ang pag-ulan o mawawala ng tuluyan ang tag-ulan.
1: Ulat panahon.
0: Nakakaranas ang Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at Basilan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan kulukidlat dulot ng Intertropical Convergence Zone. Habang ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat dulot pa rin ng ITCZ. At ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos and 75 centavos, Canadian dollar, 44 pesos. Canadian dollar 44 pesos and 37 centavos, Australian dollar 43 pesos and 98 centavos, Singapore dollar 49 pesos and 6 centavos, at Saudi Riyal 16 pesos and 71 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 2, Talata 11, ang natamong kaalaman na sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa liko-likong landas.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes 25 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels. It's another day here in Macau and mag-e-explore na naman tayo for today's episode. I'm Shaira de la Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and we are now on our third episode in our Macau travel series. In our previous episodes kasi, I shared to you guys a very practical step-by-step guide kung paano pumunta sa Macau coming from Hong Kong and all the details you should know when taking a bus from Hong Kong to Macau. So, nandun yung how much yung fare papunta, ano yung mga sasakyan going there, what are the ways to go there. So, check that out. Check that episode, guys. And I remember sa last episode natin, I also shared

Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome 4th and last Friday of the month ngayong buwan ng Setyembre, September 25. Thank God it's Friday. Yan ang madalas nating sabihin lalo na't Biyernes ngayon. At para sa aming mga FEBC staff ay S-Day po iyan. Ano yan? Kabiyayaan Day namin. Ito po si Brother Larry Ilagan, makakasama mo ngayong araw sa programang Papuri. Inyo pong narinig ang mga awiting kasama mula sa Best of Sarilikha Hits na inawit ni Terry Javier Ellis. At sinunda naman niya ng Kapitan mula sa ikapitong salmo sa panulat ni Kuya Arnel De Pano. Ang kalaghatian ng susunod na linggo ay Oktubre na po. Busy na po kaming lahat dito sa FABC para sa mga preparasyones ng ating Papuri Salmo a Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch. Mamaya-maya po ay pag-uusapan natin yan. At patuloy pa din ang ating bare months ay padami na ng padami ang mga Christmas decors sa mga malls at ang mga ibinebentang Christmas items as well. Bagamat tayo po ay patuloy na binibisita pa din ng mga bagyo at LPAs, ay patuloy tayong umasa sa Panginoon sa isang mabiyaya at matagumpay na kapaskuhan at pagtatapos ng taong 2026. We are being heard over 702 DZAS AM at mapapakinggan din ang programang Papuri sa mga sumusunod na FEBC regional stations. 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay at The New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Kumusta ana ka Papuri? Ikaw na nakikinig dyan sa inyong mga radio sets o via sa ating internet radio, sana ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong araw ay regular Papuri Friday at magfe-feature tayo ng ilang mga awitin sa ating Salmo a Cappella album. Kasama pa din dyan ang mga recent Papuri releases at ang mga classic na Papuri songs from the 80s and the early 90s. Huwag po kayong mali sa inyong paikinig sa akin as we start our lineup sa awit at katha award-winning song na obra ni Ricky Sanchez, inawit ni Yuni Saldana at produced by award-winning songwriter, producer, and coach Junji Marcelo. Ako'y binago niya from Papuri 16, ngayon na dito sa Papuri!

Kami po ni Nat ay nagbabalik dito lamang sa programang Papuri. After mong marinig ang Ako'y Binago Niya, sinundan po iyan ng mga awiting Pagtitiwalaan Ko'y Tanging Ikaw. Isa pong remake mula sa Papuri 14 pero ang version po na iyan sa pag-awit ni Cathy Amaka mula sa FEBC 70th Anniversary Album noong 2018 na sinundan pa ng awiting 24 from James Reyes naman mula sa Papuri 24 at Angkla mula naman sa Papuri 22. Binabati natin ang ating mga FB listeners na sina Estela Razon, Rosalinda Manzano, Lilia Guerrero, Epifanio Salvador, Len Agdon, Reyes, Rowena Maliari at kasama din po dyan sina Pastor Al Termolo, Doc Melody Chapoco Bahado at ang buong Aydalia, Del Campo at Jebulan families. Binabati din natin ang happy listening sina Nanay Feli Medina, John Medina at binabati din natin ang Manalastas family dyan sa Angono Rizal, ang buong pananambahan ng Pasig Bethel Temple sa pangunguna ni Reverend Bishop Renato L. Ongtanco, sina Pastor Greg at Ate Susan Buwan, si Pastor Filomeno ng Acts Integrated Ministries. At binabati din natin ang happy birthday ang aming dating Director for Administration, Bonnie Abdon. Yan po ay nag-celebrate siya kahapon po, Webes, at ka-birthday po niya ang aming senior pastor sa Green Hills Christian Fellowship na walang iba kundi si Pastor Larry Pabiona. Happy, happy birthday po sa inyo. Ayan, ang dami nating pagbati at ngayon naman tayo dumako sa ating Bible verse for the day na matatagpuan sa Psalms 37 verse 7. Sabi po doon, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Stay calm and trust God's timing." Especially pag ho nakikita natin na ang ibang mga tao ay getting ahead sa atin po sa pamamagitan ng hindi honest na pamamaraan. It's a call to stop stressing, surrender, control, and wait quietly rather than letting jealousy or anxiety consume us. Ang Bible verse po no ito ay maaari nating ma-break into three practical commands. Sabi una, be still before the Lord or rest in the Lord. This means to quiet your spirit, cease striving, and lean on God's authority instead of trying to force a solution yourself. Pangalawa po, wait patiently for Him. The original Hebrew implies an active or enduring trust. It's about staying steadfast in your faith or sa ating pananampalataya sa ating Panginoon na He will make or work things out sa kanyang tamang panahon, kaysa naman tayo naman po ay mag-give up. And lastly, do not fret. You are actively instructed not to burn with anger or heat yourself up with anxiety over temporary successes ng ibang tao, lalo na ng kaaway o kung yan man ay nanggaling sa hindi magandang pamamaraan. Kaya yan po ang paalala sa atin, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Lalo na po sa ating bansa, nako ang ating pong political arena ay napakakulay at tayo po ay under the viewing ng iba't ibang bansa. Ngunit yan po ay ating ipanalangin kahit na minsan nararamdaman natin ang epekto niyan. Hindi lamang sa ating bansa, sa ating mga opisina, sa ating ginagalawang komunidad, meron tayong mga hindi matiis na mga bagay na mga nangyayari na dulot ng ibang tao, pero sundin natin ang bili ng Panginoon at intayin natin ang kanyang hustisya at ang kanyang pagliligtas para sa ating lahat. Ayan po ang ating mga pagbati at ang makahulugang insight mula sa salita ng ating Panginoon. Sa ngayon ay patuloy tayo sa musika ng Papuri!

0: Babalik ka, kapapuri at kaagapay sa ating programa dito lamang sa 702 DZAS ang Papuri. Ngayon po ay last Friday of the month, September 25. At ang ating istasyon po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inyong narinig ang mga awiting Sa'yo Lamang Pala mula sa panulat at pag-awit ni Kuya Rading Humacio, mula po iyan sa 1992 release Papuri 14. Nang Pagharian Mo mula sa panulat ni Daryl Del Rosario at inawit ni Zebedee Zuniga, mula naman sa sumunod na Papuri 15 album. Liliwanag Na from Papuri 13 at ang isang obra ni Sok Villanueva, ang aking favorite, sa pag-awit ni Janet Rodrigo, Di Na Muli Pang Lalayo. At ngayon ay dumako tayo sa ilang mga balita at pakinggan po natin ang dalawang paanunsyong ito.
1: The Center for Community Transformation in Tagaytay presents October Praise 2026. Christ in Crisis, in the Broken Places, Christ Remains. Happening on October 16, 2026, Friday at 2 p.m. at the Isaiah Hall of the CCT, Kaikulot Road, Barangay Sungay East, Tagaytay City. An afternoon of celebration, music and praise, featuring the country's top gospel groups, Gloryfall, NP Worship, Malayang Pilipino, Pastor Romel and Susan Guevara, Miss City Navarro, and Papuri. For tickets and details, visit the Center for Community Transformation Tagaytay Retreat and Training Center Facebook or call 0927-410-5231. October Praise 2026. See you there!
0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na!
2: Come on, come on, come on, oh Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
3: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita Kits! Ayan, dalawang gawain na kaabang-abang ngayong papasok na buwan ng Oktubre. At dahil malapit na ang ating Salmo A Cappella launch, ay pakinggan natin ang dalawa sa mga awitin ng album na ito mula sa choral arrangement ni Kuya Maestro and Arnel De Pano.

Inyong narinig ang Sa Wagas na Pag-ibig Mo. Yan po ang track carrier ng ating album na sinunda naman ng Kamanghamanghang Diyos. Dalawa mula sa 10-song repertoire ng ating Papuri Salmo a Cappella album. Ito po ang pinaka-latest release ng Papuri Music. Nagsimula po ang produksyon nito noong late 2024 at natapos nitong mid-2025. Isa po itong handog na project mula sa Friends of Papuri, primarily from the award-winning songwriter and producer Sok Villanueva. Kumbaga, ito po ay isang legacy project na handog niya sa atin, with valuable contributions from Kapapuri Mel Altoveros at mula naman sa creative producership ni Kuya Arnel De Pano na siyang nag-areglo sa lahat ng mga awitin for choir renditions. Ang mga Papuri singers na kasama po o umawit sa album na ito ay sina Viola Natividad, Che Dimain, ang inyo pong lingkod, at si Kuya Arnel De Pano, kasama ang Friends of Papuri na sina Herb Lumawag, Ayi Opus Remonte, Dada De Pano Supnet, at Marco Reyes. Ang konsertong ito ay libre, pero kailangan ninyong mag-register gamit ang QR code na inyong makikita sa aming Papuri Facebook page. Kaya ayan po, abang-abang lang ngayong Oktubre para sa ating Papuri Salmo a Cappella Sa Wagas na Pag-ibig Mo. For now, tuloy tayo sa musika ng Papuri!

Kayo po ay nagbabalik at sadya pong napakabilis ng oras dito sa ating programang Papuri. Napaganda po ng ating araw ngayon at kami po ni Nat ay nag-enjoy dito sa hapon na ito. Kasama ka, kapapuri at kaibigan na nakikinig sa amin. Inyo pong narinig ang mga awiting I'm Your Friend sa sabayang tinig ni Tricia Amper Jimenez at Arnel Depano, di nagbabago mula sa Papuri 8. Pinalaya niya from our friends, Papuri USA mula naman sa Papuri 25, Bayan Ko, Bayan ng Panginoon mula sa Papuri 24 at Maligayang Nagbabalik mula ulit sa Papuri 25. Ang atin pong mga papuri music na napainggan ninyo mula pa sa simula ng programang ito at ang mga pinapatugtog ng iba kong mga kapapuri co-host from Monday to Friday ay maaari na pong ma-download, ma-stream, marinig sa lahat ng digital streaming platforms. At sa inyo pong paggawa nito ay patuloy kayong nakakatulong sa kabuuang ministeryo ng Papuri Music Ministry. Para po sa mga concert at artist invitation sa inyong mga gawain or services, ay feel free na makipag-ugnayan sa aming Papuri Facebook page or mag-email sa papuri@febc.ph. Kasama na din po dyan ang mga possible partnerships na maaari nating mabuo with Papuri at ang kabuuang broadcast ministry ng FEBC Philippines. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Ngunit bago tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Unang-una na dyan, ang ating ka-DZAS at kapapuri at ever-reliable maaasahang kaibigan, Kayla Escalante. Sa ating masipag at maaasahang kaagapay sa Bukawi Transmitter Site, ang ating prod tech na si Nat Peralta at sa ating nag-iisang engineer on duty na si JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode, iyan po ay mangyayari sa October 23 sa mismong petsa o araw ng ating Papuri Salmo Acapella launch. Kaya abangan niyo po ako dyan at tayo po'y magbibigay ng mga updates as we await or we wait yun pong launch na magaganap sa gabing yan. Ito po si Brother Larry Ilagan na laging nagpapaalala sa ating lahat na sa lahat ng mga bagay, pangyayari at sitwasyon ay lagi pa rin sa Diyos ang papuri. Stay pa kayo dyan at meron pa tayong papuri music bago ang ating tuluyang pagtatapos. For now, thank you and God bless. Bye!

0: Papuri!
1: Araw-araw yan,
0: Papuri!
1: Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC
0: Radio, Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ating ugnayan sa Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede niyo pong i-check yung inyong mga local radio stations kung sila po ay merong Facebook page. At kung tayo po ay naka-upload sa kanilang Facebook page, ay pwede po ninyong mabalikan hanggang isang buwan yung mga episodes po natin doon. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagay na masasabi po nating nagsisilbing malaking balakid sa ating kagalakan, balakid sa ating pag-usad sa buhay espiritual, at syempre balakid din po ito kung bakit maraming tao ay hindi matapos-tapos yung mga kaabalahan. At yan po ay walang iba kundi yung worry. Eh bakit nga ba? Dahil una po, syempre pag tayo po ay nag-aalala, ang ibig sabihin niyan, inilalagay natin ang ating source of security sa mga bagay na hindi naman makakapag-provide nito. Hindi man natin literal na sabihin niyan, mga kapatid, pero ganyan po ang nangyayari, ano? Kasi pag yung ating pinaglalagyan ng ating sense of security ay mga bagay na lilipas, mga bagay po na hindi magtatagal, mga bagay na hindi naman talaga pwedeng asahan, eventually, ang magiging problem po sa mga bagay na ito, magkakaroon lang tayo ng paghahangad na sabi nga to have more, pero ang problem, even if you have more, materially speaking, hindi po necessarily you have more security. Dahil ang problem po ng security ay hindi sa pagkakaroon ng mas maraming material na bagay. Dahil ang material na bagay po, kahit gaano karami, ay hindi makapagpo-provide ng security na permanente. Bakit po? Kasi po, ang mga bagay na ito, kahit gaano karami, ay pansamantala pa rin. Di po ba? At hindi lang yon. Ang problema po natin, tayo rin mismo ay pansamantala din sa mundong ito. So, maaari po na yung ating ari-arian ay mawala. Isang posibilidad, maaaring tayo po ay mawala o kaya naman all of the above. Ano po? At hindi naman talaga dinisenyo ang mga bagay na temporal o material para po pagmula ng permanenteng kapayapaan o kawalan ng worry. So yung worry, maaari po na indikasyon that we're trying to find our security on temporal things. Pero hindi palaging ganon. Maaari din po na yung ating worry ay indikasyon din po ng naghihingalong kaugnayan sa ating Panginoon. So tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata. Ano po? Ang sabi po sa Romans 8:32, "Since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else?" So ito pong passage na ito ay napaka-importante pagdating po sa pag-unawa ng lawak ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya rito binigay ang kanyang anak, ano pang bagay ang hindi kayang ibigay? dalawang bagay po ang importante kasi rito, no? Una, yung capacity. Kaya ba ng Diyos na ibigay ang pinakamainam? And obviously, the simple answer to that question is yes. Bakit po? Binigay niya nga yung anak. Ano pa ba yung ibang bagay? Hindi ba? Kung yung sukdulan ay kanyang naibigay sa atin, eh ano pa ba ang ibang bagay? So, yung issue po ng capacity is answered directly by this passage. Pangalawa po, yung issue ng willingness. Importante yan eh, kasi pwede hong may capacity, pero pag walang willingness, wala rin ho yun eh, di ba? Kaya yung willingness is very important. At pinapaliwanag sa atin ng talatang ito, kung yung sukdulan nga, yung kanyang anak ay nabigay, ano pa bang hindi kayang ibigay? So, yung willingness at saka po yung capacity ay parehas pinatutunayan ng talatang ito na kayang ibigay ng ating Panginoon. So, naalala ko yung sinabi ng isang nabasa kong aklat. Ang sabi niya, tayo daw po ay na-stress, nag-aalala, because we're trying to control things that we really cannot control. Kaya po tayo na-stress at nag-aalala dahil pilit nating kinokontrol ang mga bagay na hindi naman natin kayang i-control. Kaya po tayo madalas po ay namomroblema. Sa halip na ipagpasa Diyos, sabi nga, o kaya tanggapin na lang ang mga bagay-bagay, eh minsan po pilit nating kinokontrol at ang resulta later on ay hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon dahil nakafixate tayo sa isang uri ng tugon sa ating panalangin. Alam nyo, ito interesting. Ano? Doon po sa Matthew chapter 6, ang sabi ho rito, let me read verse 30 all the way to verse 34. Matthew 6, 30 to 34. Ito po sinasabi. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So ang isang pinagmumulan po ng ating pagkabagabag o pag-aalala ay ang maliit na pananampalataya. Ang sabi na nga ng Panginoon dito eh, kung yung mga halamang gubat nga eh, mamayang nandyan, mamayang ilalagay sa apoy, eh iniingatan ng Panginoon, kayo pa kaya? Kaya nga ang sabi po, He will certainly care for you. At nandoon po ang tanong, why do you have so little faith? Di po ba? Na para bang iniisip natin, eh papansinin kaya tayo ng Panginoon? Naalala kaya tayo ng ating Diyos? Nakikita kaya ng Diyos ang ating pinagdadaanan? Ang maliwanag na sagot po ay oo. Bakit po? Sapagkat sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po bilang tao ang bukod-tanging nilikha sa wangis ng Panginoon. Kaya nga ang sabi rito eh, tayo pa ba? No? Kayo pa ba ang pababayaan ng Panginoon? So let's continue. Verse 31 and 32. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. Verse 32. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Napakaganda ho ng sinasaad ng talatang ito. Ano? Huwag daw tayong mag-alala sa mga bagay na ito. Ipoprovide ng ating Panginoon. Ang totoo po niyan, kadalasan po, ang binibigay ng Panginoon is more than enough. Di ba? More than enough. Sabi nga eh, naalala ko yung panalangin ng isang kapatirang celebrity. At siya po ay mananampalataya at patagal na siyang may karamdaman. At sa kanya pong binahaging patutuo, ang sabi po niya, ang tagal-tagal ko nang may sakit. Ang prayer po niya, sana gumaling yung kanyang karamdaman. Hindi gumagaling. Tapos later on, nagpa-check po siya at ang natuklasan, mas malala pa siyang sakit. So, sa halip na gumaling, nadagdagan pa at mas matindi pa yung sakit. At ang sabi niya, Lord, nadidinig mo ba yung aking panalangin? Ano bang iyong tugon? At alam mo, ang pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi ko man pinagaling ang iyong karamdaman, pero nariyan ka pa rin. Ang totoo niya, dapat matagal ka nang wala. Sa mga iniinda mong karamdaman, dapat matagal ka nang wala. So ang sagot sa iyong panalangin may not be what you want and what you expect, pero ang sabi nga, you're still there. I'm still here. Nandito pa tayo. At yan po ay kasagutan. Ang ibig sabihin, ang sabi nga ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So hindi man natin makuha yung eksaktong gusto nating makuha sa Diyos, pero magtiwala po tayo na ang Panginoon, He can sustain us. Yan po, napakagandang katotohanan eh. Kaya nga, pagdating sa verse 32, these things dominate the thoughts of unbelievers. Yung mga inaalalang ganyan, sino ba nag-iisip niyan? Yung mga taong walang pagkilala sa Diyos. Mga taong walang Diyos. Pero sabi ng passage, but your heavenly Father already knows all your needs. So, ang prayer po ay hindi para i-inform ang Diyos. Kasi alam naman niya eh. Hindi pa nga tayo mihiling, alam na ng Diyos eh, di ba? In fact, yung alam ng Diyos na kailangan natin ay masigit pa sa nalalaman natin. Kasi paminsan po, yung mga kahilingan natin ay hindi naman talaga yun ang ating tunay na kailangan. Eh, ang Panginoon alam niya yung tunay nating kailangan. Pangalawa, hindi lamang yon, kundi kailangan nating ma-realize na hindi rin tayo nagpe-pray para i-inform ang Diyos. Hindi rin tayo nagpe-pray to remind God. Nakakakalimot ba ang Diyos? Yung bang naipanalangin mo ay pag follow up natin eh, ay oo nga pala, kailangan sagutin ko yan. Ay hindi po ganun ang Panginoon. At pangatlo po, ang Panginoon po ay hindi kailangan turuan kung anong gagawin. Alam nyo, no, nakakatuwa kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay specific sa ating prayer. Gusto niya that we ask, no? So ito nga ang magandang tanong. Eh bakit sinabi ng Diyos na ask kung hindi naman pala tayo magsasabi ng ating kahilingan? Ito po ang gusto kong linawin. Ang sinabi ng Panginoon, ask. Hindi po sinabi ng Panginoon na i-inform mo siya, hindi sinabi ng Panginoon na paalalahanan mo siya o kulitin mo siya. Ask. Sapagkat ang nais ng Panginoon is for us to develop a relationship with Him. To understand that He is our provider and that we need Him. Kasi po yung concept ng need, yung need, yan po ang talagang nagbabalik sa atin sa Panginoon eh. To realize that we need God. In the first place, hindi naman po tayo dinisenyo na walang Diyos at hindi kailangan ng Diyos. We need God. And by asking, we declare, we show, we prove that we truly need God. So we don't ask to inform God. We don't ask to remind God. We don't ask to insist our will upon God. Hindi po. Asking is growing in our relationship with God. Kaya nga sabi rito, yung mga taong walang pagkilala sa Diyos, yan ang pinoproblema. Pero ang Diyos mo iba eh. Okay? Your heavenly Father already knows your needs. Ang point po rito, paminsan, nami-misinterpret natin yung sinasabi ng Bible na be specific. Di po ba? Kasi ang interpretation ng marami sa konsepto po ng pagiging specific is to tell God what to do. Hindi po ganon. Ang idea po ng specific is that alam natin yung ating hinihiling para sa ganoon as we pray na ba-validate sa puso natin ito. So we don't tell God what to do. Naranasan nyo na ho ba yung kunwari, may ipaparepair kayong electric fan, mga appliance sa bahay. Tapos pagdala nyo dun sa nagre-repair, kayo pa nagturo. Ganitong gagawin, ha? Alam nyo, baka sabihin sa inyo, kayo na lang ho kaya ang gumawa, di ba? Kasi tayo ang nagpipilit, nag-i-impose ng gusto natin sa Kanya. Pero dito po, we have to learn to trust God. Kasi yung context ng need, yan po ay opportunity to understand the wisdom of God. Diyan natin nare-realize na ang sagot ng Panginoon may not come in the manner that we expect at sa pamamagitan po ng karunungan ng Kanyang katugunan, sa pamamagitan po ng kapangyarihan niya sa ating mga panalangin, ay nakikilala natin siya lalo. At nare-realize natin how immature we are in our relationship with God. Can you imagine, ano? Misan po yung mga walang kabagay-bagay, pinoproblema natin. E ang sabi nga ng passage, Romans 8:32, yung binasa natin kanina, na ang sinasabi po roon, kung yung anak nga na ibigay sa inyo, ano pa ba yan? Di ba? So nandoon na, given that God is a generous God, He is able, and He is willing kung kalooban niya. So wala na pong question kung siya ba ay magkakaloob. Wala na hong question kung kaya ba niya, kung willing ba siya. He will and He is able. Pero ito po ang gusto kong alalahanin natin. Minsan kasi, meron tayong inaasahan. Paano magpo-provide? Ano ang ipo-provide? Kailan magpo-provide? Nakakulong tayo doon. So pag ang Panginoon kumilos sa ibang paraan, minsan din natin namamalayan. Masyado tayong nakatuon sa paraang gusto natin na hindi natin nakikita may katugunan siya na higit pa sa inaakala natin. Di ba? Talagang kakaiba ho eh, ang ating Panginoon. Ano po? Well, you know my experience, di po ba? Ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018 na brain surgery po ako, open surgery. Sa bibig po yan dumaan para i-access yung ilalim ng utak para kunin po doon yung tumor. And the surgery was actually successful by God's grace. And then 8 years later, ngayong taon, bumalik po yung tumor na yon. Last July, ako po ay na second brain surgery. But this time, it was a gamma knife procedure. So hindi po yan binuksan. Yung term na gamma knife may be misleading to some. Pero ang idea po noon is focus radiation. So anyway, ang bottom line, hindi ko pa ho alam as of now kung yung ginawang procedure ay effective. Kasi malalaman pa po yan after another MRI, which is scheduled sometime in the future. So as of now, wala po tayong idea kung ano kaya. Of course, ang prayer natin maalis. We are hoping for the best, di po ba? But we always have to remind ourselves na ang Panginoon maraming anyo ng pagsagot. Kaya nga si Pablo, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 12, he prayed to the Lord how many times? 3 times. Ano po yung prayer niya? Yung thorn in the flesh, sana maalis, Lord. Hindi inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi ho nawala yung kanyang thorn in the flesh, pero nagbago yung attitude ni Apostle Paul. Ang sabi niya, I will all the more be glad, be joyful in my weaknesses, for when I am weak, then I am strong. Na-realize niya na, kala natin isa lang ang sagot eh, no? May karamdaman ka, aalisin. Hindi laging ganon. Maraming kaparaanan ng Panginoon. And one of them is that He can sustain us. Yan po. At yung ating mga karamdaman, hindi po yan magiging dahilan para tayo tumigil. Because even as we serve God while still remaining sick, eh dun po natin marirealize gano'ng kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Di ba? Usually, iniisip natin ang tagumpay ay pagka nawala na yung problema, then tagumpay na yan. Well, ang totoo po, kahit sa gitna ng problema, we can be victorious. Bakit? Dahil nandun ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda ho ng reminder nito, tingnan nyo, no? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Tayo ho ay may ugnayan sa Panginoon. We are believers and it's very personal. Our personal God, our Heavenly Father already knows all our needs. So, ibig sabihin mga kapatid, nakikita na ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Hindi po ibig sabihin nito magtamad-tamara na lang at ipaubaya sa Diyos ang lahat. At bahala na siya, tayo po ay uupo na lang at walang gagawin. Ang ibig lamang sabihin nito mga kapatid, if you try to pursue material things and sacrifice your relationship with God, alam nyo, pwedeng mawalan ng kabuluhan yung pinagsikapan natin. Pwedeng mawala yan, pwedeng hindi mo yan ma-enjoy, pwedeng masayang yan, pwedeng matapon yan, or pwedeng totally magdulot lang ng sama ng loob sa iyo ang mga bagay na yan. Doon ka umangkla eh. magtuong ka sa Panginoon. At hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Maraming paraan ang Panginoon para kumilos, gumawa sa nakamamanghang paraan sa ating buhay. Kaya hamon din ito sa atin eh, di ho ba? Na ano nga bang humahadlang? Ba't di ako makasunod? Sometimes it's worry. We worry too much to the point na wala na tayong time sa Panginoon. Na para bang pilit nating hinahanap yung lesser things at kinukonsider nating mas importante. And in the process, humina yung relationship sa Panginoon and eventually we lose the material things. Pero kung uunahin natin ang ating Panginoon, all these things will be provided. Sabi nga ng isang author, take care of the things that are important to God and God will take care of the things that are important to you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po ibig sabihin yan, ulitin ko na magtamad-tamaran, wala tayong gagawin, hindi tayong magtatrabaho, hindi po. Ang ibig sabihin nito is we understand what God wants us to do and then do it. Gawin natin. Bakit po? Because ultimately, by obeying God, we declare yung katotohanan, He is truly the provider. Yung akala natin, pag nagtrabaho tayo, yung nakukuha natin, tayo nagsikap doon. Ang totoo naman, feeling lang natin yan eh. Ang Panginoon talaga ang provider natin. Siya naman talaga nagpo-provide yan eh. Tingnan niyo po, sabihin niyo, yung mga masisipag, nagtatagumpay. Ang dami namang masisipag na hindi nagtatagumpay. Totoo po yan. Kaya mahalagang ma-realize natin na ang totoo nito, we just need to acknowledge that Lord, eh kayo naman talaga ang pinagmumulan ng katagumpayan at sa iyo kami magtitiwala. Kaya nga sabi dito sa Matthew 6:34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Baka namang kota ka na for today. Sapat na eh, no? Yung mga problema ngayon, dinagdagan mo pa ng aalalahanin mo sa kinabukasan. Minsan po may mga nagtatanong, Pastor, paano na kung ganito sa future? Alam nyo, kung gusto nating takutin ang sarili natin, sa totoo lang, di naman tayo mauubusan ng panakot sa sarili eh. You remember yung mga Israelites nung papasok sila sa Promised Land? Di po ba? Kung tutuusin, dihadong-dihado po sila doon eh. At kung maghahanap ng dahilan para umatras, nahanap na nga nila, ayaw na nga nila nilang lumusob eh. Ang sabi nila, lalaki ng tao ron. Eh pinapunta yung mga espiya, ang purpose is not to make a conclusion but a confirmation. Ano yung confirmation? It is as the Lord described it. A land flowing with milk and honey. Eh gumawa ng kanya-kanyang conclusion, di ba? Ang lalaki ng tao, hindi natin kaya yan. Hindi naman kayo pinapunta para i-assess eh. Dahil ang Panginoon ang magtatawid eh. Eh nag-assess, nagrunong-runungan. Yung hindi pinagagawa, yun ang ginawa. Yung pinagagawa, ayaw gawin. So in the end, it resulted in fear. Pero sino po? Yung dalawa, si Joshua and Caleb, na parte po ng mga espiyang pinadala, they saw the confirmation and they said, lusubin natin, dahil tama ang description as the Lord said it. And so, sila po yung naspare. In fact, sila yung kinalugda ng ating Diyos. Kaya sa atin din mga kapatid, yung worry kasi can change the way you see things. Walang dapat ikabahala, nababahala. Dapat sumunod, hindi ka makasunod. Kasi pinipilit mo munang isettle yung mga worries mo. Hindi naman mauubos yan eh. Dahil hindi naman dyan matatagpuan yung pagkawala ng worry natin sa Panginoon. And as we pursue God, unti-unti nagdi-dissipate na yan. Kaya sana po itong ating pag-aaral ay naging pagpapala sa bawat isa at nawa magbunga ito ng isang pusong masunurin sa ating Panginoon. Yamang alam po natin na ang Panginoon natin ay marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa atin. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
6: Iyong napakinggan ang Kamalayan
4: Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ko pa ko at tinutulungang.

GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Ni Job. Napag-aralan natin kung paano nakipagbuno si Job sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Subalit sa bandang huli ay mababasa natin sa Kabanata 42, talatang 10 hanggang 16 na ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan, dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalan ay Jemima, Kesia, Keren Hapuk. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa 4th na saling lahi bago siya namatay. Papaano bumuhos kay Job ang mga pagpapalang ito sa kabila ng kanyang labis na paghihirap sa nakalipas? Tunghayan po natin ang uling mensahe na hango mula sa aklat ng Job, Kabanata 38 hanggang 42. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Meron pong ilang mga talata na nais kong bigyan ng pansin sa mga kabanata nating pag-aaralan sa oras na ito. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 22 at 23 ng kabanatang 38 na ganito po ang sinasabi. Pumasok ka ba sa mga tipunan ng niebe? O nakita mo ba ang mga tipunan ng mga granizo na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma? Ilang kahangahangang kapahayagan ang nahango sa mga talatang ito kung papaano ang mga niebe at granizo ay magagamit sa pakikipagbaka. Sa aklat ng mga pahayag, Kabanatang 8, talatang 7 ay nagsasabi sa atin na ang graneso ay gagamitin sa isa sa mga pagpaparusa sa mundo. Ngunit ang tinutukoy ng Diyos kay Job ay ang kanyang nilikha ay higit sa pangunawa ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakatalos ng ganitong mga bagay. Nagpatuloy siya ng pagtalakay tungkol sa maningning na kalangitan. Sa talatang 31 hanggang 33 ay ganito po naman ang nasusulat. Matatalian mo ba ang pagkakaumpuka ng mga bituin na Pleiade o makakalaga ng tali ng mga bituin na Orion? Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Sodyako sa kanilang kapanahunan? O mapapatnubayan mo ba ang oso na kasama ng kanyang mga anak? Nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa? Ano ang ating nalalaman sa maningning na mga bituin sa kalangitan? Hindi ko alam kung gaano kalaki ang nalalaman ng ating mga ninuno, ngunit ang alam ko, mas marami silang alam kaysa atin ngayon. Sa ating pagkakaalam, ang mga Ehipsyo ay nakayang sukatin ng maayos ang pagitan ng lupa at araw. Kung ganoon, mas marami silang kaalaman. Nakilala mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha? Tunay bang nananalig ka sa Diyos dahil sa kanyang mga nilikha? Sa aking palagay, malinaw na ipinahayag ng Diyos kay Job na ang kanyang mga nilikha ang magpapahayag ng kanyang kadakilaan. Makikilala ng isang tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, ngunit ang kanyang nilikha ay hindi makapagbibigay ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng tao. Ipinakita ng Kabanatang 38 ang Diyos sa kanyang nakaraang nilikha. Ang Kabanatang 39 ay nagpapahayag sa Diyos na nasa kalikasan. Ang Diyos bilang nag-aalaga sa kanyang mga nilikha. Sa kasalukuyan, ito ang kanyang pagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Basahin po natin ang sinabi sa unang talata ng Kabanatang 39. Nalalaman mo ba ang panahong ipinanganak ang mga kambing sa bundok? O matatandaan mo ba ang mga pagdaramdam ng mga usa? Ang Diyos ay Diyos ng kalikasan. Ang mga bagay na nagaganap ay nangyayari sapagkat nais ng Diyos na mangyayari. Kung wala ang Diyos, ang kalikasan ay patay. Walang anumang magaganap, walang tag-ulan, walang tag-araw, walang bagyo at walang paggalaw sa sansinukob. Walang mangyayaring pagkilos, lahat ay patay kung walang manlilikha at tagapag-alaga sa likod nito. Iyan ang katotohanang nais ipahayag ng Diyos kay Hob. Ipinahayag niya ang kanyang kadakilaan. Sa kabanatang 40, una't ikalawang talata sa aklat ni Hob ay ganito po naman ang sinasabi. Bukod dito'y sumagot ang Panginoon kay Hob at nagsabi, magmamatapang ba siya na nakipagtalo sa makapangyarihan sa lahat? Siyang nakikipagkatuwiranan sa Diyos ay sasagutin niya ito. Hob, ikaw ba ay nasa katayuan na bigyan ng aral ang Diyos? Ang totoo, Hob, ikaw ay nagsasalitang walang karunungan. Nagpipilit si Hob na turuan ang Diyos. Iginigiit niyang pagsabihan ng Diyos sapagkat nagsasalita siya na walang karunungan. Ngayon ay nais ng Diyos na sagutin siya ni Hob. Sa 3-5 talata ng kabanatang 40 ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy sumagot si Hob sa Panginoon at nagsabi, narito ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. Minsan ay nagsasalita ako at hindi ako sasagot. Oo, makalawa, ngunit hindi ako magpapatuloy. At sinabi ni Hob, dapat manahimik na lang ako. Ang sama ko. Ito ba ang lalaki na nagsasabi na pananatilihin niya ang kanyang karangalan kahit anong mangyari? Ito ba ang taong nagpahayag na siya ay matuwid at may mali sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari iyon sa kanya? Ang lalaki ring iyon ang nagsasabi ngayon na masama siya. May isang taong nagsabi na kung makikita lamang natin ang ating sarili sa paraang nakikita tayo ng Diyos ay hindi tayo makakatayo. Kapag tayo ay nasa Diyos, maamin natin na tayo ay masama. Ang pagpapakitang tao ng Diyos kay Hob ay may tatlong bunga sa kanyang buhay. Una, may apekto ito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, may apekto ito sa kanyang relasyon sa kanyang sarili. At ang pangatlo, ay merong kinalaman sa kanyang relasyon sa kanyang mga kaibigan. Ito ang taong nagsabi na walang kaalaman. Ang kanyang mga salita ay walang karunungan. Ngayon, ninanais niya na sana ay nanahimik na lang siya. Bigla siyang natigilan at isinara ang kanyang bibig. Sa talatang 6-8 ng kabanatang 40 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot ang Panginoon kay Hob mula sa ipo-ipo at nagsabi, magbigkis ka ng iyong mga balaka ngayon na parang lalaki. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Iyo bang hahatulan ako upang ikaw ay ariing ganap? Nagngangalit ang bagyo at nagsalita ang Diyos mula sa ipo-ipo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatanong kay Hob at sinabi, gusto mo bang sabihin sa akin na ako ay mali? Siyempre, hindi mali ang Diyos. Hindi nagtagal, nasabi rin ni Hob sa Diyos. Sa kabanatang 42, talatang 2, ganito po ang sinabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Marami pa sanang sasabihin si Hob. Ang totoo, sumusulong na si Hob, hindi pa niya kilala ang kanyang sarili. Subalit dumating na siya sa sandaling natuklasan niyang siya ay masama. Kapag natuklasan ng isang tao ang bagay na iyan, malayo na ang kanyang narating. Ito ang unang hakbang niya palapit sa Diyos. Muling nanawagan ang Diyos alang-alang sa kanyang nilikha. Tumingin ka Hob, ang sabi niya, marami kang hindi nalalaman. Paano mo ako hahatulan at ang aking pamamahala sa sanglibutan? Marami ngayon ang may maling pahayag tungkol sa Diyos. May mga narinig ako na mga Kristiyano na nagsasabi ng kamangmangan tungkol sa Diyos. Kaibigan, dapat tayong maging maingat sa ating mga pahayag tungkol sa Panginoon. Kailangan nating panatilihin na ang ating mga sinasabi ay batay sa salita ng Diyos. Maliwanag na hindi gaanong kilala ni Hob ang Diyos. Nagsalita siyang walang kaalaman. At noong nagsalita ang Diyos, nagtanong pa siya. Sa Kabanatang 41, unat ikalawang talata ay basahin po natin ang sinasabi. Mahuhuli mo ba ang buhaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Makapaglalagay ka ba ng tali sa kanyang ilong? O makabubutas ka sa kanyang panga ng isang taga ng bingwit? Hob ang sabi ng Panginoon, ano ang iyong nalalaman tungkol sa mga dambuhalang halimaw sa karagatan? Ngayon, may pag-aaral na sinasagawa tungkol sa mga balyena sa baybaying California. Marami silang ginagawa sa pagsisikap na marami silang malaman tungkol sa mga balyena. Malayo na rin ang ating narating mula noong panahon ni Hob at hanggang ngayon, hindi pa rin lubos ang ating kaalaman tungkol sa mga nilikha ng Diyos. Ano ang alam natin tungkol sa mga dinosauros? Narinig ko ang kwento tungkol sa isang gabay sa museo na nagtuturo sa mga tao. Nang dumating sila sa mga dinosauros, sabi niya, ang mga dinosauros na ito ay 2,600,000 taon na. Isang lalaki ang nagsabi, sandali lang, matatanggap ko ang 2,000,000 taon, pero saan mo nakuha ang 6 na taon? Sumagot ang gabay at sinabi niya, alam mo, nang nagsimula ako dito, 2,000,000 taon na iyan, at 6 na taon na akong nagtatrabaho dito ngayon, kaya 2,000,006 taon na ang nakakaraan. Ano ba ang tunay nating nalalaman tungkol sa mga dinosauros? Maari kayong magtanong sa kahit na sinong matalino sa iba't ibang larangan at kanyang aaminin na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga nilalang na ito. Tapat niyang sasabihin na nagsisimula pa lamang siyang mag-aral. Nais ko lang sabihin sa inyo na walang sino man ang nasa katayuan na humatol sa Diyos. Iyon ang sinabi ng Diyos kay Hob kung babalikan po natin ang kasaysayan. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay sa talatang 42 at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy sumagot si Hob sa Panginoon at nagsabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Ganoon ba ang Diyos mo? May magagawa ba sa iyo? May isang lumang pananaw tungkol sa Diyos. Kaya bang gumawa ang Diyos ng isang malaking bato na hindi niya kayang buhatin? Parang isang katanungan ito para kay Melkotos. Sinasaktan mo pa ba ang iyong asawa? Walang sagot ito sapagkat nahuli kang sumasagot alinman sa oo o hindi. Ang tanong tungkol sa Diyos ay walang sagot dahil hindi gumagawa ang Diyos ng anumang hindi tama. Ang lagi niyang ginagawa ay ang mga bagay na naayon sa kanyang mga katangian. Siya ay laging totoo at tapat. Hindi maaring sawayin ang Diyos sa kanyang mga ginagawa sapagkat walang karapatan at kapangyarihan kahit na sino na gawin ang bagay na iyon. Ang Diyos ay hindi utusan at hindi siya susunod sa bawat bagay na iyong maibigan. Sa talatang 3, ganito po naman ang sinabi, sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko naunawaan. Mga bagay na totoong kagila-gilala sa akin na hindi ko nalalaman. Ganito ang ginagawa ni Hob. Nagsasalita siya tungkol sa mga bagay na wala siyang kaalaman. Nagpapahayag siya ng mga bagay na kahanga-hanga sa kanya, ngunit di naman niya alam. Nagsasalita siya na walang karunungan. Basahin naman po natin ang talatang 4-6 na ganito po ang sinasabi. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Ngayon, si Job ay may bagong kaalaman sa Diyos. Wala siya sa lugar upang tanungin ang Diyos sa kanyang ginagawa. Dapat siyang magtiwala sa kanya. Siya ay nasa isang bagong relasyon. Una, nakita ni Job ang totoong siya at nagkaroon siya ng bagong kaugnayan sa kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan at kanyang kinasusuklaman ito. Nakita niya ngayon ang kanyang sarili na may bagong relasyon sa Diyos. Nagsisisi siya sa alabok at abo. Ito ang mga hakbang ng totoong pagsisisi. Ito ang pagsisising na sa pananampalataya. Una, kailangang makita mo ang iyong sarili na makasalanan. Pangalawa, dapat mong talikdan ang iyong sarili. Maaring nakikita mo ang mga ibon na tinutuka ang isang patay na hayop sa parang. Kapag inihinto mo ang pagtitiwala sa iyong sarili, tinalikuran ang lumang pamumuhay at humarap sa buhay na Diyos. Iyan ang tunay na pagsisisi. Napakagandang bagay nito. Kinikilala ni Job ang kapangyarihan ng Diyos. Inihayag niya ang kanyang kasalanan at nagsisisi. Natapos ng Diyos ang kanyang layon sa buhay ni Job. Naunawa ang lubos ni Job na ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na siya ay maghirap ay upang dalhin siya sa pagsisisi. Nakikita niya ang kanyang sarili na nasa liwanag ng presensya ng Panginoon. Sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, talatang 6-7, ganito po ang sinasabi. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagsisinungaling tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Sa wakas, makikita po natin na may pagbabago ang pakikitungo ni Job sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 7-9 ng kabanatang 42. At nangyari na pagkatapos na magsalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Tinnamita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan. Sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng aking lingkod na si Job. Sa gayoy nagsiayon si Elipas na Tinamita at si Bildad na Suhita at si Sofar na Amita at ginawa ang ayon sa iniuto sa kanila ng Panginoon at nilingap ng Panginoon si Job. Sa halip na makipag-away at makipagtalo si Job sa kanyang mga kaibigan, ngayon ay ipinapanalangin niya sila. Maghahandog siya para sa kanila. Hindi tayo magtatalo ngayon tungkol sa relihiyon. Ano ang dapat nating gawin? Sinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, kabanatang 6, unang talata ang ganito. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinaan. May bagong kaugnayan si Job sa kanyang sarili, sa Diyos at sa kanyang mga kaibigan. Ngayon ay may ginawa ang Diyos para kay Job. Sa 10 talata, ganito po ang sinabi. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Diyos si Job ng makalawang higit na mas marami kaysa sa kanyang tinatangkilik na dati. Paano ngayon binigyan ng Diyos si Job ng 2 ibayong pagpapala? Gumamit siya ng mga tao. Sa 11 talata, ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayoy, nagsiparaon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya nang una at nagsikae ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya. At inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbibigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa ay ng isang singsing na ginto. Sa ganitong paraan siya nagsimula. Binigyan si Job ng kanyang mga kaibigan ng pangpuhunan at naniwala ka, si Job ay isang magaling na negosyante. Ang kanyang tinatangkilik noong una ay dinoble ng Diyos. Sa talatang 12 at 13 ng kabanatang 42 ay ganito po naman ang sinabi. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kaniyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya namay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Lahat ng kanyang alagang hayop ay dinoble. At sinasabi na meron din siyang 7 anak na lalaki at babae. Sasabihin ng isa, hindi iyon ginawang 2 ibayo ng Diyos. Oo, ginawa niya. Tignan ninyo, hindi nawala kay Job ang kanyang mga namatay na anak na lalaki at babae. Sa kanya pa rin sila at makakasama pa niya sila. At sa ngayon, kasama niya sila. Hindi nawawala sa atin ang mga namamatay na ating mga mahal sa buhay. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang ating mababasa. At tinawag niya ang pangalan ng una na Hinema, at ang pangalan ng ikalawa ay Sesia, at ang pangalan ng pangatlo ay Keren Hapuk. At sa buong lupain ay walang ang babaeng masumpungan na totoong magaganda na gaya ng mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan at kanilang mga kapatid. Sa talatang 16 at 17 ay ganito po naman ang sinasabi. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kaniyang mga anak at ang mga anak ng kaniyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Nalaman natin na pagkatapos nito, si Job ay nabuhay ng 140 taon. Ito ang naglagay sa kanya sa panahon ng mga kagalang-galang na matatandang lalaki. Kahit pagkaraan ng lahat ng nangyari sa kanya, nabuhay siya upang masaksihan ang kanyang mga anak at mga apo hanggang sa 4 na saling lahi. Nang siya'y namatay, siya'y matanda na at puspos ng karanasan. Subalit ang isang bagay na hindi malilimutan kay Job ay napagtagumpayan ni Job ang matitinding pagsubok ng kanyang katapatan sa Diyos. At ibinalik sa kanya ng Diyos ng 2 ulit ang lahat ng mga nawala sa kanya. Sa aklat ni Santiago, unang kabanata, 2-4 ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tayo po ngayon ay manalangin. Ngayon, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang wagas at taus-pusong pagpapasalamat sapagkat kami patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat sa buhay ni Hope na aming napag-aralan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat hindi mo siya pinabayaan. Sa tindi ng pagsubok na nagdaan sa kanyang buhay, siya ay nagtagumpay. Panginoong Diyos, loobin mo rin naman kami na iyong mga anak at mga lingkod na kung merong sinuman sa amin ang nagpapasa ng mabibigat na mga pagsubok sa panahong ito, dalangin po namin ang katatagan, kalakasan upang mapagtagumpayan namin ang lahat. Pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ang iyong kamay ay patungo mo sa kanila, Panginoon, na anuman ang kanilang kalagay at pangangailangan, O Diyos, ay ibuhos mo sa kanilang buhay. Ganyan din po, Panginoon, sa mga kapatid na nawawalan ng pag-asa. Subalit, Panginoon Diyos, ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, gabayan mo ang mga kaibigan at mga kapatid na ito. Kami po yung umaasa at nananalig na kami ay tutugunin mo sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: And the Bible says when you're a Christian and you come to grips with that, now you can celebrate the fact that you're in one body with all the other Christians. You got one Holy Spirit living in your heart. You got one hope that heaven is coming, and you have one Lord.
4: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon, liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
6: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa huling bahagi ng ating mensahe ay ipapaliwanag ang mga anyo ng asitismo at bakit mukha itong tama. Pero sa totoo naman ay walang silbi at walang maitutulong upang mabawasan ang kasalanan ng tao, bagkus ay magpapabigat pa nga ng kanyang kasalanan dahil sa maaaring magmalaki sa bagay na kaya niyang gawin ngunit hindi kaya ng iba. Narito po si Brother Juram Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng Don't Keep Submitting to Ascetic Regulations.
7: So again, ang utak, and it looks logical, it looks reasonable, ang idea eh, wow, ang galing ha. Sabi ni Lord, ganito lang, nilagpasan pa niya. Wow, siguro merong dagdag na merit yan. Siyempre, fair ang Panginoon Diyos eh. So pagka sobra-sobrang good works na ginawa mo, naku, mas marami kang blessing na matatanggap mula sa Panginoon. Mas lalo kang magiging spiritual. Mas lalo kang magiging holy. Alam nyo, yan yung tinatawag sa Roman Catholic Church na yung idea na supererogation. Ano ibig sabihin ng supererogation? Yung mga karamihan dito, ng mga dating Katoliko, I assume, ako dati akong magpapari. Yung mga seryoso sa Catholic doctrine at seryoso sa kanilang pagiging Katoliko, may konting idea kung ano yung supererogation. Sabi ng isang article na nabasa ko, ang ibig sabihin ng supererogation, it is a technical term for the class of actions that go beyond the call of duty. So ito daw yung mga gawain na lagpas-lagpas pa dun sa mga bagay na nire-require lang ng Panginoon na gawin natin. Yun ang ibig sabihin ng supererogation. So, itong idea na to na supererogation, yung mga good works na ginawa mong lagpas-lagpas pa sa requirement ng Panginoon, dito nang galing yung issue ng penance, yung sasaktan mo sarili mo, yung magpa-fasting ka ng matagal, yung mga piyesta ng Roman Catholic Church, yung mga vigil, yung mga pilgrimage, pupunta ka sa malayong lugar, lalakad ka ng kwan, dadaan ka ng ano ba tawag doon, the way of the cross at kung ano-ano na pahihirapan mo sarili mong lalakad dito sa lugar to, lalakad ka na naman papunta doon. Lahat 'yon at yung tinatawag na merits of the saints, lahat 'yon ay may connection sa idea ng supererogation. Parang kumbaga, itong mga 'to, lagpas-lagpas na dun sa nire-require ng Panginoon. Now, again, meron siyang, para siyang napaka-wise, ang galing. Oo nga, no? Dapat lagpas-lagpasan pa natin yung pinag-uutos ng Panginoon para sobra-sobra din ang merit natin at ang biyaya natin at ang holiness natin. Magbigay ko ng isang specific example nito. Nag-search ako sa YouTube, tinitingnan ko yung mga idea o mga practices ng Roman Catholic Church na may connection dito. Nakakita ako ng isa. Interview na ginawa ng isang lay Catholic, ini-interview niya isang pare. Ang issue na pinag-uusapan nila ay ano ang nagagawa ng prayers ng mga mananampalataya dito dun sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Parang yun ang question na kanilang pinag-uusapan. Tapos, nagbigay ng example itong pari na to na nagagawa nitong supererogation, although hindi niya ginamit yung term na yon. Parang ganito, sabi niya. May isang tao na Katoliko, pupunta sa confessional box dun sa pari, magkukumpisal ng kanyang mga kasalanan. So, may nabanggit siyang mga kasalanan at sabi ng pari, para sa iyong penance, itong gawin mo. Mag-pray ka ng buong Holy Rosary. Yung buong Holy Rosary, mag-pray ka. Hindi lang 10 Hail Mary, kundi 30 Hail Mary at 3 Our Father, 3 Glory Be at ito pa yan. Yan. Basta isang buong Rosary ang gagawin mo. Okay. Ang supererogation, ganito. So yung tao, nag-pray na siya ng Holy Rosary. Pag ginawa niya yon, base sa turo ng Catholic Church, kumbaga, yung kasalanan mo, nalinis na yon. Kasi yun yung bayad dun sa mga yung pagdasal mo ng rosary, yun yung bayad sa kasalanan mo eh. So, sabi ng pare, ganito. Ang supererogation, dadagdagan mo yung pagrosaryo ng isang beses. Dodoblehin mo. O, kita nyo, hindi niyon rin require ng pare. Isang rosaryo lang, burado na, nahugasan na yung kasalanan mo, na-cover na yung kasalanan mo, e, ginawa mo dalawa. O, isan mapupunta yung extra na yon. Yung extra na yon, yun yung pwede mong gamitin para makatulong ka dun sa mga nagdurusa sa purgatorio. Para mabawasan yung kanilang mga perwisyo doon. So again, kung iisipin mo, oo nga no, parang reasonable, logical. Pero ang tanong, yan ba yung sinabi ng Panginoon? Yan ang tinatawag na do-it-yourself religion. Yan ang tinatawag na self-made religion. Ikaw lang ang gumawa nun eh. Mukhang wise, mukhang magaling. Pero sa mata ng Panginoon, walang kwenta yun. Galit ang Panginoon Diyos doon. Dahil hindi galing sa Kanya yun eh. Kayo lang ang nag-invento nun eh. Okay, sunod. Bakit ang asceticism eh walang silbi, kahit na may appearance ng wisdom. So, bakit sa labas, parang wise? Pero sabi ni Pablo, hindi, walang silbi yun. Bakit? Because of, ito nakalagay sa ESV, asceticism. Pero alam nyo, sa totoo, sa tingin ko, mas magandang translation dito, false humility. Bakit ko nasabi yun? Kasi sa NIV, yun ang nakalagay, false humility. Sa Amplified Version, mock humility. Sa NASB 1995, self-abasement. Dito sa konteksto na sinasabi ni Pablo, ang tingin ko mas tama na false humility nakalagay dun kaysa asceticism. Ano ibig sabihin? Again, etong pagsunod sa mga bawal-bawal, huwag kumain, huwag hawakan, huwag hipuin, meron siyang sa labas, para kang humble. Di ba? Para kang humble eh. Imagine kung imbis na magpakasarap ka dun sa blessing na binigay ng Panginoon Diyos, ipagkakait mo sarili mo, sabi mo, hindi ko kakainin yan. Uy, ang sarap-sarap nitong cake na to. Ay, hindi ako kakain ng cake ngayon. Kasi, ano to eh, gusto kong mag-fasting. Gusto kong ano. So, ang tingin ng iba, wow, napaka-humble mo naman. O imbis na magsuot ka ng dissenting damit o ano, ang susuot mo, yung parang ano, rags and ano, sako ng bigas na lumang-luma, yun ang gagawin ko para ano, pakita ko na nagluluksa ako. Imbis na mag-makeup, hindi na magme-makeup, magmumukha siyang pangit, no? Mukhang losyang, mukhang ano, buhok, hindi magpapaayos ng buhok, parang magulo, mukhang mangkukulam. Yun, para ang tingin ng iba, wow, napaka-humble. Oh, again, that is false humility. Sabi ni Pablo, walang silbi yun. Because it's false humility. Actually, ang problema doon, pride. Imbis na pinapatay mo yung kasalanan, actually, lalo pang lumalaki yung kasalanan mo kasi ginagatungan mo yung pride mo eh. Dahil ano, pinagmamalaki mo, o kita nyo, ang bait ko, kita nyo, ang galing ko, kita nyo, ako lang nakakagawa nito, ikaw, gano'ng kakatagal mag-prayer and fasting? Hindi mo pa ginagawa yun? Aba, ako, 40 days akong mag-fasting. Every year. Oh, tingnan niyo ang nangyayari, no? Mukhang humble, pero sa totoo, wala eh. Pride eh. Oh, ano pa, ikatlo, bakit merong appearance ng wisdom? Because it brings severity to the body. Yan ang sabi ni Pablo. Parang nga kasing sinasaktan mo yung katawan mo eh. Parang ang lakas ng self-control mo. Di ba? Imbis na gawin mo to, you live in poverty. Imbis na makipaghalubilo ka sa mga tao, you live in seclusion. Imbis na talagang, kumbaga, magaang na nag-pray ka mula pintuan hanggang ng simbahan, hanggang altar, lumuhod ka. Oh, so, pinahirapan mo yung katawan mo. So, ang tingin ng iba, wow, grabe, oh, magpe-pray lang. Talagang pinahirapan pa niya yung sarili niya para i-offer niya para sa Panginoon itong mga bagay na ito. Pero ano sabi ni Pablo? But they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Walang magagawa yon. Kasi pag sinabing flesh, hindi lang ibig sabihin nito sexual immorality at kung ano-ano pang mga kasalanan. Kasama dito sa flesh, yung pride. Kasama dun sa flesh, yung feeling mo, ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang nakakagawa nun, sikat ako. Kaya nasabi ni Pablo, etong asceticism ay walang matutulong, ito ay walang eternal value, ito ay para lang may wisdom, parang wise yung ginawa mo, pero sa totoo, anong ginawa mo? Wala. Wala siyang silbi, hindi natulungan na mabawasan yung sinfulness mo, actually, nadagdagan pa. Ginatungan mo pa yung pride na nasa iyong puso. Magbigay ako ng example nito. At dito magtatapos yung ating pag-aaral para makita niyo yung mga pagkakamali na ginawa ng Roman Catholic Church. Noong 5th century AD, merong isang lalaki na tinawag nilang Saint Simeon Stylites. Bakit? Kasi itong Syrian na to, isa itong Syrian Christian hermit. Ibig sabihin, hinihiwalay niya yung sarili niya dun sa grupo ng mga tao. Dati, kasama siya sa isang monastic community. Ito yung isang community ng mga religious na mga tao na maraming binabawal sa kanila. Ang problema dito kay Simeon, sobra-sobra yung kanyang ginagawang mga sacrifices. Sobra-sobra yung kanyang fasting. So ang ginawa ng grupo na yun, dahil sa sobrang kanyang mga ginagawa sa kanyang sarili, tinanggal siya dun sa kanilang organisasyon. Pero ito daw si Simeon, ayon sa kanilang tradisyon, nakakagawa daw ng milagro. Yun ang sabi nila. So, ang nangyari, pinupuntahan siya ng mga tao para magpa-pray sa kanya, para makatikim din sila ng milagro. Ang problema, dahil nga itong si Simeon, ayaw niya nakikipaghalubilo sa mga tao, naiinis siya pag pinupuntahan siya ng mga tao at binibigyan siya ng pansin. So, ang ginawa nitong si Simeon na to, nagpatayo siya ng isang pilar. At dun, yung pilar na yon, na una, ang taas, 6 feet. Later on, pinataas pa niya yon hanggang sa ito ay naging 50 feet. Tapos sa pinakatuktok nitong pilar na to, merong isang square meter na nilagay doon, na nakapatong doon. At dun siya umakyat. At alam niyo kung gaano siya katagal doon? 37 years. Nandun siya sa tuktok nitong pilar na to na hindi bumababa. Kung may mga taong gustong makipag-usap sa kanya, daaakyat ng hagdanan. Kung may gustong magbigay ng mga disciple niya na gustong magbigay ng pagkain sa kanya, may lubid na hihilain nila para umakyat yung konting pagkain niyan para makakain siya ng konti. Pero for 37 years, nandun siya sa taas nun. At siya ang ginawang ehemplo ng maraming mga Katoliko. Merong ibang mga lugar ngayon, may nakita akong isang litrato, nakalimutan ko na lang kung nasaan, sa Georgia na lugar na tinatawag, Georgia na country, hindi yung Georgia na state sa United States. Dito, merong isang parang gawa sa natural stone na batong napakataas, merong tinayo sila na isang maliit na kapilya doon. Tapos yung mga pare, doon nagstay, hiwalay sa mga tao. At ang example nila, itong si Saint Simeon. Doon nang galing yung mga monks na humihiwalay sa mundo. Ang tingin nila, para kami ay maging banal, para mas maging malapit kami sa Panginoon, dapat humiwalay tayo dito sa mundo, kasi sa mundo, madaming makasalanan, maiimpluensyaan tayo at maapektuhan tayo ng kanilang worldliness. So yun ang ginawa ni Simeon. Nilagay niya sarili niya doon, separated from the people. Ang tanong, ganun ba ang ginawa ni Jesus Christ? Ganun ba ang utos niya sa mga tao? Ganun ba sabi niya, pag kayo ay naging Kristiyano, hindi na kayo pwedeng mag-asawa, huwag na kayong mag-asawa, o kung may asawa kayo, hiwalayan niyo ang inyong asawa, mag-pray na lang kayo lagi, mag-fasting kayo, 10 years doon kayo sa taas ng kwan, o tumira na kayo sa kuweba, tumira kayo sa isang isla na wala ng ibang mga tao doon. Huwag kayong makipag-associate kahit kanino. Yun ba sabi ni Jesus Christ? Sabi ba ni Pablo, pag kayo ay naging Kristiyano, huwag niyong gamitin ang spiritual gifts ninyo. Di ba sabi ni Pablo, kailangan natin ng kamay sa katawan, kailangan ng mga mata, ng tenga, ng bibig, ng paa. We all need one another. Eh yung ginawa nitong si Simeon na to, he has separated himself from the body of Christ. He is not using his spiritual gifts. Merong mukhang humble? Pero ano mangyari dito sa picture? Di ba may kita nyo? Pinanunood siya ng mga tao. Lalo siyang dinumog ng mga tao. Lalong bilib na bilib yung mga tao. Ginawa siyang santo. Ginawa siyang modelo. Oh, so ano mangyari sa isang taong ginagawa yun sa kanya? Siyempre, yung pride. Wow, ang sarap. Okay, sikat ako dito. Magaling ako dito. Ginawa akong model. Ako ang pinakamagaling dito. Alam niyo ba, noong 16th century, meron ding isa na ganyan din, parang ganyan. Hindi naman siya tumira sa isang mataas na pilar, pero merong isa na ascetic din siya, kinoconsider siya na isa sa mga talagang, kumbaga, isa sa mga great ascetics ng history noong 16th century. Ang pangalan niya, si Martin Luther. Monk din siya. Lagi siyang nakakulong dun sa kanyang maliit na selda. Ano ang kanyang ginagawa? Nagpa-fasting siya ng ilang mga araw. Tinotorture na yung kanyang katawan. Hindi siya natutulog o konting-konti lang ang kanyang tulog. Ini-expose niya kanya sarili sa napaka-init na temperature or napaka-lamig. Minsan gagawin niya, hihiga siya dun sa sahig na walang damit para maramdaman niyang nasasaktan ng kanyang katawan dahil sa lamig noong simento. Kumbaga, ba't niya ginagawa lahat yun? Akala niya sa pamagitan ng pagbigay ng sakit sa kanyang katawan at pagkait sa lahat ng bagay na mabubuti at masarap at maganda, mas mapapalapit siya sa Panginoong Diyos. Kala niya yun ang paraan upang siya ay maligtas. Ang problema, habang ginagawa niya yun, lalong hindi matahimik ang kanyang konsyensya. Nung one time, nung ang isa sa mga obispo, dala-dala niya yung tinatawag na monstrance, yung isang parang gintong krus na malaki, tapos sa gitna niya, may parang makikita niya yung hostya na nakalagay doon, monstrance ang tawag doon. So habang pinuprosesyon yon at kinukulingling ng mga sakristan yung kanilang mga bells, nako, grabe ang konsyensya. Ang pagbagabag ng konsyensya ni Martin Luther, iyak siya ng iyak. Akala niya ang galit ng Panginoong Diyos ibubuo sa kanya. Si Martin Luther ang pinakamatinding ascetic nung time na yon sa kanilang religious group. Siya ang pinakamatinding mag-pray, pinakamatinding mag-fasting, pinakamatinding gumawa ng mga sakripisyo. Pero, yun ang sinasabi ni Pablo. Walang magagawa yon para linisin ang inyong budhi. Walang magagawa yon para iligtas kayo. Kailan lang natahimik si Martin Luther? Noong nadiskubre niya yung passage ng Romans chapter 1 verse 16, "The just shall live by faith." Noong nanampalataya siya dun sa nakalagay sa salita ng Panginoon at kumapit siya kay Kristo lamang. Hindi na niya dinagdagan si Kristo, hindi niya dinagdagan si Jesus Christ ng good works, ng sacrifices, ng fasting, ng penance. Wala, kundi ang trust niya kay Jesus Christ lang, yung kamatayan ni Jesus, yung kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, that was enough to save him. Mga kaibigan, yun ang kailangan nating makita. Alam niyo, sa totoo lang, itong kongregasyon na to, parang feeling ko sa inyo, hindi masyadong ganun ang impact . Bakit? Matagal na kayong Christian siguro. Siguro malamang nung Katoliko pa kayo. Again, as I said, baka hindi pa nga kayo ganun kaseryoso sa pananampalataya nyo sa Catholic faith . Pero ang tunay na matutulungan itong mensahe ko, yung mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, mga mahal nyo sa buhay, na seryoso bilang Katoliko. Sila yung laging nagpe-pray, sila yung laging nagro-rosaryo, sila yung laging nakaluhod sa harap ng altar, sila yung laging nagsisimba, sila yung laging nagko-communion. Dahil gusto nilang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, nakagawa sila siguro, nag-commit ng adultery, nakapatay ng tao, katakot-takot na sakripisyo ang kanilang ginagawa, matahimik lang ang kanilang konsyensya, mapatawad lang sila ng Panginoong Diyos, matanggal lang ang galit ng Panginoong Diyos sa kanila. Ang problema, hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin. Ang malungkot, tinuturuan sila ng mali. Asceticism ang pinagagawa sa kanila. Etong mga sinasabi ko ngayon, yun ang pinagagawa sa kanila na magtatanggal ng kanilang kasalanan, which is wrong. Kaya anong dapat niyong gawin? Ipag-pray ninyo. Pag-pray natin yung mga kamag-anak nating Katoliko, lalo na yung seryoso. Mabuti pa yung mga hindi seryosong Katoliko. Dahil sila, hindi nila alam itong mga bagay na ito. Hindi nila ginagawa ito. Pero yung mga seryoso, akala nila napapalapit sila sa Panginoon. Sa totoo, lalong nagagalit ang Panginoong Diyos sa kanila. Dahil binabastos nila yung sakripisyo ni Jesus Christ. Parang sinasabi nila, hindi sapat yung kamatayan ni Jesus Christ. Kailangan ako ang mamatay sa aking sarili. Kailangan ako ang mag-fasting. Kailangan ako ang maghirap. Kailangan ako ang magpapako. Kailangan magdugo ang likuran ko. Kailangan yung tuhod ko magdugo. Yan ang magliligtas sa akin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Don't keep on submitting yourselves to these ascetic regulations. Huwag niyong gagawin yon. Umalis kayo dun sa ganong klaseng sistema. Hindi yon ang makakapagligtas sa inyo. And so my dear friends, kung meron kayong mga kaibigan at mahal sa buhay na nandito sa ganitong klaseng error, heresy, pag-pray niyo sila. Kung may opportunity kayo, share the gospel with them. Ipag-pray ninyo na sana, Lord, kayo mag-arrange ng circumstances upang may tao makashare ng gospel sa kanila. Because the only way for them to be saved is to know Jesus Christ as Lord and Savior, is to be united to Christ, it is to die with Christ, it is to rise together with Jesus Christ. That is the only way they can be set free. That is the only way they can be saved. Tayo manalangin sa Panginoon. Aming Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Oh God, we pray na sana po nawa ito pong mensaheng ito ay makarating sa maraming mga kaibigan, kamag-anak o mahal sa buhay na mga Katoliko na seryoso sa kanilang pag-practice ng kanilang relihiyon pero pumapasok dito sa tinatawag na ng salita ninyo na asceticism, mga regulations. Meron silang ginagawang do not eat, do not touch, do not handle. At akala nila itong nakakapagpalapit sa kanila sa Panginoon. Hindi nila alam, walang silbi lahat ito. Walang kabuluhan ito. Sa totoo lang, mas nagagalit ka pa sa kanila. Kaya Panginoon, pinapag-pray po namin itong mga taong itong nalinlang. Buksan niyo po ang kanilang mga mata. Tulungan ninyo, Lord, na mabuksan ang kanilang mga puso, marinig nila yung ebanghelyo tulad na nangyari kay Lydia sa Acts 16 nung nag-preach si Pablo ng Word of God, ng ebanghelyo, naunawaan ni Lydia dahil binuksan ng Holy Spirit ang kanyang puso at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, Lord, ganito rin po ang gawin ninyo sa mga mahal namin sa buhay. Oh God, have mercy upon them. Tulungan niyo po kami na abutin sila. Kung hindi man kami gagamitin nyo, kayo mag-arrange ng mga circumstances upang may mga taong pupunta sa kanila na mag-share ng ebanghelyo ng maliwanag at makapangyarihan. God, Holy Spirit, kumilos po kayo. At Lord, kami po na mga mananampalataya, tulungan nyo po na lagi po kaming talagang susunod lamang sa kung ano ang sinasabi ng inyo pong mga salita. Huwag na naming dadagdagan ito o babawasan. Kung ano sabi nyo, maging contented na kami rito. Salamat po, Panginoon. Salamat na klaro ang inyo pong salita. Salamat na hindi nyo po pinayagang kami ay manatili sa kadiliman o kalituhan. Lord, merong Biblia na gagabay sa amin upang maging matuwid ang aming landas sa mundong ito. Kaya Lord, pinupuri namin kayo. Sa pangalan ni Jesus.

mga kautusan sa pagkain, inumin, banal na araw o pista, mga kakaibang karanasan, visions at nasan, visions at mga

0: kasalanan. Ano mang dagdag sa sakripisyo na ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan ay insulto sa ating Diyos. Nagsilbing babala ito ng Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Colossas upang maprotektahan sila at tayo ngayon laban sa mga mapanganib na huwad na tagapagturo ng katotohanan na nagsasabing si Kristo ay kulang pa upang maligtas. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't keep submitting to ascetic regulations."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: What's the difference between a worship song and a hymn? It's getting harder to tell these days, and maybe that's not such a bad thing. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today as the past and the present come together in a series called The Story Behind the Song.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala. Sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi ka, Agapay. Welcome po muli sa ating Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Dito pa rin sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Kami po ay proud at active member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong makakasama tuwing Biyernes ng gabi from 9:30 p.m. to 11 p.m. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A. mula sa Philippine Association of Christian Counselors or PACC. At kasama natin muli ang aming president na si Ate Joy Laberinto.
1: Yes, hello Doc A. It's good nice evening. To be here. Mang, I like your earrings.
0: I like your earrings too. Ayan, mga pinagkakaabalahan natin ngayon, yung mga earrings natin. Dahil masaya pong mag-ayos, hindi ba?
1: Nagpapaganda tayo para sa kanila.
0: Nagpapaganda tayo para sa inyo. So kung nagustuhan niyo po, mag-comment naman kayo.
1: Yan, pinag-effort ang mga earrings.
0: Tama. Ine-effort talaga natin yan. At kasama sa mga nag-e-effort din is yung mga ating mga kasama sa 702 FEBC Radio. I-follow nyo na po ang aming social media pages, pati po sa Instagram, meron din po tayong FEBC Radio TV. At i-follow nyo na rin po yung ating Philippine Association of Christian Counselors page sa Facebook.
1: Yes.
0: At sa Instagram, Ate Joy, ang ating ding Instagram ay pacc.counselors.
1: Tapos sinishare din natin to sa personal FB.
0: Yes, tama. I-share
1: para lang talaga
0: ito.
1: Maraming makarating.
0: Tama. Lalo na ngayong gabi is napakaganda ng pag-uusapan natin. Ang topic natin, Ate Joy, ay
1: Domestic abuse.
0: Ayan.
1: Very challenging, no?
0: Very challenging.
1: Kasi hindi masyado itong napag-usapan eh. Para bang nakakayang pag-usapan. Pero tayo, gusto natin pag-usapan to para, alam mo yun, ma-realize kung saan ang gagaling ito.
0: Yes. At sa abuses, may mga taong kinakailangan ng tulong. So kung kayo po ay may mga kakilala na maaring makatulong itong ating pag-uusapan ngayong gabi, isend nyo na po yung link. I-share nyo na rin po sa inyong social media pages. At habang kayo po ay naghahanda dyan, babati lamang tayo ng konti. Okay. Ate Joy, sino bang mga gusto mong batiin ngayong gabi?
1: Ito, palaging ano to, nagiginig to sa atin, Doc A, si Sister Elaine Tan. Yeah, hello, Sister Elaine. Palagi niya tayong sinusundan, sila Bien. Si Bien na nandun ngayon sa abroad, paalis, no? Nakaalis na siya. And then yung wife niya, si Wendy. At saka yung si Angel. Yan, June, Doc up. Pastor JR, hello. Si Pastor Aria. So, hello, hello.
0: Wow, hello po sa inyo. At babati rin ako, Ate Joy, nung mga madalas ding nakikinig sa atin, si Ate Maria Luisa Orbe at si Pastor Enrico Orbe. Yan, nasa Australia sila. Lagi silang sumusubaybay sa atin. At gusto ko rin batiin ng happy anniversary yung ating Victory Kalibo. So they're celebrating the anniversary this weekend. Ate Joy, meron ding mga nag-message sa atin sa ating mga episodes. So ito from Kalibo rin to, si Jusani Dolor. Hello, Jusa. At si Priscilla Gabriel, sabi niya magandang gabi po. Siya ay from 13 Martires City, Cavite. Meron din tayong si nag-message sa atin from San Jose del Monte, Bulacan. Wow. Through radio nakikinig, Ate Joy, si Cynthia Zabala Chavez Valencia.
1: At Valencia.
0: Valencia, yes. Mga taga Bulacan ba ang mga Valencia? At may bumabati rin si Dory Magbatok Lalong Isip. Hello po sa inyo. Si Ate Euphorcina Bernardino, ito lagi itong nakikinig. Sabi niya, good morning na naman siya. Blessings to you all. Kasi may mga nakikinig sa atin, Ate Joy, na hindi ngayong Biyernes ng gabi, pero sa susunod na araw. Tama. So, okay lang po yan. Ito si Ate Nora Canchela, lagi itong nagme-message sa atin at nanonood. Hello po sa inyo. Si Ate Rosalinda Gomez Buico, sabi niya, God bless po. Amen. Si Ate Remy Ibardeloza, nag-good evening din siya. At meron pa tayo, ito lagi itong nakikinig sa atin, si Ate Emmy Pagio Teodoro, at nakikinig siya from Linwood, Washington state.
1: Wow, ayan. Layo, no?
0: Oo nga. Salamat po at sumasama po kayo sa amin sa ating program.
1: Yung pastor pra namin, Bulacan, palagi nakikinig yan habang nagdadrive. Pastor Wildon, Sister Jeng, Brother Real, yan.
0: Yung habang nagdadrive pa uwi.
1: Tsaka si Aya, at yan, yung ating mga mga kasamahan, sila Brother Albert, Sister Pam, Dexter, Corito, Josie, and Rudy.
0: Uy, si Ate Josie. Hello, Kuya Rudy.
1: Yeah.
0: At batiin na rin natin yung kasama natin sa PACC na nag-late birthday celebration siya, si Ate Zila Herrera.
1: Oh, yeah. Zila, hello. Enjoy your birthday.
0: Makapauwi na yata siya ba? Sa pabalik sa Amerika. Ayan. So, Ate Joy, handa na ba tayo? At sana handa na rin po kayo kasi medyo mabigat nga po yung pag-uusapan natin ngayon na ang ating topic ay domestic abuse. Ayan. Mm-hmm. So, Ate Joy, maraming nagtatanong no, naririnig na natin yung words na abuse. Pero yung topic natin ngayon is domestic abuse. Tama ka, no, sa Pilipinas parang talagang hindi to napapag-usapan. Kasi parang iniingatan natin yung imahe ng pamilya, imahe ng mga magulang, at even yung mga anak. Ano? So, ano ba ibig nating sabihin dito, Ate Joy, pag sinabi nating domestic abuse?
1: Nangyayari ito sa loob ng tahanan, you know, abuse towards the father or the husband towards the wife towards the husband, tapos parents to the children, and sibling to sibling, or yung mga titos and titas na sa loob ng tahanan. Tapos hindi ito masyadong napag-usapan kasi masisira ang reputasyon or iniingatan yung kahihiyan ng buong pamilya. So minsan ang daming sa mga schools, no, minsan tinatanong ko yung mga teacher, ano ang karamihan ng problema ng ating mga estudyante, mga young people, ang sinasabi ng ating mga teachers or yung mga leaders sa educational institution based on their pakikipag-usap ba? It's the domestic abuse.
0: Nakakalungkot.
1: Merong sex. Ano bang klaseng mga abuses na meron tayo dito sa loob ng tahanan? Merong tinatawag na, you know, verbal abuse. Yung alam mo yung palaging sinisigawan. Kahit hindi minumura, alam mo yun? Pag yung palaging sinisigawan, parang yung sigaw na yan, napapaya yung member of the family. That is a form of verbal abuse. Tsaka yung another is the emotional abuse. Doc A, yung alam mo yung emotion mo, you're not allowed to feel. Kapag magagalit ka, you're not allowed to be angry, you're not allowed to cry, you know, parang kontrolado yung emotion mo. That is an emotional abuse, no? Or another form of abuse sa domestic, yung sexual, you know? Yung magulang, you know, ginagalaw yung anak, or yung minsan yung asawa hindi readying makipagtalik dahil pagod sa household chores or kapapanganak lang. Pero yung tinatawag na marital rape, you know?
0: Oh, no.
1: And then minsan, si lolo, nagagalaw ang mga bata. So, again, no, itong mga nakikinig sa atin, baka kayo ay na-trigger. When you say trigger, nakakaranas kayo ng mga strong emotion dahil sa napag-usapan namin ito. Gusto ko lang i-validate yung emotion nila is valid, Doc A. Kasi probably ngayon lang ninyo na-realize na hindi napag-usapan sa loob ng tahanan, pero napag-usapan natin dito.
0: Oo.
1: So, I just want to say na whatever you're feeling right now, it's okay. It will not kill you.
0: Yes.
1: It will not destroy you. Alam mo yung emotion na yan, pag hindi siya ginogo through, hindi siya ina-acknowledge, or hindi siya nire-recognize, ang emotion talaga nagkaka-cause ito ng sickness, no?
0: Mm-mm.
1: Pero pag binavalidate, ino-honor, or nire-recognize, or ina-admit, hindi ito nakakamatay, yung ating mga emosyon. So I just want to, parang paunawa lang sa ating mga listeners na isa sa mga domestic abuse is, you know, strong na talagang tinatago is the sexual.
0: Yes.
1: Kasi ayaw ipakulong si lolo, ayaw pakulong si tatay or si nanay, no? Or another thing na meron tayo is financial abuse, no? Yung bang yung pera, walang access sa pera. Isang tao lang ang may access. Tapos yung nadidiktahan kung anong bibilhin, yung mga necessary or yung mga tinatawag na essential needs, hindi mabili. Dahil ang may hawak, isang tao lang sa pamilya or dinidiktahan. So that is, or kinokontrol, that is a financial abuse.
0: Wow.
1: Okay? Mm-hmm. So we have physical, we have physical abuse.

0: physical abuse yung pamamalo na wala yes. sa lugar. Alam mo yung pagkunting galit lang, sinasampal or binubugbog or, you know, sinasabunutan or kinakagat or kinukurot, you know, or pamamalo na what, sa different parts of the body na kahit saan na lang ipapalo. And that is a physical abuse, you know.
1: Parang hindi na disiplina. Yung
0: nanggigigil, yes. alam mo yun, sa sobrang gigil, hindi na ma-i-control, na ilapat doon sa balat ng isang mahal sa buhay na vulnerable, na weak, na wala siyang authority sa loob ng bahay.
1: Yeah.
0: So, pag sinabing walang authority in the form na may bata ito, may, you know, sa edad, wala siyang kakayahan, or wala siyang trabaho, dati wala siyang, or wala siyang, hindi niya kilala ang sarili niya, masyado siyang low self-worth, yung hindi niya maipaglaban yung sarili niya, hindi niya ma-defend yung sarili niya. These are the people na vulnerable sa tinatawag na domestic or household abuse, no? Sa
1: yes.
0: family abuse.
1: Mm-hmm.
0: Because sa kanilang kahinaan, sa edad, sa pagkatuwiran, or even sa kanilang tinatawag na financial stability, you know, na nagagamit yung pera in a form of, you know, power to
1: yeah.
0: abuse, you know.
1: Yeah.
0: Tapos, gusto ko lang din sabihin sa iyo, Doc A, na yung abuse na ito, pag hindi ito na-address properly, naging cycle ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung perpetrator, yung nananakit. Pagkatapos niyang ma-abuse ang pamilya, kasi pamilya niya eh. So, magkakaroon ng guilt, magkakaroon ng shame. So, pagkatapos na sampal, pagkatapos na saktan, I'm sorry honey, nasaktan kita. I'm sorry. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Tapos, siyempre, magkakaroon ng ano yan, maging mabait na naman yan. Magpi-people, please. Babayaran yung kanyang ginawang hindi
1: babawi.
0: Tama, babawi. Sobrang bait. So, mag-suppress, mag-people please, magpa-fight, flight, or freeze. Pero doon na naman nagbi-build up yung emotion, strong emotion. And then, pag na-build up na yung emotion, sa katatago, kakasusuppress, you know, dahil walang masabihan, hindi lumalabas, hindi humingi ng tulong, mag-ano na naman yan. Parang dadami na naman yung frustration, anger, naiipon. Tapos lalabas na naman. Doon na naman. So, so yun yung cycle ng perpetrator. Tapos yung ano naman, yung na-abuse, sobrang galit na galit. Gustong magpatawad, gustong ayaw magpatawad, gustong magsumbong. Pero once na humingi na naman sorry yung perpetrator, yung nang-abuse, sasabihin na naman yung na-abuse, sige lang. Kasi mahal ko siya. Sige, pagbigyan ko one more time. Siguro magbabago yan pag tiniis ko to. Tapos yun. Victim na naman siya.
1: Victim na naman. Or minsan sasabihin niya na hindi naman talaga masama yan, hindi naman talaga siya nananakit, pero ako kasing may kasal, ako yung nag-provoke sa kanya para mailabas niya yung ganyang abuse.
0: Tapos minsan, ginagamit yung Bible sa maling paraan, you
1: yes.
0: know? Sabi ni Lord, forgive so that you will be forgiven. So, no? Okay naman mag-forgive.
1: Yes.
0: Kaya lang, kung yung hindi mo nilalayo ang sarili mo doon sa in the name of forgiveness. Tapos alam mo yung nangre-rape ito, alam mo na nananakit ito. Tapos walang proper tinatawag na distance or boundary. Pag yan ay bumulusok na naman yung galit, ikaw na naman ang tagasalo ng kanyang mga abuse.
1: Mm-mm.
0: Tapos siyempre gagamitin na naman yung forgiveness.
1: Yes.
0: So paulit-ulit. Paulit-ulit.
1: No.
0: Sobrang, kaya yung mga bata, sabi ng mga teacher, na ang mga bata nakakaranas ng paulit-ulit na abuse, affected ang kanilang performance sa school. Hindi sila makakonsentrate. Tapos yung iba, ina-act out yung abuse sa school. Yung nakikita nila sa loob ng bahay, na disempowered sila sa loob ng bahay, doon nila ina-act out sa mga tao na alam nila kaya nilang saktan.
1: Yeah. Yeah. Kasi nga Ate Joy, no, yung abuse is power play din siya eh, no? So
0: yes.
1: there's hindi equal na yung nagiging footing ng power. So may isang mas malakas in terms of like what you said, either finances or edad or estado
0: yes.
1: or authority. So kaya nagagamit yung abuse para ma-attack yung one with the lower power.
0: Yes.
1: So kaya yung mga bata, kinakwento mo na pagdating ngayon nila sa eskwelahan, nafe-feel nila na kapantay ko itong mga kaklase ko or mas mataas ako, doon nila ngayon ma-act out, mailalabas yung aggression na. Dahil sa bahay nila,
0: hindi makarelease.
1: Hindi makarelease.
0: Wala silang boses, wala silang sense of choice, sense of voice.
1: Yes.
0: So, alam mo yun, pent up sila sa loob ng bahay. Mm-hmm. So, kailangan nilang i-act out.
1: At doon na sa mga kalaro nila, ka-klase.
0: Or sa ka-video games nila.
1: At video games, tama. No? Doon mailalabas kasi walang yung video game. Siyempre, ikaw yung si naglalaro ang may control doon sa, yes, sa programa. Wow, ang dami palang layer nito, Ate Joy.
0: Oo, ang daming effect nito. Ang daming effect. Kaya gusto natin pag-usapan to.
1: Yes.
0: Kasi gusto natin ang mga authority figures hindi gamitin yung kanilang authority to bully,
1: yes,
0: yung kapwa, kapamilya, mm-hmm, you know? Or yung may mga may pera, hindi iti-take advantage yung status nila sa pera para talagang i-treat ang isang tao like an object or like a toy, yeah, or, you know, like a robot. Kasi yeah, human being yan eh.
1: Yes.
0: May dignidad ang isang tao. Mm-mm.
1: Yeah. Wow, Ate Joy. I wonder if I remember that the Bible is really against this, itong injustice, mm-hmm, itong abuse of power, and not treating others the way that God wants us to treat ang kapwa natin.
0: Mm-hmm. Yeah. Meron yan sa Bible, di ba? Si Joseph, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Minahal siya ng tatay niya kasi nga galing siya, si Jacob maraming asawa. Mm-hmm. So, ang it just so happened na si Joseph, ang nanay niya, mahal-mahal ni Jacob, si Rachel.
1: Mm-hmm.
0: So, tapos masunod rin yung bata, you know? Mm-hmm. Talagang kung anong inuutos ng tatay, sumusunod. Ngayon, sa kanyang pagsunod, pag-honor ng kanyang tatay, nagkaroon ng tawag dito, jealousy and envy sa mga kapatid.
1: Yeah.
0: So, gusto nilang patayin. No? Gusto nilang patayin. So, again, dahil si Joseph ay merong nakaplano si Lord sa kanya, kahit plan nilang patayin, hindi lang napatay, di ba? So, that's a story.
1: Yes.
0: Another sa Bible, yung si Cain at saka si Abel,
1: yes,
0: no? Na yung offering nung isa, yun talagang pinaka-best yung binigay niya. Si Abel, no? Talagang best yung ino-offer niya. Yun naman kay Cain, nakalagay nga dun sa Bible na in the course of time.
1: Mm.
0: So, hindi talaga siya first fruit na tanim na ino-offer, yeah, kasi yes, in the course of time.
1: Yes.
0: Unlike si Abel, yung pinaka-first fruit yeah, ino-offer niya. Siyempre si Lord, pinavor ang sacrifice, ang in-offer ni Abel. Pero nagalit, no? Nagalit si si Cain at si Cain, pinatay niya. Patay din. So parang grabe, dun makita na talaga ang even in the domestic, you know, meron pa rin kahit kadugo mo yan, kapatid mo, may desire pa rin to kill,
1: yes,
0: you know? Mm-mm. So dun, so dito sa atin, either ang pamamaraan ng to kill is tanggalan ng boses, tanggalan ng choice, tanggalan ng freedom, you know, tanggalan ng what they call this, pera, para lang talaga makontrol.
1: Control. Yeah, yeah.
0: Patayin ang plano ng Diyos sa buhay ng taong to, yeah, dahil yung plano ng tao ang siyang masunod.
1: Yeah, so
0: that's a form of domestic violence, you know,
1: yes,
0: and abuse, you
1: and
0: know?
1: Abuse, yes. Hindi talaga ito ang plano ng Panginoon. Kaya ngayon, Ate Joy, we will take the time na sagutin yung mga tanong ng ating mga kaagapay na maaring hindi sila sigurado kung abuse na ba ito, paano ba masabing abuse yung pinagdaraanan ko, at anong maaring mga gawin.
0: Yeah.
1: So magpadala lamang po kayo kung kayo ay may mga katanungan, gusto nyo ng kalinawagan or clarity, or at gusto nyo rin po ng payo or ano yung mga suggestion na pwede nating maibigay para matulungan kayo sa yeah, inyong situation.
0: Yes, okay.
1: Ayan, tingnan natin ang ating unang tanong, Ate Joy, ay ayan, sabi ng ating kaagapay, tuwing may disagreement po kami ng asawa ko, sinisigawan niya ako at binabato ang mga gamit sa bahay. Hindi naman niya ako direktang sinasaktan, pero natatakot na po ako kapag nagagalit siya. Dapat ko na po bang ituring itong warning sign? Ayan, so mag-asawa Ate Joy, pag may pag-aaway, sumisigaw yung asawa niya, hindi sinabi kung babae or lalaki, no? Pero sumisigaw yung isang asawa, tapos nagbababato ng mga gamit, hindi diretsong sinasaktan, pero natatakot na yung kanyang asawa, yung ating taga-agapay kapag nagagalit yung kanyang asawa. Dapat na ba itong warning sign, Ate Joy?
0: Yeah, it is. Because kapag ikaw, Doc A, pag nagagalit ka, ano, i-release mo ito sa non-human being. You know? Tinatarget niya dun sa direksyon ng tao eh. So, alam mo yun, although hindi siya natatamaan, pero dun sa direksyon niya. And then, ang naging effect sa kanya, natatakot na siya. Na instead, asawa niya yun, mamahalin niya, kinatakutan na ang asawa. Diba? Love one another. You know? Yeah. As you love yourself. Pero nawawala na yung love niya kasi napalitan na ng takot. So, hindi yan ang pag-ibig. So, kung ngayon natatakot na siya na i-provoke yung asawa niya, so nawala na siya ng power. Na either maging power to be equal, na maging wife siya or maging husband. Nawala na yung kanyang confidence na siya ay lover or darling ng kanyang partner. Kasi ang tinitingnan na lang niya is that masigawan siya at saka yung what if na yung pagtapon eh na ano na, tumumbok na dun sa kanyang katawan, di ba? So takot na siyang i-provoke, takot na siyang i-galitin yung asawa niya. So this is really a warning.
1: Yeah. Yes.
0: Obvious na siya.
1: Yes.
0: Kasi nawala na yung love eh. Napalitan na ng takot.
1: Tsaka yung pagsasama na takot yung driver para gawin mong isang bagay ang nagmo-motivate sa'yo para, kumbaga nangyari, nakokontrol ka na nung si kaagapay nung kanyang asawa na para wag niya nang igawin yung ayaw nung asawa or para gawin niya yung gusto ng asawa is dahil sa takot.
0: Nadidiktahan na siya.
1: Yun yung control sa kanya.
0: Nakokontrol na siya. Kasi pag hindi siya mag-behave according doon sa gusto ng asawa niya, magwawala ito, mag-a-acting out ito, magsisisigaw.
1: Yeah.
0: So, again, yung victim, sasabihin, hindi ko siya pwedeng, hindi ko siya pwedeng inisin, hindi siya pwedeng kontrahin.
1: Yes.
0: Kasi pag kinontra ko to, sasabog na naman to. So, nawala na yung sense of human to human.
1: Yes.
0: Para bang, para na siyang, alam mo yun, pet. Tapos, master, boss, na kung ano yung gusto ng master.
1: Yeah.
0: So, hindi na siya natatratong parang tao.
1: Yeah.
0: Hindi na siya sa tao.
1: Yes.
0: You know?
1: Yes.
0: Kundi yung, ang tingin niya dun sa kanyang asawa ay, nakakatakot na. Master, Lord, Savior. Aba, mahirap yan.
1: Hindi na yun ang design ng Panginoon sa marriage, relationship. Yes. Ayan. So, mga kaagapay, pakiramdaman kung takot ang nagde-drive sa iyo to do or please your husband or wife or even mga magulang, then there is something there that we need to consider.
0: Tapos ito, dagdag pa.
1: Yes.
0: Pag natagal yan, yung ganong cycle, yung ganong pattern na ang disempowered na yung spouse, yung partner, tapos yung isa, sobrang empowered. Ay, tuloy-tuloy yan. Power struggle na yan.
1: Yes.
0: Ano na yan, nagkakaroon na ng hindi pantay ang choices, ang voice.
1: Yep.
0: Tapos darating ang panahon, pag nagkaanak sila, gagayahin ang anak. Either yung anak gagayahin yung sobrang tapang siya, or wala siyang boses.
1: Tama. At maaring itong ang asawa ng ating kaagapay is ganun din yung nakita niya. Nakita niyang naging effective. Maari, again, hindi natin alam, pero maaring dahil effective ito nung bata siya na pag nagdabog siya sa bahay, pinagbibigyan na siya ni nanay at ni tatay, is nakita niyang ito ang magwo-work. Hindi na correct.
0: Or nakita niya sa magulang niya mismo.
1: Nakita niya sa magulang
0: niya. Ang isa sa mga partner na magulang niya, either ang nanay walang power or tatay walang power. So, in-associate niya doon na pag lumaban ako dito, lagot ako. Alam mo yun?
1: Kaya naging generation thing siya, Ate Joy, no? Kaya mahalagang ma-address ito hanggang maaari kaagad is para hindi mapasa-pasa next generation.
0: Kailangan talaga ma-stop na this is an abusive relationship.
1: Yes.
0: Kasi hanggat hindi na-label yan na this is an not abusive. Sabi na, lang to, bugso ng damdamin.
1: Yeah. Or hindi naman ako tinatamaan ng gamit. Hindi naman ako binato. Hindi naman ako talaga nasaktan.
0: Oo, hanggat hindi yan na-i-label or napangalanan ng tamang this is an abusive relationship, then wala rin siyang desire to stop it.
1: Yes.
0: Yeah. Wala rin siyang desire to correct it or to repent or to encourage the perpetrator na, teka, sandali lang, hindi tama to na pag every time, hindi tama to na pag every time

0: Control po ng partner ko ang cellphone ko. Binabasa niya lahat ng messages ko. Hinihingi ang passwords ko at nagagalit kapag may kausap akong hindi niya kilala. Sinasabi niya, ginagawa niya lang yon dahil mahal niya ako. Kailan po nagiging control ang tinatawag na pag-aalala? Ayan, Ate Joy. So, ito naman is parang... yung sa cellphone use, binabasa yung messages, hinihingi yung passwords, kapag may ibang kausap sa gadget, nagagalit. At pero ang dahilan ng kanyang partner daw is dahil mahal niya at pag-aalala. Paano nga ba na-differentiate Ate Joy sa control yung pag-aalala?
1: Mukhang ano, nakita ko dito sa yung nangungontrol, mukhang na-deceive niya yung sarili niya, no? Na ang way ng kanyang pagmamahal, italian niya yung kanyang mahal sa buhay. Na parang nilalagyan niya ng leash. Na parang aso ba? Na may tali. Na gusto niya doon lang mag-move doon sa gusto niya. At tinatawag niya ito ng pagmamahal. Actually, it's not ano love eh. It's a control.
0: Yes.
1: It's a fear na mawala.
0: Mm-mm.
1: At mapalitan siya. So, meron siyang jealousy. Pero ang sabi, definition ng love, love is not jealous.
0: Mm-hmm.
1: Love,
0: it's not delight.
1: Delight evil. In evil. Hindi siya nag-envy.
0: Yes.
1: You know, hindi siya nag-jealous. Hindi siya nag-kept record of wrong. So, kung titingnan mo yung love, merong, sabi nga doon, love, persevere. Always, ha? Ito yung tinatawag na always persevere. Love always protect. Love always, love never fails.
0: Yes.
1: So walang, hindi matakot na mag-fail ang relationship kapag dating sa love, no? So in fact na ito, takot na takot siya na may mangyari, magkakaroon ng partner or mapalitan siya. So ini-scrutinize niya yung private space nung kanyang partner. Pero merong exception to the rule to, Doc A. Kasi what if kung may history din siya ng pangangalo niya? Iba yon. Kasi kung may history siya ng pangangalo niya, then kailangan siyang scrutinize. Kasi once and for all, kailangan niya ng check and balance. Kailangan niyang tingnan kung yan ay naulit ba ulit yung kanyang behavior, na siya ay nag-commit ng sexual immorality or adultery, or nagkaroon ng ibang relationship. Then, kasi hindi naman sinabi dyan sa tanong, di ba?
0: Tama.
1: Kung yun ay ano, then...
0: Kung bahagi ng proseso ng pag-build ng trust.
1: Kailangan ng monitoring. Kasi the trust has to be earned again. Eh. Kailangan makita kung consistent para ba yung words niya doon sa action niya. It has to be validated. It has to be checked. Pero maganda siyang random lang. Mm-hmm. No? Random check. Hindi yung every now and then. Na parang takot na mambabae or manlalaki yung partner. So ngayon, kung wala namang history at gusto lang talagang sigurista ang pagmamahal, aba, kailangan na siguro magpa-counsel. Kasi ang kanyang concept of love is control.
0: Yes.
1: Ang concept ng love is may sense of freedom, may sense of trust. Binibigyan ito ng pagtitiwala na itong taong to, minahal kita at dahil sa pagmamahal ko sa iyo, babalik yung what I am sowing, yung tinatanim ko babalik sa akin.
0: Yes.
1: So, kung meron siyang ganong concept of love, then mayroong sense of equality, no? Mayroong sense of freedom paano i-express ang pag-ibig. Pero kung ang pag-ibig dinidiktahan at dinadirect at kinokontrol, again, I call it an abuse.
0: Yes. Kung may restriction, kung mayroong pagbabawal, kung mayroong pag-check, parang pag-monitor parati, tapos wala namang history ng mga kasinungalingan or pag-infidelity or unfaithfulness, then it is a form of abuse.
1: Kasi tinatanggalan na niya ng tao ng free will.
0: Yes.
1: Kasi bigay ng Diyos ang free will eh. Bigay ng Diyos ni Lord ang free will whether to obey Him or to disobey Him. Ngayon, kung ikaw, let's say yung perpetrator, kung sino man yung nag-abuse, tinatanggalan niya ng free will at this person is playing the role of God at kinokontrol. Mm-hmm. Even si God, hindi niya yung ginagawa sa atin.
0: Yes. Mm-mm.
1: Hindi ginagawa ni Lord na tayo dinidiktahan bawat minuto.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya.
0: At kahit nga pagkakamali natin, 'di ba, sabi yung ang kabutihan ng Panginoon ang nag-uudyok sa atin upang mag-repent.
1: Mm-mm.
0: So even that his way is loving, not controlling and coercing.
1: Mm-mm.
0: So, Ate Joy, ano ang pwedeng gawin itong ating

0: kaagapay, paano niya i-address yung itong restricting, controlling behavior ng kanyang sabi niya partner niya?
1: Let's say kung wala naman siyang history of sexual abuse and immorality, then mag-set siya na talaga ng boundary na this is not love, you know. If you really love me, you trust me. Mm-hmm. At pwede ko naman ipapakita ko yung cellphone ko sa takdang oras na gusto ko. Mm-hmm. Pero hindi pwedeng i-check yung cellphone ko without my consent.
0: Mm-hmm.
1: Kasi I want to honor my voice, my choice, and space. Ngayon, kung if gusto ko itong papacheck sa'yo, that is the time, you know. O, check mo yung cellphone ko. So, mag-set siya ng boundary. Kausapin niya yung partner niya. Itong pamamaraan mo, pagmamahal sa akin, hindi ito pagmamahal.
0: Mm-hmm.
1: Pagsiselos ito. At ito ay ang pagsiselos, hindi siya pag-ibig. Kung gusto mo talaga akong mahalin, mahalin mo ako sa tamang pamaraan, in such a way na merong pagtitiwala. Ngayon, kung mamahalin mo ako by dictating, by criticizing, or by directing or coercing, sabi mo sa kanya, this is an abusive.
0: Yes.
1: This is not love.
0: Yes.
1: And for me, hindi ako mag-grow sa abusive relationship.
0: I-call out niya.
1: Yeah, i-call out niya. Yeah. Hindi ito magpo-flourish yung relationship natin rooted from abuse na walang dinidiktahan at wala nang free will ang isang tao.
0: Mm-mm.
1: So, hindi ito magpo-flourish. In fact, you push me away.
0: Mm-hmm.
1: Instead na mag-connect ako sa'yo, mag-so-called bonding, you know, mag-enjoy ang relationship, hindi ako makapag- connect at hindi ako makapag-bond kasi natatakot ako at feeling ko na napipilitan, kinokontrol, at ito hindi magpo-flourish ang ating pag-ibig.
0: Mm-mm.
1: Hindi magbubunga ang ating pagmamahalan sa ganitong foundation ng pagmamahalan.
0: Yeah, ang ganda, Ate Joy. So, at least nagagamit itong kahit na may parang abusive na tendencies or abusive na warning signs, is maari pa rin itong mapag-usapan. At kung magiging maayos kausap yung kanyang partner, is maaring ma-address yung behavior.
1: Oo, kasi baka hindi naman niya alam talaga.
0: Yes,
1: baka it's, you know, yung nakikita niya yan sa magulang or sa mga tao.
0: Normal lang yun sa
1: kanya. Na akala niya normal.
0: Yes.
1: At akala niya okay lang din yung partner niya kasi tahimik.
0: So, hindi kailangan iwan naman agad. Mm-hmm. Hindi kailangan i-end agad yung relationship.
1: Yes.
0: Pero subukang
1: i-correct,
0: pag-usapan.
1: I-correct talaga.
0: Yes.
1: Na hindi ito love. Mm-hmm. This is an abusive kind of relationship.
0: Yes, mm-hmm. The fact na napapansin na ng kaagapay natin yun. Tapos sabi niya, nagagalit kapag may kausap siyang hindi kilala. So, may nafe-feel na siyang hindi okay dito. Pero magandang i-bring up pa rin sa kanyang partner.
1: Maano na masyado yung tawag dito. Unless na trauma nga sa previous relationship, may mga previous relationship. Yun yung sabi ko, exception to the rule.
0: Maaring sa kanya, relationship sa kanya o sa ibang karelasyon ng kanyang partner.
1: Yes.
0: Yeah, may healing na maaring.
1: Oo, na trauma siya sa mga previous relationship.
0: Yes.
1: Kasi niloko siya, nagtiwala siya, tapos hindi siya, you know, nadinggoy na
0: naisahan.
1: Yung tawag nila diyan, nalagyan ng tae sa ulo.
0: Oo, naiputan sa ulo. Tama. So, kumbaga may hindi si kaagapay natin ang may issue, pero may kailangan din i-heal doon sa partner niya. Ayan. Sige, ituloy natin, Ate Joy. Meron pa tayo ditong tanong. Ako, sabi ng ating kaagapay, ako po ang may trabaho. Pero lahat ng sweldo ko, kinukuha ng asawa ko. Siya ang nagdedesisyon kung magkano lang ang pwede kong gastusin kahit para sa sarili kong pangangailangan. Kapag tumanggi ako, pinapagalitan niya ako. Considered po ba itong financial abuse?
1: Ayan. Oo, kanina nasabi natin yan. Oo, ang financial abuse, yun ang walang equal access kasi 'di ba sa married couple, your wealth is my wealth, my wealth
0: conjugal.
1: Is your wealth, conjugal. Or unless na pag-usapan nila, meron silang katulad dito, meron silang yung 'di ba, may mga mayayaman na takot na takot na baka nagpakasal ka lang dahil sa aking pera. So meron silang tinatawag na prenuptial agreement na make it sure hindi ginagamit yung pera para pakasalan.
0: Yes.
1: Okay? Pero ito baliktad, no? Talagang wala siyang access.
0: Mm-mm. At siya ang nagtrabaho dito. Sweldo niya to.
1: Parang paano nangyari yun na ikaw ang may kita? So siyempre intriga mo ngayon yung pera. Unless they agreed, no?
0: Oo.
1: Or sabihin, itong perang kinita mo, hindi enough sa ating pang-araw-araw na gastusin.
0: Mm-mm.
1: So, pwede mag-accounting.
0: Mm-mm.
1: So, out of, for example, no, out of 20,000, ang ating household expenses is 22,000. Sasabihin doon, so kulang pa. So, ngayon, dahil kulang, yung income mo, hindi natin pwedeng basta-basta lang galawin.
0: Mm-hmm.
1: It has to be budgeted. It has to be controlled. Kasi nga, yung kinikita ng isang tao, hindi sapat doon sa expenses.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung mga exception to the rule.
0: Maaring ganun niya yung sitwasyon.
1: Mm-hmm. Na dalawa sila mag-accounting. Dalawa sila, ilista nila yung fixed expenses. When you say fixed, yung bang whether may income sila o wala, tuloy-tuloy pa rin ang rental, hindi nagbabago.
0: Tama.
1: Yan, you know? Yung tuition fee, hindi nagbabago. Whether may income kayo o wala, binabayaran.
0: Fixed yan. Mm-mm.
1: Yung kuryente, yung ilaw, yan yung mga fixed expenses. I-list down nila lahat ng mga fixed expenses and then i-total. Tapos, yung natira doon, tinatawag na for variable expenses.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung sila ay Kristiyano, of course, bawas pa yun ng tithes and offering bago sila mag-budget. You know? Income, less tithes and offering. Kung anong natira doon, ibabawas muna yung fixed expenses.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga, alam mo, yung kumikita ka o hindi, andoon yun. Tapos, yung natira noon, for variable expenses. When you say variable, nagbabago tulad ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kakain tayo ng masarap, mahal. Bukas, hindi masarap. You know, mura. You know?
0: Or mag-grocery tayo mag-grocery. Para mas mura.
1: Mm-hmm. Pag-aralan nilang dalawa yan bilang mag-asawa. Ito na yung natira for the variable expenses. So ngayon, magkanong mapunta sa'yo, magkanong mapunta sa household expenses.
0: Yeah, yeah.
1: They have to talk about it.
0: Yeah.
1: They have to discuss. Kasi kung hindi lang siya umiimik at wala silang diskusyon at wala silang, you know, hindi sila nag-identify ng mga sources ng kanilang expenses or income, then magkakaroon ng assumption na itong taong to, abusado to, ako nang yung kumikita. Tapos, napupunta pa sa kanya lahat. Iyon pala, hindi naman napupunta. Napupunta sa expenses.
0: Yes.
1: Okay. So, yun yung mga exception to the rule na you need to identify magkano yung variable expenses.
0: Mm-hmm.
1: Kung talagang kulang, yung kumikita, yun ang pwede lang pag-usapan. Ano yung extra nating pagkakitaan?
0: Yes.
1: Mm-mm. Na para meron ka, meron din ako.
0: Mm-hmm.
1: You know? Merong natira sa ating dalawa kasi yung kita natin hindi sapat sa household expenses.
0: Mm-hmm.
1: Para hindi talaga masabing kinokontrol.
0: Yeah, yeah. Ang ganda kinaklarify mo, Ate Joy, no, na maaring ang totoong ganun yung sitwasyon na hindi mabigay kasi nga wala na talaga.
1: Mm-hmm.
0: Sapat na dun sa pinaglalaanan ng sweldo.
1: Oo, kasi yung marunong mag-budget talaga, siya talaga magsasabi na hindi pwede ito kasi ang natira na lang ganito. 1,000 na lang, hindi na tayo.
0: Mm-hmm.
1: So yung kumikita so naman, akong kumikita eh, gusto kong kumain.
0: Gusto niya yung gastusin daw, di siya mabigyan. Pero wala na kasi talagang ang maiaalat ka.
1: Kaya, palagi kong tinuturo to sa couple na pag nag-budget kayo, pareho niyong titingnan. Magkanong natira? Pag wala talagang natira, then mag-ano sila, belt tightening.
0: Mm-hmm.
1: Para may para sa kanila. Magkanong ibawas sa pagkain, magkanong ibawas sa bisyo. alam mo yun?
0: Yeah.
1: Yung mga bisyo na to.
0: Yung
1: or
0: mga wants.
1: Ang mga wants. Mm-hmm. Magkano ibawas para meron pa rin allowance na mapunta.
0: Yeah. Yeah.
1: Kasi mas maganda nga naman na yung you enjoy the fruit of your labor.
0: Yes, yes.
1: Diba? Yung kumikita ka tapos parang hindi mo ma-enjoy.
0: Yeah, yes.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka ang ganda nung kasing tanong din niya, isabi niya kapag tumatanggi ako, pinapagalitan ako. So the abuse here is when hindi ka may wala kang say, yung power nga is wala kayong power to discuss things, to allocate funds according to how you agree it. Kaya yun yung parang paano niya malaman na financial abuse. Pero kahit makita niya na oo nga medyo bordering to financial abuse, ang sabi mo Ate Joy is
1: kung may sobra ha, may sobra
0: kung
1: na.
0: May sobra, oh.
1: Tapos ayaw pa ring ipahawak sa kanya. Tapos kontrolado pa rin.
0: Or pwede kay Ate Joy, kahit hindi talaga sobra, the fact is pwede siyang may access, pwede siyang tumanggi, at pwedeng pag-usapan. Parang yung regardless kung kulang o pwede, hindi ikaw wala kang kakayahan dito na pag-usapan yung finances ninyo.
1: Mayroon siyang ano pa rin, part na rin siya ng decision making.
0: Yes.
1: And then sasabihin na, sige, sahod na ito dahil tamang-tama lang talaga, mag-agree din sila magkano yung allowance mapupunta sa kanya.
0: Oo, yung gusto niyang bilhin. Pwedeng hindi ngayong buwan, pero sa susunod ba, pwede na ba?
1: Or, okay na. Or pwede, kasama siya dun sa budgeting.
0: Yes.
1: Alam mo yun? Kasama siya dun sa, yan, wag nating bilhin yan.
0: Yes.
1: Or ano, kasi nga, with the joint forces, you know?
0: Yes.
1: Ay, hindi siya matatawag na abuse kasi may consent.
0: Correct. Hindi lang tinanggihan, tas hindi siya pinagalitan. Diba? Napag-usapan.
1: Ayan. Basta may informed consent.
0: May informed consent ng parehong parties na mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sige. Marami pa tayo ditong katanungan, Ate Joy. Pero for now, magpo-pause lang po muna tayo ng sandali para sa mga munting paalala mula sa ating himpilang 702 DZAS. Diyan lamang po kayo at magbabalik po kami.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero, unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nagbabalik po ang Friday edition ng Heartline dito pa rin sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ako po si Dr. Adrienne Gayataw or Doc A mula sa Philippine Association of Christian Counselors or PACC at kasama pa rin po natin ang aming president si Ate Joy Laverinto.
1: Hi! It's a joy to be here.
0: It's a joy for Ate Joy.
1: Oh, oh. Yes. Na-enjoy natin to dito.
0: Yes!
1: No? Para tayong nakipagkwentuhan pero nagmimisyon.
0: Yes, ang bigat nga lang ng pinagkukwentuhan natin pero salamat at kasama po namin kayo. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 11 PM at sasagutin pa rin natin yung mga tanong ng ating mga kaagapay. Okay, ready na ba tayo, Ate
1: yes,
0: Joy?
1: By the grace of God.
0: Amen. So, simulan na natin ulit ang sabi ng ating kaagapay dito. May kaibigan po akong palaging may dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa amin. Pero napansin ko na kapag tinatanong namin tungkol sa asawa niya, bigla siyang tumatahimik. May mga pasarin siyang pilit ipinapaliwanag. Paano ko po siya lalapitan nang hindi siya matakot o tuluyang lumayo sa amin? Ayan, so yung kaagapay natin, concerned siya sa kanyang kaibigan, hindi nakakadama sa kanila, tapos pag tinatanong tungkol sa asawa is walang masagot, tapos may mga napansin siya mga pasa na hindi niya ma-explain bakit. Paano daw po siya lalapitan, Ate Joy, na hindi siya matakot o tuluyang lumayo?
1: Gusto ko lang i-explain sa kanya na ang mga yung victim ng sexual abuse or spousal abuse or physical abuse. Ang ano talaga, ang impact nito sa utak is yung ano, natatameme, you know? Walang power to speak out kasi ang mas dominant sa kanila is fear, takot eh. Mm. So dahil sa takot, napaparalyze sila, hindi sila makapagsalita. Kasi ang nasa mind nila, pag nagsalita sila, wala naman din silang matatakbuhan. Wala naman din silang, you know, hindi naman din sila maipaglaban ng mga kaibigan. So I just want to educate na ganun talaga. Kaya nga yung breaking the silence is very powerful healing tools yan eh. Ngayon, kung hindi pa nakapagsalita, you know, at least aware lang sila na itong itong kaibigan nila ay ginugo through ang spousal abuse kasi nakikita sa nonverbal, no? Na nakikita sa nonverbal communication, hindi makapagsalita, tapos may pasa. Tapos pag pinag-usapan, ayaw pag-usapan. So that means hindi pa siya ready. Hindi pa siya empowered to speak out. So, ang gagawin na lang nila na obvious naman na meron kang pinagdadaanan. So, kumari, ikaw yun, no? Okay, so, obvious naman na meron kang pinagdadaanan. Hindi ka lang ready makipag-usap. It's okay. It's okay. Hihintayin kayo namin. Hihintayin ka namin kung kailan ka makapagsalita. Kasi obvious naman na meron kang kinikiri na hindi ka pa malakas ang loob mong mag-share. Pero we just want to help, to let you know kung ano ba yung intention niya of knowing. Is it the intention of helping the friend or gusto lang ba niyang mag-gather ng information or gusto lang ba niyang damayan din lang din ba? So, ano ba ang kanyang motivation sa aalamin talaga yung pinaka-real score ba? Ngayon, kung talagang apag-domestic talaga, ano kaya, all-out support ka dyan eh. Kasi pag tutulungan mo yung kaibigan mo, paano tumakas, paano magkaroon ng safe place, eh kung hanggang tulong lang, hanggang ask ng question, tapos hindi mo ma-provide yung rescuing,
0: yes,
1: yung rescue place ba?
0: Oo.
1: Na wala siyang matakbuhan, baka ma-prostrate lang din, ano?
0: Yes. Tsaka diba, Ate Joy, minsan mas napupunta sa delikado yung ganon na premature, dahil sabi mo hindi nakagawa ng safety plan, walang rescue operation or rescue na plan, is kung na-bring out nga yung nangyayari sa kanya, tapos in-attempt na tulungan, tapos hindi konkreto yung tulong or plano, pabalik lang yung kanyang kaibigan dun sa bahay na may domestic abuse or spousal violence, mas lalo pang so sasabi yung asawa niya na nananakit sa kanya, sasabihin na Oh, sinubukan mong tumakas, sinumbong mo pa ako.
1: Mm-hmm.
0: Mas lalo pang mapapasama yung sitwasyon ng kaibigan. Kung hindi buo yung loob, at ano nga yung tinatanong mo, Ate Joy, na
1: yung kompletong pagtulong. Yes. Oo, kasi pag pagdating sa mga ganyang bubuga na issue or you know may sakit na, isa sa pagtulong diyan is talagang saan siya tatakbo.
0: Yes.
1: You know, and times na may crisis siya, may matatakbuhan ba siya? Kaninong bahay? Willing ba kayong mag-open ng bahay ninyo? You know? So yun yung ano din eh, kasi anong purpose ng gathering information?
0: Yes.
1: Mm-mm. So yun din siguro iniisip ng kaibigan niya na what's the point of sharing this? Tapos wala naman ding ma-help. So, or baka machismis lang siya.
0: Mm-mm.
1: Or lalo siyang mapahamak, mapag-usapan yung problema sa pamilya. Tapos lalo siyang saktan ng kanyang asawa. Pwede rin, gano'n, yeah, no? Yeah. May maraming dahilan. Yes. Bakit
0: minsan,
1: na nahimik?
0: Mm-mm. Papagalitan pa, di ba? Parang, ba't ka pumapayag na ganito yung ginagawa sa'yo? Or baka i-confront directly yung
1: asawa. So lalo siyang ma-introble,
0: yes,
1: ma-caught in between.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Kaya sabi mo, Ate Joy, is maging malinaw ano yung kanyang pakay dun sa pagtatanong ng information at anong gagawin ang naiisip niya.
1: Oo, kasi obvious na eh na mayroong pasa-pasa.
0: Tahimik.
1: So although may mga ano tayo dyan, may law tayo sa domestic violence, di ba? Na the protections of women again and children from the abuse. Meron silang matatakbuhan na women's desk.
0: Yes.
1: Bawat presento may mga women's desk. Pero kapag hindi empower ang babae,
0: correct,
1: hindi niya magugutro yung process na very long process.
0: Mm-mm.
1: You know, kasi ano yun eh, i-expose niya yung abuse.
0: Yes.
1: Tapos paninindigan niya, ikikwento niya yung abuse.
0: Mm-mm.
1: Tapos willing ba siyang makipaghiwalay doon?
0: Mm-mm.
1: Kasi hanggat hindi yun kompleto sa kanya, hindi niya nakikita yung buong picture. So, yung pagtulong, yung tumutulong na ikaw gusto mong ma-stop yun, ay matagal na proseso yan, urong-sulong.
0: Yeah.
1: Kasi meron, binavalue pa rin niya yung relationship eh.
0: Yes.
1: Yung relationship na to, parang yung nag-go through ng abuse, tinitingnan pa rin niya kung pwede pa niyang ma-repair eh.
0: Mm-mm.
1: Pwede pa niyang mapabago yung tao sa pang-aabuso. Meron pa siya mga false hope na kaya nga, pag tumulong dyan sa mga domestic abuse, ang pinag-usapan talaga dyan yung ano eh, yung struggle na, why did you stay? Anong merong ka dyan? Hindi yung abuse talagang pinag-usapan Yung, what make you stay?
0: Yes.
1: Anong meron dyan sa relationship?
0: Mm-mm.
1: Yun yung pag-uusapan.
0: Yeah.
1: Kasi hanggat hindi naintindihan yan, patapos ang i-address nyo yung symptoms, pero hindi yung cause.
0: Which is yung pananakit.
1: Hindi yung cause talaga.
0: Mm-mm.
1: So yan, karamihan, marami na po prostrate yan sa pagtulong.
0: Yeah. Tsaka hindi ba, Ate Joy, yung mga kadalasan ng mga spouse na napupunta sa gantong sitwasyon is hindi ito ang first time na nangyari sa kanila ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan sila napapatagal sa ganitong sitwasyon is growing up, may similarity dun sa ano yung familiar na sitwasyon sa kanila. So nakakalungkot na kumbaga sanay na silang tiisin yung pain. Kaya kung tutulong bilang kaibigan sa ating kaagapay, convincing is something na napakahirap gawin.
1: Oo. Kaya nga ang proper way nga daw sa pagtulong yan, i-empower muna yung victim na makita niya mismo na this has to be stopped.
0: Yep.
1: Pero kung yung kaibigan lang ang nakakita at sabihin ng kaibigan, stop mo yan.
0: Oo.
1: Pero yung taong nag-go through ng abuse, hindi pa niya nakikita. Kayo ang mapuprostrate.
0: Yes. Yeah, at baka mapasama pa ang sitwasyon.
1: Yung sabi nga niya na hindi na babalik.
0: Hindi na babalik.
1: Instead na the intention is good, pero yung proseso o pagtulong, baka hindi na
0: lalong lalayo.
1: Lalayo na kasi ang point doon is na-force yung kaibigan niya to address the abuse.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa ready yung victim.
0: Kaya ang ganda nung sabi mo, Ate Joy, na just express to your friend, sa iyong kaibigan na nandito na lang kami, kung ready ka na, maghihintay kami para makinig at sumama sa'yo.
1: Tapos pag-uusapan, yung talagang what makes her stay? Anong meron doon?
0: Yes, yeah.
1: Kilalanin yung
0: at
1: puso.
0: At hindi dinedebate, ano? Hindi yung parang kinokontra, pero pakinggan lang muna.
1: Pakinggan lang. Saan siya nanggagaling? Mm-hmm. Ano yung nakikita niya? Baka meron siya mga wishes na ayaw niya mawala ng father ang kanyang mga anak.
0: Yes.
1: Kasi mm-hmm. galing siya sa broken relationship.
0: Mm-hmm.
1: Or ayaw niyang, you know.
0: Or nahihiya na parang masabing nasa broken family.
1: Oh. Gusto niya buo pa rin.
0: Yes.
1: Yung,
0: mm-hmm.
1: Or talagang hindi niya kayang umiwalay pa.
0: Mm. Or natatakot. May pag-threat na pag nagsabi ka, itong mga anak mo yung sasaktan o sasaktan kita muli.
1: Yes. Marami siyang kinukonsider.
0: Mm-hmm. Yeah. Sige. So, tuloy tayo, Ate Joy, sa ating susunod na tanong. Meron dito ang sabi ay, gusto ko na pong umalis. Ayan, ito yung sinasabi mong ready.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko na pong umalis sa abusive relationship. Pero wala po akong sariling income.
1: Mm-hmm.
0: At may mga anak ako. Natatakot ako kung saan kami pupunta at paano kami mabubuhay. Paano po ako magsisimula nang hindi ko inilalagay sa panganib ang sarili ko at mga anak ko. Ayan, mm-hmm. ito yung sabi mong ready na siya, pero parang feeling niya hindi pa siya
1: equipped.
0: Hindi pa.
1: Mm-hmm. Wala siyang resources.
0: Yes, paano daw siya magsisimula?
1: Maganda, no? Kasi na-weigh niya yung mm-hmm. what is missing in her life. Na yung pag-decide niya, hindi lang basta-basta. Kasi mayroong mga collateral damage na makikita niya na, nga naman, pag lumabas siya, gutom, you know?
0: Mm-hmm.
1: At nandun na lang sila sa street, gano'n.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung tinitingnan, wini-weigh niya. Tinitingnan niya kung ready din ba siya, which is good also. So, nire-reflect niya. So ngayon, ang suggestion ko talaga, kailangan niyang kumita muna, mag-ipon.
0: Mm-mm.
1: Kasi meron na siyang plan eh. Meron na siyang plan to stop the abuse, you know. Pero, actually, maganda talaga na mag-start muna siyang kumita talaga. Either business sa bahay or work from home, mga online tasks, you know.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Or kung let's say, hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral, pwedeng, alam mo yun, siyang tagalaba. I-deliver doon sa bahay niya.
0: Kung ano yung may kakayahan na meron siya.
1: Ano kakayahan? Magluto, magbenta-benta ng pagkain, mag-delivery, you know?
0: Mm-hmm.
1: There's so many ways. Or matuto siya mag-massage. Mag-aaral siya ng, kasi lakas kumita ngayon ng mga masahista.
0: Okay. O mag-manicure.
1: O punta siya sa TESDA, magpa-training.
0: Yes.
1: You know, mga electives na paano siya mag-manicurista, mag-beautician,
0: mm-hmm.
1: paano mag-massage. Yan yung mga income na, alam mo yun, parang nababantayan mo yung bata, pero at the same
0: Tama.
1: Time, kumikita ka.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagluluto, you know?
0: Mm-hmm.
1: You know?
0: Pwede sa bahay nyo.
1: Oo. Mm-hmm. Yeah. Ano pa ba, mga, yung pag benta-benta ng mga lupa, agent-agent.
0: Mm-hmm. Yes, insurance.
1: Insurance, mm-hmm. ang dami. Ano pa? Yung pagbabantay ng mga online, babantayan mo, may income ka niyan eh.
0: Tama.
1: Ilan, let's say, bantayan mo lang, tagasagot ka lang dyan. O ilan yan ang babantayan mong mga boss, na mga employer mo, dadami din.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so marami. So doon muna siya mag-focus.
0: Ayan.
1: Kasi yun ang missing sa kanya eh. Wala siyang income.
0: Kakayahan na isupport yung kanyang mga anak at sarili.
1: Yes, tapos mag-save.
0: Yes.
1: Ganyan. Tapos may mga plan siya, mga safety plan, kasi nga abusive nga yung relationship, di ba? So, or another way that they can do, mag-seek ng counseling.
0: Mm-mm.
1: No? Mag-seek ng counseling, baka yung abusive na asawa, pwede pang mahilot sa counseling. Pero kung talagang matagal na nagka-counseling, sa pastor, sa church, or sa professional counselor, at hindi naman din siya sinuportahan sa counselor. So talagang ang next niya is talagang i-safety ang sarili niya at mga anak.
0: Yeah.
1: Kasi or else yung mga anak niya natututo din doon sa abusive relationship.
0: Yeah. At Joy, pwede rin nga na maaring kaya siya hindi makapagtrabaho is part ng abuse yung kinokontrol siya. Yung oras niya, paglabas niya, kung sino yung may interaction siya. So, maari kaya Ate Joy na for the meantime, yung para makabuelo siya makapagtrabaho is kung meron siyang malalapitan na pwedeng siya muna temporary makikistay habang siya ay nagtatrabaho. Kasi nga baka maaring doon sa kung saan siya nagsistay na abusive relationship is bawal siyang gumalaw, bawal umalis, bawal
1: kontrolado.
0: So, kung yun, kung meron nga makakatulong na for temporary, makapaghanap siya ng trabaho habang sabi niya kasi wala kaming pupuntahan.
1: Or pwede siyang pumasok as a katulong na bit-bit niya mga anak.
0: Stay in. Oo, tama, may mga ganung areglo.
1: Oo, di ba? Oo, malaki naman yung bahay ng ano, or caretaker sa doon ng bahay.
0: Tama, or diba? Depende sa edad ng kanyang mga anak, baka pwedeng mag-anak sila na sila yung tumutulong sa...
1: Oo, kasi ang daming nagpapa-house care eh.
0: Yes.
1: Baby, ano, house sit, di ba?
0: Yes.
1: Iiwanan ng bahay, pero walang nag-aalaga. Pwede, yeah. Hanap siya ng mga... saan nagpapabantay ng mga mga bahay na pwede niyang tirahan.
0: Yeah, so na-solve niya yung titirahan habang naghahanap ng kabuhayan.
1: Or sumali siya doon sa mga grupo ng mga abuse, di ba?
0: Yes.
1: Na merong kababaihan na alam na nila kung saan sila pumupunta.
0: Yeah.
1: Natuturuan ng trabaho, natuturuan ng mga skills. Meron nga yung mga grupo-grupo niya sa FB.
0: Uh-oh. Tama. Yan, so yun yung mga pwede niyang simulang gawin.
1: May community. Be part of the community, sa church, sa kung saan, maging part ka para talagang attend ka ng mga seminars, attend, mag-volunteer ka. Kasi alam mo yan, dyan mo makikilala yung mga support system.
0: Tama.
1: Huwag mag-isolate. Kasi pag nag-isolate,
0: mas lalo.

0: wala kang option or
1: lumabas,
0: support.
1: Lumabas, lumabas. Uh-uh.
0: Yeah.
1: Mag-volunteer.
0: Mm-hmm. Yeah. Sige. So, pero kaagapay, gusto namin i-commend ang iyong courage, yung decision mo to mm-hmm. to get out of this abusive relationship. Na kung talagang wala nang magagawa yung counseling, hindi na magbabago ang iyong kasama, ang iyong asawa, is maganda itong napaplano mo para mm-hmm. sa mga bata na isalba kayo sa ganitong sitwasyon.
1: Barangay can also help, no?
0: Yes.
1: The barangay. Mm-hmm. Or the women's desk mm-hmm. can also help.
0: Yes. Mm-hmm. Na hindi man tuluyan agad na alisin sila sa sitwasyon is baka the external
1: DSWT.
0: Yes, yung mga mm-hmm. external Ate Joy na parang authority mm-hmm. na kung alam ng kanyang partner, ng asawa na meron ng nagbabantay sa kanila is mm-hmm. matakot ba yung magkadagdag doon sa accountability na mm-hmm. itigil yung kanyang ginagawa sa kanyang asawa.
1: Parang meron siyang kakampi na.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Na hindi lang siya nag-iisa.
0: Correct.
1: Na sige, pag sinaktan mo ako, punta mm-hmm. ko ng barangay.
0: Yes.
1: Tatakbo ako ng women's desk.
0: Tama.
1: Para matigil lang talaga yung pang-aabuso mo.
0: Tama. Mm-hmm. Tsaka yung sinabi mong community nga na kung bagi sila ng church mag-asawa, no? Na mm-hmm. at least nagagabayan din sila pareho, hindi agad hiwala yan, pero mm-mm. kung gano'n na talagang kinakailangan is may makakatulong din sa'yo sa
1: yes.
0: iyong desisyon.
1: Mm-mm.
0: Ayan. Sige, tuloy tayo Ate Joy. Meron pa tayong isang tanong dito sa ating, mula sa ating kaagapay. Sabi niya, sinasabi po ng asawa ko na kapag umalis ako, hindi ko na makikita ang mga anak ko.
1: Hmm.
0: Hindi ko alam kung pananakot lang yon o may legal basis talaga. Dahil dito natatakot akong humingi ng tulong. Ano po ang unang bagay na dapat kong gawin?
1: Mm-hmm.
0: Ayan, may pagte-threat na hindi mo ako pwedeng iwan. Pag umalis ka, hindi mo na makikita yung mga anak mo. May legal basis ba yun?
1: Babae ba siya o lalaki?
0: Ayan, hindi nabanggit
1: hindi
0: ng ating
1: alam, no?
0: Kaagapay.
1: Of course, ang mga magulang entitled yan to parent eh.
0: Mm-hmm.
1: Lalo pag maliliit pa.
0: Mm-hmm.
1: May custody rights ang bawat magulang.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito, threat lang ito ng, hindi ko alam kung nagtitreat babae o lalaki.
0: Mm-hmm.
1: You know? Let's say, lagay natin, lalaki ang nagtitreat, di ba? May ang babaeng to na asawa, mayroon siyang women's desk na mapupuntahan, barangay, mm-hmm. mayroon siyang bawsi, yun ang tinatawag na
0: violence against women and children.
1: Pwede siyang maprotektahan ng ating gobyerno. At mayroon din tinatawag na mga yung public attorney's office, you know, mm-hmm. hingi siya ng mga legal advice doon kasi may mga free lawyers tayo na bigay ng ating gobyerno, doon siya humingi ng tulong, or may mga NGOs din na hingi siya ng payo kasi yung threat na yan hindi yan totoo eh.
0: Yes,
1: hindi siya totoo,
0: no?
1: Hindi siya legal. Pananakot lang kasi siguro inisip ng asawa, wala namang alam to.
0: Mm-mm.
1: Kung ano na lang pananakot ang gagawin ko, pero actually, hindi siya totoo. You still have, kung aalis ka, meron pa rin rights ang mga magulang, access for custody. Yun nga lang, dadaan sa mga barangayan, ganon, anong araw magkita-kita, anong agreement. Pero yung hindi na makita, hindi siya totoo.
0: Yes, yes.
1: Pananakot lang siya.
0: Mm-hmm.
1: It's
0: yes.
1: a form of threat na walang legal basis.
0: Yeah. Mm-hmm. At maaring yun nga yung paraan nung kanyang asawa para i-control siya,
1: mm-hmm.
0: para wag humingi ng tulong. Sabi niya, dahil dito natatakot na akong humingi ng tulong.
1: Ang dami mong matakbuhan,
0: mm-hmm.
1: DSW. Di barangay, women's desk dyan sa mga presento, may mga women's desk dyan. Kung lalaki naman ito, let's say, babae, masobrang matapang, aba, pwede naman din. Kasi hindi naman yan tinatanggalan ng ating, yung family law, hindi naman tinatanggalan ang magulang ng karapatan
0: mm-hmm.
1: na mag-parent sa kanilang mga anak. Because children needs mother
0: yes,
1: and father.
0: Yes. Yan. So yun yung mga unang bagay na pwedeng gawin is magsangguni sa
1: mm-mm.
0: legal aspect ng kanyang sitwasyon.
1: Kasi hindi naman siya talaga totoo yan. Eh.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Okay. Ito pa, next natin Ate Joy. Ang sabi ng ating kaagapay, may kapatid po akong nasa abusive relationship. Ilang beses na namin siyang sinabihang umalis. Pero bumabalik pa rin siya.
1: Mm-hmm.
0: Minsan po, naiirita na rin kami at nasasabihan siyang bakit niya hinahayaan yun.
1: Mm-hmm.
0: Paano po namin siya susuportahan nang hindi siya sinisisi? So parang yung kaagapay natin is medyo frustrated na siya dahil yung kapatid niya is tinitiis yung abusive mm-hmm. relationship. So ang tanong niya, Ate Joy, paano siya susuportahan nang hindi siya naninisi dun sa kanyang kapatid?
1: Oo. Kasi ang nakita nga lang nilang solusyon dun sa abuse is umalis, mm-hmm. no? And then pag mabalik, nai-irritate sila mm-hmm. kasi ang decision, ang pinaka-final na solution is umalis doon sa abusive relationship. But there's so many ways of helping the person. Kasi nga, sabi ko nga, pag ang isang victim na tuloy-tuloy na na-abuse, nawawalan sila ng sense of choice nga and sense mm-hmm. of voice. Na ano sila eh, na hindi nila nakikita, nasanay na sila sa abuse.
0: Yes.
1: Para bang relationship is more important than the abuse, you know? Titiisin nila yung abuse kasi relationship is their topmost wow. priority. So ngayon, kung ang goal ninyo is mapaalis lang siya doon, nagka-clash talaga. In fact, na bumabalik siya, that is a sign na binabalyo niya ang kanyang asawa, binabalyo niya ang buong pamilya. So ngayon, kung gusto talaga nilang tulungan, unang-una, tulungan nila sa paghanap buhay. Tulungan nila ng kapital para magkaroon ng business kung hindi naman kaya maghanap buhay.
0: Kasi baka dependent dun sa asawa.
1: Yes, no? Oo. Tulungan siyang maging independent.
0: Yeah.
1: Na meron siyang kabuhayan, meron siyang livelihood. At the same time, tulungan nila sa counseling. Baka yung approach nila sa pagtulong hindi nakakatulong kasi napipressure.
0: Yes.
1: So, tulungan nila, bayaran nila ang counseling session. Magbayad, okay? Dahil baka kung sila, hindi effective kasi masyadong directive, masyadong pressure. So, hindi makikita ng babae, ng kapatid nila na, you know, what they're telling is good. So, ang gagawin nila, isa sa mga tulong, bayaran. Mag-i-sponsor ang kanyang counseling session. Or, kausapin na, anong nakita mo? Ba't bumalik ka? Without frustrate.
0: Yes.
1: Hindi instead na mag-react ba?
0: Hindi sarcastic.
1: Hindi sarcastic. Kundi
0: na
1: you respond properly by saying, bumalik ka. So, anong nakita mo?
0: More wanting to understand.
1: Anong nangyari?
0: Yeah.
1: What happened?
0: Yes.
1: Anong pumasok sa puso mo? Let the person talk. Kasi baka meron siyang nakikita na hindi nila nakikita. Alam mo yun?
0: Yeah.
1: Kasi ang nakita lang nila, umalis lang. And then, yung sa reaction nila, lalo nilang na-push away yung kapatid nila.
0: Yeah.
1: So, wag mo nang mag-react, mga kagapay.
0: Yeah.
1: Respond instead of react.
0: No, yung reaction, Ate Joy, kasi nabanggit niya na minsan naiirita na talaga sila. So, saan ang gagaling yung irita nila? Kasi nga maaring yung pagkaintindi nila sa sitwasyon is linear lang talaga.
1: Yes.
0: Abuse, alis sa abuse.
1: Gusto na nilang tuldukan.
0: Yes.
1: Pero hindi matuldok-tuldukan.
0: Dahil alam natin na may layers pa doon.
1: Oo, kasi actually, yun nga ang sinasabi ko, yung mga women na grabe yung tug of war yan.
0: Yes.
1: Kaya sa atin, di ba, sa approach natin sa counseling, pag may mga ganyang domestic abuse or, you know, marital abuse, ang ginagawa namin, hindi namin pinag-uusapan yung abuse, pinag-uusapan yung ano yung tingin niya sa abuse? Anong nakikita niya sa abuse? Anong nakikita niya doon sa relationship? Kasi hanggat hindi yun na-draw out, you know, hindi rin niya maintindihan yung abuse eh.
0: Yes. What does this relationship mean to you?
1: Kasi meron talaga yung tinatawag na buttered wife syndrome.
0: Yes.
1: Ano yan? Ang importante is relationship.
0: Yeah.
1: Kahit masaktan ako, tiisin ko, basta ang relationship, buo.
0: Yeah.
1: Kasi grabe yung kanilang value sa relationship. Na hindi lang matanggap na sila ay hiwalay, hindi lang matanggap na sila ay ang mga anak nila, walang kumpletong magulang.
0: Mm-hmm.
1: So, titiisin talaga yun.
0: Yeah.
1: So, yun, pag hindi yun naintindihan yung value na yan, magka-clash yun doon sa decision na hiwalayan.
0: Yeah.
1: Yung decision na hiwalayan mo yan, magka-clash yun, yung bina-value niya, tsaka yung gusto nilang mangyari.
0: Minsan din, Ate Joy, di ba, yung tao na nandun sa abusive relationship, other than valuing yung relationship is, kung ang meaning sa kanila ng relationship is personal sa kanila. Like, this, kapag umalis ako sa relasyon na to, para kung sinabing hindi ko pinaninindigan yung salita ko.
1: Or
0: nagkamali ako.
1: Or nag-fail ako.
0: Or anong sasabihin ng tao na ipuprove ko sa kanila na ito ang decision ko. Minsan it's not just the relationship but na-associate na yung nangyayari sa relasyon, sa sariling desisyon ko.
1: Oo. Kasi may meron, pwede silang merong tinatawag na ano lang, wrong perception.
0: Yes.
1: You know, na ang tingin lang sa sarili nila na pag iniwanan ko tong relationship na ito, it's my fault.
0: It's my fault, yes.
1: Or pag iniwanan ko to ang relationship ko, pinahama ko ang mga anak ko.
0: Mm-mm.
1: Yun yung alamin nila.
0: Yeah.
1: Na kung baka meron siyang ganong mindset.
0: Yeah.
1: Or pag iniwanan ko tong relationship, defeated ako.
0: Or dinisobey ko si Lord.
1: Oo, dinisobey ko si Lord.
0: Ako yung nag-break ng marriage.
1: So, yun yung alamin nila.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung nagpapatigil? Kasi hanggat nila maintindihan yun, talagang instead na tutulong sila, lalo pa nilang parang pinipressure, hindi maka-decide.
0: Yeah. Magandang marinig nila talaga ano yung nangyayari dun sa taong, yung kapatid nila na nandun sa abusive
1: relationship.
0: Kasi meron
1: tayong mga, di ba, mga misconception about relationship.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Or even yung mga pinapaniwalaan ng tao kung staying in the relationship is a form of submission. Kung babae ito, no, si kapatid, submission to the husband, then there's a distortion there that needs to be addressed. Yan. So ito, Ate Jo, yung mga nadidiscuss din natin sa Christian counseling.
1: Yes.
0: Ano, nabibreak yung mga mindsets or distorted beliefs.
1: Na nagre-reinforce ng abuse.
0: Yes. Mm-mm. Tama. So yun, so magandang matulungan yung kanyang kapatid.
1: Yeah.
0: Okay, meron pa tayong isang tanong dito, Ate Joy. Yan. Christian po kami at sinasabi ng ilang kamag-anak namin na kailangan kong maging mapagpasensya dahil marriage is for better or for worse.
1: Mm-hmm.
0: Pero natatakot na po ako sa asawa ko. Paano po natin pag-iibahin ang pagpapatawad at pagpapaubaya sa patuloy na pang-aabuso? Ayan na nga ba yung sinasabi natin, Ate Joy. So yung Christian, tapos sinasabi ng mga kamag-anak na kailangan endure mo yan, maging magpapasensya ka kasi sabi sa Bible is this is marriage, at sabi niya, kinote niya, marriage is for better or worse. Ito siguro yung mga for sickness or in poor, in sickness or in health, whether poorer or richer.
1: Mm-hmm.
0: Pero natatakot na siya sa asawa niya. Paano daw ba i-differentiate, Ate Joy, yung pagpapatawad sa pagpapaubaya?
1: Oo. Ano kaya yung tinatakutan niya, no? Ano kaya ang source, natatakot siya dahil nasampal na siya or nabugbog na siya, or natatakot siya kasi, you know, parang palagi naman siyang kulelat, you know? Palagi naman siyang walang boses. So gusto kong malaman yan kung ano yung fear, you know? Fear. Kasi sa marriage talaga, you know, ang sinabi dun sa Bible, pwedeng humiwalay kapag may infidelity.
0: Mm-hmm.
1: Kapag merong third party. Kapag merong adultery. You know, inaalaw ng Bible ang paghiwalayan. Wala sinabi sa Bible na for better and for worse.
0: Till death do us part.
1: Kasi may exception ang Bible na pwedeng humiwalay ka kapag yung nagkaroon ng third party. Merong, kasi ang hirap, ang third party, kapag yung lalaki siyang may pera at siya ang hawak niya yung pera, ang hirap tapos very successful sa pera at merong panglaro at merong pangbili ng babae, you know, ang hirap i-stop. Hirap i-stop. So ngayon, kaya siguro binigayan ni Lord na exception to the rule kapag merong infidelity or merong extramarital affair, pwede.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang daming aayusin. Paano ayusin yung isang lalaki na may pera? Paano ayusin yung isang lalaki na dominant? Paano ayusin yung lalaki na mayroong capacity to buy women? Diba parang sabi ni Lord, sige, walay na lang.
0: Parang kasi yung iba, Ate Joy, no, parang yung pagkaunawa nila dun sa what God has joined together, let no man separate. So it becomes a binding talaga dun sa some either women or husbands too.
1: Yeah. So ngayon ang tanong dito, may marriage ka pero namatay ka sa marriage. Alam mo yun?
0: Kasi abusive, no?
1: Kasi yung what God has put together in the context of love yan the context na nag-aaydo kayo. Na parehong party, through thick and thin, nandoon. Pareho kayong ginotro niyong hirap at ginawa.
0: Yeah.
1: Pero kung isa lang ang nag-go through,
0: Yeah.
1: Tapos, yung isa hindi. Tapos ngayon, siyempre, in the name of marriage, kailangan hindi pwedeng ulit.
0: Mm-mm.
1: Inapatay.
0: Oh, no.
1: Nasaksak.
0: Mm-mm.
1: Na,
0: talagang
1: you know,
0: till death,
1: nasunog.
0: Do as part ang nangyari.
1: Oh, oh. So ngayon, sasabihin natin, oh, yan, at least, you know, na namatay, na, till death do as part.
0: Mm.
1: Pero yung form of death, hindi siya
0: yes,
1: natural death.
0: Yes,
1: abusive
0: yes,
1: death.
0: Yes.
1: Na-abort yung buhay na binigay ng Lord or dahil sa galit, kinitil ang sarili.
0: Mm-hmm,
1: alam mo yun, parang dahil hindi naman ako makalabas dito, sige na lang, kitilin ko na lang buhay ko. Hindi rin maganda yun.
0: Mm-hmm.
1: You know, na ang way out niya is death pa rin.
0: Yeah.
1: So what's the, yun yung challenge dun eh, i-reflect eh.
0: Yeah, we need wisdom and discernment.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Anuin ko tong relationship na ito, pero ikakamatay ko to.
0: Mm-hmm.
1: Anuin ko tong relationship na ito, pero hindi ako, wala, wasak ang aking buhay.
0: Yeah.
1: You know?
0: Yeah.
1: Kasi hindi tayo binigyan ni Lord ng relationship para wasakin ang you know, dignity ng isang tao.
0: Yeah.
1: Pag nakita nyo ng abusive at nakakapanakit at may threat of life at yan ang relationship na yan ay meron ng alam mo yun, endangered na ang iyong buhay at endangered na rin buhay niya, i-save mo na ang sarili.
0: Yes.
1: Life is more sacred than, you know, than yung marriage na sinasabi.
0: Yes.
1: Sacred yan eh.
0: Yeah.
1: Buhayin muna ang sarili bago muni-munihin yung relationship.
0: Yeah.
1: Kasi ang relationship pwede naman i-repair yan through marital counseling, attend retreats, attend receive the Lord, ano, alam mo yun? Maraming healing diyan. Pero yung safety, pag napatay ka na, napatay ka out of, you know, sa sakit ng ulo, hindi na makaisip, nandilim ang paningin.
0: Oh, saka sabi niya dito, Ate Joy, is parang binabanggit niya yung mga sinasabi nung kamag-anak. So it's more, is it really, it's dahil ba belief mo ito hango sa Biblia bilang Christian? Or you're trying to protect yourself or your marriage from what the kamag-anak, anong mga sasabihin ng kamag-anak? Ano yung mga isusumbat nila sa akin kapag umalis ako dito? It's more what they will say than what you really believe and hold on in your heart.
1: Kumbaga sa ano, yung salita ng tao versus salita ng Diyos. Alin ang mas matimbang?
0: Yeah.
1: Kung kumbaga, hindi na yun ang pinapagawa ni Lord.
0: Yeah.
1: Sabi ni Lord, umalis ka na dyan dahil you feel
0: Biblia,
1: unsafe.
0: Uh-oh. Husbands, love your wives. So, kung hindi ito yung picture ng relationship, then this is not what the godly marriage picture is about.
1: Tapos ngayon, siyempre, babangga ngayon dun sa sinabi ng pamilya, nakakahiya. Dapat wala tayong pamilyang hiwalayan.
0: Christian tayo.
1: Mm. So, dun papasok ngayon yung family commandment versus the word of God.
0: Yes, yeah.
1: Alin ang matimbang, yung, you know, yung utos ng tao o yung utos ng Diyos?
0: Yes.
1: So there are times ang tao nahihirapan siya, hindi dahil sa nahihirapan siya dahil ano, no, nahihirapan siya dahil yung hindi pinapagawa ni Lord sa kanya ginagawa niya. Dahil utos ng tao.
0: Yes.
1: Dahil expectation ng tao, dahil expectation ng family. So, gagawin niya mga bagay-bagay na hindi galing na sa Diyos.
0: So, nakakalungkot, Ate, na yung violence or yung abuse was probably on the surface parang galing sa asawa, pero maaring galing na rin dun sa tao, sa kanya. Inayaan kong patuloy itong gawin sa akin.
1: Kaya nga, titingnan mo dyan sa Book of Malakay, na sabi dun, God hates divorce. Okay? Or separation.
0: Mm.
1: Pero God hates violence also.
0: Yes.
1: Alam mo yun? So, hindi pwedeng mag-divorce ka for the sake of divorce lang. You know, na walang reason of violence.
0: Mm.
1: God hates naman na, yeah, may violence dito sa bahay na ito. Hindi pwede. Hindi ito kalooban ni Lord. So, alin ang i-uphold nila? Violence? Ayaw ni Lord ang violence? Ayaw din Lord ang abuse? There are times na ang sagot talaga, safety first.
0: Mm.
1: Ihiwalay muna for safety. Ihiwalay muna para ang violence must stop. Once na stop ang violence, saka i-restore ang, you know, marital issues.
0: Yeah.
1: Pero top most important, life is, diba sabi ni Lord na do not worry about tomorrow, mm-hmm. for tomorrow will worry about itself. Tapos may nilagay si Lord doon na, your life is more important than food, more important than clothing, more important. Your life is more important. Kasi breath of life ni Lord yan eh.
0: Yes, yes.
1: Hindi pwedeng i-abort in the name of marriage ang life.
0: Kaagapay ang sagot natin sa tanong mo, paano pag-iibahin ang pagpapatawad at pagpapaubaya sa patuloy na pang-abuso, ito ay magkaiba. Pwede magpatawad na hindi kailangang pagpaubayain at patuloy hayaang magpatuloy ang pang-abuso. Ito ay magkaiba.
1: So it's a sin. It's a sin that has to be repented.
0: Yan.
1: Pag sin, kailangan ma-stop. You know?
0: Yes.
1: Hindi pwede, ay kasi married kami. Sige lang, tiisin na lang yung sin. Sin has to be stopped.
0: Yeah. Tama. Ate Joy, naku, madami pa tayong gustong pag-usapan. Siguro magkaroon tayo ng episode din about sa pagpapatawad, ano?
1: Ay, oo.
0: Para mas ma-in-depth natin ang discussion.
1: Parang dito. Nagasgas na siya na hindi sa tamang paggamit.
0: Maling context, yes. Pero ngayon, patuloy lamang po kayo magpadala ng inyong mga katanungan na hindi natin nasagot dahil kulang ng ating oras. And we'll take the time to pray para sa ating mga kaagapay.
1: Yes, Ate Joy. Let's pray. Panginoon, salamat sa topic na pinagkaloob mo ito because maraming mga pamilya na alam mo, Lord o God, na umihikbi at umiiyak dahil sa merong isang taong nangungontrol sa loob ng pamilya or merong powerful person na ginagamit ang kanyang pera, ginagamit ang kanyang talino at ginagamit yung paninindak para ibuli, para saktan ang maliliit at mga mahihinang family members. Lord, I pray, Lord O God, na itong topic na ito ay yung mga perpetrators ay mag-repent din sila, Panginoon, na what they're doing to their family na hindi nila gagamitin ang kanilang buhay para wasakin ang kapwa-tao, Panginoon. Lord, I pray na yung mga abusers, Panginoon, na sila rin po, Lord, ay makita nila ito, na hindi ito kaaya-aya sa inyo at you hate sin and you don't want them to be used by the devil, Panginoon. So Lord, I pray na Lord, convict them, Panginoon. Magpadala ka po ng mga tao, mga counselors sa aming mga abusers, Panginoon, na ang alam lang nila kapag sila ay nagagalit, nasasaktan, sila ay mananakit, sila ay mga abuso. Probably this is the pattern that they have learned. So Lord, I pray, heal them, Panginoon.
0: Yes.
1: Heal them, Lord. Save their soul. Lord, padala ka po ng mga tao na maka-reach out sa kanilang puso para Lord sila ay tumigil doon sa kanilang pananakit sa kapwa, Panginoon, at sa kapwa pamilya. Ganun din po Lord yung mga victims ng domestic abuse, Panginoon, mga kabataan, mga young people, mga teenagers, mga women or husbands, Panginoon. Lord, I pray for them na magpadala ka po Lord ng mga tao to help them, to counsel them to a place where they can run, a place where they can have a sense of safety na kung saan sila ma-rescued, Panginoon, ma-provide. I pray na mayroon silang hanap buhay, livelihood program, Panginoon, na makapagtrabaho sila, bigyan mo sila ng creativity, Panginoon, na kumita para maprotektahan ang kanilang buhay, na bigay mo, Panginoon. So life is more important, Panginoon. So Lord, I pray na itong programang ito ay marami kaming ma-reach out na mga abuser at saka victim ng abuse, Panginoon, na it's time to stop the abuse because this is not from you, O God. This is from the devil, Panginoon. And ayaw namin i-uphold ang kalooban ng devil, Panginoon. We rebuke this kind of abuse, Panginoon. Domestic abuse, violent spirit, Lord, we rebuke this in the name of Jesus. And by the blood of Jesus, dismantle any satanic squatter in every home, Panginoon. And Lord, send your love, send your peace, send your righteousness and holiness sa bawat pamilya, sa bawat authorities, Panginoon.
0: Amen.
1: Lord, and I ask this in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit, pag-control, pag-restrict, or any form ng abuse sa iyong pamilya ngayon, inaanyayahan ka namin na makipag-ugnayan sa amin. Kung gusto mong mag-go through ng counseling session, maaari kang mag-book sa aming website ng Philippine Association of Christian Counselors. Ang website po ay philacc.org. Pwede ka ring mag-email. Ang aming email address ay pacc.members @gmail.com. At kung ikaw naman, kaagapay, ay nakaranas ka na na ikaw yung nakapanakit, nakapagbuhat ka ng kamay, o hindi mo man magustong ilabas ang iyong galit sa iyong pamilya, pero hindi mo mapigilan, or yung mayroon kang pag-struggle sa mga iyong sexual o physical or even emotional and mga words na nakakapanakit sa iyong kapamilya, ikaw din ay aming inaanyayahan na mag-go through ng healing journey. Maari ka rin mag-book ng counseling session sa amin sa information na aking ibinigay kanina. Again, marami pong salamat sa mga

0: din po sa mga tumulong sa atin ng mga engineers mula sa Bukawe Transmitter Site. Muli ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A. At makakasama niyo po kami ulit next Friday, 9:30 to 11 p.m. Ito po ang inyong Friday edition ng Heartline dito pa rin sa ating himpilan 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi po. Good night!
1: Good night!
0: Mwah, mwah, mwah!
1: Bye!

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po inyong kaibigan si Ruth Lalarama Dizon. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ating pong tunghayan ang sinasabi ng Matthew 6:19, "Do not lay up for yourselves treasures upon earth." Matthew 6:19.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos na buhay at kailanman nangako ka sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, kapag kami iyong pinagpapala, tulungan mo Panginoon na hindi kami maging mayabang, tulungan mo Panginoon na huwag kaming mahumaling dito sa kayamanan ng lupa na pansamantala lamang at hindi nagtatagal. Kundi tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at patuloy na bigyang papuri ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at magamit ang mga bagay na ito para sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, tulungan niyo po kami na tumingin lamang sa iyo for guidance and wisdom to help us steward the resources that you give us. Father, I pray for my brother and sister who's listening right now. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ano man po ang kanilang kasaganaan, tulungan mo Panginoon na ito ay aming ibigay at ipagkatiwala sa iyo. Pasailalim kami sa iyo, Panginoon, upang ano man ang aming estado, patuloy kaming makapagbigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruzel Ramadizon at nawa po patuloy po nating idalangin sa ating Panginoon, lumapit sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya po ang tunay nating kayamanan sa mundong ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: tagapay ng sambayanan.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayanan. 702 DZAS.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at ikinagagalak kong makasama ka kaagapay sa lahat ng pagkakataon para manalangin sa Diyos. Bahagi ang Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kagapay, kung sakaling kailangan mo ng iba pang paraan para mapakinggan at mapanood ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Sa oras na ito, kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay dumulog sa ating Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas at niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy pong umaamin sa aming mga pagkukulang, umaamin sa aming mga kasalanan. Patawarin at linisin niyo po kami. Paging dapatin niyo po kami sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaagapay, anumang sitwasyon ang kanilang pinagdadaanan. Ingatan nyo rin ang bawat isa sa kanila sa kanilang biyahe, papasok ng trabaho, sa mga papasok sa eskwela at yung mga nagninegosyo, Panginoon. Bless nyo po ang lahat ng kanilang ginagawa. Ingatan nyo po saan man sila patutungo, Panginoon. Ganon din yung ibang mga kaagapay namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, Panginoon, at patuloy niyong abutin ng iyong biyaya at pagyakap ang aming mga kapatid na ito. Ganon din ang kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Lahat ng ito'y pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, at nawa sa amin pong pagsama-sama sa pananalangin, manguna ka at kayo ang maging sentro sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero. Dito po sa Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Bibigyan din natin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa maya-maya. At kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog sa Panginoon, i-comment mo na yan sa amin dyan po sa comment section para mailapit natin yan mamaya sa ating pananalangin. Lagi din po tayong magpasalamat sa Diyos sa anumang katugunan at kasagutan sa mga prayer request po natin. At kung may mga tugon na po ang Panginoon sa inyong mga hiniling o panalangin kahilingan, bigyan nyo rin po kami ng balita at sama-sama natin itong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon kaagapay, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Nung nakaraan ay patuloy nating inihahanda ang ating buhay sa paglilingkod. Ngunit ngayon araw, titingnan natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Nakakaiba tayo sa mga taong walang Panginoon sa kanilang mga puso. Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Kalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaing puso. Ang sabi sa Efeso kabanatang 2 talatang 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito yung mga taong may pagsuway at ang madalas na tawag sa kanila ay mga pasaway. Mga taong ayaw paturuan. May kilala ka bang ganito kaagapay? Ayon sa Efeso kabanatang 4 sa mga talatang 17 at 18, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip.
dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaagapay, dapat iba tayo sa mga taong mahirap ituwid, lalo na kung tayo ay nakaranas na ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Dapat may pagbabago at mabuhay na tayong ayon sa biyaya na kaloob ng Diyos sa atin. Marami ka na rin matututunan, kaagapay, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi pa tayo natututo at minsan nagmamatigas pa tayo, ang tawag doon ay unbending spirit o masuwaying puso. Kaagapay, pakinggan mo to. Wala tayong makikita sa Biblia na sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin at magpakaligaya o magpakasasa ka. Diba nga ang sabi niya, sumunod ka sa akin, buhatin mo ang krus mo araw-araw. Eh pastor, ibig sabihin wala na akong karapatan lumigaya. Agapay, meron siyempre. Subalit wag mong hanapin ang kaligayahan sa sarili mo, sa kapwa mo, o sa mundong ito at kahit na sino. Sapagkat maaring mabigo ka lamang. Ang alam ko, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Amen? Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Ikalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaying puso. At ikatlo, tayo ay iba sa mga taong mayroong salungat na kalooban. Epeso, Kabanatang 2, Talatang 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Kaagapay, tayo ay nilalang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat lang na iuukol natin ang ating buhay sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ang buhay po natin ay itinalaga na natin sa Diyos. Kung ano dapat ang inaayunan natin, ayun yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ng mundo. Ang problema, paano tayo magiging kakaiba? Eh, simpleng gawain lamang sa simbahan ay hindi natin magawang makiisa. Medyo masakit pong pakinggan, subalit madalas nangingibabaw po ang katamaran sa ibang mga tao. Pakinggan mo to, kabataan. Madalas kasi ikaw na kabataan ang laging pinapaalalahanan pagdating sa mga bagay na ito. Maging masikap ka, kabataan. Magandang paghandaan o paghahanda ito para sa iyo, para sa buhay mo, para sa iyong hinaharap, ang tatahakin mong buhay pagdating ng araw. Kung ngayon pa lang, tatamad-tamad ka na, malaki ang magiging epekto nito sa iyong buhay pagdating ng araw. Subalit kung ngayon pa lang, nagsisikap ka na para sa iyong sarili o sa bawat ginagalawan mo, darating ang panahon na ikaw mismo ay matutuwa at magtatagumpay. Sa madaling salita, pagbutihin mo. We must have a cooperative spirit sa simbahan na kayong nabibilangan natin, sa pamilya natin, na ating kinabibilangan. Ang pinagtataka ko, napakasarap maglingkod sa ubasan ng Diyos. Amen tayo dyan. Kahit sa anumang paraan. Nga lang ang nakalulungkot, bakit kaya yung iba tumatakas sa mga gawain? Hindi ka ba natutuwang nabibigyan ka ng chance na makapag-serve sa Panginoon, sa Lord, na lumikha ng buhay mo? Alam mo, natutuwa ako sa mga nanay. Alam niyo po ba yung during the Daily Vacation Bible School or DVBS during summer in church, lalo na noong, di ba, noong maluwag pa at wala pang pandemic, nagkaroon lang tayo ng problema nung may pandemic, you know? Pero ngayon tuloy-tuloy na ulit yung DVBS every summer. Alam niyo yung mga nanay, may kanya-kanya silang araw ng pag-aasikaso sa mga bata, nagluluto,
para sa mga DBBS students. Pero alam nyo, yung iba gusto lang talaga nilang maglingkod. Kaya araw-araw, nandun sila sa church para magluto at magpakain sa mga bata. Kahit hindi sila ang naka-assigned, excited silang tumulong. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang tanong, kailangan pa bang i-assign ka o utusan ka para makatulong? Ito po nakalulungkot. Yung iba, halatang tumatakas. Kaagapay, kung sakaling may kilala kang ganito, yung ginagawa niyang pagtakas sa gawain ay hindi ito nakatutulong sa kanyang sarili mismo. May sasabihin ako sa iyo, God doesn't need your ability. He needs your availability. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ng Ngardin ng Panalangin. Ako po si Leo Abisamis ng Trinity Church, Lubbock, Texas. Samahan po ninyo akong ipanalangin ang bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at aming tagapagligtas, pinupuri ka namin, O Diyos, dahil sa iyong masaganang habag at biyaya at walang hanggang pagmamahal sa lahat ng tao. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan na nakikita po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa kalinisan at sa iyong banal na dugo na ipinagtakip mo sa aming mga karumihan at mga kasalanan. Ama, patuloy mo po kaming ibigin at aming patuloy na idinadalangin ang pamilyang Pilipino at pangunahan niyo po nawa ang aming puso at punuin ng pag-ibig, kasapatan at kasaganaan ng bawat pamilya. Patuloy na patatagin ang aming pananampalataya sa iyo, lalo sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po nawa ang bawat pamilya na nagdaranas ng matinding kahirapan at kapighatian at mga nawalan ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hilumin at muling pagkaisahin ang bawat pamilya na pinaghiwalay ng galit at hindi pagkakasundo. Tulungan mo po kaming magpatawad at humingi ng tawad. At akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa sa bawat pamilya. Panginoon, maraming salamat po sa patugunan, kalooban sa bawat pamilya at yakapin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang patuloy mo po naming maranasan ang lubos na kapayapaan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos at idulog natin ang bawat panalangin kahilingan na pinadala sa atin ng ating mga kaagapay. Magsama-sama tayong manalangin sa oras na ito. Aming Panginoon, aming Ama, patuloy ka namin dinadakila at itinataas sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga kaagapay, lalo na po itong mga prayer request na kanilang mga ipinadala. Ang ilan po ay hindi na po namin nababasa lahat at yung iba'y nababasa na namin sa ibang mga araw sapagkat napakarami pong mga panalangin ang dumarating. But Lord, walang imposible sa inyo. Kayang-kaya niyong abutin lahat ng mga panalangin kailingang ito. Kayo po ay puno ng biyaya at hindi kayo nauubusan ng pantugon Panginoon, sa bawat kahilingan. Sa oras na ito, Panginoon, ilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid na si Chris Zarate. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na si Vince, na ma-regular na po sa trabaho. Bigyan nyo rin sila ng kanilang pangangailangan, provision sa kanilang financial needs, Lord. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Mira Flor Dacanay. Ang aming panalangin ay para sa kanyang pamilya, guidance, protection, and of course financial provision para sa kanila, and also good health para sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Darivet Dalizo o Delizo, Panginoon. Yung kanyang co-worker na si Jean Falma ay mayroon pong problema sa sakit sa kanyang mata, Panginoon. Dahilan yon para magkaroon siya ng severe headache, Lord. Lord, kagalingan po mula sa inyo ang aming panalangin para sa aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpe-pray si Aurora Sablawon, Panginoon, yung kanyang mga manugang, Panginoon, maging mabuti ang kanilang kalagayan. At pinagpe-pray din namin, Panginoon, yung pagdadalan tao, Panginoon, ng isang manugang niya, Panginoon, Lord, na kayo po, Diyos, ang magbigay ng kalakasan physical, Panginoon, para sa aming kapatid na ito. Amin din pong pinagpe-pray si Lizelle Domingo, Panginoon, salvation, protection, guidance, healing, and kalakasan ng katawan para sa kanyang asawa at sa kanyang buong pamilya. Lord, ganun din aming dinadalangin si Marilyn Bona, Panginoon, ang kanyang buong pamilya. Si Joey at si Joanne ay makahanap na rin ng trabaho at protektahan niyo po ang kanilang buong pamilya. Ganun din po kay Lizelle Rubia, Panginoon, yung kanyang karamdaman sa gallbladder ay pagalingin ninyo, Panginoon, at maging kayo rin ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, lalo na po sa kanyang medication. Si Aling Berta, Panginoon, ay aming pong itinataas sa inyo na yung si Nico, Lord, ay makapasok sa scholarship, Lord, sa kanyang pag-aaral. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ganon din namin itinataas sa panalangin si Juana Toralba. Panalangin niya po ay para sa kanyang anak na si Julian Paul, kagalingan ng kanyang puso, Panginoon. Anuman ang karamdaman na kanyang pinagdadaanan, Lord, kayo pong magbigay sa kanya ng complete healing. Prayer din po namin para kay Mabel Frias, Lord, na makapasa po sa kanyang civil service exam sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Amin din pong dalangin kay Emily Manalang, Lord, safe pregnancy, Lord, ang kanyang panalangin para kay Paula Galvan and Abigail Ganonizado, Lord. Maraming salamat po. Ipinagpe-pray din namin si Ferdinand Carion, Lord, na nakapag-umpisa na sa negosyo. Dalangin namin na kayo po magbigay sa kanila ng maraming mabubuting customers, Panginoon, sa negosyong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ipinagpe-pray din namin si Alan Uy, Lord, si Alona Uy, healing sa kanyang UTI at maging effective po ang gamot na kanya pong mga iniinom sa pangalan ni Jesus. Lord, amin din pong pinagpipray si Ana Victoria Bederio, Lord, comfort, peace, at kalakasan, Panginoon, para sa kanyang pamilya at para sa paghubasan family na kamakailan lang ay namatayan din ng anak. Lord, i-comfort nyo sila at kayo po, Diyos, ang magpalakas sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, aming dinadalangin din si Revy Reyes, Lord, sa kanyang anak na si Renerio Reyes, complete healing po from brain tumor. Lord, maraming salamat. Patuloy ko rin itinataas sa inyo aking mga kaagapay na pa naglilingkod sa inyo. Ang aming kapatid na si Sister Mila Pascua, pagpalain niyo po, Sister Mila Pascua. Ganon din po si Brother Jing Cervantes, ang buong Cervantes family. Ganon din po, pagpalain niyo si Brother Pastor Nonito, and Sister Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Pagpalain niyo pong kanilang negosyo. Pinagpe-pray din namin si Nanay Arsenia Calion. Panginoon, ingatan niyo lagi ang aming nanay na ito sa kanyang buhay paglilingkod at sa iba pang pinapagawa niyo sa kanya. Lord, pagpalain niyo rin si Sister Avi Dailo. Panginoon, lalo na po ang kanyang kalusugan. Pinagpe-pray din namin ang kanyang buong pamilya. I-bless nyo rin po si Sister Alona Dionisio, Panginoon, dyan po sa First Church of God of Aliaga Nueva Ecija. Pagpalain nyo sila sa kanyang paglilingkod bilang isa sa mga leader ng simbahan, Lord. Gamitin nyo siya mightily and anointedly, Lord. Ganon din si Nanay Nene De Leon. I-bless nyo po ang aming Nanay Nene De Leon sa lahat ng pagkakataon at ang kanyang buong pamilya ay patuloy lamang na magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, maraming salamat din po sa aming mga kaagapay na walang sawa na nagpapadala, Panginoon, ng kanilang mga prayer requests. Ang aming dalangin na lagi nyo silang tugunin, Lord, according to your perfect will. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na kami sinasamahan ninyo. Hindi nyo kami iniiwan kahit pa sa mga challenges, mabibigat na panahon ng aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, ang araw na ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo dito po sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka, Agapay. Ikaw ay nakikinig sa Unang Salmo. Dito pa rin sa iyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ako ang inyong makakasama ngayong umaga, ang inyong kaagapay na always ready for action, Phil Lagtapon.

At syempre, bilang ating panimula, meron akong tanong sa iyo kaagapay. Handa na ba kayo sa bukas? Hindi ko ibig sabihin na handa na ba ang mga damit nyo ha, kasi syempre magsisimula pa lang tayo, no? Ang aga-aga tapos bukas na agad ang pag-uusapan. Hindi rin ibig sabihin ito yung nakapag-set ka na ba ng alarm. Ang ibig kong sabihin ay, handa ba tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari? Kasi aminin natin, gusto natin kapag alam natin ang mangyayari, no? Kung kontrolado natin ang lahat. Mas komportable tayo kapag may plano. Alam natin kung kailan sasahod. Alam natin kung kailan magbabayad ng bill si due date, no? At syempre, alam natin kung kailan papasok sa trabaho. Alam din natin kung kailan uuwi. Ito yung pinakagusto ng marami sa atin. Pero paano kapag biglang nagbagong sitwasyon? Paano kapag merong emergency? Paano kapag may unexpected expense? Paano kapag nawala ang isang opportunity? Paano kapag hindi nangyari yung planong matagal na nating inaasahan? Hindi natin alam, syempre. At minsan, doon tayo natatakot. Pero ngayong umaga kaagapay, gusto kong pag-usapan natin ang isang napakagandang lesson sa Bible, ang buhay ni Joseph. Sa Genesis chapter 41, ipinaalam ng Diyos kay Joseph ang isang bagay na mangyayari sa Egypt. Magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan. At pagkatapos nun, syempre alam naman natin na 7 taon ng matinding tagutom. Kaya sinabi ni Joseph sa Genesis chapter 41 verse 30, susunod sa 7 taon ng kasaganaan ang 7 taon ng tagutom. At kaagapay, napakahalaga na nangyari pagkatapos nito. Dahil hindi lamang nila nalaman kung ano ang darating, kundi nagkaroon sila ng pagkakataong maghanda. At yon ang gusto nating pag-usapan ngayong umaga. Ano nga ba ang ginagawa natin habang maganda pa ang sitwasyon? Ano ang ginagawa natin habang mayroon pa tayong pagkakataon? At paano tayo maghahanda nang hindi tayo nabubuhay sa takot sa kinabukasan? Dahil ito ang dapat nating pakatandaan, na hindi natin hawak ang bukas, pero alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Balikan natin sandali yung kwento, no? Yung kwento ni Joseph sa Egypt at sa pamamagitan ng Diyos na ipaliwanag niya ang panaginip ng Farao. May 7 taon ng kasaganahan. Napakaraming ani. Maraming pagkain, magiging napakasagana ng Egypt, no? Pero pagkatapos ng 7 taon, darating din ng 7 taon ng tagutom. At hindi lang ito basta ordinaryong tagutom, no? Kundi matinding tagutom. Kaya ano ba ang ginawa nila? Hindi nila sinabi na bahala na. Hindi rin nila sinabi na, ay, mayaman naman tayo ngayon eh, enjoy muna tayo. Hindi. Nagkaroon sila ng plano. Nag-imbak sila. Pinamahalaan nila ng maayos ang kanilang resources. Ginamit nila ang panahon ng kasaganaan upang maghanda para sa panahon ng kakapusan. At alam nyo kaagapay, may practical lesson dito para sa atin. Kasi may mga panahon din sa buhay natin na parang 7 taon ng kasaganahan. Hindi literal na 7 taon, ano. Pero may season na mas magaan. Merong trabaho, pera, energy, opportunities, may magandang relationship, may health, no? May maayos na pakiramdam. May oras, marami tayong oras, no? At meron tayong kakayahan. At may mga pintong bumubukas. At kapag gano'n ang season natin, minsan iniisip natin, ganito na lang siguro palagi. Pero ang hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ibig sabihin na may magandang season tayo ngayon ay hindi na tayo makakaranas ng hirap na season bukas. At hindi rin ibig sabihin na kapag dumating ang mahirap na season, ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Magkaiba ang sitwasyon at presensya ng Diyos. Pwedeng magbago ang sitwasyon pero hindi nagbabago ang Diyos.
Kaya habang naroon o mayroon tayo ngayon, magandang matutunan nating maging mabuting katiwala. For example, kung may trabaho ko ngayon, magpasalamat sa Diyos. Pero baka ang tanong ay hindi lamang kung magkano ba ang kinikita ko, magkano ang sweldo ko. Maaring, Lord, paano ko po ba gagamitin ng maayos ang kinikita ko? Kung may extra income ka, hindi masama na bumili ka ng gusto mo. Hindi naman masama ang mag-enjoy sa bunga ng pinagtrabuhan mo, di ba? Pero, baka pwede mong itanong sa sarili mo, may kailangan ba akong paghandaan? Meron ba akong emergency fund? May obligation ba ako na kailangan kong ayusin? May utang ba ako na kailangan bayaran? O kaya, baka may pamilya akong kailangan paglaanan? Minsan, may tao ba kayang nangangailangan ng tulong ko? Hindi lahat ng pera na pumapasok sa kamay natin ay kailangan lumabas kagad. Minsan, ang wisdom ay marunong magsabi. Hindi dahil kaya kong bilhin, kailangan kong bilhin. That is part of stewardship. At hindi lahat ay patungkol sa pera. Hindi lahat ng stewardship ay tungkol sa pera. Maging oras, pwede rin. Halimbawa, kung mayroon kang libreng oras ngayon, paano mo ba ginagamit? Doom scrolling sa social media? Entertainment? O may panahon ka pa rin para matuto? Mag-rest? Makasama ang pamilya? Or maging lingkod? May oras ka ba para magbasa ng salita ng Diyos? Maging ang kakayahan natin, no? Isa ring uri ng stewardship. Kung may talent ka, may skill ka, may opportunity. Hindi lang ang tanong na, ano bang mapapala ko rito? Pwede mo ring tanongin ang sarili mo, paano ako magagamit ng Diyos sa pamamagitan nito? Kagapay, magandang tanong yan, no? Ang tanong na, ano ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ngayon? At ginagamit ko ba to na maayos? Wisdom and faith. Pag-usapan natin yan. Sa usapin na to, meron tayong kailangang balansehin. Dahil kapag sinabi nating maghanda, baka isipin ng iba, kailangan pala kontrolado ko lahat. Hindi. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Pwede ka mag-ipon, pero pwede ka ring magkaroon ng emergency. Pwede ka magplano, pero maaari ring hindi matuloy ang plano. Pwede kang mag-ingat, pero maaari ka pa rin makaranas ng problema. Kaya, kailangan natin ng wisdom and faith. Wisdom para gawin ang bahagi natin, and faith para ipagkatiwala sa Diyos ang hindi natin kayang gawin. Ito ang balance. Maghanda pero magtiwala. Magplano pero manalangin. Maging responsable pero huwag isipin na tayo ang may control sa lahat. Kasi may mga bagay na talagang hindi natin hawak. At kung susubukan natin hawakan ng lahat, mapapagod tayo. Mababalisa. Matatakot. Madidismaya. At minsan gusto nating malaman agad ang sagot sa lahat. Lord, ano po ba kaya mangyayari sa akin next year? Magkakaroon po ba ako ng trabaho? Magiging okay po ba ang pamilya ko? Paano po kung may mangyari? Pero minsan, hindi binibigay ng Diyos ang buong picture. Ang ibinibigay niya ay sapat na liwanag para sumunod ka sa hakbang. At ang kailangan nating gawin ay magtiwala. Kaya napakaganda ng pinag-uusapan natin, no? Na hindi tayo iiwan kailanman ng Diyos. Sabi sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan kailanman at hinding-hindi kita pababayaan. Kaagapay, pansinin natin. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi niya sinabi na hindi tayo mawawalan. Hindi niya rin sinabi na lagi kang magiging komportable. Kundi, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Napakalalim nun kasi may mga pagkakataon na hindi naman problema ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap para sa atin, yung pakiramdam na mag-isa lang ako. Baka may pinagdaraanan ka ngayon at hindi mo alam kung kanino mo sasabihin. Financial problem? Problema sa trabaho? Family? O may desisyon kang kailangan gawin?
At ang iniisip mo, paano ko haharapin ito? Kaagapay, hindi ibig sabihin na dahil nahihirapan ka ay iniwan ka na ng Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil hindi mo pa nakikita ang sagot ay wala na siyang ginagawa. At hindi ibig sabihin na tahimik ang season mo, wala na ang presensya niya. God is still God in the season of abundance and still the God in the season of difficulty. Hindi nagbabago ang kanyang katapatan dahil nagbago ang sitwasyon natin. Kaya, ano ang gagawin natin? Una, magpasalamat. Magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. May trabaho ka? May pagkain? Kasama mo ang pamilya mo? Magpasalamat. Minsan, ang ordinaryong araw lang para sa atin ay mismong blessing na na ibinibigay ng Diyos. Ikalawa, gamitin ng maayos ang ipinagkatiwala sa iyo. Mag-budget ka kung kailangan, magtabi kung kaya. Matutong mag-manage at mag-prioritize. Gamitin ang oras ng maayos. Paunla rin ang skills mo na ipinagkaloob sa iyo dahil hindi ito kawalan ng faith. Ito ay pagiging responsable. At syempre, maghanda pero huwag matakot. Prepare, pero don't panic. Magplano, pero huwag mabuhay sa anxiety. Mag-ipon, pero huwag gawing Diyos ang pera. At syempre, maging responsable, pero huwag kalimutan na ang ultimate security natin ay hindi na sa savings account, hindi sa sarili nating mga kamay. Bagkus, ang tunay nating security ay nasa Diyos. At lastly, kapag ikaw ay pinagpala, maging pagpapala ka rin sa iba. Be a channel of blessings. Kung meron kang oras, may pera ka, may extra ka, may kakayanan ka, gamitin ito para makatulong. Dahil ang blessing ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Maaari tayong gamitin upang maging pagpapala sa ibang tao. Kaya kaagapay, marahil nasa season ka ngayon na masaya ka. Then praise God, magpasalamat ka. Pero habang may kasaganahan, maghanda. Maging mabuting katiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. At kung ikaw ay nasa mahirap na season ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na dahil mahirap ngayon, ganito na ang buhay palagi. At higit sa lahat, hindi ibig sabihin na may problema ka, iniwan ka na ng Diyos. Hindi natin alam ang bukas, pero alam natin kung sino ang kasama natin. Kaya dapat maghanda ng may karunungan. Maging mabuting katiwala. Huwag mabuhay sa takot. At higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Dahil sa bawat season ng buhay natin, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa panibagong araw. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po sa pagpapalang madalas ay hindi namin napapansin, tulad ng pagkain, trabaho. Salamat din po sa pamilya at mga kaibigan. Salamat po sa lahat ng opportunities na ibinibigay niyo. At salamat maging sa mga simpleng bagay na araw-araw mong ipinagkakaloob. Panginoon, turuan mo po kaming maging mabuting katiwala. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin gagamitin ang aming pera, oras, kakayahan at mga opportunities. Tulungan mo po kaming maging responsable. Turuan mo kaming maging handa ng may karunungan, ngunit huwag mamuhay sa takot. Kapag kami ay nasa panahon ng kasaganahan, tulungan mo kaming huwag makalimot sa iyo. At kapag kami naman po ay nasa panahon ng kakapusan at pagsubok, tulungan mo kaming huwag mawalan ng pananampalataya. Panginoon, may mga bagay kaming hindi kayang kontrolin. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kinabukasan. Hindi namin alam ang mangyayari bukas, pero alam naming ikaw ay mabuti. Alam naming ikaw ay tapat. At salamat dahil lang ako kang hindi mo kami iiwan ni pababayaan.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga. Tandaan natin, maghanda ng may karunungan. Maging mabuting katiwala. Huwag mabuhay sa takot sa bukas. At higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Maaaring magbago ang ating sitwasyon, magbago ang ating trabaho, ang ating resources. Pero ang Diyos ay hinding-hindi magbabago. At sa bawat season ng ating buhay, laging tandaan, si Kristo lamang ang daan. Kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Hanggang sa muli kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, kapag narinig mo ang school bell, ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Nariyan siguro yung klase, yung assignment, recitation, exam, yung mga kaibigan mo, mga guro. At syempre, nariyan din yung pangarap mo na makapagtapos. Pero paano kung may isang estudyante na kapag narinig ang school bell, ang naiisip niya ay, safe kaya ako today? Kasi dapat ang school ay lugar kung saan natututo ang isang bata. Tinuturing nila itong bilang pangalawang tahanan. Lugar kung saan sila ay nangangarap. Lugar kung saan siya ay nagkakaroon ng kaibigan. Lugar kung saan unti-unting nadidiskubre kung sino siya at kung ano ang kaya niyang maging. Pero ano ang mangyayari kapag ang lugar na dapat nagbibigay ng security ay naging lugar ng takot? Kapag ang isang bata ay natatakot dahil may bully, dahil may threat na kumakalat online, may harassment, kapag may violence, kapag may student na may pinagdadaanan emotionally pero walang mapagsabihan. At paano kung ang isang warning sign na dapat sana ay napansin ng mas maaga ay nauwi sa isang trahedya? Magandang morning kaagapay, today po yan po ang ating mapag-uusapan. Hindi lang ito tungkol sa school shooting na kung saan nagiging issue nitong mga nakakaraang mga linggo. Hindi lang ito tungkol sa isang proposed law na nais ipasa ng Kongreso. Kaya kaagapay, patungkol po rito ang ating mapag-uusapan. Mas malalim pa sa tanong na, ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang ligtas na paaralan? Kaya tuto ka lamang dito sa programang Angkla. Kung may mga comments ka, concerns, or gusto mong i-share sa ating program, aba kindly comment sa ating ongoing streaming, vote on Facebook and YouTube. And don't forget na mag-tune in sa inyong mga radio, ayan, sa Transistor Radio, PM Radio, or Car Stereo, habang po kayo ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga biyahe. Kami na po ang bahala sa isang kwentuhang punong-puno ng kaalaman sa umagang ito. Noong September 18, 2026, isang shooting ang naganap sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa ulat, tatlong estudyante ang pumanaw, kabilang ang suspected shooter at anim pang ibang sugatan. Biglang naging mas malapit sa ating lahat ang isang bagay na madalas nating nakikita lamang sa international news. Yung school violence, school shooting. At kasunod nito, natural na lumabas ang maraming tanong. Paano nakapasok ang baril sa eskwelahan? May warning signs ba? May nakakita ba? May nagsumbong ba? May sistema ba para sa emergency? May counseling ba para sa mga naapektuhan? At paano natin mapipigilan na mangyari ulit ang ganitong uri ng trahedya? President Ferdinand Marcos Jr. ordered a thorough investigation into the incident. Ayon sa ulat, kabilang sa nais niyang imbestigahan ay kung paano nakakuha ang isang menor de edad ng baril at kung paano ito nakapasok sa eskwelahan. Mahalagang tanong yon, pero may mas malawak pang tanong. Paano tayo magiging proactive kaysa reactive? Kasi kadalasan, no, pagkatapos ng isang trahedya, doon lang tayo nagiging alerto. Pagkatapos may mangyari, doon tayo nagtatanong. Pagkatapos may nasaktan, doon tayo naghahanap ng solusyon. Pero ang prevention ay nagsisimula bago pa maging emergency ang isang situation. At ito po ang konteksto kung bakit naging mahalaga ang Senate Bill number 2426 o ang Proposed Comprehensive School Safety Act. Noong September 21, iniulat po na ipinasa na ng Senado sa third and final reading ang SBN 2426. 17 senators voted in favor with 0 negative votes and 0 abstention. Pero tandaan natin, hindi pa ito automatic na batas. It is a Senate-approved bill. At may mga susunod pang legislative steps bago ito maging ganap na batas at magkaroon ng full implementation. Ano naman ang gustong gawin ng panukalang ito? Sa madaling salita, gumawa ng mas permanenteng

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Inspirations Unlimited.

balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback.

0: It's Friday! Hello, hello, kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO, ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay live na napapakinggan ngayong hapon at ikaw, kaagapay, ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited. Ako po, si Kayla Escalante.
1: Ako po.
0: Uy! Pasok!
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Kung si Kayla ay team on-site, kami naman, ako naman po ay team work from home.
0: Kaya
1: ako po ang inyong
0: eh.
1: Kasama hanggang alas 4:30 ng hapon. Ito po, si Brian De La Cruz.
0: Yun. Thank you, Brian, sa ano, pagsama.
1: Parang balikad.
0: Samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Tayo po ay napapakinggan sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po 702 DZAS FEBC Radio at maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo lamang po kami para sa masayang kwentuhan ngayong Friday afternoon.
1: Mm-hmm. Tama ka dyan, Ate Kayla. Ate Kayla!
0: Wow. Ate Kayla.
1: Mga kaya naman mga kaagapay sa nakikinig po sa kanilang mga radyo dyan sa regular at PM radio, samahan nyo kami ni Kayla Escalante hanggang alas 4 ng hapon. At sa pagkakataon na to, Kayla, gusto kitang i-update dito banda sa atin ay nakakaramdam na ako ng makulimlim na kalangitan at maya-maya lamang. Napakainit kanina, hindi ko alam pero sana ay umulan para mabawasan yung init na nararamdaman natin dito sa South.
0: Actually, kasi nga 'di ba kita 360 degree dito sa office. Nakikita ko na rin ng unti-unting pagkulimlim ng paligid. Mm-hmm. At talaga naman kung kailan pa uwi ang mga nagtrabaho ay tsaka naman bubuhos ang ulan. Pero wait lang, Bri, meron sa atin nag-message. Pagbigyan na natin. Mm-hmm. Nagpapabate ang ating kaibigan. Listening.
1: Hi.
0: From Taguig, si Mark Balatukan, and of course ang kanyang wifey na si Ella Balatukan. Hello, hello, Wen. Sana happy ka today.
1: kaya nga eh. Nakalive siya today, no?
0: True.
1: Siguro nagpapahinga. Mm-hmm. Ine-enjoy na kasama niya si Ella.
0: Oo. At ine-enjoy ang kararating lang na blessing.
1: Wow. Amen.
0: Diba?
1: At
0: diba
1: gustong
0: Kuya Nat?
1: Gusto
0: niya. Oo. Diba, Kuya Nat? Oo.
2: Tama.
0: At ano dyan, no? Related dyan yung ating question of the day. Kasi may blessing, so kailangan thankful tayo.
1: Oo naman. Diba?
0: Hindi
1: pwedeng hindi maging thankful, Kayla. Kasi anuman ang dumadating sa atin, maliit man o malaki, dapat ipagpasalamat. Kaya
0: yun
1: naman po, sa mga kaagapay po na nakatutok na sa kani-kanilang radyo, dyan po sa ating Facebook page, YouTube man kaagapay o di naman kaya sa mobile application po natin, eto na ang ating question of the day. Pengi naman akong padram dyan, Kuya Nat.
0: Wow! Tananana.
1: Ayan, naramdaman ko yung drum. Nakadrum na. Yan, mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September?
0: Wow, oo nga naman. Dahil akalain mo yon, Bri, huling Friday na ng September. Ganun-ganun lang yon. Parang lumagpas lang talaga. Dumaan lang ang September, ang bilis ng panahon. Kasi 'di ba sa social media, sa Facebook, lagi tayong may nakikitang photo dump.
1: Mm-mm.
0: Kapag every month end photo dump. Ngayon naman, natin kaagapay. Sabihin natin lahat ng ating ipinagpapasalamat ngayong buwan ng September, dahil for sure ay marami tayong hinarap, no, mga ano man yan, negative man yan or positive, pero yun nga, ipagpapasalamat pa rin natin sa Panginoon. So Kagapay, share mo naman sa amin ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong September.
1: Mm-hmm. Kaya naman sa lahat po ng mga kaagapay natin na nais sumagot, aba kaagapay, no, maraming salamat sa kaninang umaga pa na umagapay sa amin sa pagsagot ng ating question of the day. At hindi lang yan, sa mga kaagapay din po natin, alam mo ba na pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322, local 401. Ulitin ko lang kailan, no? 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot ngayon mismo on the air at bumati din on the air. At syempre, magkomento po sa ating ongoing live stream. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio.
0: Kagapay, abangan po namin ang inyong mga kasagutan. Muli po ang ating QOTD. Ano ang mga ipinagpapasalamat mo ngayong September? At kanina sa ating poster, Bri, ay nakakatuwa dahil marami ng thankful at marami ng nagpadala ng kanilang mga komento sa poster na ipinost natin kaninang morning. Magbabasa na ba tayo, Bri?
1: Pero ang gusto ko, sagutin mo muna to, Ate Kayla. Kamusta ba si Ate Kayla nitong nandaang September? At no, ang pinagpapasalamat ni Ate Kayla?
0: Alam mo, Bri, wow, prepared. Alam mo, masasabi ko na itong September 2026 ang isa sa mga memorable kong buwan. Wow.
1: Bakit?
0: Isa sa mga ipinagpapasalamat ko ngayong September ay ang bagong season na ibinigay sa akin, sa amin, ng Panginoon. And of course, thankful din ako sa mga tao na nakasuporta since day one.
1: Ayan, nakupod. Hindi natin sasabihin yan sa himpapawid, mga kaagapay. Pero maraming salamat at bago naman ang season ng buhay mo, pero supportive kami ng mga kaibigan mo. Tsaka, work from home man o work on site.
0: Wow, at saka ay nakalive. Oo, kasi diba, alam naman natin yung assurance natin na ano man yung season ng life natin, san mang season tayo dalhin ng Panginoon, ay lagi natin siyang kasama. Actually, yun yung assurance sa atin. Na ikaw naman, Brian, ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong September?
1: Ako yung ipinagpapasalamat ko, Kayla, no? Sabi ko nga nung nag-e-enroll ako sa, ano ko, sa master's ko, sabi ko, ang bilis pala na, kasi after nitong ano nito, itong year na to, Kayla, 'di ba September na, tapos pagmulat ng mata natin next week October na.
0: October
1: matatapos
0: na
1: ulit yung aking ano, yung aking master's. Tapos isang subject na lang at next year malapit na tayong maglakad sa pagtatapos ng ating pag-aaral. Mm-hmm. Kaya isa rin ako sa grateful na parang ang bilis nung dalawang taon na nagdaan sa buhay ko dito sa FEBC Philippines at sa pag-aaral natin at the same time.
0: Yes, oo. Congratulations na agad, Bri. At alam mo, i-celebrate natin yan. I-celebrate natin yan.
1: Hindi kayo maiiwanan kahit nakalive pa.
0: Yon. Oo. No, yan, no, kaagapay. Talagang, ano, dami natin nga dapat ipagpasalamat. Yun lang talagang makatawid tayo sa isang buwan. Sobrang laking pasasalamat na yan sa Panginoon na siya yung talagang nagtawid sa atin. At yun nga, Bri, ang daming nagko-comment dito sa ating poster. Mga bagay na ipinagpapasalamat nila ngayong September. Simulan na ba natin, Bri?
1: Oo, sisimulan na natin. Ito na ang mga babasahin natin. Sa mga kaagapay po natin, ito na. Papasadahan na natin ang inyong mga binahagi po na kwento. Ito, sagot ang ating kaagapay na si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, as a respiratory therapist, head po ng pulmonary department na work ko po sa hospital, ay finally open na po ang first hospital project ng sleep laboratory for insomnia and snoring seizure, others neurological disorder po, for pray it will be prosper.
0: Wow.
1: Help the sick people for prevention of diseases. Thank you, God. O, diba, kaagapay, good news to. Kasi,
0: yes,
1: biruin mo, no, ang tagal mo nang ipinapanalangin na magkaroon ng ganitong uri ng departamento sa mga taong hirap matulog at nagkakaroon ng, alam po to, sudden na ano ba yun, Kayla? Yung parang sleep paralysis. Tama ba ako?
0: Oo, not sure, pero parang oo.
1: Ito kasi yung mga matitinding paghihilik. Kaagapay, may naalala na naman akong usaping paghihilik, Ate Kayla.
0: Yan. Ito pa. Sabi naman ni Faustina Frankie Habla, God is so good. Talaga daw, nagpapasalamat siya sa Panginoon sa kagalingan na nagmumula sa kanya. Nagkasakit daw yung buong family ngayong September, na hospital daw yung kanyang apo. Pero daw sa biyaya ng Panginoon ay pinagaling sila. Kaya daw, God is the best doctor. No need to pay, all you need is to pray. Oo nga naman, ang Panginoon ng ating great physician, siya ang ating healer. Kaya yung itong si Nanay Faustina ay isang patotoo na ang Diyos ang nagpapagaling sa mga nararamdaman sa katawan. No? Lalo ngayon, no, Bray, uso talaga yung mga sakit.
1: Mm-hmm. Sinat, sipon, lahat ng ubo, lahat ng respiratory na nararamdaman natin. Kaya naman mga kaagapay, ha, mag-ingat kayo. Ba't ka natatawa?
0: Akala ko sinatawag mo si Kuya na. Sinat pala.
1: Sinat. Oh,
0: sinat. Ayun.
1: Eto pa, Kayla, no? Magbasa pa tayo sa sagot ng ating kaagapay na si Ate Helen Alabado. Sabi niya, I thank God because He hear our prayer to our daughter na si Aceli. Sabi niya, eto, Kayla, trending to, ha? Nakapapasa lang daw sa psychometrician licensure examination.
0: Wow.
1: O, diba? Praise God. Sabi niya dito, lahat daw ng pagpapala ay sa ating Panginoon at Solideo Gloria ang nakamit nila.
2: Amen.
0: Salamat sa Panginoon na nagbibigay ng katalinuhan, no, para maabot yung mga ganyang victories. Ito naman si Ate Guy Santos. Thankful daw ngayong September dahil maraming may birthday sa family at naitawid ang malapit ang mga buwan sa taong 2026. Uy, may mga family member kila Ate Guy Santos na nag-celebrate ng kanilang birthday. Added year nga naman. Salamat sa Panginoon sa added year. Happy birthday po!
1: Maligayang kaarawan po. Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Lori Bautista. Sabi niya, thankful ako sa kalakasan ng katawan na patuloy na blessed ni Lord at the age of 46. No maintenance!
0: Wow.
1: Purihin ng Lord. Sabi niya, thankful ako dahil sa kabila ng malakas na ulan, safe kami at walang baha sa lugar ng Montablan. Purihin po ang Panginoon. Alam mo, Kayla, parang bibihira na lang sa panahon ngayon yung ganitong uri ng mga senior citizen na walang maintenance, no? Ano po kaya ang sekreto nyo, Ate Lori?
0: Oo nga, ano, secret reveal. Secret reveal naman po. Kasi yung iba naman, ang bata pa may maintenance na, di ba? Kaya talagang blessing niya na sa ganyang edad ay wala po kayong maintenance. Oo, praise God nga naman. Eto naman si Alma Abelia. Salamat daw sa Panginoon kasi natigil na ang pag-ulan. Last week tuwing umaga kulimlim na, ngayon umaraw na, sa hapon naman daw ang ulan. Tumigil kahit saglit. Malaking pasalamat na. Ay, totoo yan, no? Lalo sa mga commuter na gaya natin, Bray. talagang hassle kapag umuulan. Kaya salamat nga naman sa Panginoon sa magandang weather, though umuulan kapag hapon. Pero at least yung pasok natin sa umaga ay hindi masyadong hassle, no?
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaagapay po natin ha, pabago-bago po ang ating ano, ang pabago-bago po ang ating panahon. Siguro mga kaagapay, sa pagkakataon na to, no, ang ating gagawin, ang ating pong kailangan atupagin ay magdala po tayo ng payong, magdala po tayo kaagapay ng panangga sa ulan, no, ano man, lalo na sa sobrang sikat ng araw. Hindi ko alam, Kayla, bakit ngayong buwan ng bear months ay ang sakit pa rin ng araw sa balat.
0: Oo. Ang minalala kasi ko sa sikat. Sikat ng araw, Bray. Iniiwas na pagkain. Pero nga, kahit minsan nga kahit alas 7 pa lang ang sakit na sa balat ng sikat ng araw. Oo. Ito pa sa ating Facebook Live. Si Neptune Murillo, good afternoon daw. Pinasasalamat niya sa Panginoon sa buhay daw ng kanyang ina na nagdiwang daw ng 80 years old sa kabutihan at katapatan. Sobrang lakas po nakakapunta sa church. At nakakapunta daw sa church. At siya daw si Pastor Neptune Murillo from UCCP Daan Christian Church, Villarreal, Socorro Oriental, Mindoro. Maraming salamat po, Pastor Neptune.
1: Nako po, maraming salamat po sa inyo. Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ara. Sabi dito, new learnings and courage for the all blessings every day. Yun daw ang mga bagay na ipinagpapasalamat niya ngayong September, Kayla.
0: Thank you, Ara. Ito naman si Kyle Joshua Chan. Thankful daw siya sa Lord ngayong September for His guidance, protection, and provision sa lahat ng blessings, lessons, and opportunities. Nakita ko talaga kung gaano siya ka-faithful sa buhay ko.
1: Grabe, ang daming good news, Kayla, no? Mm-hmm. I mean, mapa bad news man yan or good news, mga kaagapay, dapat nating ipagpasalamat kasi may new learning tayo na nauunawaan, may new learning tayo na matutunghayan. Kaya naman, mga kaagapay, ipagpasalamat natin ang lahat ng ibinibigay ng ating Panginoon. Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Faith Sibug, everything good or bad, this made me feel God is always here with me in every season of my life.
0: Ito naman si Tita Tets, thank you Lord sa buhay at kalakasan, maging sa pagmamahal ni Lord sa ating lahat. Amen. Salamat po sa inyong pagsagot.
1: Hanap pa tayo dito, Kayla, ng ating isang kaagapay. Ito, sagot naman ni Ate Faustina Frankie Habla. Sabi niya, good afternoon sa'yo, Kayla and Brian. God is so good. Sabi niya dito, every day, thank you sa Lord sa kailangan na nagmumula sa inyong lahat. Sabi niya, nagkasakit ang buong family ko. Ah, eto na nga yung nasabi mo kanina, Kayla.
0: Oo,
1: na nagkasakit
0: nga, Bray, eh.
1: Ang buong family. Pero eto, syempre may humahabol si Kuya Kyle Joshua Chan. Sabi niya dito, thankful ako kay Lord this September for His guidance, protection and provision sa lahat ng blessing, lessons and opportunities. Nakita ko talaga kung ano ka-faithful si Lord sa buhay ko.
0: Amen. At ito, ang ganda lang na nabasa ko. From Ate Melinda Evangelista.
1: Hello po.
0: Naitawid ko po ngayon buwan ang aking mga bayarin at natupad po ang aking mga prayer.
2: Uy, amen!
0: O yan, no? Talaga yung provision ng Lord ay nakakatuwa, no? Talagang dapat ipagpasalamat. Yung mga ano, mga resibo ng mga bills, patunay yan na nag-provide ang Panginoon at meron tayong naipambayad kay Judith.
2: Amen!
1: Diba? Tsaka ano yan, no, Kayla, no, ayan yung ayan yung grace ng Panginoon na hindi natin maunawaan na despite na ang daming bayarin, ang daming gastusin, ang daming kailangang bayaran, nakaka-proud lang sabihin na itinawid tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Ano man yung nararamdaman natin, ano man yung hindi natin nakikita. Nako, ang dami pang sagot dito mga kaagapay, pero naniniwala ako na pag nilay-nilayan natin ang mga bagay, bakit ba kailangan maging thankful? Bakit ba kailangan ano man ang nangyayari sa buhay, ano man ang pinagdadaanan natin, bakit mahalaga na magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Kaya naman sa mga kaagapay po natin na nag-share ng kanilang kwento, go ahead lamang po. Muli po ang ating question of the day. Ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September? Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanilang Facebook kaagapay, punta ka lang sa 702-DZAS-FEBC Radio. Sa mga gustong tumawag, bukas na po ang telepono natin sa numero na 8654-3322 Local 401. Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Back, kaagapay, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. At ito nga po ang Inspirations Unlimited. Dito pa rin po si Kayla Escalante.
2: At syempre, kaagapay, kami pa rin po ang inyong companion, Brian De La Cruz. Muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong September?
1: Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito nga po sa ating ongoing Facebook live streaming. Bandami na rin nakikipagkwentuhan sa atin. Basa lang tayo, Bryno, ng ilan. Si Ate Carmen Termulo, good afternoon daw, nagpapasalamat. Every gising is a blessing. Kompleto ang buong family, guidance and protection ng Panginoon at provision din daw sa lahat ng pangangailangan. Maraming salamat po, Ate Carmen.
2: Ito, basahin lang natin, Kayla, no? Nakikigalak tayo sa ganitong mga good news. Sagot ng ating kaalaman.

0: Gapay na si Ate Marife Floralde. Sabi niya, thank you Lord kasi binigyan ng Lord ng pagkakataon ang anak ko na makapasa ng board exam bilang isang electrical engineer.
1: Congratulations po! Praise God sa katagumpayang iyan. Ito naman from Mindoro Oriental, si Ate Adeli Marinduque. Una ko pong ipinagpapasalamat ay ang patuloy kong pagtitiwala sa Panginoon, maging ang pagpapatuloy ko sa paghihintay sa aking kahilingan na may pagtitiwala at ang pinagtitiwala ko na God is in control, never late. Every God's promises bloom according to His grace. Maraming salamat po.
0: Ito, nakakatuwa naman itong sagot ni Kuya Wilbert Lee. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko po ay ang pagbalik ng safe ng aking panganay na anak from abroad. Ang wife ko po ang palaging nag-support sa akin sa ministry at sa bunso namin na masipag. Siyempre, shoutout daw sa LBBC family.
2: Hi po!
1: Maraming salamat po si Kuya Vincent Garcia. Ay, ang pinagpapasalamat daw niya ay hindi lang sa buwan ng September, kundi sa araw-araw yung kabutihan ng Panginoon sa aming buhay and God's provision sa kanyang buong family. Thank you po, Kuya Vincent.
0: Grabe, Kayla, no? Nakakatuwa talaga kapag ang nadidinig natin at nakakataba ng puso yung mga ganitong uri ng good news, 'di ba? Talagang mapapasabi ka ng Panginoon salamat, 'di ba?
1: Yes.
0: Despite sa mga nangyayaring bagay, hindi man maganda or hindi man mabuti, yung pagpapasalamat ka agapay, this is something na hindi ko alam yung tamang word, Kayla, no? Yung parang hindi mo maunawaan na kapayapaan pero nagpapasalamat ka na dumaraan ka sa ganitong uri ng proseso ng buhay. Tama ba ako dun?
1: Yes, totoo, no? Anumang pinagdadaanan, anumang season ng buhay, maganda man o hindi kagandahan, pero nandun yung kakayahan mo na magpasalamat. Siguro yun nga yung peace na nagmumula sa Panginoon, yung hindi mo maarok, no? Kung yun yung joy, oo, na ano man, 'di ba, iba yung joy at happiness. Yung happiness kasi nakadepende sa sitwasyon, pero yung pagiging joyful mo ay hindi siya nakaangkla dun sa sitwasyon. So ganun din yung pagiging thankful natin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay.
0: Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakikinig, patuloy lang kayo magpadala ng mga ganyang uri ng istorya kasi nakikigalak po kami at ang buong 702 DZAS sa ganyang binibigay niyo pong mga kwento sa amin. Ang tanong dito, bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Diba minsan inaakala mo kaagapay kapag, nako, pag bad news, hindi na dapat magpasalamat. Baka siguro may ganong pagkakataon, pero kaagapay, let's remind ourselves na magkaroon tayo ng puso na thankful sa lahat. Kaya naman, eto na ang ating point number one. Bakit nga ba mahalagang magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Una, kaagapay, nagbibigay ito ng tunay nakakontentuhan. Ulitin ko, kaagapay, ang tip number one natin, nagbibigay ito ng tunay nakakontentuhan. Imagine, kaagapay, kung hindi ka grateful sa mga bagay na mayroon ka, maliit man o malaki, hindi ka talaga makukontento kasi hindi ka, kaagapay, hindi ka nasisiyahan. Palagay ang lagi mong mindset, palaging may kulang. Pero kaagapay, anong liit niyan, anong laki niyan, pero kung marunong ka magpasalamat araw-araw, kung marunong yung puso mo makontento, lahat ng bagay na mayroon ka ngayon, ipagpapasalamat po dahil galing yan sa Panginoon.
1: Amen.
2: Amen. Oo.
1: Kasi no, kapag hindi tayo thankful, ang may tendency tayo na lagi tayong maghanap ng more. Na meron ka ng may isang bagay ka na pero mas gusto mo pa rin ng more. Wala namang masama kung naghahangad tayo, pero yung i-check din natin, no, yung ating puso kung baka hindi na tayo kontento dun sa mga bagay na meron tayo. So nakakatulong nga yung pagiging thankful para makita natin yung tunay na kakontentuhan. Pangalawa, kaagapay, Bri, nagpapatibay ito ng relasyon. Dahil kapag thankful tayo, ibig sabihin na-appreciate natin yung effort ng ating kapwa, yung effort ng ibang tao, at napaparamdam natin sa kanila na pinapahalagahan natin sila at nakikita natin yung kanilang effort, na hindi nasasayang yung kanilang effort dahil alam natin na nakikita pala yon ng kapwa ko. No? Gaya ni Bri, na-appreciate namin ni Wen yung pagiging generous niya sa amin. Oh! Wow, Nax!
0: Gusto ba ng kape after this?
1: Oo, sana. Pero seryoso, na-appreciate namin ni Wen yung pagka-generous ni Bri sa amin. Para siyang may anak.
0: De, kape ka sa akin. Send mo na ang QR.
1: Wala to! So yan kagapin, nagpapatibay ng relasyon ang pagiging grateful.
0: At syempre hindi lang dyan natatapos kaagapay. Kung pinapatibay ang relasyon, syempre nagsisilbi itong sandata para labanan ang pagsubok. Yung pagiging grateful, yung pagiging mapagpasalamat kaagapay. Bakit Kuya Bri, paano siya naging sandata o equipment sa para labanan ang pagsubok? Kasi kaagapay, kapag mapagpasalamat tayo sa mga tao o kapag mapagpasalamat tayo sa mga taong tumutulong sa atin, dumarating kaagapay yung mas maraming tulong na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kasi kaagapay, nagsisimula ang lahat kung ikaw ay umaamin ng kahinaan mo. Sabi nga dito kaagapay, sa mga naturang aral ay, alam mo yon, nakakaalalay sa atin sa halip na, alam mo yung malunod tayo sa lungkot, malunod tayo sa galit. Kaagapay, ito yung pagbibigay sa atin ng pagkakataon na humingi tayo ng tulong at magpasalamat tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng tulong. Siyempre, vice versa yan, kaagapay. Kapag tinulungan ka, marapat na tumulong ka din. Tandaan mo, kaagapay, ha, ang puso na marunong magpasalamat, kailangan marunong din yung puso niyang tumulong, lalo na sa panahon ng pangangailangan.
2: Amen!
1: Amen! Oo, at pang-apat. Mm-mm. Nagtuturo din ito sa atin na maging mapagpakumbaba. Dahil
3: parenting. Kanina, Honey, sinabi ko na nagpapalit na tayo ng mga pottery, ng mga pinggan para sa Christmas, di ba? Mm-hmm. Sabi natin yung iba, ng mga Pinoy, yung mga basag na o yung may mga lamat na tinatapon. Kasi sa Pinoy, may mga kasabihan na, oh, malas yan kapag may lamat na, di ba? Kaya tinatapon na. Pero alam mo ba, may kwento po ako sa inyo, konting trivia, mga kaagapay, ha? Mm-hmm. May isang Japanese art po na kabaligtaran sa ating mga Pinoy kung tayo po mahilig magtapon nung may mga lamat na pinggan at may mga basag na. Mm-hmm. Yung mga Hapon naman po, meron silang tinatawag na Japanese art. Ang tawag po dito, kintsugi. Mm-hmm. Ayun po, yung kapag nabasag yung isang plate or pottery, hindi po nila tinatapon. Mm-hmm. Alam mo kung ano po ang ginagawa nila kapag broken pottery or plate po. Mm-hmm. Nire-repair po nila yan. Ginagamitan nila ng lacquer paint mixed with powdered gold.
4: That's right.
3: Mm-hmm. Ang ginagawa nila, Han, yung cracks, hindi nila tinatago, lalo pa nilang hina-highlight.
4: Ine-expose pa nila.
3: Imagine niyo po isang pinggan na may mga cracks na, imbis na itago nila yan, hina-highlight nila nung gold dust yung mga lamat. Kaya alam mo, pag ganyan daw yung pottery or plate sa Japan, mas nagiging mahal.
4: Mas may value.
3: Mas gumaganda, mas nagkakaroon ng value, mas nagiging mahal.
4: Yes.
3: And that made me think, Bong, about sa buhay natin, di ba? Kasi tayo, kapag may mga cracks, yung buhay, kapag may mga palpak, may mga maling nagawa, tendency, tinatago natin. Siyempre, di ba, nahihiya tayo sa failures, nahihiya tayo sa mga pagkakamali natin, di ba? Kaya naman tinatago natin yan, yung mga broken relationships, yung mga season sa buhay natin na hindi naging maganda ang turnout. Pero what if, kaagapay, if God looks at our broken places differently, iba pala ang tingin ng Panginoon, parang yung kintsugi. Mm-hmm. What if the very things po that we thought made our story ugly at nakakahiya,
4: mm-mm,
3: yung pala yung gusto ng Panginoon na i-highlight sa buhay natin dahil dun magre-reveal yung kabutihan niya.
4: Mm-hmm.
3: Yung pala mga pagsubok po na dinaanan natin can be like fire that refines us. Nasa Bible naman yan, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Bringing out something

0: something beautiful in us na hindi natin alam na nandun pala.
1: Mm-hmm.
0: Meron palang magandang kinalabasan yung kapalpakan ko, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Because God doesn't throw away broken things, kaagapay.
1: Mm-hmm.
0: He restores them.
1: Mm-hmm.
0: And in His hands po, what was broken can become even more beautiful. Parang yung kintsugi Japanese mm-hmm. art. At ang ganda nga ng topic natin, kasi yan po yung topic natin ngayon.
1: That's right.
0: May maganda ba na lalabas out of mga pangit na nangyari sa buhay natin?
1: Yon ang magandang tanong. Napakaganda po ng ating discussion this morning. I-share po ninyo, ibahagi po ninyo. We're pretty sure marami po tayong mamiministeryuhan sa ating discussion this morning.
0: Yan. Ayan. Good morning, Tita Marie Alfonso, Elizabeth Layag, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Juliet Galang, hello kay Nena Cardines, kay Belcy Peralta, watching from Taytay Rizal.
1: Yes.
0: Honey, bago kang magbate, nandiyan na rin lang si Pastor Danny and Sister Don. I-promote mo muna yung retreat natin sa Feb. Excited na ako, honey.
1: And ipakita natin ang ating poster. Phil, do you have the poster that we can flash on screen?
0: 2B1 Inseparable Couples Retreat.
1: Yan. Ang mga speakers natin dyan, syempre, Pastor Don and Sister...
0: Pastor Danny.
1: Pastor Danny and Sister Don Urquico. Of course, nandiyan si BJ and Camille.
0: Oo, si Pastor Alex and Sister May. Si Weng and Tiffany Del Rosario. And si Berwin and Lara Maylee.
1: Yan. Ang retreat rate po ay 33,000 pesos. Couple na yon.
0: Yes, couple na yon. At syempre, honey, sa Boracay ito gagawin sa yon. Feb 25 na po hanggang 28, 2027. And why are we telling you this as early as now? Kasi iilan na lamang po ang slots.
1: That's
0: alam
1: right.
0: Naman natin that this is a life-changing couples retreat. Mm. Kaya po, ito na sana yung regalo nyo sa inyong mga asawa.
1: Sabay-sabay na, honey. Christmas, Valentine's, sabay-sabay na lahat. Oh.
0: Make it an investment for your marriage. Sulit right, na sulit po at talaga namang watch how the Lord will change and transform your marriage. And pati na rin po kayo at ang asawa ninyo.
1: Tama, honey. At so, kung meron silang tayo, mga couple friends na gustong i-invite, imbitahin po ninyo. Ang ending po niya, magpapasalamat po sila sa inyo kapag naka-attend po sila ng 2B1 Retreat in Boracay. When is the date again?
0: 25 to 28. At nandyan din po kami ni Bong. So, mga kaagapay, magkita-kita tayo sa Boracay.
1: Excited na ako dyan.
0: Ako din.
1: Oh. When was the last time nag-bora tayo? Matagal-tagal na rin, ano?
0: Yun din. Nag-attend tayo ng retreat kina Miriam Tiambao naman.
1: It's about time to go back to Bora. So thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At ngayon nga po ay September 25, 2026. At para sa ating countdown, we have 14 Fridays
0: 30?
1: To go. 13 na lang ba?
0: Yes.
1: Fridays to go or 90 days before Christmas. Mabilis na lang yan. 90 na tulog na lang. Pasko na, no?
0: Oo, ang bilis.
1: Nakaka-excite,
0: no? Matapos ng September.
1: Tama. Narinig mo ba, honey, na this coming October daw, merong very strong El Nino na papasok sa bansang Pilipinas? I don't know kung nabalitaan mo yan. Nabasa ko lang si Inquirer.net that a very strong El Nino is likely to emerge between this month all the way to December, hanggang first quarter daw po ng unang ng taong papasok 2027. So parang this is very unlikely kasi normally nag-El Nino ang Pilipinas during the summer season.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon talaga naman parang Christmas tapos mainit. I don't know. So siguro isama natin to sa ating mga prayers para mahirap din kasi honey pag El Nino.
0: That's
1: no?
0: True.
1: Like ngayon sabi niyo kanina, sabi ni Phil na ang ganda ng sikat ng araw, maulan. Pero I was thinking, on the other hand, baka ito na yung hudyat ng El Nino na papasok. But I hope talagang hindi naman talaga magkaroon ng drought at ng, anong tawag doon sa drought, tuyo.
0: Makapinsala din, ano? Hindi makapinsala to sa atin, sa ating bansa. So
1: tama.
0: Pagdasal natin yan mga kaagapay, sama natin sa ating mga prayer items.
1: So magandang paalala din po na magtipid po tayo sa tubig, yung mga water faucet po na tumutulo o hindi masyadong sinasara. Medyo maging ano tayo dyan, intention sa pagsasara ng mga tubig na hindi ginagamit. Even yung pag-toothbrush, hindi ba minsan nilalagay sa baso? kaso, minsan hinahayaan natin lang mag-overflow na mag-overflow. So para po in our own little way, magkaroon po tayo ng contribution para maiwasan po natin itong darating na tagtuyot na tinatawag.
0: Yes, si Donna Olive, watching from Morro Bay, California, sabi niya, yes, yung Ipswugi nga raw, broken vessels na ginawa. It parallels how Father God picked us up and made us a new and precious vessel of His love. Ayan. Good morning sa iyo kay Marake Jam, si Ate Eve Mejila, Evelina De La Rosa, si Angela Bata, kasama rin natin si Marian Mardo, good morning, at si Linda Dariguez.
1: Yan ang ating mga suke. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda. Kitang-kita naman sa t-shirt natin. Bong and Claire, nakakasama ninyo every Friday from 9:30 to 11. Kayo po ay kasalukuyang nakatutok sa 702 DZAS FEB sa Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami din po sa bayang napapakinggan sa FEBC Stream, at yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Paki-like po and share our episode. At sa Instagram, Hani, maraming nakikinig sa atin dyan. Paki-follow po at paki-like din, like and subscribe naman, Hani, kapag ka sa Instagram. So magandang umaga po sa inyo. I-share po ninyo ang ating kwentuhan sa umaga ito. Napakaganda po ng ating topic, and I'm sure a lot of our ka-agapays can relate sa ating kwento, sa ating topic sa umagang ito.
0: Yes, bukas na ang CrossGen Family Summit na gaganapin sa GCF South Metro, Daang Hari. Magkita-kita po tayo dyan. Isa po kami sa panelists. Ang ganda ng topic dito sa CrossGen. Excited ako. At makikita rin natin si Bishop Noel and Ate Jenny Pantoja. Siyempre, nandyan si
1: Miss Kata Innocencio, yes, CJ Serrano,
0: si Maloy and Attorney Salumbides. Ang dami, daming speakers, iba't ibang generation po, sama-sama, at i-discuss natin maraming topics about family and parenting.
1: Our cast po ito. So magkita-kita po tayo dyan on Saturday. Nandyan din po kami.
0: Okay, Bible reading na tayo, Bong.
1: Sige po, mga kaagapay. Kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joel 2 verses 25 to 26, New International Version. I will repay you for the years the locusts have eaten, the great locusts and the young locusts,
0: and the locust swarm.
1: My great army that I sent among you, you will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you.
0: So wikang Tagalog naman, ibabalik ko sa inyo ang lahat ng panahong sinira ng mga balang. Makakakain kayo ng sagana at mabubusog. Pupurihin ninyo ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang buhay bagay para sa inyo.
1: Yung locust ba tsaka balang, Hani? Yan yung parang mga crickets na naninira ng mga palayan.
0: Parang. Sa mga storybook ko yan, nakikita ng bata ko. Ang Hebrew word, Bong, sa restore dito ginamit sa Joel 2 ay shuv. Shuv, ang ibig sabihin, returning or bringing back. And ang ganda lang picture ng ating Panginoon, ano, na He is a God who can bring back what we thought was lost, repair what has been damaged, and breathe new life into places that have been broken. And notice, Habong, ang sabi dito sa verse na binasa natin, I will restore. Hindi sinabi na you will restore. Ibig sabihin, kaagapay, restoration begins with God. It is not simply our own ability to fix what happened to us. Hindi po natin kayang baguhin sa sarili natin o remedyuhan yung ating nakaraan. But God alone has the power to restore and undo our past. It is about trusting that God can take what seems irreparable and in His time, in His own way, bring it back to a place of wholeness. There is something beautiful, honey, about knowing that our God is a God of restoration. And sabi nga ni Joel dito sa Bible, sa book of Joel, God is able to restore what has been eaten away by the seasons of our lives. Nakikita po ng Panginoon yung mga taon, yung po mga losses, mga disappointments natin, and the things we cannot bring back on our own. And yet, sabi ni God, I will restore. Restoration is not just about replacing what was lost, pero it is about experiencing His goodness again. His provision, His presence, and His faithfulness. What may look like wala na, wasted years na, mga naaksaya na yan, hindi po beyond reach yan sa ating Panginoon, because yung mga wasted years na po yon, He can restore and He will redeem. Magkaiba yun, honey, eh. Hindi lang niya ibabalik sa dati, pero redeem, ibabawi niya. That is why Joel ends with praise. Because when God restores, ay talaga mapapahallelujah ka, diba? Kapag ni-restore ni Lord yung buhay mo, we realize that He has been working even in the seasons we could not see what He was doing.
1: Mm-hmm.
0: Diba, minsan, honey, tahimik lang ang Panginoon. Pero kapag ni-restore niya at ni-redeem yung mga nasayang na panahon sa buhay mo, talagang, wow, praise God, look what the Lord has done. And alam niyo po, sa buhay nating Kristiyano, isa po talaga sa deception ng enemy, yung papaniwalain tayo na wala na, na-miss mo na yung God's best sa buhay mo, eh kasi pumalpa ka eh. Eh kasi di ka nakinig, mali yung decision mo, o kasi nagawa mo yan, nagkasala ka, kaya wala na, na-miss mo na.
1: Mm.
0: So yun yung deception sa atin ng enemy, Bong, eh, na laging pinapakita sa atin ng enemy lahat ng mali natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mga hindi natin na maganda na nagawa sa buhay natin, lahat ng missed opportunities. Para manghinayang tayo, yan po ang ginagawa ng enemy sa atin. So minsan, iniisip natin sa halip na, kung ginawa ko lang kasi yun eh, kung nakinig ako sa asawa ko, kung di ko niloko yung asawa ko, kung hindi ko iniwan yung pamilya ko, kung di ako pumasok sa sitwasyon na to, sana okay pa kami. Diba? And because yung mga regrets nga na yun, talagang pwede tayo maniwala na wala na, it's too late. Yung iba nga, honey, may mga testimony na wala na, sira na yung buhay ko. So what's the use? Magpapakasira na lang ako.
1: That's
0: diba?
1: Right.
0: Ang layo ko na sa Lord. Wala na, nahihiya na akong bumalik sa Kanya. So wala na, magpakalayo-layo na lang ako sa Lord.
1: At saka yung tingin mo, honey, na wala ka ng kapag-apag-asa.
0: Yes.
1: Na wala ka ng opportunity para bumangon uli at ayusin uli yung buhay mo. Grabe ang deception talaga ng kaawa.
0: Yes, deception talaga ng enemy. But here's the beautiful truth, mga kaagapay. Our mistakes po do not have the final word. Our past does not have the final word. Even the things we think we have lost forever do not have the final word, because we serve a God who restores. And yung restoration po is not always about going back and changing what happened. Sometimes it's about trusting God with what remains. Lord, eto na lang po yung natitira sa buhay ko, sa pagsasama namin. Pero you know what, Lord? I offer this to you. Pinaniniwalaan ko po na you can make something beautiful over what's left. I-redeem nyo po ang buhay ko. I-redeem nyo po yung pamilya ko. And you know what, Bong? God is really able to restore what life has broken.
1: Amen. At marami tayong mga testimonies na naririnig. Even our own personal story,
0: yes.
1: Honey, no? Alam natin kung paano mag-restore ang Panginoon. At ang maganda, God is in the business of restoring people.
0: That's true.
1: Restoring situation, di ba? Sabi ko nga kanina, yung akala mo na wala ka ng kapag-apag-asa, hindi mo alam, yan pala yung gagamitin sa'yo ng Panginoon para magamit yung kwento mo mightily, hindi ba?
0: Yes, that's true.
1: Oh, Claire, I like what you said, no? Sabi mo kanina that restoration is not just about replacing what was lost, but it is about experiencing, yung maranasan mo, yung goodness umuli ng Panginoon, hindi ba? Yung provision niya, yung presence niya, at higit sa lahat, yung katapatan, yung faithfulness ng Panginoon. Minsan kasi pag wala ka na talagang mahawakan, wala ka na talagang masandalan, yung totally you are dependent on Him na, Lord, isinusuko ko na, I surrender all to you, hindi ko na kaya.
0: Yes.
1: And one good thing about with the Lord is that you can always start clean slate. Laging malinis, laging bago, honey, no? At para sa, ano, para sa, for the understanding, honey, ng karamihan, pag sinabi nating restoration, in Tagalog, ang ibig sabihin nito, pagpapanumbalik, o yung pagbabalik sa dati. Merong dati, I think until now, meron pa rin palabas sa cable. And I know a lot of daddies, yung mga lalaki can relate to this. Pag yung mga sasakyan, mga lumang sasakyan ng mga 1950s, 1940s, na talagang totally dilapidated na, lumang-luma na. Pero once i-restore yung sasakyan, you will be in awe. Napakaganda.
0: Mas gumaganda.
1: Hindi lang bumabalik to its original form, but mas maganda pa. Mas nagiging okay pa yung performance niya. Yung body, yung loob ng sasakyan, mas lalo siyang gumaganda. Kapag sinabi po natin mga kaagapay na restoration, it is returning something broken or lost to its original design. Mm-hmm. Yung ibabalik or even more nga, beautiful. Sabi mo. Can you imagine, ni-restore ka na at sa pagka-restore mo, mas maganda ka pa ngayon, yes. Hindi ba? Mm-hmm. It is the act of returning something to its former condition, place, hindi ba? Napakaganda, napakagaling, honey. Ang galing-galing talaga ng Panginoon. And there are things in our lives and in our families that we may think are already broken. Mm-hmm. Yung akala mo na, sabi ka natin kanina, wala nang pag-asa. Or it is too late already. It's too far gone. Mm-hmm. Hindi na talaga, wala. Yung talagang hopeless case ka na, hindi na talaga ito maayos. But alam po ninyo mga kaagapay, God is not limited by what we think is impossible to recover. Wow. And that brings us sa ating topic today, never too late for God. I so agree with this.
0: Ka-agree din sa'yo si Kuya Federico Termilo. Amen daw. At nandyan din si Days Dagami, si Edgardo Elizaga, si Leonida Rubio, na share na niya. Salamat. I-share niyo po yung ating episode ngayon. At nakita ko rin ang Mommy Felicity.
1: Mommy!
0: Hi, Mommy and Daddy. Kamusta po? We miss you. Oh. Ayan. Sige. Honey, pag-usapan natin ngayon, 7 things that God restores in our lives. At talagang ito, honey, relate na relate tayo. Bawat punto, talagang makaka-relate po ang lahat. Unang-una na nga po, sa 7 bagay that God restores in our lives. Number 1, God restores time we thought we lost. Kasi yan talaga naman yung unang-una, di ba? Na nawawala, feeling natin nawawala. Yung panahon, ang daming nagahabol sa panahon. May mga seasons po sa buhay ng pamilya natin when we suddenly look back and realize, ang dami ko palang na-miss, di ba? Years lost because of work, time lost because yung mag-asawa laging busy sa pagpo-provide para sa pamilya. Yung mga time lost because of distance, lalo na sa mga seafarers, sa mga OFW, di ba, na magkahiwalay ng lugar.
1: Mm-mm.
0: Yung iba sinasabi, ang dami kong nawalang oras because of misunderstandings and yung mga bagay na unresolved sa pamilya, may mga hidwaan sa pamilya at nakatandaan na. Di ba? Time lost because we were simply so busy raising our children that we forgot to simply enjoy them. Diba, kaagapay, minsan sobrang busy tayo, kailangan magtrabaho ako para mabigay ko yung magandang buhay sa mga anak ko, and there's nothing wrong with that. Pero kapag tumanda ka na parang, wow, ang lalaki na nila, parang hindi ko sila masyado na-enjoy nung maliit sila. Hindi na natin mababalik yung mga times na maliliit yung mga bata na pwede nating i-enjoy. And alam nyo, kaagapa, yung pinaka-hardest part po is realizing na we cannot go back. Hindi mo na pwedeng balikan. You cannot make your child 5 years old again. Anak, pwede ba 5 years old again ka? Lika, magpunta na tayo sa Disneyland o pumasyal na tayo kasi alam ko gusto mo pa to nire-request pero lagi ako nasa overtime.
1: Mm-hmm.
0: You cannot recreate the years when your marriage was struggling. You cannot undo the years when you were physically present but emotionally absent sa asawa mo at sa mga anak mo.
1: Mm-hmm.
0: And you know, kaagapay, that can really bring so much regret. Yun ngang pag-usapan lang natin ngayon, nakakaiyak na eh. Kasi kahit kami di naman po ni Bong, may mga realizations na ganyan na grabe how time flies. Hindi mo na pwedeng balikan. The other day, Bong, nasa TikTok ako. And usong-uso po sa TikTok, mga AI lang naman po yon. Yung mga bumabalik sila sa 80s, sa mga batang 80s, batang 90s. Tapos nakakaiyak pa yung kanta. And alam mo, honey, may nakita ko doon yung papano tayo nung mga bata nung 80s. Nakita ko na lang sarili ko kaagapay na umiiyak ako over these TikTok reels na alam ko namang gawa ng ng AI. Pero naiyak ako kasi grabe, kung gusto, kung pwede lang sanang balikan yon, diba? But alam niyo po, sabi nga natin, diba, dito papasok yung God of Restoration. Siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. God may not give us yesterday back, but He can redeem what yesterday seemed to take away. Kung ano yung nanakaw ng kahapon sa atin, yun ang maaaring ibalik ng Panginoon. Maybe you say, Lord, ang dami kong panahon, time na na-waste. But perhaps, ang better prayer po na sabihin natin, Lord, what can I do with the time that I still have? Ano yung pwede mong gawin sa mga panahon na natitira pa sa buhay ko? Because restoration isn't always about recovering every lost minute. Hindi na talaga mababalik yun eh, di ba? Sometimes, restoration is God teaching us to live differently with the years that remain. Na parang, anak, ano pa ba? Ano ba yung natitira pa sa panahon mo? Di ba? Gawin mo ng worthwhile yan. Maybe isang tatay na gusto na dati siyang busy sa mga anak pero ngayon gusto na niyang makasama yung mga anak niya. Maybe isang mag-asawa na who spent years fighting na napaka-childish, napaka-immature ng mga bata and feeling nila na waste yung mga years nila pero ngayon gusto na nilang mag-bond as a couple. Maybe yung mga adult children na ayaw sumama sa magulang before and then nung matatanda na yung magulang, na-realize nila na, oh, may natitira pang taon sa buhay ng magulang ko, lagi ko na silang dadalawin, lagi na ako sa kanilang sasama. That's still redemption. Yung realization ba na, teka muna, meron pang natitirang panahon, buhay pa kami, buhay pa ang isa't isa, we can still make the most out of the remaining years.
1: That's
0: redemption
1: right.
0: Na rin po ang tawag doon.
1: Tama.
0: So let us not allow regret over yesterday to rob us para nakawin yung opportunity that God is giving us today para magbawi, to make bawi sa ating marriage, sa ating mga anak. Because God can redeem back in your life. He can redeem back time in your life. But we need to have this realization na may natitira pa, may pag-asa pa. Instead of sulking in regret na wala na, wasted na, malalaki na anak ko, o matanda na kami mag-asawa. Huwag po ganun yung maging attitude natin.
1: Diba? Or yung thinking nila, no?
0: Yes. So number one talaga, Bong, God can restore time in our life.
1: Tama. Claire, speaking of time, no, sabi mo kanina medyo senti ka nung napanood mo yung parang AI video regarding 80s.
0: Yes.
1: Marami talaga kahit ako nakakapanood. No. Ang isang magandang paalala sa atin dito, honey, is that for us to enjoy the time na meron tayo.
0: Yes.
1: Diba sabi nga, enjoy natin yung bawat segundo, bawat araw na nagigising tayo ng buhay. We should enjoy it to the max. Minsan kasi nakakalimutan natin to live in the moment.
0: That's true.
1: And then later on, we will realize na I should have enjoyed this eh.
0: That's diba? Right.
1: Dapat to, ginamit ko ng maayos itong mga oras ito. Kasi sabi nga natin, hindi na tayo makakabalik sa nakalipas eh.
0: Mm-hmm.
1: We cannot undo the past anymore. Kung ano man nangyari in the past, cannot. Hindi na natin mababalikan. Sige, basahin mo, honey.
0: Sabi ni Marisa Arce, salamat sa program na ito. God made this message and Team Pineda. Salamat at ginamit kayo na mouthpiece ng Holy Spirit. Nako, Miss Marisa, umpisa pa lang po yan. Kahit po ako, naiiyak din po ako nung ginagawa ko itong episode na to. Good morning din kay 3D season. Hi, 3D and Monica. Si Maria Maglaya, bumabati rin. Si Geneva Marie Anabeso, good morning. Si Evelyn Jose, si Perlita Novello, happy Friday. At si Sweet Corla Bliangana, good morning. Si Ate Josie Mingala, watching from Hong Kong. At ang ganda raw ng t-shirt natin.
1: Salamat po. Going back to what I'm saying, honey, magandang paalala para sa lahat na let's live in the moment. Enjoy natin yung ating na mga natitirang panahon. Especially ito, magandang paalala din para sa mga seniors, honey, in their 70s, na you have to remind yourself that you will only have somehow 10 solid years ahead of you. Kumbaga, isipin mo kung magiging ano
0: pa,
1: kung the average na, meron na, pag 70s ka na, siguro meron na lang akong natitirang 10 solid years to come. So make the most of it. Spend time with your children or with your grandchildren. Spend more time with your spouse. This is the best time to let go of the hurts and the pains.
0: Yes.
1: Yung nangyari sa inyo when you were in your 30s or 20s, kalimutan na lahat yan.
0: Yes.
1: Magpinapaalalahanan ko po dun sa ating mga kaagapay in their senior years na iilang taon na lang po ang natitira sa buhay natin. So kailangan, let's make the most of it. This is the time and the opportunity para yung mga panahon na hindi kayo nagkasundo, ayusin na at pag-usapan.
0: Yes, sabi nga ni Sis Marisa, we should number our days.
1: Tama.
0: Bible naman yan, diba?
1: Exactly. Our point number two, God restores trust. You agree with that?
0: Yes, na napakahirap talaga. On your own, ang hirap i-restore ng tiwala.
1: Diba tayo, in the natural, kapag sinabi natin yung trust ay nasira na, napakahirap na pong ibalik. And in reality, real talk, mahirap naman talaga.
0: Totoo.
1: Kapag ka nasira ang tiwala mo sa asawa mo, kunyari meron siyang ginawang hindi maganda, napakahirap po talaga ibalik ng tiwala. And sometimes it would take time, years, and even decades bago totally maibalik yung tiwala mo sa asawa mo. And it is a process, ha?
0: Yes.
1: We are not saying it is easy. Ay, madali lang yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka, magbabago yan. Mahirap yan. Minsan process yan, hindi ba? Minsan nga kahit na, for example, sa mag-asawa, humingi na ng tawad. Pero every now and then, nagpa-pop sa isip niya. Lagi niya pa rin naaalala.
0: Mm-hmm.
1: Lagi niya pa rin nababalik-balikan. And for the husband naman, for example, na kunyari meron kang nagawang pagkakasala sa asawa mo, you have to be more understanding to your spouse.
0: Yes.
1: You have to be more understanding to your wife. Siyempre, nasaktan siya eh. Nasira yung tiwala. But ang maganda dito, yes, trust can be broken by lies ng mga kasinungalingan, betrayal, broken promises, financial mistakes, neglect or repeated disappointments, yung paulit-ulit na talaga na sumasobra ka na, paulit-ulit mo na lang ginagawa. And while forgiveness can happen in a moment, rebuilding trust takes time and consistent change. Ito yung sinasabi ko kanina, Hani, no? Restoration po, mga kaagapay, means choosing truth, repentance, transparency, patience, and keeping your word. This is very important. Yung integrity. While allowing God to heal both your hearts, it doesn't mean pretending, ah, hindi naman ako nasaktan. That never happened. No, we're not saying that.
0: Yes.
1: But it means po mga kaagapay, you are allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yes.
1: Dito sa sinabi ko na to, Hani, may mga keywords ako dito na gusto kong makuha ng ating mga listeners. Unang-una, yung rebuilding trust takes time.
0: Mm-hmm.
1: Consistent change, restorations means choosing truth. And God to heal both hearts. Allowing God to heal both hearts. And allowing God to rebuild what was broken. One faithful choice at a time.
0: Yung trust po kasi, yan po yung feeling na I am safe with you. I can believe you. I can depend on you. At kapag yaan, na-damage bong, even small things can become triggers. Yan nga yung sinasabi mo. Halimbawa, may history ng infidelity sa mag-asawa, di ba? So, nawawala yung feeling na safe pa ba ako kay Bong? Di ba? Kaya ko pa ba siyang paniwalaan? Kaya yung mga maliliit na bagay lang, kahit na nagkapatawaran na, nagiging trigger. Halimbawa, a wife may question what her husband says. A husband may become suspicious sa asawa niya. A child may stop opening up to a parent because they no longer feel understood or safe. Ang hirap kapag na broken trust yung anak sa magulang. But God can teach a family to build trust again. Hindi po imposible na ma-rebuild ng Panginoon to. Sometimes restoration happens through very ordinary things. Like yung kapag you always keep your promises, kapag lagi kang nandun, bumawi ka, di ba? Kahit na uncomfortable, you always tell the truth na, nakikinig ka na sa asawa mo, sa anak mo, hindi ka na nagiging defensive. You just show up consistently. So little by little, yun nga yung sabi mo kanina, Bong, little by little, faithfulness creates safety again. And maybe that's something we need to remember in our families po. Trust is not built by one grand gesture. It is built in the everyday. So kapag halimbawa na yung asawa, nasira mo yung tiwala ng asawa mo at may trigger siya, huwag ka magalit na, grabe naman, humingi na ako ng tawad, nagbago na ako, ano pa ba gusto mo? Intindihin po natin na little by little, di ba? Hindi po mabilisan, hindi napipilit yan. So sa mga simpleng bagay na paulit-ulit natin ginagawa, every time we choose honesty, every time we keep our word, every time we respond with love instead of anger, that's how our family member learn to rebuild trust. And if you are the one whose trust was broken, huwag din po kayo ma-pressure to heal overnight. Ang maganda po niyan, kung halimbawa may nakasakit sa inyo at nasira ang tiwala niyo sa tao na yon, asawa niyo man o anak o magulang, isuko niyo po sa Panginoon yung hurt. While allowing, syempre, bigyan niyo rin naman ng pagkakataon yung tao to earn back your trust through consistent change. Restoration takes two things: unang-una po yung mercy ng Panginoon. At pangalawa, syempre, yung willingness nyo rin naman po para magbago at para magpatawad.
1: Mm-hmm.
0: So that is number two, God restores trust.
1: Number three,
0: ito totoong-totoo. Mm-hmm. God restores broken relationships.
1: Mm-hmm.
0: And sa mag-asawa po, may mga pagkakataon na talagang nasisira ang relasyon nyo. Yung iba nga, naghihiwalay na pero nagkakabalikan pa.
1: Mm-hmm.
0: Sa magkakapatid, ang dami niyan. Kami magkakapatid, may mga times na talaga nagkakasamaan kami ng loob. Sa mga magulang, magkakapatid, sa mga kamag-anak, there are relationships in the family that can become so broken that will eventually stop believing na pwede pang maging okay. Yung mag-asawa na dating close, tapos bigla na lang, ano nangyari? Bakit kami nagkaganito? Bakit naging cold na kami sa isa't isa na parang

0: Diba? Matagal na kaming ganito, okay na to, mamamatay na kaming ganito. But you know what? The God of restoration reminds us that a broken relationship is not necessarily a finished relationship. Dahil kaya pong palambutin ng Panginoon yung mga puso ninyo. Kaya pong magbukas ng Panginoon ng mga opportunities na magkikita kayo ng kamag-anak mo na dati mong kaaway, di ba? O magkikita kayo ulit na mga kapatid mo na hindi na kayo nag-uusap, di ba? And of course, yung restoration po does not mean na you will pretend na hindi kayo nasaktan. Pero yung restoration din po is you allow God to help you to forgive. Hindi po ibig sabihin na imposible na, pero posible po sa Panginoon. Even the most difficult relationship, pwede pong sabihin ng Panginoon na, anak, kaya kong gamutin yan, kaya kong i-restore yan. Basta po tayo, isuko lang natin na, Lord, sobrang nasaktan ako ng tao nito, na wala na yung tiwala ko sa kanya, and I don't know how to fix this, but you can.
1: Amen.
0: So please, Lord, begin your work in us. Sometimes relationship restoration, mga kaagapay, begins when one person really decides na magdadasal ako, Lord, pagdadasal ko itong kapamilya ko na to, aasa ulit ako, and I will take small steps toward reconciliation. Sabi nga natin, isang powerful example, yung kaibigan natin, si Pastor Danny and Sister Dawn, kung alam niyo po yung testimony nila at napapakinggan niyo na po, napaka-imposible na po na magkabalikan pa sila. Kasi di ba sinabi na ni Pastor Danny na hindi na kita mahal, meron na akong iba, to the point na halos babarilin na niya si Sister Dawn at yung mga anak niya para lang magkasama sila nung bago niyang, nung third party, di ba? Pero honey, grabe, what really seemed impossible sa mata natin is still possible with God. And look at how the Lord is using the two of them now. Ang dami natin mga kaibigan na couples na ganyan, like yung guest natin last time, si Dick and Ingrid Umali, na mga impossible cases na. May mga magkakaibig, may mga mag-asawa po na naghiwalay na for 15 years and yet nagkabalikan pa rin po at naging maganda yung pagsasama ngayon.
1: Tama. Alam mo, honey, I will never grow tired of listening to God's story of Pastor Danny and Sister Dawn, especially yung time na sinasabi nila that inside the car, sinasabi nung third party kay Pastor Danny, nandun si Sister Dawn na sabihin mo na I love you. Grabe talaga. Yes. And every time talaga naririnig ko yung testimony nila, I just can't help it. But you know, praise God dun sa ginawa sa kanila ng Panginoon. At lagi natin sinasabi na kung kayang gawin ng Panginoon sa kanila, kaya rin gawin ng Panginoon sa ating lahat na nakikinig dito, because we are serving the same God.
0: Hani, nakakaabot tayo sa Coronadal, South Cotabato, through DXKI, sabi ni Nerissa Navales.
1: Yan. Dito, hani, sa sinabi mong God restores broken relationship, I just wanted to add that God is in the business of restoring people. God is in the business of restoring broken relationship. Yung mga mag-asawa na wala na talagang katiwa-tiwala, pagod na sa ginawa at ginagawa pa ng kanilang mga husband, alam po ninyo, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga natin, the things that are impossible to men are all possible to God. So wag po tayong bumigay. Yes, let's not easily give up on our marriage. Yan. Our point, number four. Number four na tayo. We have enough time.
0: Yes.
1: Okay. God restores dreams we buried. Uy, parang exciting to ah. God restores dreams that we buried. Meron po tayong mga pangarap, honey, na mga isinantabi dahil sa mga family responsibilities, most probably sa financial struggles, failures, or simply because we thought na wala na eh, masyadong late na, matanda na ako, may edad na ako. Si Claire, alam ko, gusto niya itong maging artista.
0: Ikaw din.
1: Talaga naman.
0: Hindi, nagkakatawanan lang kami ni Bong kasi pareho kami, nung bata kami, gusto niya pala maging artista. Gusto ko rin maging artista.
1: Tamper
0: or maging host before.
1: You're kasi nothing but a second rate.
0: Si ano naman, pang babae naman yun.
1: Kapag nalaki, gusto mo, madrasta.
0: O, sige.
1: Ano yung line ni Sharon sa madrasta?
0: I'm just your wife. Pero hindi mo ko partner, I'm just your wife.
1: Ayun kay Christopher. Kalimutan ko na. Ayan, ginawa natin dati yan sa Motivation Minute. Yes. Eh. Sige, mamaya. Samba, isipin muna natin.
0: Sige, sige.
1: Ayan. But going back to what are saying, minsan kasi pakiramdam natin, wala na, Kuya Bong, Ate Claire, matanda na kami, para na lang sa mga bata yan. Pero hindi pala ganun ng Lord, no?
0: Totoo.
1: Pwedeng i-resurrect.

0: pwedeng
1: Yes.
0: buhayin ng Panginoon at pwede pang magbigay ng opportunities ang Panginoon sa inyo in order for you to revive yung natutulog na dream na yan o yung isinet aside na pangarap na yan. Meron
1: Yes.
0: nga kaming kilala ni Claire, kaibigan din namin. Ano na rin, hindi pa naman senior, mga about our age po. Dream niya nung maliit siya na mag-aral ng ballet. Alam mo, right now, she's studying ballet.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Nakakatuwa yung mga ganyan na
1: mommy na, no?
0: mami
1: Na
0: na
1: talaga yung
0: kids
1: anak
0: are all
1: is.
0: grown ups and yet because of that dream na natutulog,
1: Yes.
0: binalik rin ng Panginoon, no? 'Di ba? Or maybe a mom gave up a dream for her children. Sabi natin, sige, sa mga bata na lang 'yan. Or a dad feels his best years are already behind him. Kasi minsan ganun pag parents ka na, no? But alam po ninyo mga kaagapay, with God, it's never too late to dream again. Hindi pa naman
1: Yes.
0: talaga, ni pwede pa tayong mangarap. So may pag-asa ka pang maging artista, honey. Nawawala tuloy ako sa mga side comment na yan eh. He may restore that dream exactly the way we imagined it. Grabe, Lord! Pwede naman. Baka naman talagang maging ano tayo, certified sparkle artist.
1: Sabi ni Leonida Rubio, artistahe naman daw.
0: Ay! Salamat po. Kailan ba yun? Was it last Saturday? Nag-host po kami ni Claire ng isang event sa GMA. And then there was this one listener. Sabi niya sa akin ganito, di ba artista po kayo?
1: Wow naman! Yung mga kalatog pinggan days. Alam mo ka agapay,
0: As
1: trivia lang
0: entertainment
1: ha.
0: naman, wag naman ano.
1: Sumabak sa kalatog pinggan. Alam niyo po ba yon? Yung sa RPN 9. Parang alam ko,
0: that's not kalatog pinggan.
1: May
0: That's
1: pa-contest.
0: No. Sige na nga, i-share ko na nga ito, honey. No? Dati po, when I was in, I think in fourth year high school o early first year college, nag-audition lang po ako for fun sa RPN 9. And then out of the thousands and thousands na nag-audition, parang we were down to parang seven. And at that time, we were supposed to host a show with Alice Dixon and Kim Pidley. Mga hindi natin makakalimutan story.
1: Yeah.
0: No? Anyway, so parang yung kung may PBB dati, sigurado pasok tayo dyan. Biro lang. Bumalik na tayo sa pinag-uusapan natin.
1: So wala na, hindi na natuloy yung project. Pero kung naging artista ka, edi hindi na kita na pangasawa.
0: Tama. Sige, nasa na ba ako? It's never too late to dream again. He may not restore the dream exactly the way we imagine it, but he can give it a new life, new direction, and new purpose. Kaya kung meron po tayo mga pangarap, mga kaagapay, kung matagal mo nang ibinaon, maybe it's time to bring back to God
1: Yes.
0: and ask the Lord, Lord, ano yun? May ginagawa ka pa dito, honey. And kami po, kidding aside mga kaagapay, natutuwa po kami ni Claire kasi nga po, years ago, we were tapped by GMA 7 to be one of their contributors dun sa kanilang Pinoy at Sina segment.
1: Yes.
0: And then ngayon po, parang they have parang plans na God willing, mabigyan tayo ng parang isang programa in GMA. So lahat ito ikinukumit natin sa Panginoon.
1: Wow, nakakatuwa lang talaga, no? Yung mga pangarap na yan. Minsan nagkakatawanan lang po kami ni Bong kasi pareho nga namin pangarap. Hindi naman maging artista, pero yung bang magsalita, ako kasi ganun eh, college pa lang, high
0: saka
1: school
0: gift
1: pa
0: na
1: lang.
0: Yan, honey. Magaling ka talaga magsalita.
1: Glory to God. So, mahilig po ako, high school pa lang na mag-report, magsalita, sa harap, mag-host, yung public speaking po talaga. In fact, sa college, ginagaya ko yan sina Loren Legarda, sina Checha Lazaro. Kapag nagre-report po ako sa school, umaarte ako na ako yung mga ano na yan, na mga journalist na yan at mga MCs. Not knowing na someday pala gagawin ni Lord, pero for His glory naman.
0: That's
1: diba?
0: Right.
1: Dito pala sa Family Matters or every time kapag nag-host ka o na i-invite na magsalita, diba? Magagamit mo pala yung talent na pinagkaloob ni Lord sa'yo.
0: Tama.
1: And sa atin naman po, sometimes, hindi naman natin kasi binabaon yung pangarap natin dahil we failed. Sometimes, we bury them because life happened. Ganun talaga eh, na iba yung takbo ng buhay ko, diba? Nag-asawa ko, nagkaroon ng anak, syempre, andyan na yung mga responsibilities, kailangan i-prioritize na yung family, and somewhere along the way, we stopped asking na, Lord, what do I still want to do with my life? So maybe kaagapa, you once wanted to start a business. O yung iba po, gusto bumalik ulit sa pag-aaral. Kung may mga mommies dyan na hindi nakatapos dahil kinasal, di ba, na uwi na sa mga bata yung pera, hindi na nakatapos ng college, di ba? O maybe gusto nyo pa rin pong mag-travel, di ba? O maybe gusto nyo pong mag-serve sa Panginoon in a certain way or pursue something that you are passionate about. And now, you look at your age na parang matatawa ka na, parang imposible na, pwede pa ba? But maybe po, God is reminding you that your family responsibility did not cancel your purpose. You may have taken a different route, but your story isn't over yet. Sometimes po, God restores a dream not by giving us our younger years back, kasi imposible nang bumalik, but by showing us that there is still something meaningful He wants us to do with the years that we have been left with. Meron tayong ka-D-group, honey. Si Lay, na ano siya, nagko-co-host din siya minsan kay Mommy
0: Jessie,
1: diba? Na talagang pangarap daw niya na makatapos sa pag-aaral at pangako niya sa mother niya na makatapos siya ng college. Kaso nag-asawa siya ng maaga. And nakaka-inspire yung story niya. Kasi recently po, nag-graduate siya sa Pangasinan ng kolehiyo. Diba? Sa age niya, na malalaki na yung mga anak niya. Diba? God is a God of restoration. Yung mga pangarap natin na naka-bury na akala natin, God can still bring that to pass. Diba? Pwera na lang nga talaga kung ang pangarap mo maging artista, tapos talaga namang may edad ka na. Pero posible pa rin, diba? Kung talagang why not?
0: Sige, diba? Na nga, i-push na nga yung pag-aartista na yan.
1: Yes. Pero totoo ka agapa yan. May kaibigan kami ni Bong na nag-guest na natin sa Family Matters na pangarap niya maging ballerina. Grabe, sa age siya talaga ng mga 50s, alam niyo, nagbabalay po siya. Nakikita ko nakatutu siya. Nakabalay tutu siya.
0: At very inspiring to look, no?
1: Talagang pumayat siya, na dati siyang chubby, ngayon pumayat siya at at ballerina nga siya, di ba? A mommy ballerina.
0: Hi, Doris Lee! Balina natin.
1: Okay, number 5. Honey, i-ano mo muna? I-review mo muna. Okay. 7 things that God restores in our lives. Number 1.
0: Siyempre, unang-una na dyan, God restores time we thought we lost. Mm-hmm. Ikalawa, God restores trust.
1: Okay.
0: Number 3, God restores broken relationships. And number 4, God restores dreams we buried.
1: Yeah. Wow. Gusto ko lang basahin yung sinabi ni Mirna Francisco. Ako po, gusto kong makapag-take ng board exam bilang teacher. Yeah. Uy, why not, Miss Mirna? Pwede pa po, di ba? Sabi ni Evelyn Fontanilla, kayo po ay napakagandang artista kay Lord at sa amin. Wow. Nakakapakinig. Help po ninyo ng programa. Purihin ng Lord sa inyong buhay. Sabi naman ni Ching, very true, make the most out of your family the remaining time. Sabi ni Emma Pineda, sobrang nakaka-inspired po inyong topic. True artistahin po kayo. Loko lang po yun, ha? Sabi naman ni Ate Eve, masikat pa kayo umabot sa buong mundo ang episode nyo. Sa US, number 1, fan nyo yung mother ni Brother Bong. Yes, that's true talaga. Nakakatuwa, di ba?
0: Sabi rin, honey, ni Kenneth Joy Tabasa, good morning po, praise God for your lives. You are a blessing po talaga sa program na ito. Every day po ako nakikinig ng Family Matters, especially Friday edition. Wow. Praise God bless you both from Coronadal City, South Cotabato. Maraming maraming salamat po. Minsan natutuwa po kami ni Claire pag umaten kami ng mga partners conference o sa FEBC merong mga events. Tapos may lumalapit po sa amin na yung pinipraise po kami with the way we look. Tapos minsan nagbubulungan kami ni Claire, sabi namin, yan yung mga comment na hindi natin nakakalimutan. Tapos tawa lang kami ng tawa ni Claire.
1: Praise God. So number 5 po, God restores missed opportunities. Diba? Ang dami natin ito sa buhay. At I'm sure kayo din po, mga kaagapay, isipin nyo po ngayon, ang daming mga missed opportunities sa buhay nyo. Sometimes we look back and think, sana ginawa ko to. Sana sinabi ko na to sa kanya nung buhay pa siya. Sana hindi ko pinalampas yung opportunity na yon. But one thing beautiful sa Panginoon natin is that a missed opportunity does not mean a finished story. Diba? Hindi po ibig sabihin na porket na miss nyo yung opportunity na yon, tapos na yung storya nyo. Dahil po yung grace, yung kabutihan ng Panginoon can still meet us where we are. Okay? So himay-himayin natin, Bong. Una muna, bilang magulang at bilang anak. Bilang magulang po, maraming moments sa buhay natin na we wish we could have done it differently. Kami rin po ni Bong, hindi po porket nagtuturo kami at nagsasalita dito, perfect parents na kami at nagawa namin lahat ng tama. Marami rin po kaming mali na parenting techniques at strategy. When our children were young, puro tayo trabaho, ipon para ma-provide sa kanila. So we were doing what we thought was best, di ba? But maybe we missed some of their milestones. birthdays, graduation, school events, mm-hmm. or simply those moments that they need, that they needed our presence. Mm-hmm. And now, malaki na sila. And na-realize natin na, sana mas nakasama ko sila nung bata sila. Sana mas naging present ako sa buhay nila. Diba? Mm-hmm. Alam niyo po ako kaagapay, meron ako talagang regret na yan. Ha? Nasasabi ko rin sa inyo, hindi ako naka-attend ng Boy Scout investiture ng anak namin, si Daniel. Mm-hmm. And hindi namin alam na ngayon, 23 na siya ba o 24, 25, natatandaan pa rin niya na hindi raw kami umattend ng Boy Scout investiture at ang nagsabit ng medal niya, yung bus driver. Mm-hmm. Na para sa akin, Boy Scout investiture lang naman yan eh, 'di ba? Nasa trabaho kami. Pero hanggang ngayon pala natatandaan niya.
0: Bit-bit niya pala sa puso.
1: So anyway, kaagapa yesterday po si Daniel kasi nag-work na po siya sa Eastwood, so doon po siya nakatira, hindi po dito sa Las Piñas. Nagbabakasyon po sa amin si Daniel dito ng 2 weeks na, naka-long leave po siya. Kasama ko po siya yesterday, magkatabi po kami dito habang gumagawa ako ng mga scripts and all. Katabi ko yung anak ko na si Daniel. And bigla ko pong naalala yung missed opportunity ko na umattend ng investiture niya. Kaya naman po kahapon talaga, sabi ko, Dane, halika mag Bible study tayo, mag pray tayo, mag intercede tayo, and then bumili po kami ng konting food, nag bonding po kami ng anak ko, naglaro, na para ho makabawi ba dun sa missed opportunity ko na hindi ako naka-attend ng investiture niya. Na sabi ko talaga, Lord, thank you kasi itong moment na to na kami lang dalawa ni Daniel sa bahay, lahat sila umalis, na nakabawi ako sa anak ko, na nagkaroon kami ulit ng bonding as mommy and son bonding. Mm. Sa mga anak naman po, may mga regrets din po tayo. Ako po, may mga regrets ako dahil pareho ng patay yung mommy at daddy ko. Na sana mas nasabi pa natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Sana mas nakatulong tayo sa kanila. Sana mas lagi natin silang binisita, 'di ba? Sana mas tinagalan ko yung mga panahon na bumibisita ako sa mami ko. Sana hindi ako agad umaalis. Sana tumagal ako sa piling niya, nakasama ko siya, 'di ba?
0: Mm.
1: And sometimes we carry this guilt. Dahil hindi na nga po sila syempre pwedeng bumalik, hindi na sila pwedeng mabuhay, 'di ba? Pero alam niyo po, the Lord can redeem back yung pong opportunity na nandiyan pa naman yung mga kapatid mo eh, 'di ba? Nandiyan yung mga anak mo na pwede kang bumawi sa kanila, sabihin mo na mahal mo sila, 'di ba? I-treat mo sila, spend time with them, 'di ba? Pwede kang bumawi. Pwede mo sa kanila pang sabihin na I love you, 'di ba? So, yung mga anak nga na nakikinig dito ngayon na buhay pa yung magulang niyo. Make the most hanggat buhay pa po sila, sabihin na yung I love you. Mm. Like minsan tayo mga Pinoy nagkakahiyaan sabihin yan nga di sa generation natin na para bang tabu yung pagsasabi na I love you, ganyan.
0: Especially kung hindi mo kinalakihan, ano? Yes. Hindi kayo nagsasabihan ng I love you sa isa't
1: isa. Mga kaagapay, lahat na nakikinig na kaagapay dito, pagkatapos po ng programa natin, tawagan nyo kung buhay pa yung mga magulang nyo, tawagan nyo po, bisitahin nyo, sabihin nyo na mommy, daddy, mahal ko kayo, salamat sa pagpapalaki nyo. Diba, spend time with them, treat nyo po sila. Kasi hindi nyo po masasabi, 'di ba, kung kailan hanggang kailan na lang sila. So kayo po na may mga panahon pa na bumawi, gawin niyo na po 'yon, 'di ba? Dahil po 'yun nga, 'di ba? Tayo po bibigyan pa rin tayo ng mga panahon ng Lord para makabawi sa ating mga magulang. We still have beautiful years ahead with the people that we love.
0: Mm-hmm.
1: At sa marriage naman po, maybe may mga opportunities po na na-miss natin sa ating marriage na mag-sorry, na makinig, na mag-spend time together dahil busy po kayo sa pagpapayaman, busy kayo sa pagnenegosyo, and minsan mas pinipili natin yung trabaho over our spouse, di ba? And maybe there are times when your husband or wife was reaching out pero busy ka, hindi mo siya iniintindi, nasasaktan mo na pala siya. Maybe you missed the chance to address a problem before it became bigger. But God can still give a couple another opportunity. God can still give you another conversation. Pwede pa magkaroon ng another date. Buhay pa kayo, di ba? Pwede pang mag-date. Pwede pang magsabihan ng I love you. Pwede pang magpatawaran. Pwede pa na i-rebuild nyo yung friendship sa marriage ninyo. Maybe you cannot go back to the years you lost, but you can decide that the years ahead will be different this time. Sometimes po, yung restoration in marriage is simply God giving the two of you the empowerment para sabihin na yes, we cannot change what happened, Bong, but we can still change what happens from here.
0: Amen.
1: Pwede pa. Pwede pa, di ba? And third, in general po, sa buhay nating lahat, ang dami nating feeling natin na missed na opportunities. When we look back, pwede nating sabihin, sayang, I should have taken that job. Sayang, sana sinimulan ko na yung business na yon. Sayang, sana nag-invest ako when I had that chance. Then bigla natin makikita someone else succeed with the very opportunity that we turned down. And sabi natin, dapat ako yan eh. Sa akin una inoffer yung trabaho na yan eh. Ako unang nakaisip ng business idea na yan eh. That could have been me, diba? But here's something po kaagapay that we often forget. Tandaan niyo po, not every missed opportunity was actually a missed blessing. Dahil sometimes po, what we thought was a closed door was actually God's protection.
0: Amen.
1: Hindi po pala talaga para sa inyo yon, di ba? Hindi para sa iyo yung negosyo na yon, hindi para sa iyo yung business na yon. Maybe that job would have taken you away from your family. Maybe that business would have brought problems you couldn't see. Maybe God was protecting you from something you knew nothing about. So wag na po tayo magsisi. Isipin na lang po natin, oh baka niligtas lang ako ni Lord sa isang possible danger. And even halimbawa naman para sa iyo talaga 'yon, 'di ba? Even when we truly miss that opportunity, tandaan po natin yung blessing naman po ni Lord hindi limited sa isang trabaho. Yung blessing po ni Lord hindi limited sa isang negosyo. Yung blessing ni Lord hindi limited sa isang tao na sana napakasalan nyo, so isang open door. Hindi po doon natatapos ang blessing ni Lord, because the Lord can still open new doors for you. He can create another opportunity for you. He can lead you to great places you never knew about. So yes, we may have missed that opportunity, pero kaagapay ang good news, hindi po natin na-miss yung blessing ni Lord. Amen. Hindi po natin na-miss yung purpose ni Lord sa buhay natin. Dahil ang Panginoon po, He is not limited by our mistakes, He is not limited by our timing, and lalong-lalo na He is not limited by missed chances.
0: Tama, honey. Mga kaagapay dyan po sa missed opportunities, kanina nagkukwento si Claire regarding dun sa mga, alam mo yung ibinabad mo sa panalangin, yes, pinagdasal mo, and with the best you know how, series of meeting, lahat ginawa mo, then all of a sudden, hindi sa'yo napunta o hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, parang sasama yung loob mo, minsan pakiramdam mo, Lord, ano ka ba naman? Diba? After all the hard work, after all the prayers na niluhod namin to sa'yo, ibinabad sa panalangin, sabi ko nga, hindi ba? Then all of a sudden, hindi mo nakuha, hindi ibinigay sa'yo. Minsan ang tendency, magtatampo ka sa Panginoon. Minsan ang tendency, sasama yung loob mo. O minsan magme-mellow down ka sa spiritual life mo. But come to think of it, mga kaagapay, minsan hindi po binibigay ng Panginoon sa'yo. Dahil sabi nga ni Claire kanina, it can be a protection for you. Or, ang maganda, ako proven na proven ko po ang Panginoon dito sa buhay ko, na kapag merong isang bagay na hindi binigay ang Lord sa akin, lagi siyang merong mas magandang ipapalit. Lagi siyang merong mas maganda, a lot better dun sa pinagdasal mo, a lot better dun sa dinedesire mo. Ako proven na proven ko yan sa buhay ko, to the point na hindi na po ako halos namu-move kapag meron ako mga business transaction na hindi natutuloy. Ang take ko palagi, Lord, I'm excited. Dahil alam ko may bibigay ka na mas maganda. And God never fails to do that. Lagi pong ganun. Lagi-lagi. The Lord never miss giving you a better opportunity dun sa pinagdadasal mo na hindi mo nakamit.
1: Yes. Sabi nga ni Jeffrey Evangelista, same po with my son. Few years back, he missed the audition in playing drums for the worship team in Victory. But this year, God opened opportunities to play in Favor Church. Now he is the lead drummer. Wow! Praise God, Jeffrey. Siya na po ang lead drummer sa Favor Church, 'di ba? Hindi pala siya blessing sa Victory, pero magiging blessing siya sa Favor Church.
0: Galing, no?
1: Tapos natin tong Favor Church.
0: Oh yes.
1: Kabataan, eh, generation ngayon talaga ang karamihan sa members nila.
0: Tama.
1: Si Roman Inocencio, shout out po sa mga ka-family matters.
0: Hey, Ron!
1: Sabi ni Thelma Manjares, kami po mag-ina, nag-I love you sa isa't isa. Ang sarap pakiramdam at nakakataba ng puso. May okasyon man o wala, ipapadama ang pagmamahal maging sa kapwa.
0: Amen.
1: That is true, di ba? Hello din kay Emma Pineda. Kasama natin siya ngayon.
0: She's 3D, lagi ko nakikita. 3D, kailan ang guesting mo dito sa Family Matters?
1: Kaya nga eh. Si Luz Aguilar, si ating Luz Aguilar. A blessed Friday, Pastor Bong, sa mga kaagapay. Ang ganda ng topic, listening from Muntinlupa. Ayan. So mga kaagapay, huwag na tayo manghinayang. Ay, alam ko po lahat tayo makaka-relate dito na ang dami po sa buhay natin na feeling natin missed opportunities na sayang. Sayang, lagi tayo nanghihinayang kung nag-aral lang ako, kung nag-abroad ako, kung ginawa ko to, eh di sana ganito na kami ngayon. Pero don't lose hope kasi hindi po porket missed opportunity, a finished story na.
0: Yan.
1: Hindi po limited ang blessing at pagpapala ng Panginoon sa isang opportunity lang sa buhay.
0: Yung point number 5 natin, that God restores missed opportunities, kung isa summarize lang natin yung point number 5 natin, habang may buhay po, may pag-asa. And that leads us to our point number 6. Yes. God restores hope.
1: Wow.
0: Napakaganda. Mm-hmm. At totoong-totoo to, honey, yes. No? Sabi nga natin, may pag-asa. Parang magandang title ng program yan, honey, no? May pag-asa, hindi ba? Sometimes, what we lose isn't just time.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang oras, but relationship or opportunities.
1: Yes.
0: We lose hope, we start saying, wala na, Kuya Bong, hindi na itong magbabagong asawa ko. Wala na itong kapag-apag-asa. Ganyan na yan mula nung bata kami hanggang ngayon that we are already in our senior years. Ganyan na talaga yan. Wala na talaga yan pag-asa. Wala nang magagawa. Wala nang pag-asa ang anak ko. Diba minsan ganun, ano? To the point na parang, ano bang nangyari sa batang to? Diba hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ganito na talaga kami. Yan na yung mga thoughts na nagpa-pop sa isip mo. And sometimes, ito na rin yung na-declare mo na lumalabas sa bibig mo. But alam po ninyo, mga kaagapay, God can restore the hope we thought was gone. Yung akala natin wala na, akala natin hindi naririnig ng Panginoon yung mga desire, yung mga panalangin natin, yung mga hinanaing natin, hindi ibig sabihin na alam natin kung kailan o paano niya aayusin ang sitwasyon. But we can trust that what we see today is not necessarily the end of the story.
1: Amen.
0: Hindi porket ito yung nakikita natin in the natural, ito na yan. Wala na talagang pag-asa o katapusan na ng storya. When we surrender po mga kaagapay, our family, our future, and even our disappointments to God, isuko natin sa Panginoon, alam po ninyo, He will definitely give us the strength to hope again. Yung all of a sudden, masishift yung tingin mo, yung all of a sudden, yung hopeless case na akala mo nang walang pag-asa, kapag isinurrender mo yan sa Panginoon, all of a sudden, makikita mo na, iba talaga. Maiiba yung perspective mo. Meron ng pag-asa. Tama yung sinasabi ni Kuya Bong at ni Ate Claire. Napakaganda. He gives us the strength to hope again, to pray again, and believe again. And sometimes, the first thing God restores is not our situation, but kung hindi, yung our hope in Him.
1: Yes.
0: Yung talagang binibigay mo sa Panginoon na, Lord, may pag-asa. Even in the natural, we don't see the hope. Pero alam mo at kiniklaim mo na, Lord, may pag-asa. At meron nga pong pag-asa kayong tatanawin.
1: Totoo. Minsan po, kaagapay, dahil nga po disappointed tayo, maraming beses, hindi nabibigay yung panalangin natin, we stop expecting anymore to change. Ako po, guilty po ako dyan. Kasi for the longest years, meron po akong isang panalangin na lagi ko pong nasasabi na lahat ng panalangin ko nabibigay. Pero bakit itong panalangin na to, parang ang hirap makamit, hindi maibigay-bigay sa akin. To the point po na sinabi ko na sa sarili ko, tinanggap ko na okay na lang, siguro talagang hindi para sa akin yon, hindi mabibigay ni Lord yon. And feeling ko minsan magandang attitude yon na tinanggap mo na lang, pero mali ho pala, di ba? Kasi parang sumuko ako, parang sinabi ko kay Lord na siguro, Lord, lahat ng hiniling ko kaya mo, pero itong isa po na to na pinagdarasal ko, hindi mo kaya, mahirap talagang ibigay, nahihirapan ka, di ba? Parang ganun po. So na-rebuke po ako. So nung ginagawa ko po tong episode na to, sabi ko, Lord, sorry ha, kasi hindi pala dapat susuko. Kahit na hindi nabibigay ng ilang taon at lahat naman ng prayer mo nabibigay, ito lang isa na to, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Lord. Siguro po, may tinuturo pa sa akin si Lord na ginagamit po itong pagkakataon na to para mas ma-stretch yung faith ko, mas mabago yung character ko, mas matuto akong lalong magmahal. So tayo po, Mga kaagapa, I just want to encourage you na sometimes when we've been disappointed too many times, we stop expecting anything to change. Pero minsan, ang kailangan muna ibalik ni Lord po, hindi po yung sitwasyon na pinagdarasal mo eh, di ba? Pero ang ibinabalik po niya, yung ability na umasa ka muli. Mabuhay muli yung pag-asa mo kasi God is our confident hope. Because when our hope comes back, we start praying again. We start believing again and seeing possibilities where we once saw only endings. Kaya, may this be an encouragement to those kaagapays watching and listening na nawala na ng pag-asa. May mga hinihiling na hindi po maibigay-bigay sa inyo ng ilang taon na at dumating po kayo sa punto na tinanggap nyo na hindi mabibigay sa inyo yon. So, wag po pala ganun. Umasa po kayo muli. Let the Lord restore the hope in your heart na Lord, kahit po ang tagal ko na pinagdarasal to at feeling ko hindi nyo na po ibibigay at tinanggap ko na hindi para sa akin. Pero you know what? Let the Lord awaken the hope in your heart na wala pong imposible sa inyo at may reason po kung bakit sinabi niya na wait lang anak, hindi ko muna yan ibibigay sa'yo. Lalo na po yung hinihingi nyo, eh alam nyo according to the will of God. Na Lord, ba't ganun? Alam ko naman na will mo itong hinihingi ko pero ba't hindi maibigay-bigay? So God is not saying no to you but He's just saying wait kasi meron pa akong inaayo sa puso niya o sa puso mo. At kapag naayos na to, mas magiging maayos kayo, mas mare-restore kayong dalawa, di ba? So, may that be an encouragement to someone listening here.
0: Or minsan, Claire, ang binabago ng Panginoon is yung puso mo, di ba? Minsan, you are praying na baguhin mo to, baguhin mo to. Little did you know, kailangan baguhin mo yung puso mo, di ba? Yes. Yung perspective mo, di ba? You have to look at it in God's eyes. Minsan, minsan kasi ang nakikita mo, yung puros negative things halimbawa ng isang tao, hindi ba? But little did you know, pray ka ng pray, magbago yung tao, eh ang babaguhin sa'yo ng Panginoon, yung puso mo.
1: Yes, yun naman yung maganda, di ba? Ang una dapat baguhin ni Lord, yung tayo, the way magre-react ba tayo o magre-respond dun sa pinapanalangin natin. So that's really something good na Lord, change me first, di ba? Bago mo baguhin itong mga tao na pinagdarasal namin. Sabi ni Evelyn Genota, encouraging and enlightened ang makapanood at makapakinig sa family matter sa life ninyo po. Sabi ni Mirna Daco, hindi pa huli ang lahat. Si Remedio San Pedro, listening from San Juan. Meron akong gusto sanang basahin dito, Bong. Gusto ko sagutin mo. Hindi ko na siya papangalan.
0: Basahin muna natin yung kay Remedio. Sabi niya, yeah. Good morning po, sis and brother Bong. Listening over San Juan, General Tria. Sabi niya, regular listeners po kami. Dami ko pong nakukuha ng mga tips sa buhay at nagliliwanag po ang mga bagay po. I love you, Mama Dina, over Jawit Cavite.
1: Okay. May nagsabi po dito, normal pa po kaya ako. Simula bata ako, hindi po ako nakakaramdam na namimiss ko ang kahit sino sa pamilya ko o kaibigan ko. May isa akong anak at may apo po ako sa kanya, pero okay lang din na hindi ko sila kasama or nakikita. Or maybe kaya po ako ganito dahil maraming bad memories ako nung bata pa ako. So ano masasabi mo dyan?
0: Well, tama yung analysis niya, no, honey. Maybe because of her past na hindi siya siguro validated din ng mga magulang niya. So nakikita ngayon sa buhay niya din, nagre-reflect din sa buhay niya ngayon. Kung, kasi minsan ganun yan eh, kung ano yung ano mo, yung how you were brought up, na hindi ka naka-experience ng pagmamahal, hindi ka naka-experience ng yung, ang tawag dito, yung kalinga. Minsan, nadadala mo yan eh. Pag tumatanda ka, minsan ano rin na dadala mo to the point na hindi mo nga rin namimiss yung anak mo, hindi mo na namimiss yung mga kaibigan mo or even yung apo kasi ganun ka pinalaki.
1: So, ano yung
0: magandang ang maganda dyan is that it's never too late for you, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin yan. Pwede kang intentionally, you decide on yourself na hindi ko na to, puputulin ko na to. I'll put a period, I'll put an end sa pakiramdam na to. Kasi minsan kailangan intentional ka, honey, no? Hindi mo namimiss. So kailangan ano ka, mag-effort ka. Pumunta ka, mag-spend ka ng time. And little did you know, as you do that, magkikreate na ng ano sa puso mo, ng puwang sa puso mo, yung mga bagay na hindi mo na naranasan. And that is something also na ayaw mo na rin ipasa ng anak mo at ng apo mo sa next generation pa, sa susunod na saling lahi pa.
1: Alam mo, it is true yung sinabi mo, you cannot pour from an empty cup. Kung said ka, ano yung ibubuhos mo? Kung hindi ka nakaramdam ng pagmamahal o marami kang bad memories nung bata ka at hindi mo naramdaman yung pagmamahal from your parents and loved ones, kaya wala ka rin na ibubuhos sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero di ba sabi natin, hindi doon nagtatapos yon.
0: Mm-hmm.
1: Because you can seek validation and you can seek your love from God dahil ang Panginoon, mahal ka. Mm-hmm. Hindi ka man nakaramdam ng pagmamahal sa ibang tao. Ang Panginoon, mahal ka. Your validation comes from Him, you are valued by the Lord, and siguro simulaan mo doon na isuko mo lahat ng hurts, lahat ng mga hindi nangyaring maganda sa buhay mo at nagawa sa iyo ng tao na dapat sana magbibigay ng pagmamahal sa iyo pero hindi nila naibigay. Isuko mo lahat kay Lord and let God heal you and let God fill you with His love, because only then you can pour love to your anak, to your apo, to your kaibigan, yung pagmamahal na galing sa Panginoon, yung pagmamahal na hindi galing sa latka o hindi mo na-experience. But kung ang pagmamahal manggagaling sa pagmamahal din ng Diyos sa'yo, then you can give out love.
0: And diba? Kagapay, isa ko yung sabihin sa'yo, not to be too hard or too harsh on yourself, let me assure you na naiintindihan ng Panginoon kung ano yung pinanggagalingan mo. Sabi nga namin, hanggat may buhay, meron pang pag-asa. You have the opportunity na para baguhin at i-shift yung pakiramdam na ganyan.
1: Yes, sabi ni Linda Dariguez, thank you po sa message nyo ngayon dahil naging daan para sa akin pahalagahan ng mga taong mahalaga sa akin. Sabi ni Charity Miliano, blessed morning, Family Matters. When you are with God, He will change the heart and He will pour out His love to flow. Yes, yun ang sabi. Babaguhin niya ang puso mo, kapatid, at hahayaan niya yung puso mo maging daluyan ng pagmamahal para makapagbigay ka ng pagmamahal sa anak mo, sa apo mo, sa mga tao sa paligid.
0: Sabi ni Evelyn Ganota, maraming natutunan at nagkaroon ng pananaw na positibo at nabuksan ang puso at pagmamahal. Amen. Yes.
1: Sabi ni Mirna Dako, na-inspired po ako sa topic niyo. Salamat sa Diyos. Watching from SAGM. Hindi ko na alam kung ano itong, ano, God bless you.
0: Pangalan ata ng church nila yan.
1: Yes, kung ano yung kasunod sa SAGM. Anyway, ang ikapito na natin, Bong.
0: Last.
1: Yes, last. Gusto mo muna mag-review, mabilisan ha?
0: Sige.
1: Para yung mga paka-tune in pa lang. 7 things God restores in your life, number 1.
0: Number 1, God restores time we thought we lost.
1: Okay, number 2.
0: Number 2, God restores trust. Ikatlo, God restores broken relationships. Number 4, God restores dreams we buried. Number 5, God restores missed opportunities. Number 6, God restores hope. At ang pinakahulihan.
1: Number 7, God restores faith and purpose. Unahin muna po natin yung faith. May mga season po na meron tayong pain sa buhay. Lahat po tayo, walang exempted dyan. May mga season po na meron tayong disappointment, mga unanswered prayer. At ito po mga season na to, minsan pinapahina nila yung pananampalataya natin. We may still believe in God, but we no longer believe that He can do something about our situation. Halimbawa, yung pong may mga cancer na, Lord, stage 4 na to, naniniwala pa rin sa Panginoon, di ba? Pero hindi na sila naniniwala na kaya pa silang pagalingin, di ba? May mga ganyan po, di ba? So tandaan po natin, restoration begins when God brings back our faith. When God brings us back to trusting Him again. Hindi man po natin naiintindihan lahat. We learn to say, Lord, I may not see what you are doing, but I still trust you. Sometimes, before po, God can restore a certain situation sa buhay natin. Ang una-una po niyang ire-restore, yung faith mo. Diba, Han, sa Bible, maraming beses yung mga na-encounter ni Jesus na mga papagalingin, ang una munang tinatanong niya, do you believe? Diba, your faith has healed you. Lagi niyang sinasabi. Bakit? Diba? Kasi kapag alam ng Panginoon na wala kang faith to believe, then how can healing flow? So ang dapat po, let's ask God to restore our faith. hindi naman po question yung naniniwala tayo kay Lord o hindi. Yes, we believe in God. Pero yung tanong po sa atin ni Lord, do you believe? Naniniwala ka ba na kaya ko? Diba? And from that faith, ayun po yung magiging puhunan ng Panginoon to make the miracle, to let the miracle happen. Yung pong faith natin. So yes, God restores faith. And then, God restores purpose. Minsan, mga kaagapay, kapag po feeling natin sobrang broken na tayo, nawala na yung purpose natin. Sometimes, iniisip natin, wala na, disqualified na ako sa purpose ko sa buhay kasi nagawa ko tong kasalanan na to big time eh, di ba? Sometimes, we think we have disqualified ourselves from God's purpose because of the mistakes that we have made in the past. May mga mali tayong desisyon, may mga kasalanan na nagawa, may mga pagkakataon na wala na, we failed God, we failed people, we failed our family, even ourselves, feeling natin, we failed ourselves, diba? And because of our past, we think, hindi na ako kayang gamitin ni Lord kasi marumi na ako, umalpak ako, nawala na yung purpose ko. Pero tandaan po natin, God's purpose for our life is not canceled simply because nagkamali tayo o nagkasala. Dahil po, God could still restore your purpose. Tandaan po natin yan. Hindi po nakakancel ang purpose natin sa buhay because of the sin or the mistake that we have done. Look at the people in the Bible, mga kaagapay. Si Peter po, he denied Jesus 3 times. Yet, Jesus restored him and gave him a purpose. At nakita naman po natin na naging purpose ni Peter. Si David po, he committed serious sins, adultery, murder. Yet, God continued to work through his life. At sabi pa sa Bible, he is a man whose heart is after God's own heart. Hello? Nag-adultery po siya, nag-commit ng murder, pero yun pa rin po yung naging tagline sa pangalan niya.
0: Galing, no?
1: Look at Moses, kung ganong karaming mistakes, pagko-complain ang ginawa ni Moses, yet, nagkaroon po pa rin siya ng role and he delivered the Israelites out of the hands of the Egyptians. Si Paul, ang dami po niyang pinersecute na mga Kristiyano and yet God still called and used Paul. At halos 3/4 nga po ng New Testament, di ba siya yung nagsulat? Look at these people, kaagapay. Their failures became part of their story. Their failures did not have the final word. Pero yung purpose ng Panginoon sa kanila, yun po ang nag-stood still. And that is what restoration does. God doesn't erase the past. Yes, hindi po na-erase yung past. But God can redeem your past. The very areas where we experience brokenness can become the areas where God gives us compassion. Di ba? Ganun naman talaga. It's those pagkakamali at kahihiyan sa buhay natin na nagiging testimony sa buhay natin at nagagamit para maka-encourage na ibang tao. Yung pong isang marriage na dumaan sa pain, yung pong isang marriage na dumaan sa mga talagang matinding problema, yun po yung mga nagagamit ng Panginoon to encourage other couples na dumadaan din sa similar na pangyayari. Sabi nga natin, si Pastor Danny, Sister Dawn, antindi ng pinagdaanan nila. Noon pala, ang ibibigay sa kanila para i-disciple yung mga hardcore din na marriage cases. Diba? Yung po mga magulang na nakarealize, diba? Parents who realize his mistakes can now guide other parents, diba? Yung mga person who once wondered, yung mga napariwara sa buhay, yun po yung nakakatulong sa ibang tao to find their way back to God. So kaagapay, don't let your past convince you that your purpose is over. Your mistakes may have changed your journey, but they do not have to cancel God's purpose for your life. When we repent, when we surrender our failures to God and allow Him to restore us, He can still write something beautiful with our lives. Kaya po pong gamitin ni Lord. Sabi nga po sa Psalm 33:11, the plans of the Lord stand firm forever. Amen. And the purposes of His heart through all generations. Kailanman po, hindi nauubusan ng purpose at ng plano ang Panginoon para sa buhay nyo.
0: Amen.
1: You may have missed plan A, Pero may plan B, C, D, E ang Panginoon para sa buhay ninyo.
0: Mga kaagapay, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo sa ngayon, kung ano man ang sitwasyon ninyo, and even in the natural, kung tingin nyo na wala nang kapag-apag-asa, let me remind you that the last time we check, God is still seated on the throne. At ang ibig sabihin yan, He is in control. Meron pang pag-asa. Habang bumabangon kayo araw-araw, just continue hanging on and holding on to the promises of God. And let me give you the assurance that in due time, sasagutin ng Panginoon ang inyong mga panalangin. Sabi ni Evelyn Hanota, honey, maraming maraming salamat at marami po akong natututunan. Nagkakaroon po ng pananaw na positibo at nabubuksan ang puso at pagmamahal. Sabi naman ni Evelyn uli, salamat po sa biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Marami pong natutulungan at naliliwanagan, lalo na sa pamilya.
1: Sabi ni Noel Bautista, sarap po ng topic ninyo. Sabi na aking Kuya Juju, ang ganda ng topic nyo ngayon.
0: Mirna Francisco, isasama natin sa panalangin that the Lord will have provision para sa iyong board exam.
1: Yes, pag-pray din natin si Sister Nila na pakisama po sa prayers, ang sobrang tigas ng puso ko at sobrang broken po nito.
0: Si Mirna Daco, sabi niya, San Jose del Monte, Bulacan, MSJ IRM Church. Okay. Lagi ko po kayong pinapakinggan, nakakapaghilom ng damdamin ang topic niyo po.
1: Yes, wrap up na tayo pero sama natin sa panalangin itong mga kaagapay ni may mga pinagdadaanan ngayon tulad yung isa, yung asawa niya, ang naging babae naman daw yung hipag niya, yung mga ganito po, di ba?
0: Wow.
1: So, sama po natin sa panalangin mga kaagapay, wala pong imposible sa Panginoon. Bong?
0: Zion James, salamat daw sa ating mag-asawa hanggat hindi ko talaga pinapalampas ang Friday Family Matters. Madaming bagay na ginagamit kayo ni God para maging message niya sa akin. At sabi ni Aji Buwan, yes, He renews our faith and leads us back to the purpose He has prepared for us. Alam po ninyo mga kaagapay, kami po ni Claire, it is always our heart's desire and prayer na kung meron lang po kaming kahit isa o dalawang taong mamiministeryuhan sa pag-live broadcast po namin every Friday, ay nagpapasalamat na po kami sa Panginoon. And nakakataba po ng puso. And it's a big encouragement for us na marinig ang inyong mga testimonies at mga comment na talaga po kayo ay na-bless sa ating pinag-uusapan every Friday.
1: Okay, manalangin na tayo, Han. I'll start. Panginoon, maraming salamat po sa the way that you have revealed things to us, to all of us today, Panginoon. Marami pong nanonood sa amin, nakikinig, broken, wounded. May mga pinagdaraanan po. But Lord, they are never beyond your reach, O God.
0: Amen.
1: Panginoon, what seems broken, what seems stiff, Lord, you alone have the power to heal them and deliver them. Marami po sa amin na dumadaan sa mga pagsubok ngayon, sa mga pain sa buhay. Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanila. May your healing power be upon them, Lord. May you touch their hearts, O God. May you do the work that only you can do. We speak restoration to every broken and wounded listener. In the name of Jesus, we speak healing and restoration, Lord. Truly, Panginoon, ano man yung pinagdaraanan namin na hindi maganda, you can turn our pain into a mighty purpose, Panginoon. And one day, you will reveal to us, Panginoon, the reason why you allowed us to experience them. Salamat, Panginoon, for you are a God of restoration at wala pong imposible sa inyo. So we speak healing, we speak wholeness to every broken and wounded person in the name of Jesus.
0: In the name of Jesus. And yes, Father, we remember to pray for Mirna na isang kaagapay. We pray, Father God, for provision sa kanyang board exam. In the name of Jesus, we pray, O God, na padaluyin po ninyo ang pinansyal na pagpapala sa buhay nila, sa buhay niya at sa kanyang provision. Ikaw, kaagapay, na nanonood sa mga oras na ito. Ikaw na nanonood, nakikinig. You might be, pwedeng naglalaba ka, pwedeng nagluluto ka, o pwedeng palakad-lakad ka sa living room mo, or pwedeng you are driving right now at naririnig mo ang ating live broadcast. I just wanted you to know that this is not an accident kung bakit ka nakikinig sa mga oras na ito. I just wanted to tell you that this is your divine appointment. This is your divine time with the Lord. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, gusto ka naming imbitahan sa isang simpleng panalangin na magbabago ng iyong buhay. Sundan mo ang panalangin ito. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. This is not an accident. Sabi nga ni Kuya Bong, kung bakit ako nakatutok at nanonood sa sandaling ito. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Pagod na po ako sa lahat. Lahat ng mga pagsubok, sa lahat-lahat ng aking naranasan at sa ating aking sitwasyon. Panginoon, isinusuko ko po ang buhay ko sa mga oras na ito sa inyo. Naniniwala po ako na kayo ay namatay at nabuhay muli. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan at sa mga oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita, hindi lang aking Panginoon at sarili kong tagap, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabi nga po sa Isaiah 46:10, MBB, God is reminding us that even we think our best days are behind us, He can still do something new into our lives. So, whatever you think that it's too late, too broken, or too far gone, surrender it to God because with Him, it is never too late for a new beginning.
1: Maraming maraming salamat po. We speak restoration. Tandaan po natin that we serve a God of restoration. And when God restores, He restores big time. Yeah. When God restores, He makes your life even more beautiful. May you be encouraged po, mga kaagapay. Salamat po. We speak a blessing to all of you.
0: Yes.
1: Thank you po sa inyong pakikinig sa amin ngayong araw ng Biyernes. Sa lahat po ng mga nakasama natin sa ating Bukawi Transmitter site, sa lahat ng mga umagapay sa atin sa One Corporate Center.
0: Like thank you phone.
1: Also
0: thank you
1: sa pag-asama mo sa amin ngayong araw na to. Thank you mga kaagapay sa pakikinig. We pray na kayo po ay maraming natutunan na naman. Ito po ang Team Pineda na nagpapaalam. Ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
0: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. God bless you!
0: Happy Friday!
2: Po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Ikaw ay nakikinig sa programang Reflection sa FEBC, Radio TV at ako pong inyong kaibigan si Ruth Lalarama Dizon. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ating pong tunghayan ang sinasabi ng Matthew 6:19, "Do not lay up for yourselves treasures upon earth." Matthew 6:19.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming marami pong salamat dahil Ikaw ang Diyos na buhay at kailanman nangako ka sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, kapag kami iyong pinagpapala, tulungan mo Panginoon na hindi kami maging mayabang, tulungan mo Panginoon na huwag kaming mahumaling dito sa kayamanan ng lupa na pansamantala lamang at hindi nagtatagal, kundi tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at patuloy na bigyan papuri ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba at magamit ang mga bagay na ito para sa ikalalago ng iyong kaharian dito sa lupa. Panginoon, tulungan niyo po kami na tumingin lamang sa iyo for guidance and wisdom to help us steward the resources that you give us. Father, I pray for my brother and sister who's listening right now. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ano man po ang kanilang kasaganaan, tulungan mo Panginoon na ito ay aming ibigay at ipagkatiwala sa iyo. Pasailalim kami sa iyo, Panginoon, upang anuman ang aming estado, patuloy kaming makapagbigay ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruzel Ramadizon at nawa po patuloy po nating idalangin sa ating Panginoon, lumapit sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya po ang tunay nating kayamanan sa mundong ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 26 ng Setyembre, Zechariah, chapter 7 to 11.
2: Noong ika-apat na taon nang pamamahala ni Haring Dario, muling nagpahayag kay Zacarias si Yahweh. Naganap ito noong ika-apat na araw ng ikasiyam na buwan ng taon. Ang mga pangkat nina Sarezer at Regemelech ay sinugo ng mga taga-Bethel upang makiusap kay Yahweh at itanong sa mga pari at sa mga propeta kung kailangan pa nilang maglupsa sa ikalimang buwan tulad ng dati nilang ginagawa. Ito ang mga mensaheng ibinigay sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat para sa mga mamamayan ng buong lupain at sa mga pari. Ang pagluluksa at pag-aayunong ginagawa ninyo tuwing ikalima at ikapitong buwan sa loob ng 70 taon ay hindi parangal sa akin. Hindi ba't nagkakainan at nagiinuman kayo para lamang mabusog at masiyahan? Hindi ba't ito rin ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng mga unang propeta nang ang Jerusalem at ang mga lungsod sa paligid nito kasama ang Negev at mga bulubunduking lalawigan ay hindi pa nawawasak at nasa panahon ng kaunlaran. Pinahayag ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabaging kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga byuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan o ang mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Matigas ang kanilang ulo at sila'y nagbingi-bingihan. Ipinilit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, labis siyang naggalit sa kanila. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan. Kaya ganoon din ang ginawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin. At ipinakalat ko sila sa lahat ng panig ng daigdig sa mga lugar na di nila dating napupuntahan. Dahil dito, napabayaan ang dating magandang lupain. Wala na ring dumaraan at naninirahan doon. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Isang pagmamahal na naging dahilan upang mapuot ako sa kanyang mga kaaway. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lungsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sinabi ni Yahweh. Muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lungsod. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Ililigtas ko ang aking bayan mula sa mga lugar sa silangan at sa kanluran. At muli ko silang ibabalik sa Jerusalem. Sila ay aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, lakasan ninyo ang inyong loob, kayo na nakarinig ng mensahe ng mga propeta noong inilalagay ang pundasyon ng aking templo. Bago pa dumating ang panahong iyon, hindi nila kayang umupa ng tao o hayop at mapanganib kahit saan sapagkat ang bawat isa'y ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Ngunit ngayon, hindi ko na pababayaang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Mapayapa na kayong makapaghahasik, magbubunga na ang inyong mga ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain, bayan ng Huda at Israel. Kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Huda at ng Israel. Ngunit, ililigtas ko kayo at gagawing pagpapala para sa kanila. Kaya huwag kayong matakot at lakasan ninyo ang inyong loob. ipinapasabi pa rin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, noong una, binalak kong parusahan ang inyong mga ninuno dahil sa kanilang kasamaan. Laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Sabihin mo sa kanila na ang mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-apat, ika-lima, ika-pito at ika-sampung buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan at pagdiriwang ng Huda. Kaya't pahalagahan ninyo ang katotohanan at kapayapaan. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. Aanyayahan nila ang bawat isa. Tayo na at sambahin natin si Yahweh. Humingi tayo ng pagpapala kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa Kanya ng pagpapala. Sa araw na iyon, 10-10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Itinakda ko na ang parusa sa lupain ng Hadrak at sa lunsod ng Damasco. Ang mga lunsod ng Aram ay akin. Kung paanong ang lahat ng lipi ni Israel ay akin. Akin din ang Hamat na nasa hangganan ng Hadrak, gayon din ang Tiro at Sidon, bagaman sila'y napakarunong. Ang Tiro ay napapaligiran ng matibay na pader, nag-ipon siya ng makapal na pilak at gintong sindami ng alabok sa lansangan. Ngunit ngayon, kukunin ni Yahweh ang lahat niyang ari-arian at ihahagis lahat sa dagat. Ang lunsod naman ay ipatutupok niya sa apoy. Makikita ito ng Ashkelon at siya ay mangingilabot. Manginginig rin sa takot ang Gaza at mawawalan ng pag-asa ang Ekron. Mawawalan ng hari ang Gaza at wala nang maninirahan pa sa Ashkelon. Paghaharian ng mga dayuhan ang Asdod. Ibabagsak ko ang palalong Filistia. Sa kanila manggagaling ang tulos ng tolda. Sa kanila magmumula ang panang panudla, mula rin sa kanila ang pinunong mamamahala. Ang mga anak ng Huda ay mabubuo at sila'y magiging isang malakas na hukbo. Ang kaaway nila'y kanilang yuyurakan, kanilang tatapakan sa maputik na lansangan. Sila ay lalaban sapagkat si Yahweh ang kanilang patnubay. Ibabagsak nila ang mga kawal na kabayuhan. Ang sambahayan ni Huday, bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose, aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinabagan na para bang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, aking diringgin ang kanilang dalangin. ang mga taga-Ephraim ay magdiriwang, katulad nila ay kawal na nagtagumpay. Aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa. Si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumawa. Tatawagin ko sila at muling titipunin. Sa mga kaaway, sila'y aking tutubusin. At tulad noong una, sila'y pararamihin. Bagaman sila'y pinangalat ko sa iba't ibang mga bansa, hindi nila ako malilimutan doon. Sila at ang mga anak nila'y maliligtas at makakabalik sa kanilang tahanan. Sila'y aking ibabalik mula sa Ehipto at aking titipunin mula sa Assyria upang iuwi sa Gilead at Lebanon hanggang ang lupain ay mapuno ng tao. Tatawid sila sa dagat ng Ehipto at papayapain ko ang malalaking alon nito. Aking tutuyuin ang ilog Nilo. Ibabagsak ko ang Assyria na palalo, maging setro ng Ehipto'y tiyak na maglalaho. Ang aking bayan ay aking palalakasin. Susundin nila ako at sasambahin. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Pintuan mo kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo. Kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin at ganoon nga ang aking ginawa. Pagkatapos, binali ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa upang ipakitang wala nang pagkakaisa ang Huda at Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, mag-ayos kang tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihilot sa napilayan, ni mag-aalaga sa may sakit. Bagkos, uubusin niya ang matataba, saka itatapon ang buto nito. Kawawa ang pastol na walang kabuluhan at nagpapabaya sa kawan. Isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya ay mawawala ng lakas at mabubulag ang kanang mata.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: 702 DZAS Radyo TV Agapay ng Sambayanan.
1: Ella Arshaga
0: para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan.

Muli, magandang araw po mga ka-agi. Ayan po sa mga tumupad ng usapan nila. Kasama niyo kami ulit dito sa Maunang na Pilipino kung saan ay hatid namin ng mga kaalaman, balita at talakayan ng ikot sa sektor ng agrikultura. And as we welcome you once again sa ating programa ngayong araw na ito, ay inaanyayahan natin ng lahat na bago tayo mag-umpisa ay manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat at paggabay. Sa bawat araw, ilayo po ninyo kami sa anumang kapahamakan at ingatan ng aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo po kami ng lakas, kapanatagan at pusong laging nagtitiwala sa iyo. Para po sa MNP, tinataas rin namin ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagbibigay galang sa kalikasan, buhay ang nagbubuhat sa buhay. Magandang umaga po. Ako po si LR Shaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-26 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ayun nga po, no, talagang sumampa na po tayo sa hanggang sa katapusan na po ng unang Vermont. Welcome po sa Season 8, Episode 39 ng Maunang na Pilipino dito sa 702 DZAS FBC Radio TV, Tagapay ng Sambayanan. And sa mga bagong salta po rito, naisang namin pagbigay alam na tayo ay accessible via online streaming ng dzas.fbc.ph at ganyan din po sa Facebook. Yan, punta po tayo sa Facebook sa 702 DZAS FBC Radio TV Facebook page. And speaking of Facebook page, meron po ang MNP. Pwede rin po kayong mag-antabay doon for updates. That would be facebook.com/Maunang na Pilipino. And sa radyo naman po, syempre, narito po kayo. Kaya po ninyo ito napapakinggan sa talapihit ng 702 sa AM band. And nice po nating batiin ang mga nag-iwan ng kanilang mensahe. Good morning po sa mga sumusunod. Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa team. Hello, Tita Irene Salonga, Josephine Reyes Uson, Federico Termulo Jr., and Ma'am Uversina Bernardino. Tapos na po yata. And joke lang po, syempre may mga nag-iwan pa po ng mga mensahe nila. Blessed morning po, Maunang na Pilipino. Mula po yan kay Ma'am Nora Canchela. Magandang araw po, Miss Ella, at sa lahat ng staff ng MNP. Ayan po, parang dumadami po ang staff ng MNP. Magandang umaga daw po mula kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning po, Ma'am Ella, at sa mga listeners ng MNP. Pagbati po sa asawa ko, si Ricardo de Osera. Belated happy birthday pa. Love you lagi. Ayan, galing po sa inyong kabiyak na si Ma'am Maril Barbosa de Osera. At good morning po kay Sir Ronald Young na nag-iwan ng kanyang mensahe. God is good all the time. Blessed and hopeful Saturday morning, everyone. Magandang umaga, Miss Ella, mula naman kay Ma'am Malu Manahan. Good Saturday morning po, Ma'am Ella Arshaga, at sa lahat ng listeners ng MNP. Mula naman po yan kay Ma'am Leonida Rubio at kay Sir Epifanio Salvador na atin pong share warrior. Ayan na po, ano. Good morning, share na po while listening on Personal Missionary Radio or PM Radio, another knowing about agriculture ang kanyang nabanggit. Thank you so much po, Sir Epifanio Salvador, for appreciating po yung ating ino-offer sa inyo from MNP. At dahil dyan, ibabalik namin sa inyo agad ang pabor. Ang ating pong makakasamang sa ating pong talakayan o panayam, maya-maya lamang, ay si Engineer Christina P. Intong. Siya po ang OIC Section Chief ng Partnerships and Accreditation Section ng Agricultural Training Institute Regional Training Center po sa Mimaropa. Hello po sa inyo, ma'am. At para po yan sa ating katuwang na talakayan, hatid ng Agri On Air, ang ating segment with the

0: Agricultural Training Institute, kung saan na ipag-usapan natin ang building livelihood through chicken layer production. Yan, sa mga nagnanais pong pumasok sa ganitong klase ng kabuhayan. Tunghayan po yan at bukod pa po dyan, nariyan din ang regions on the go hatid sa atin ng mga DA, LGU, farmcasters, at yung mga taga DA regional field offices and local government unit farmcasters. Ngayon din ang unlad komunidad katuwang ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating agri-trivia segment na batid ba ninyo. Siyempre muli ay hatid namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura.
1: Isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng goat production sa Batanes ang naitala ng Batanes Experiment Station matapos itong maging kauna-unahang research station sa rehiyon na nakamit ang Good Animal Husbandry Practices Certification para sa goat breeder farm. Sumailalim ang goat breeding station ng BES sa National Inspection noong Mayo 21 to 22, 2026 upang masuri ang pagsunod nito sa mga itinakdang pamantayan sa maayos at responsableng pamamahala ng animal production. Batay sa sertipikasyong inilabas noong September 14, 2026, idineklarang compliant ang farm sa mga requirement ng Department of Agriculture, Good Animal Husbandry Practices, alinsunod sa Code of Good Animal Husbandry Practices. Nakasaad sa sertipiko na ang farm production ng BES ay goat breeder na may certificate number 2026-00032 at farm ID number na R02-BNBS-00198. Valid ang sertifikasyon hanggang September 14, 2027. Higit sa pagkilala, ipinapakita ng certification na ang goat farming sa BES ay isinasagawa alinsunod sa pambansang pamantayan na nagbibigay daan upang magsilbi itong modelo at learning site para sa mga goat raisers na nais mapabuti ang kanilang pamamaraan sa pag-aalaga at produksyon. Sa pamamagitan ng pananaliksik, teknolohiya at pagsunod sa pamantayan, patuloy na itinataguyod ng BES ang mahusay na livestock production sa Batanes. Isang halimbawa ng goat farming na sumusunod sa maayos, ligtas na animal husbandry practices para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Cas Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat.
2: Lumagda ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 at Department of Public Works and Highways o DPWH, Tarlac Second District Engineering Office o Second DEO sa isang Memorandum of Agreement o MOA signing para sa pagpapatupad ng apat na Farm-to-Market Road o FMR projects na nagkakahalaga ng 71.5 million sa Concepcion Tarlac noong ikasampu ng Setyembre sa City of San Fernando, Pampanga. Kinakatawa ni DARFO3 Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr. at District Engineer Edward Ricardo G. Ramos ng DPWH Tarlac Secondeo ang dalawang ahensya sa kasunduan. Kabilang sa mga dumalo ay sina Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, USEC Ari A. Perez, Assistant Secretary Engineer Eduardo Destura, OIC Director of Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, Engineer Noemi Carpio, Regional Technical Director for Operations Extension and AMAD, Dr. Arthur D. Derit, RAED Chief Engineer Elmer Tubig, at DARFO3 FMRDP Focal Person, Engineer Ronnie M. Cese. Sa ilalim ng MOA, isasagawa sa pamamagitan ng DPWH ang mga pagpapatupad ng mga piling FMR projects na nakapaloob sa General Appropriations Act o GAA FY2026. Sa klaw ng kasunduan, ang apat na proyektong may kabuuang haba na 5.43 kilometers at pondong 71,519,473 pesos at 70 centavos. Kabilang dito ang concreting ng Barangay Baluto FMR na may habang 1.161 kilometers at halagang 14 million at 887,000 pesos. Gayun din ang Barangay Santiago FMR na may habang humigit 1.5 kilometers at halagang 21 million at 894,000 pesos. Saklaw rin sa kasunduan ang Barangay Castillo FMR na may haba ring humigit 1.5 kilometers at halagang 19 million at 85,000 pesos. At panghuli, ang Barangay Baluto, Barangay Panaliksikan FMR na may habang humigit 1.2 kilometers at halagang 14 million at 887,000 pesos. Bahagi ng pagpapatupad ng mga proyekto ang joint revalidation at geotagging ng mga aprobadong FMR sites, gayon din ang paghahanda at pagsusuri ng mga kinakailangang technical documents alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng DA. Sa ilalim ng kasunduan, nakatalaga sa DARFO3 ang technical review, field level coordination at monitoring, pagsusuri ng pisikal at pinansyal na progreso ng mga proyekto, at pakikipag-ugnayan sa DPWH at mga concerned stakeholder kaugnay ng pagpapatupad ng mga ito. Samantala, pananagutan ng DPWH Tarlac Second Deyo ang procurement, contract award, construction supervision, contract administration at quality control sa mga proyekto. Itinatakda rin ng MOA ang magkasanib na inspeksyon ng DARFO3 at DPWH para sa mga natapos na FMR projects bago ang turnover at acceptance sa mga ito sa Concerned Local Government Unit o LGU. Matapos ang turnover, pananagutan naman ng LGU ang operation and maintenance ng nakumpletong proyekto. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
3: Malaki ang pasasalamat ni Noel Dawal, presidente ng Kamagong San Vicente Farmers Irrigators Association, nang tinanggap niya ang Certificate of Award para sa inaugurasyon ng 72 million peso worth Rice Processing System 2 nitong 16 ng Setyembre na ipinatayo ng Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Philmex sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Rice Mechanization Component. Ayon kay Engineer Jim Henry Reuyan, Acting Chief ng FMFOD na kumatawan kay Philmex Director Dr. Dionisio Alvindia, ang RPS2 na itinayo sa Barangay Kamagong, Kabusaw ay may state-of-the-art multi-stage rice mill na may kapasidad na 2-3 toneladang bigas bawat oras. Mayroon ding pre-cleaner, destoner, huller, mist polisher, length grader, color sorter, blending tank, automatic packing machine for milled rice, rice hull bin, dust collection system, at air-conditioned control room. Mayroon ding kasamang 5 recirculating dryers na gawa sa stainless steel at may 2 heating systems, generator set, tools, and other accessories. Ang bawat recirculating dryer ay may 6 ton per batch drying capacity kung kaya't kayang magtuyo ng 30,000 kilong palay o 600 na sako sa loob ng 8-10 oras. Ayon kay Christian Carillo ng DA Philmex, ang RPS sa Kabusaw ay 14 na ipatayo ng Philmex sa Bicol. Sa Phase 1 ay minaitayong 3 RPS sa Albay, 4 sa Camarines Sur, 1 sa Masbate at 3 sa Sorsogon. Sa Phase 2 ay nakaplanong magtayo sa Catanduanes at Camarines Norte, dagdag pa ni Carillo. Malaking tulong ang mga RPS sa produksyon ng bigas sa Bicol dahil nababawasan ng malaki ang post-harvest losses lalo na sa panahon ng tag-ulan. Mas tataas din ang kalidad ng bigas at mas tataas ang kita ng mga magsasaka. Samantala, iginawad naman ng DA Bicol Rice Program ang isang unit hauling truck na nagkakahalagang 2.7 million pesos sa Pandan Nuestra Salvacion Irrigators Association. Nabigyan din ang mga magsasaka ng inorganic fertilizers. Mayroon ding inilaan ng HVCDP na assorted vegetable seeds, garden tools, knapsack sprayers at laminated sacks para naman sa LGU Kabusaw. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Raffis 5.
4: Ikasyam na Regional Organic Agriculture Congress, matagumpay na isinigawa sa Zamboanga City. Nagtipon-tipon ang mga organikong magsasaka at mga stakeholder mula sa iba't ibang lugar sa Zamboanga Peninsula para sa ikasyam na Regional Organic Agriculture Congress noong September 8-10, 2026 sa Zamboanga City. Sa tema nitong Kabuhayang OA Kinabukasang OK, Organikong Pagkain sa Pamilya ay Ihain, ang 3 araw na kongreso ay nagbigay daan para sa mga organikong magsasaka na makipagpalitan ng kaalaman at mga inobasyon at palakasin palalo ang kolaborasyon sa pagsulong ng organikong agrikultura sa rehiyon. Pangunahing tampok sa programa ang paggawad ng Organic Agriculture Livelihood Projects sa 5 grupo ng mga organikong magsasaka. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 5 milyong piso bilang suporta sa pagpapalawak ng kani-kanilang mga proyekto sa organikong agrikultura. Kinilala rin ang mga OAP technician mula sa mga city at municipal government unit para sa kanilang mga kontribusyon at suporta sa implementasyon ng Organic Agriculture Program. Itinampok din sa Kongreso ang mga technical session na magpapahusay sa kaalaman at kasanayan ng mga kalahok na magsasaka. Kabilang sa mga paksang natalakay ang Organic Seed Saving and Production Technology, Palay Check System gamit ang organikong pagsasaka, Rice Intensification System, at pagpapakilala sa teknolohiya ng Mokusaku. Inilahad din ang mga update sa iba't ibang aktibidad at proyekto ng Organic Agriculture Program sa rehiyon. Bukod sa mga bagong kaalaman, ibinida din sa Kongreso ang iba't ibang produktong gawa sa organikong agrikultura. Kabilang sa mga ito ang organic rice, fruit wines, tea powder, cocoa sugar at mga sariwang prutas at gulay na nagpapakita sa potensyal ng organikong pagsasaka hindi lamang bilang pinagkukunan ng pagkain, kundi pati na rin bilang isang kabuhayan para sa mga magsasaka. Nagtapos ang Kongreso sa isang learning tour sa mga piling organikong sakahan sa Zamboanga City. Bumisita ang mga farmer participant sa AR Farm at Yoyong Organic Lettuce Farm kung saan nakakuha sila ng direktang kaalaman sa mga aktwal na pamamaraan ng organikong pagsasaka at mga sistema ng produksyon. Bumisita rin ang ilan sa kanila sa La Paz Research and Experiment Station ng Department of Agriculture Region 9 na nagbigay ng karagdagang kaalaman sa mga produkto ng research and technology at iba pang mga inisyatibo sa produksyon ng agrikultura. Ito si Darwin Reyes, nag-uulat mula sa Zamboanga Peninsula Region.
5: 277.9 million pesos na road at bridge project iniabot ng Department of Agriculture sa Davao Oriental. Iniabot mismo ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang No Objection Letter 2 or NOL 2 kay Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang Sr. para sa pagsisimula ng isang malaking farm-to-market road project na nagkakahalaga ng 277.98 million pesos sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up. Isinagawa ang makasaysayang pagtatagpo na ito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, upang pormal na buksan ang pintuan ng mas mabilis na pag-unlad sa mga baybaying bayan ng lalawigan. Ipinagkaloob ang naturang dokumento upang bigyan ng opisyal na pahintulot ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental na igawad ang kontrata sa winning bidder na Mayor Summit Construct Co. na siyang mamamahala sa rehabilitasyon at pagsasaayos ng kalsada mula Mainit Katiil hanggang Barangay Kabasagan sa Buston, kasama na ang pagpapatayo ng isang matibay na tulay. Naglalayo ng malawakang infrastruktura na ito na direktang ikonekta ang mga malalayong komunidad ng magsasaka sa mga pangunahing pamilihan sa rehiyon. Sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang bababa ng husto ang gasto sa pagbibiyahe ng mga produktong agrikultura, mababawasan ang mga nasasayang na ani at magiging ligtas ang pagbibiyahe sa anumang uri ng panahon. Isusulong agad ng pamahalaang panlalawigan ang pag-i-issue ng Notice of Award at ang mabilis na pagkumpleto sa mga requirement ng kontrata upang agad na masimulan ang pagpapagawa sa kalsada. Ako, si Celso Vergara, Public Relations Officer ng DA Davao Region, nag-uulat para sa patuloy na pag-unlad ng ating mga magsasaka at pamayanang Pilipino.
6: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
7: Para sa araw na ito kung saan ay katuwang natin once again ang ATI or Agricultural Training Institute para po sa ating segment na Agri On Air, atin pong tatalakayin ang pagpapalakas ng ating kabuhayan sa pamamagitan ng chicken layer production. Mula po sa ating mga kasamahan sa Agricultural Training Institute, sa ating Regional Training Center sa Mimaropa, makasama po natin ng OIC Chief ng PAS, walang iba kundi si Dr. Christina P. Intong. Doc Tin, okay lang po ba sa tawag na yun? Ma-welcome po sa ating programa. Kamusta po kayo?
8: Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa tagapakinig ng ATI Agri-On. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama ninyo po kami sa episode na ito. Ako po si Christina Intong po from ATI RTC Mimarata.
7: Thank you so much po, ma'am. And of course po, sa ating unang katanungan, maaari po ba nating ibahagi po yung ating naging layunin at mga nais po nating ipabatid o maibahagi sa ating mga former beneficiaries ng ating isinagawang pagsasanay sa chicken layer production?
8: Ang pangunahing layunin po ng training ay palakasin ang technical knowledge at practical skills ng mga farmer beneficiaries ng Livestock Economic Enterprise Development or LEED program sa tamang pag-aalaga at pamamahala ng chicken layers. Tinalakay po dito ang housing, feeding, health management, biosecurity, record keeping at basic business management. Mahalaga po ang ating training dahil hindi sapat na mabigyan lamang ng mga manok ang ating mga beneficiaries. Kailangan din po nilang magkaroon ng tamang kaalaman para mapanitiling healthy at productive ang kanilang flock at maging sustainable ang kanilang livelihood.
7: Ayun po. At dito po sa ating next na question, siguro mag-help enlighten po ito, lalo na po sa mga listeners natin na malamang ay hindi din po familiar. Ano po ba yung ating chicken layer production? Ano po yung kaibahan nito sa pagpapalaki ng manok, like for meat production po siguro, ma'am?
8: Ayun po. Ang chicken layer production po ay pagpapalaki ng mga manok na ang pangunahing purpose po ay egg production, hindi po meat production. Mas nakatuon ito sa tamang breed selection, nutrition, housing, health management, at daily care upang mapanatili ang consistent na egg production. Kailangan po ng maayos na housing, sapat na at balanced na feed, malinis na tubig, good biosecurity at proper record keeping para maging successful ang layer enterprise.
7: Yun. So, malaking-malaki po yung distinction natin. No? Though dalawa lang naman po, kung isipin po natin, binibili po natin yung ating manok sa palengke, kung tayo po'y kakain ng mga paborito nating lutuing, ito po ang sangkap. Pero para po sa ating naging pagsasanay, ito po ay nakatuon sa mga itlog po, no? Yung ating nabanggit po ni Doc Tin just now. And of course po, para po sa ating mga pangunahing kaalaman, ano po yung mga, kumbaga, basic po na dapat alam ng isang magsasaka pagdating sa pag-aalaga ng mga layer chickens?
8: Ayan po. Mahalagang alam po ng ating mga farmer ang proper housing, feeding, sanitation, health monitoring, biosecurity at record keeping. Dapat komportable ang ating mga manok, may sapat na bentilasyon, malinis ang tubig at feeding area, at regular na namomonitor ang kanilang kondisyon. Mahalaga rin po ang tamang light requirements dahil malaki ang epekto nito sa pangingitlog at reproductive performance ng mga chicken layers. Kapag tama po ang management, nakakatulong po ito upang mabawasan ang sakit at mortality at mapataas ang production at quality ng itlog.
7: Ayun po. Ngayon pa lang po ay marami po tayong nalalaman at nag-uumpisa po ito sa mga basic na kaalaman patungkol sa mga tirahan at pagpapakain po. Or sabihin na natin general management ng ating mga layer chickens. So dito po sa ating mga ginagawa pong ito, ma'am, yung mga sinasabi nga nating papatak sa dapat alam or basic na alam ng ating mga papasok sa ganitong uri ng sabihin na natin, negosyo, ano po, ay nakakatulong po ba ito ng significant sa ating mga production po and quality? Ito po yung mga talagang ano natin, no, ma'am? Parang checklist
8: yes,
7: natin
8: po.
7: To
8: yes,
7: achieve
8: po.
7: Yung ating quality na mga eggs. And of course, dun naman po sa ating nutrition and feeding management. Ano po yung ano, nakaka-apektong pinaka sa feed po ng ating ano, layer chickens? Meron po ba silang special diet?
8: Ayan po. So, napakahalaga po ng tamang feeding management dahil direktang nakaka-epekto po ito sa health growth at egg production ng ating chicken layers. Hindi po dapat basta-basta ad libitum or yung pakain ng pakain sa ating mga layers.
2: dapat ito ay restrictive or adjusted feeding, depende sa edad at production age ng mga manok. May recommended nutrient requirements po para sa bawat stage. At mayroon ding commercial feeds po na available sa market. Ito po ay formulated na para sa mga specific age at production stage. Mahalaga rin po ang tamang dami ng feed. Ang overfeeding ay maaaring magresulta sa feed wastage o yung maraming nasasayang na feeds, at ito po ay dagdag na production cost. Habang ang underfeeding naman po ay maaaring magpababa ng performance at egg production na makakaapekto rin sa profitability ng ating enterprise. Kapag sapat at angko po ang nutrients na naibibigay natin, mas makakapag-produce ang mga manok ng maganda at quality na itlog. Nakakatulong po itong upang maiwasan ang rejects o abnormal eggs na maaaring magdulot ng income loss. At dahil ang itlog ay affordable at regular na kailangan ng ating mga consumers, may magandang market potential po ito bilang livelihood enterprise. Kaya mahalaga po ang tamang feeding program para mapanitiling healthy, productive, cost-efficient, at profitable ang ating layer operation.
9: Ayun. Dito po pala, no, para dun sa mga, yung iba po kasi ginagawang pet din yung chicken, hindi po yata, medyo kakaiba pero parang yung iba pa, nag-explore ng ganun. At hindi yung porke mukha ng, hala na, gutom na yung alaga ako, pakainin ko nga. Pero pagdating dito sa ating layer production ay dapat sukat or talagang pinag-aaralan natin according nga po sa inyong mga nabanggit na mga stages ng ating manok, yung kanilang kinakain. So dito naman po, Doc, sa atin pong mga, kumbaga, karaniwang sakit po, no? Kasi syempre kung livestock po ito ay or poultry, ay kailangan po natin silang pagtuunan ng pansit, pansin pagdating po sa kanilang mga possible na makuhang sakit. Ngayon, paano po ito maiiwasan at makokontrol?
2: Yan po. Malaking bagay po ang biosecurity, vaccination, sanitation, at regular monitoring. Dapat alam ng ating mga raisers kung may nagpagbabago sa pagkain, behavior, egg production, or physical condition ng ating mga manok. Kapag may napansing abnormalidad, kailangan itong maagapan agad upang hindi kumalat ang sakit at maiwasan po ang mataas ng mortality.
9: Mm-hmm. Pagdating naman po, ma'am, sa activities ng chicken, sabi po madalas sa side ng consumer, sila ay pinalaki sa isang tinatawag na stress-free environment, mga ganun pong klaseng nilalagay sa mga packaging, ano po. Meron din po sila, curious question lang po to maintain yung health po ng mga chickens natin, aside dun sa kanilang regular na pagkain at pag-inom at pag-take siguro ng mga perhaps mga medicines or any ano po natin na para mapalakas po ang kanilang resistensya, meron po ba sila mga other activities? Like parang pinapalakad po sila around, yun lang po, ano po sila mam dun sa kulungan po nila or parang bahay?
2: Ayun po. Ang atin po kasing mga chicken layer ay naka-confined, may housing po sila. Unlike po dun sa ating mga free-range chicken.
9: Mm-hmm.
2: So wala po sila other activities na katulad po ng iba nating alagang manok.
9: Okay.

0: Ayan nga, at dito na tayo papasok sa ating katanungan kung saan paano po ba maaaring maging mapagkakita ang negosyo po yung ating chicken layer production. I'm sure, Doc, ang dami pong gastos dun po sa mga binanggit natin. Papagawaan mo ng bahay, hahanap ka ng maayos na manok, yung pinaka-quality, titingnan mo, trial and error siguro ang pagdadaanan. Pero dito na tayo, no, para mahikayat po natin yung mga nais pumasok sa ganitong negosyo. Paano po yung mga opportunities natin ng pagbebenta ng itlog, let's say dito po sa lokal na merkado?
1: Ayun po. May magandang opportunity po dahil ang itlog ay, sabi nga po, regular na pangangailangan ng ating mga consumer sa ating market. Pero bago magsimula, mahalagang malaman ang production cost, presyo ng feeds, labor, utilities, at iba pang expenses. Katulad din po ng sinabi nyo na kailangan silang pagawaan ng tamang housing. Importante rin po ang pagkakaroon ng target market bago pa man dumami ang ating production. So bago po tayo magsimula ng ating negosyo, dapat identify na po natin ang ating target market. Sa training po, na-emphasize po ang tamang record keeping kasi po mahalaga ito para malaman kung talagang kumikita po yung ating enterprise. Ito.
0: Ay, nakakatawa naman po talaga na ano po ito, beneficial din po not just dun sa ating mga negosyante, pero syempre alam naman po natin na marami itong paggagamitang mga ano po natin, mga lutuin, talagang paboritong paborito po, may sure na market po tayo sa mga nais na pumasok sa ganitong klaseng negosyo. So dun nga po ma'am, katakot-takot na pag-usapan siguro, pero sa tulong po ng proper na information galing po sa inyo, ano po yung mga dapat isaalang-alang sa production cost at pagpepresyo?
1: Ayun po, ang mga dapat pong isalang-alang sa pagpepresyo po, yung atin pong production cost, andito po yung presyo ng feeds, presyo po nung price po nung labor na ginagamit natin sa ating farm, mga utilities, at yung iba pa pong mga nag-i-incur na expenses sa farm at operation po.
0: Yun. So for sure, hindi ito kaya ng iisang tao lamang. Ay, kailangan po ng mga tulong-tulong para po maisaktuparan po yung ating nais na mas, kung mas malaki po yung production na ating tinitignan. Pero bilang beneficiaryo po ng ating binanggit na Livestock Economic Enterprise Development or LEED program, promising po itong pakinggan, ano ma'am? Kasi parang ito yung talagang ano, enterprise development. Dun po sa training natin sa kanila pagdating sa livelihood activities, paano po nila nagagamit yung natutunan nila para po mas mapalakas pa yung kanilang mga associations or cooperatives?
1: Ayan po. Yun po. Malaking tulong po ang ating training dahil nagbibigay ito ng dagdag na kaalaman at skills na kailangan nila para maayos na mapatakbo ang kanilang chicken layer enterprise na matatanggap or natanggap na sa ilalim po ng LEED program. Bukod sa technical knowledge, nabibigyan din po sila ng opportunity na makilala pa ang ibang farmer organizations at magkaroon ng networking at possible collaboration. Maaari silang magtulungan sa production, marketing, sharing of experiences at iba pa pong mga activities para mas mapalago at maging sustainable ang kanilang enterprise. Sa ganito pong paraan, hindi lang po kaalaman ang naiuuwi nila, kundi pati ang mga bagong connections at opportunities para sa kanilang livelihood.
0: Ayun. At dito nga po, of course, nag-expect tayo ng magandang effect nito sa kanilang kabuhayan. So yung needless din po nating tanungin, talagang mas maganda po kung hands-on. Pero sa inyo pong experience po ma'am, yung pagkatuto po ng ating mga kalahok, paano pong naging practical sa inyong application ng mga trainings po natin or yung execution rather ng trainings natin na hands-on po yung kanilang way of knowing po yung kanilang bagong knowledge if sila po ay baguhan, kung baguhan man sila?
1: Ayan po. Buhat po sa naibigay na technical knowledge ng ating invited resource persons, ang bawat kalahok po ay ini-encourage natin na magbahagi ng kanilang mga personal experiences sa pag-aalaga po ng manok. Nang ganon, mabigyan po sila ng advice ng ating technical expert, ng ating resource person, and at the same time sa ating pong isinagawang pagsasanay, nagkaroon po kami ng field visit sa isang farm na kung saan actual po na lang nakita ang isang layer farm. Nakita nila kung ano po yung tamang pagmamanage at ano po yung best practices na ginagawa sa farm na yon para maging successful po yung na-visit namin na layer farm.
0: So dito po ma'am, ano, sa nahirapan po ba kayo by any chance na maghikayat pa po ng mga participants to join yung training po natin?
1: Actually, ma'am, hindi po kami nahirapan. Nag-worry nga po kami na baka mag-exceed po kami sa target. Kasi po itong training na ito is in partnership with DARF Omni Maropa. Ayan po. At sila po yung nagbibigay ng chicken layer dispersal. Sila din po yung aming tinap para mag-invite po ng mga participants kung saan ito po yung mga identified beneficiary na po ng program.
0: Ayun. So talagang equipped po yung mga beneficiaries ng ating lead program dun sa knowledge na kailangan nila to sustain kung ano po yung kanilang mga benefits, yung mga as beneficiaries nga po, napakinabangan po sa ating in-offer sa kanilang program. Congratulations po by the way dito ma'am, and thank you for implementing this training and program. At bilang pagtatapos po natin sa araw na ito at sa ating talakayan, ano po yung inyong nais na iwang maikling mensahe po para po sa ating mga nais magsimula o magpalawak pa ng kanilang chicken layer production?
1: Ayan po. Ang chicken layer production ay isang magandang livelihood opportunity, pero kailangan itong seryosong pamamahala. Hindi po sapat na may manok at facilities lang. Kailangan ng tamang management, nutrition, biosecurity, record keeping at marketing. Ang payo po namin sa mga farmers ay gamitin at i-apply ang mga natutunan. Patuloy na mag-monitor ng kanilang mga alagang manok at magkaroon ng malinaw na target market. Sa mga nais magsimula, huwag po matakot na magsimula sa maliit basta't may tamang kaalaman at maayos na pagpaplano. At sa mga mayroon ng layer enterprise, patuloy po nating pagbutihin ang management at matuto mula sa ating mga karanasan. Sa huli, ang tagumpay ng isang livelihood project ay hindi lang nasusukat sa dami ng manok o itlog na napuproduce, kundi sa kakayanan nitong magbigay ng sustainable income at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga farmers at ng kanilang mga pamilya. Mula po sa ATI Mimaropa, patuloy kaming nakikiisa sa ating mga farmer organizations sa kanilang pag-unlad. Maraming salamat po sa ating mga sa inyo po, at sana po maraming matutunan ang ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po.
0: Ayun, at nakasama po natin si Dr. Christina P. Intong. Siya po ang OIC Chief ng PAS sa ating pong ATI Regional Training Center sa Mimaropa. At atin nga pong ipinakilala sa inyo ang ating chicken layer production, and syempre yung kahalagahan po and mga ano po natin dito, knowledges or knowledge in ano po general na natin nga pong nakuha from Ma'am Tin. Thank you so much po. Once again, ito ang Agri on Air.
2: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
3: At ngayon naman ay kasama natin ang UNED Komunidad. Once again, katuwang natin ang Philippine Rural Development Project, at para sa araw na ito, makakasama natin si Daniel Jason M. Marches. Manunulat po siya mula sa RPCO1.
4: Naimbag nga agsapa tayo amin. A warm greetings from the Ilocos Region. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Delia Evangelista ukol sa proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangisda ay isinusulong sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka. Noong 2016, inaprubahan ng Philippine Rural Development Project ang panukala ng Conconic East Farmers Multipurpose Cooperative na ipatupad ang kanilang Integrated Quality Peanut Seed Production and Farm Service Enterprise na nagkakahalaga ng 2.3 milyong piso. Ito ay sa ilalim ng component ng PRDP na Investments on Rural Enterprises for Agri-Fishery Productivity o IRIP. Ayon kay Evangelista, manager ng nasabing kooperatiba, malaking tulong ang proyekto para mapalawak ang kanilang operasyon at mapalaki ang kanilang kita. Para mas lalo nating maintindihan kung paano nakatulong ang PRDP sa nasabing organisasyon at kanilang komunidad, pakinggan ang testimonya ni Delia Evangelista.
5: Ako si Delia Evangelista, manager ng Conconic East Farmers MPC, Conconic East Aparecido ng Pasur. Nag-umpisa ang kooperatiba namin yung taon 1991 na starting capital na 2,800. Then, noong 2012, pumunta ang taga-PRDP dito sa amin para mag-choose sila ng PG. E kuha kami ng PRDP, doon kami lang nakilala ng region. Saka nagpapasalamat kami dahil kami ay binigyan kami ng PRDP ng worth of 2 million na project. Consisting ito ng peanut binhi na worth of 570,000. Saka tractor, saka dalawang dry cab, sako, at saka ito pa. Kaya nagpapasalamat kami dahil doon kami natuto doon sa pag-ano ng binhi, doon sa mani. Kasi noon, pumupunta kami na kumukuha ng binhi doon sa La Union kasi wala kaming binhi dito sa Santa Lucia. Ganun ang rutina namin, palagi kami pumupunta doon sa Balawan, La Union. Pero konti lang yung nabibili namin doon, mga 100 bags lang para sa member namin. Pero nung pumasok sa amin ng PRDP, tinuturuan kaming mag-imbak ng money para sa doon sa itatanim namin sa buwan ng October, November, December. Kaya binigyan kami ng drums ng PRDP, doon yung dami imbak, pero yung imbak namin doon ay 7 times na ibibilang namin, then ilalagay namin sa drums. Nung wala pang PRDP sa amin, mga 600 something lang ang members namin, pero sa ngayon, ang members namin ngayon, mga 1,000, kulang-kulang na 1,200 ang members namin. Kaya halos nag-times 2 yung members ng kooperatiba namin.
4: Ang Integrated Quality Peanut Seed Production and Farm Service Enterprise sa Conconic East Santa Lucia, Ilocos Sur ay isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Comunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project.
3: At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP once again dito sa Unlad Komunidad sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Once again, hatid po sa atin, sagot na po ng DAAFID ang ating Agri-Trivia segment.
6: Isang magandang umaga sa inyo mga ka-agri! Batid ba ninyo na ang mga peste sa bukid ay hindi sa lahat ng oras ay kaaway ng mga magsasaka? May mga insektong sumisira sa mga pananim. Ang iba ay kumakain at sumisira sa mga dahon, tangkay, bunga o ugat ng mga pananim o minsan ay nagdadala ng sakit. Sa katunayan, may mga insektong mahalagang bahagi ng isang malusog na agricultural ecosystem. Sila ang tinatawag nating mga agricultural pests. Pero mayroon ding tinatawag na beneficial insects. Sila ang mga insektong tumutulong sa bukid sa iba't ibang paraan. may mga insektong tumutulong sa pollination, mayroon ding mga natural predators na kumakain sa mga insektong maaring makasira sa pananim. Sa madaling salita, may mga insektong tumutulong upang kontrolin ang ibang peste. Kaya mahalagang maintindihan ng ating mga kaagri na hindi lahat ng insekto ay dapat agad patayin o alisin. Dito pumapasok ang konsepto ng Integrated Pest Management o IPM. Ang Integrated Pest Management ay isang mas maingat at mas matalinong paraan ng pagkontrol sa peste. Hindi ito umaasa lamang sa paggamit ng pesticides. Sa halip, pinagsasama nito ang iba't ibang pamamaraan tulad ng regular na pamamanman sa bukid, tamang pagtukoy sa peste, paggamit ng biological control, maayos na farming practices at paggamit ng pest control methods kung kinakailangan. Ang layunin ay hindi lamang basta puksain ang lahat ng insekto, bagkus ay panatilihing nasa ilalim ng kontrol ang mga peste habang pinoprotektahan din ang kapaligiran at ang mga organismong kapaki-pakinabang sa bukid. Kaya bago natin sabihin peste iyan, mahalagang malaman muna kung ano talaga ang papel nito sa agricultural ecosystem. Dahil sa isang bukid, hindi lahat ng gumagapang, lumilipad o gumagalaw sa halaman ay kaaway. Ang ilan sa kanila ay maaring tahimik na tumutulong sa ating mga magsasaka. Tandaan, hindi lahat ng insekto sa bukid ay kaaway. Minsan sila ay bahagi ng isang malusog at kumpletong biological ecosystem. At ang episode na iyan ng Batid Ba Ninyo ay sinaliksik at isinulat ni Carlos Cesar C. Baldosa. Muli, iyan ang ating Agri Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo. Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
3: Ayun, muli nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Once again, ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ni Juan, Kabanata 15, Talata 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Mula po sa Department of Agriculture, inyo po napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702DCAS FBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kinagagalak na ano po, no, kasabi sa KBP o Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Once again, mahimpidan po tayo sa Ortigas Center, Pasig City. Once again din, nagpapasalamat tayo sa ating DCAS family na kasama po sa bawat episode na hinahatid namin sa inyo o na ihahatid namin sa inyo. Katuwang talaga sila sa bawat episode na ito. And of course, wala po kami kung wala po kayo. Kaya salamat po sa ating mga listeners at next Saturday ulit, welcome na welcome po kayo to join us. Magbabalik tayo sa susunod na Sabado at 5 to 6 in the morning. Sa lahat po ng katuwang sa programang ito, ito po ang Maunlad na Pilipino, hatid sa inyo ng ating AFID, RAFIS, lahat po ng mga nabanggit natin sa episode na ito ng matanggapan ng DA. At hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Alar Siaga at enjoy the rest of the weekend!

0: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay, hiwalay sa inyo, ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Hatid pa rin ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live, sa YouTube ng DZAS at ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri. Dinadakila, Panginoon, at niluluwalhati ang iyong pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng iyong paglilinis, Panginoon, humihingi ng iyong kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo. Paging dapatin niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nakapaglilingkod sa inyong ubasan at makalalapit, Panginoon, anumang oras na aming gustuhin. Salamat po sa inyong biyaya, sa inyong magandang kalooban sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, aming inilalapit ang bawat isang kaagapay namin, anuman ang pinagdadaanan, lalo na po ng bawat pamilya. Kayo po, O Diyos, ang maging sentro, maging kalakasan ng bawat tahanan at ang bawat mananampalataya, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang aming mga kaagapay sa inyo. Yung iba po ay nasa biyahe, yung iba ay nasa trabaho, yung iba naman ay papasok sa eskwela. Patuloy na kayo po ang maging kalakasan at gumabay sa aming lahat, Panginoon, sa maghapong ito na aming paggawa. Ingatan niyo po ang bawat kaagapay namin, Panginoon, saan man sila paparoon, saan man sila nandoon sa panig ng aming bansa, Panginoon, at yung mga kaagapay namin sa ibang bansa. Patuloy na ang pagpapala ninyo ay maranasan ng lahat. Ito pong aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga kahilingan sa Diyos sa ibaba sa ating comment section at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating panalangin maya-maya. At kung hindi man mabasa lahat kaagapay ang mga ipinapadala ninyong prayer request, umasa po kayo na ang ating pong pananalangin sa ating mga personal prayer and devotion ay maisasama pa rin namin yan. At idudulog natin sa Panginoon. At ayon sa kalooban ng Panginoon, ito'y kanyang tutugunin sa kanyang kapanahunan. Maraming salamat po. At sa oras na ito, tayo naman ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan mo kaagapay na makuha natin at matanggap natin ang mabiyayang salita ng Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan ngayon kaagapay ay napakahalaga, no, sa atin pong buhay paglilingkod. Una, ipinapakita dito na tayo ay iba sa mga taong mayroong maruming kalooban. Siyempre, malayo tayo doon sa ganoong klasing pamumuhay. Pangalawa, tayo ay iba sa mga taong mayroong masuwaying puso. Ikatlo, tayo ay iba sa mga taong mayroong salungat na kalooban. Ikaapat, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating nakakasalamuha. Ang sabi sa Efeso kabanatang 5 sa mga talatang 8 hanggang 11, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo

mga iyon. Kagapay, dapat kapag kausap mo yung taong nasa kadiliman, sila dapat ang naliliwanagan mo. Hindi yung ikaw ang napupundian ng ilaw o kaya nadidiliman nila. Ang problema minsan at nakalulungkot, pagkatapos natin silang makausap, parang nahahawaan tayo na dapat sila yung nahahawaan natin ng kaliwanagan. Pagkausap mo yung taong lumalayo sa Panginoon, dapat na ilalapit mo sila sa Panginoon. Hindi ikaw yung nailalayo nila sa Diyos. Pagkausap mo yung mga tao medyo may baluktot na katwiran at laging may sumbat, dapat na itutuwid natin sila at hindi dapat tayo ang nahawaan ng pagiging baluktot. Ang problema minsan kaagapay, at ito ay nakalulungkot na pangyayari, pagkatapos mo silang makausap, nagiging baluktot ka na rin at may mga daladala ka na rin sumbat. Di man naririnig na lumalabas sa bibig mo, subalit nandyan naman sa puso mo. Pagkausap mo yung mga taong mapangusga o judgmental, dapat nagiging God's mental sila. Pagkausap mo yung mga taong emotional and worldly, dapat nagiging strong at nagiging spiritual sila. Hindi yung ikaw ang nahahawaan nila. Pagkausap mo yung mga taong may rebellious heart, dapat nababago ang kanilang pananaw at nagkakaroon sila ng malawak na pangunawa at pagmamahal. Hindi tayo yung nahahawaan ng pagiging rebelde. Dapat kapag nakakausap mo tong mga ito, mas nakikita mo ang kaibahan mo. Ikaw na binago ng Diyos, ikaw na nilikha niya, nakawangis niya. Mas nakikita mo at nararanasan mo dapat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ikalima, makagagawa tayo ng kaibahan dahil sa mga taong ating pinangungunahan. Sino itong mga to kaagapay? Ito yung mga tao kung saan accountable tayo o may pananagutan tayo. Ito yung pamilya natin, kaibigan, barkada, yung mga kamag-anak natin, yung cell members natin o disciples natin. Dapat bago natin sila iwin o dalhin sa Panginoon, nakikitaan na tayo dapat ng kaibahan. Paano tayo makakawin kung ang nakikita nila sa atin ay yung dati pa rin, walang pagbabago? Minsan kasi nagbago lang ang itsura natin, subalit yung style at ugali natin ay ganun pa rin. Kaya mahirap tayo mag-win. Why? Wala tayong kaibahan sa iba. Hirap din mag-disciple. Bakit? Eh baka tayo mismo mahirap din i-disciple. Remember this, disciple is the root word of discipline. Tingnan mo, anong ginagawa mo nung dini-disciple o dini-discipline ka? Minsan marami nagtatampo o naghahanap ka ng sympathy mula sa mga malalapit sa'yo at nagiging kakampi mo. Wala kang kaibahan na ipapakita. Kagapay, ipakita mo sa kanila na iba kang kumilos, iba kang manalita, iba kang gumawa at higit sa lahat, iba kang maglingkod sa Diyos. Alam mo, kaagapay, lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya talaga ang bumago din sa akin. Marami sa akin mga kakilala noon ay hindi makapaniwalang ako ay nabago at naging pastor. Sapagkat noong araw, bilang testimony na rin sa aking sarili, noong araw ay masyado akong baluktot din mga twiran, pilosopo at minsan walang modo. Kaya kapag nakikita at nakakausap ko sila, sinasabihan akong malaki daw ang aking ipinagbago. Halos hindi na sila makapaniwala. Sabagay, ako rin mismo ay namangha sa ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Sa Diyos ang papuri. Siya ang bumabago talaga ng tao. Walang imposible sa Diyos. Amen. Ngayon kaagapay, dumako na tayo sa huling puntos sa ating pinag-uusapan. Ang panghuli, tayo ay iba dahil dala natin ang Panginoong Hesus sa ating puso at buhay. Hindi dahil sa ating titulo, hindi dahil sa ating posisyon, seniority, na
naabot sa buhay at hindi dahil kung ano ang kalagayan ngayon ng buhay natin. Kakaiba tayo dahil si Jesus ang Panginoon natin. Amen? This is the virtue of our Master. This is the virtue of our Lord making a difference. After this difference in our lives, next is our purpose. Hindi mo pala malalaman ang purpose mo hanggang walang kaibahan na nangyayari sa buhay Kristiyano mo. Kaagapay, kung magtatanong ka ngayon sa Diyos, Panginoon, ano kaya ang plano niyo sa buhay ko? Ano kaya ang pagkatawag niyo sa akin? Ano kaya ang magiging ministeryo ko? The Lord will answer you, anak, maging iba ka muna. Show an intensified difference. Pero maaari mong sabihin, Lord, ganito talaga ako eh. Tama ka naman. Walang kumukontra sa iyo. Subalit huwag mong kalilimutan kaagapay na anak ka na ng Diyos. Now, what is our purpose? A purpose in Christ Himself. Ephesians chapter 3 verse 11, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Ang sabi sa 1 Timoteo, kabanatang 6, mga talatang 11 hanggang 12, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sa Diyos ang paborito.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Heal Ireland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang banal na dakila sa lahat, isa pong papurit pa sa salamat ang pagkakaroon ng mga tapat na partners and listeners ng FEBC. Sa pamamagitan nila ay lalong napapalawak ang gawain at marami pang tao ang naabot upang ang mensahe ninyo ay maiparating. Dalangin po namin aming Panginoon ang mas malalim na kagalakan sa patuloy nilang pakikibahagi sa FEBC. Ang kanila pong buhay ay patuloy niyo pong pagpalain sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaisipan, at sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Sila po ay maging mabunga at makaranas nawa ng tulad ng napakagandang plano ninyo sa kanilang buhay. Aming Panginoon, sa kanilang mga plano't naisin sa bawat araw, ay patuloy na pagtagumpayin ayon po sa inyong perpektong panahon at kalooban. Dalangin din po namin ang maayos na relasyon sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, kung saan ang pag-ibig ninyo ang dumadaloy sa bawat isa. Makahanap nawa ng maayos at magandang trabaho ang mga nangangailangan upang maiprovide sa bawat tahanan. Maranasan nawa ng bawat may negosyo ang araw-araw na paglago at karagdagang kita sa kabila po ng iba't ibang gastusin. O Panginoon, sa kanya na humaharap sa mabigat na decision making, makabuo nawa siya ng matalinong desisyon dahil sa pagsunod sa inyong kalooban. At sa lahat ng ito, aming Ama, dalangin ko na sa bawat partners and listeners na patuloy na maranasan ng bawat isa ang kapayapaan sa puso't isipan, ang kagalakang sa inyo lamang tunay na makakamtan at ang kalaguang espiritual na dahilan ng tunay na katagumpayan. Salamat Panginoon sa inyong katugunan. Ito po ang aming dalangin ng may papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming itinataas, dinadakila, at pinapupurihan sa aming mga buhay. Kalakip nito ang aming pagdulog sa inyo ng may pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, na kami ay may limitasyon at maraming pagkukulang. Subalit sa oras na ito, kami po ay dumudulog at humihingi sa inyo ng paglilinis, Panginoon. Paging dapatin niyo po kami at idinudulog namin ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, sa oras na ito, amin pong idinudulog sa inyo ang panalangin ng aming kaagapay na si Divina Kitalig Corrales, Lord. Ang aming panalangin ay gumaling na po ang pananakit ng kanyang tiyan. Sa pangalan ni Jesus, igawad niyo po ang kagalingan sa aming kapatid na ito. Ganon din po kay Imar Ignacio de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay safety and protection para sa kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Pinagpipray din namin si Miraflor Dacanay, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay para sa kanyang family, protection and financial provision. Ganon din ang magandang kalusugan para sa kanyang buong pamilya. Amin din pong idinadalangin si Darivit De Lezo, Panginoon, yung kanyang mga kamanggagawa, kanyang katrabaho, si Gian Palma, para po sa kanyang problema sa mata, Panginoon, kung ano man ito, patuloy na ikaw po, Diyos, ang magpagaling sa kanya na ang aming kapatid na ito ay makaranas ng mabilisang kagalingan sa lalong madaling panahon according to your will, Lord. Maraming salamat po at inilalapit din namin sa inyo si Joseph Estacio. Healing para sa kanyang anak na si Joseph Jr. Ganon din po kay Arthur Ocampo, Panginoon, para sa kanyang nanay na si Sister Julieta Ocampo, patuloy na kagalingan para sa kanya. Pinagpe-pray din namin, O Diyos, si Sister Marilyn Bona. Lord, ang aming dalangin ay ang kanyang buong family, Panginoon, na sila po ay makahanap na ng trabaho, lalo kay Joey, Panginoon, at protection po sa kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Lizelle Rubia, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang operation ng gallbladder, Lord, na maklear lahat ng anumang pangangailangan, Lord, lalo na po sa kanilang financial needs. Igawad niyo po, Panginoon, ang kanilang pagpapala, Panginoon, para sa kanyang buong pamilya. Lord, pinagpe-pray din namin si Portia Jose, Lord. Aming dalangin ay kagalingan mula sa karamdaman at provision po, Panginoon, sa araw-araw na pangangailangan nila, at magkakasama po nawa ang kanyang buong pamilya sa kanilang simbahan, Panginoon. Lord, ganun din si Gloria Dimayuga, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay kagalingan dun sa kanyang back pain, at protection din para sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po, ipinagpe-pray din namin sa oras na ito ang aming mga kamanggagawa na nasa mission trip po dyan po sa Indonesia, sa kanilang pagdalo ng mission about discipling people into Christ-like people. Ito po ay ginaganap sa Indonesia sa mga oras po ito. Pagpalain nyo ang aking mga kagapay na nasa mission ngayon, si Reverend John De Assis, si Reverend Bernie Fajemos, at Pastora Meli Fajemos, Panginoon. Ingatan nyo po sila at i-provide din ang kanilang mga pangangailangan. Lord, patuloy kong itinataas sa iyo ang aking mga kagapay, ang buong Virata family, si Pastor Edwin Virata and Sister Rose Virata, Panginoon, kamakailan lang ay pumanaw ang kanilang anak na si Jaren. Lord, umuwi na po sa inyong feeling. Lord, ang aming dalangin ay bigyan nyo sila lagi ng comfort, Panginoon, sa mga oras na ito na sila ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang anak, Panginoon. Lord, maraming salamat din sa buhay paglilingkod ni Brother Jaren, Lord, nung siya po ay nasa aming piling pa. Ang kalakasan ng buong Virata family ay aming panalangin para sa kanila. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Mila Pascua. Pagpalain niyo po ang buong Pascua family, at alam namin, Panginoon, na kayo ang magiging kalakasan nila sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na sila po ay patuloy niyong samahan. Ganun din, Panginoon, akin pong ipinagpe-pray sa oras na ito si Brother Jing Cervantes, ang buong Cervantes family dyan po sa San Pedro, Laguna. Patuloy nyo sila ingatan, pagpalain, yung kanilang mga business, Panginoon, ay patuloy nyo i-bless, Panginoon, at ang mga customers, mga clients nila, Panginoon, ay patuloy nyo reabutin ng iyong pagpapala, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Sir Nonito and Sister Marilyn Miranda, Panginoon, dyan po sa Silang Cavite. Pagpalain nyo po ang buong Miranda family, ang kanilang mga business, ang kanilang mga ginagawang mga plano, Panginoon, at patuloy nyo silang gamitin as a source of blessing para sa iba. Amin din dalangin na pagpalain nyo po si Nanay Nene De Leon Junicio, Panginoon. Pagpalain nyo po ang aming nanay na ito, at patuloy silang ingatan sa lahat ng pagkakataon kasama po ng kanyang pamilya. Ganon din kay Sister Alona Dionisio dyan po sa First Church of God, Aliaga Nueva Ecija. Patuloy niyong pagpalain ng buong First Church of God, Aliaga, at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po kay Sister Alona Dionisio sa kanyang buhay paglilingkod. Patuloy din namin tinataas sa inyo, Panginoon, si Nanay Arsenia Calion, ang buong Calion family. Ang aming nanay na ito ay bigyan niyo patuloy ng kalakasan physically at sa lahat ng pagkakataon. Ingatan niyo rin po ang kanyang buong pamilya, ang buong pamilya ni Nanay Arsenia Calion. Ganon din po kay Sister Abby Dailo, kay Tita Abby, Panginoon, na patuloy na ginagamit ninyo para sa ibang tao, to support them, Lord, spiritually, materially, at ang kanyang buong pamilya ay patuloy niyo pong pagpalain. Maraming salamat dahil kayo po, O Diyos, ang gumagabay at nagbibigay kalakasan sa aming mga kaagapay. Amin din ipinagpapasalamat ang buhay ni Brother Epifanio Salvador at pagpalain niyo po ang buong Salvador family sa kanilang patuloy na paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa inyong kapurihan. Ganon din, akin pong ipinagpipray sa oras na ito, Panginoon, ang aking panganay na anak na si Hazel sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagpalain niyo po si Hazel Llobrera Jimenegildo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, anuman ang kanilang mga plano, kayo po, O Diyos, ang manguna. Kayo ang maging foundation ng kanyang buhay at ng kanyang buong pamilya, ang kanyang may bahay at ang kanyang mga anak, Panginoon. Mapapurihan kayo sa buhay ng aking panganay na anak na si Hazel Llobrera Hermenegildo, Panginoon. Ganon din, aking pong ipinagpipray at ipinagpapasalamat na rin ang buhay ni Mami Auring Sumulong. Patuloy niyong ginagamit, O Diyos, para sa inyong kapurihan, para sa inyong ubasan, Panginoon. Pagpalain mo siya at ingatan mo lagi ang kanyang kalusugan. Lord, akin din idinadalangin ang gaganapin, Panginoon, na Women's Conference sa October 10, dyan po sa Guagua, Pampanga. Patuloy ko pong itinataas ang buhay ng mga coordinator nito sa pangunguna po ni Pastora Cecil Enriquez. Lord, dalagin namin na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan kay Pastora Cecilia at lahat ng kanyang gagawin ay maging pagpapala, Panginoon, sa kanya at sa kanyang pamilya, maging sa mga taong pinangungunahan niya. Pagpalain niyo po ang darating po na Women's Conference dyan po sa Guagua, Pampanga, this coming October 10. Maraming salamat po at itinataas ko rin, Panginoon, sa inyo ang buhay ng aking mga kapatid na si Pastor Pablo and Nanay Biring Marquez sa kanilang buhay paglilingkod. Mapapurihan kayo lagi, Panginoon, sa aming ginagawa. Kayo po, O Diyos, ang aming pinasasalamatan sa lahat ng ito. Ibinabalik namin sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Sa isang pamilya, mahalaga ang presensya ng isang magulang sa pagpapalaki at paggabay sa mga anak. Pero paano kung kailangan munang mapalayo ang magulang sa mga anak upang magtrabaho sa ibang bansa? Ito na nga ang nagiging karanasan ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. Magsasakripisyo sa ibang bansa kapalit ang mas malaking kita at mas maginhawang buhay para sa pamilya. Pero ano nga ba ang epekto nito sa relasyon ng magulang at mga anak? Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
4: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Para sa karamihan, hindi lamang isang trabaho ang pagiging OFW. Ito ay isang malaking sakripisyo dahil nangangahulugan itong mapalayo pansamantala sa pamilya. Kapalit ng malaki-laking kita ay isang hamon ang pagiging magulang kahit pa nasa malayong lugar. Kapag ang magulang ay nasa malayo, sino ang gagabay sa mga anak? Paano nito naapektuhan ang emotional well-being at ang values ng bata? At sa mas malawak na usapin, ano ang epekto nito sa pamilyang Pilipino at sa ating lipunan? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
4: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
5: Lubos pong napakaganda ng ating pinag-uusapan magmula pa noong isang linggo na kasama natin si Tony Obeg. Pinag-uusapan po namin yung tungkol sa pagiging epektibo ng mga magulang, no? Sa mga dapat harapin sa pagdidisiplina, no? Pag-aaruga, pagpapalaki ng ating mga kabataan. Muli, kapiling po natin si Tony Obeg, no? Obeg de la Cruz. Magandang araw ulit sa iyo, Tony Obeg.
6: Magandang araw ulit po, Bishop, at sa mga nakatagapakinig po ninyo.
5: Oo, at una ay congratulations sa iyo. I commend you for what you do para matulungan ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga magulang na maging epektibo sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Muli, bigyan mo kami ng ilang pahapyaw, no, description ng itong pagiging epektibo ng mga magulang sa ayon sa batas.
6: Ayun po. So, dito po sa RA 11908 or yung Parent Effectiveness Service Program Act, ito po ay kumbaga programa ng government para tulungan ng mga parents na mas ma-equip sila. Kasi naniniwala tayo na kahit ilagay mo ang bata sa isang very licensed professional na magaling sa lahat, pero kung hindi niya sariling magulang, ay hindi pa rin 100% yung kanyang development. So kahit yung magulang po actually kahit di college graduate, basta talagang yan yung biological parent niya, kapag properly involved sa buhay ng bata, mas umaokay po ang outcome sa buhay ng bata. So yan po ang ating sanang mas bigyan ng pansin, yung more parental involvement na tama sa bawat bata.
5: Ito bang batas na ito ay may sariling programa na at sistema na inuusad o Itong mga pinag-uusapan na ito na de-develop kapag habang ini-implementa ito, paano ba ang pag-usad nito?
6: Sa ngayon po, Bishop, may mga modules na to. So handa na to kasi naging nakitang epektibo to sa bataan. So may mga ibang LGUs na po na gumagawa na to. Sa Albay, nagkaroon kami ng rollout. At sa ibang lugar, nagkakaroon na kami ng rollout. So dito po, continuous naman po ang evaluation. Yun naman po ang gusto ng gobyerno. Na itong modules na to, this is a product of previous experiences. And as we continue to roll out, we will continue to update itong programa na to at hindi siya content heavy, activity heavy siya, mas maraming reflection, mas maraming interactions. Yun po yan. At may budget po ito sa DSWD saka LGU.
5: So, ang programang ito, ang module na ito, ano ba, interactive ba ito o nagtuturo lang, may pag-uusap
6: interactive
5: ba?
6: Interactive po. Mas dapat yung we are evaluating the facilitators based on their interactiveness. So, talagang puro activity po ito saka assignment na gagawin. At walang wag silang feeling na ginigradean sila. Kasi ang grade dito yung kung paano muna palaki yung bata. Yun yung grade natin dito. hindi sa government.
5: Okay, so ang tanong ko kung paano makakapasok ang dapat ng mga stakeholders, no, lalo na ang ating mga simbahan, mga mananamparating may kaalaman sa subject na ito. So ang pinaka lead agency dito ay ang DSWD. At pagkatapos, of course, naririyan ang DepEd para sa mga eskwelahan. At within DepEd, ay para bang pinalalawig ninyo ang involvement ng PTA. Tama ba ito?
6: Hindi po necessarily kailangan ng PTA, pero yung LGU po, actually DSWD at LGU. So kung si LGU, ma-identify niya yung PTA, may request. Ayun po, pwede po tayong tumulong sa technical assistance para mangyari po ito.
5: I see. So ang LGU involved din at ang mga komunidad ay maaari mag-request ng programa para sa kanila.
6: Opo, tama po yan. Tama po yan.
5: Okay. So, ibig sabihin, dumadami ang stakeholders. Paano makakapasok ang mga simbahan?
6: Magle-letter po tayo. So, ako po, we can write a letter. Sabihin po natin na, kasi po, di ba sa Article 15 ng Constitution, the state shall defend the right of the spouses to found a family according to their religious convictions. So may ganun po eh. Tapos may iba rin po na sa Child and Youth Welfare Code na may karapatan ng simbahan sa moral upbringing ng mga bata pero dapat in relation with the parents. And the parents have the natural and primary right and duty over the children. So itong mga legal principles sa po ito, we can write it in one letter and then magsulat po tayo sa gobyerno para po magkaroon ng ganito. At we will just follow up. We will follow up. Kasi alam naman po minsan matagal silang mag-reply pero we will follow up po at may mga nangyayari naman po sa ating pag-follow up.
5: Alam mo, maganda itong mapag-usapan ng maayos kasi siyempre kahit ang mga simbahan natin, ang mga ministries natin ay magkakaroon sila ng equipping. Kasi alam mo, karamihan, siyempre ako yung bishop ako, obed, mga mananampalataya tayo. Minsan, ang iniisip natin, ambag natin sa lipunan ay magpatanggap lang sa Panginoon sa mga tao at sa mga bata. Di ba? Eh pagkatapos yun lang at uuwi na tayo. Pero kinakailangan talaga meron tayong involvement sa lahat ng level at area na hinaharap ng ating mga lipunan, hindi ba?
6: Tama po, tama kay Bishop. Kailangan talaga involved tayo. There's no other way. I wish may ibang way. I wish may kapalit. Pero apparently, ang disenyo ng Panginoon sa atin at disenyo din based on scientific data, kailangan involved tayo sa lahat in all areas of life.
5: Oh, lalo pa siyempre pinag-uusapan natin ang mga mananampalatayang totoo, ang nagsisilbing ilaw at asin ng ating mga lipunan. Eh ito nga eh, nawawala na ang napag-usapan natin noong nakaraan, nawawala na ang dapat na pinagpapahalagahan natin sa ating kultura bilang mga Pilipino sapagkat mukhang nilulusob tayo ng mga makabago at galing sa labas ng mga ideology. At kinakailangan pagpahalagahan natin ang mga ito. Ang tanong ko naman na ito. Ang siyempre, hindi naman lahat tanggap mula sa katuruan sa salita ng Diyos. Paano pagpapasok ang mga simbahan, itong ating katuruan mula sa Banal na Kasulatan, tanggap ba ito sa programang ito?
6: Ganto po, Bishop. Sa programang ito, may module ang DSWD. Very, very general siya. At ako po naniniwala ako pa sa karotohanan galing yan sa Diyos. So mukha namang basta established on truth, hindi, kahit hindi ka mag-quote ng verse, marami namang studies na nagsusupport sa ating paniniwala. Tapos, DSWD will allow you to implement it. For example, kung sa simbahan, kung ang audience mo ay mga religious na people, edi you can make adjustments. So, tapos, kung gusto mo naman na i-share to sa iba, edi may konting tweaking lang naman po. Pero syempre, meron naman pong ways dyan of properly conducting it. So, kung sa audience mo, pwede naman, kinontian lang talaga nila yung modules, yung content, para yung facilitator can be free and adjust based on the audience. At alam mo, Bishop, ito talagang pinupush din namin to for OFW families. Kasi 'di ba, sabi natin na 'di ba, parental involvement, ang dami ko pa sinasabing parental involvement, pero si OFW kasi madalas wala sa bahay. So maybe sila din kailangan nila ng ano, kailangan nila ng equipping para hindi lang sila kumbaga tingin sa kanila mga anak as provider economically, kundi talagang ano, kaya nilang maging ano, maging updated sa kung paano makitungo sa kanilang mga anak.
7: Alam mo, tama, napakaganda niyan. No, lalo na sa datos ng halimbawa yung Global Filipino Movement, natitrace naman nila na ang pinakamaraming mga OFW children ay nasa Southern Luzon, no? At naririyan ang lahat ng mga challenges na hinaharap ng mga kabataan sapagkat wala ang kanilang mga magulang, at kung meron mang pinag-iwanan sa kanila, eh siya pinalulusutan naman nila. At lalo na yung mga pumapasok ng mga social media at mga iba't ibang mga influence. Ngayon, ganito, Obed, ang susunod kong tanong. We need to face realities in life kahit tayo yung mga mananampalataya. At lalo na yan, no? Yung bang ang reality natin ay hindi natin maaaring hindi harapin. And we face these challenges. At ang mga kabataan natin ay lumalaki na para bang mas nabubuksan sila sa katuruan ng nasa mundo kaysa sa nasa banal na kasulatan. So we need to bring this back to our young people. At mahalaga ang bahagi dito ng mga magulang, hindi ba? Hindi lang mga simbahan at mga pastor ito. Ano masasabi mo dyan?
6: Tama po, Bishop. At saka ang ating gustong gawin, ang mga kabataan po ngayon po, Bishop, nagturo ako sa mga kolehiyo dyan sa Manila, sa UBelt, may mga schools ako dyan pinagturuan. Yung mga kabataan naman po ay receptive eh. Ako, siguro as a Christian educator, naging intentional ako sa pagkukuha ng mga studies. Kumbaga, kung school child ang iyong gustong kausapin, at kunyari, very cynical, nung nilaparan ko ng mga links from medical journals or available online, hindi na ako inaway. So baka naman may ganun. Mara hindi ko nabago yung isip nila, pero hindi lang ako inaway. So, alam yung iba ganun.
7: Tama yan. Kasi ang perception ng mga may edad, ano, eh talagang nasa henerasyon yan, bago na sila. Hindi po, kinakailangan meron tayong equipping, meron tayong effectiveness para magamit natin yung kailangan nilang datos, yung kailangan nilang information. Tatanggapin nila yan eh. Tama ba yun?
6: Tama po, Bishop. Yeah, so for example, yung controversial diba ngayon na topic, yung sa gender, ang pananaw ng iba, kapag sinabi mong male and female pinapaniwalaan mo, discriminatory ka. Pero ako po, like ko binabanggit ngayon, meron ako nakuhang mga court decisions sa ibang bansa na ginamit nila ang biological view ng gender, so male and female lang, pero yung court decision pabor sa LGBT. Ibig sabihin, patas lahat. May hustisya, pero na-preserve mo rin ang male and female na gender. So yung mga ganun na hindi na-inform yung iba. So maybe we can recalibrate and look what God did in other countries through the scientific literature and court decisions na that affirms the truth at the same time compassionate and just.
7: Ayun po. Magaling. Alam mo, kaya nga ito meron tayong pagsusuri. At pinag-uusapan natin, kahit medyo madalim-dalim itong topic na ito, sinusuri natin at nakadadagdag tayo sa kaalaman, no, at sa karunungan ng ating mga magulang. And I hope na nagiging kapakipakinabang ito sa kanila, lalo na kayo, ng mga lawyers. So, ibig sabihin na Attorney Obed, ang kailangan mo sa iyong ginagawa ay hindi necessarily mga pastor, kundi mga professional, mga scientifico, mga medical practitioners, hindi ba?
6: Halo po, Bishop, kasi ganito, ang problema naman naming mga licensed professional, yung aming lingway, maaaring hindi kami makareach sa masa.
7: Ayun.
6: Ang goal natin, it reaches every home eh. So baka naman yung mga pastor can help us simplify, kasi pwede akong mag-technical ano language dito pero walang transformation. So kailangan may magko-communicate in every area of society based on concepts na maintindihan nila, at yun po ang kailangan ng namin ng tulong mula sa mga pastor, kasi sila yung nakakaintindi kumbaga kung ano yung alam ng mga community. Ano bang mga konseptong gagamitin namin para makarelate sa kanila?
5: Ay, maganda. Ibig sabihin, ito ay hindi lang pala involvement ng ilang mga mananampalataya, kundi kabuuan ng mga simbahan natin, sapagkat siyempre iba-ibang edad yan, iba-ibang mga professions, ibang-ibang mga kabuhayan, pero kasama lahat yan.
6: Tama po, Bishop. Actually, dito nga po, may nag-roll out kami, nasan ako ngayon. Ano, yung ibang mga kayang magsalita ng local dialect, mas sila yung ano eh, mas sila yung nakakakonek.
5: Mabalik tayo doon sa nabanggit kanina ng mga OFW. No? Meron tayo mga OFW na nakabalik na, di ba? Nag-for good na. Siguro maganda rin itap sila, no?
6: Opo, Bishop. Actually, ano po, merong international law na sabi ang mga OFW sa kanyang pamilya ay vulnerable. At dapat, actually, sabi sa, ano na, sa batas natin naman sa Pilipinas, nito international, kailangan merong capacity building before, during, and after yung kanilang pagiging OFW. Now, yung capacity building, yun po ang team po natin na kulangan. Kasi naging busy ang government natin sa protecting their rights, kasi ina-appeal sila sa ibang bansa eh. Diba? May mga disaster, minsan nire-rescue sila. Doon naging tutok ang government. Nung tinanong ko yung isang taga DMW, Department of Migrant Workers, meron ba kayong itong mga programa, ganyan? Sabi nila, sa ngayon daw talaga kasi ang daming problema ng mga OFWs mismo, at ang kanilang agency, ang kanilang department, nakatutok sa pagprotekta. So ito mga capacity building, Bishop, baka naman kulang sila naman power, wala na silang bandwidth mental space to do a lot of this. Maaring meron, pero kulang. So, doon tayo pwede mag-volunteer.
5: Ayun. Ibig sabihin we can actually talk about greater involvement ng lahat ng ito. Alam mo, pati lalo na, may nabanggit ako nung araw . Sapagkat in most cases, yung programa natin ay para lang sa mga OFW na may mga problema. Ayun. At gagawa tayo ng empowerment sa kanila. Involvement sa legislatura. Pero alam mo, sabi ko sa kanila, yung mga OFW natin who have made it at naging successful, alam mo ang nangyayari sa kanila, lumalabas ng tuluyan. Yung kanilang mga pamilya nawawala na rito. Meron ba tayong programa para makabalik sila, para yung kanilang mga success stories? No? Ibig sabihin, nakagawa sila ng mga pag-usad, no? Mga katuruan, na dala nila ang kanilang mga anak, no? Sa kanilang mga ginagawa. Pero dapat mag-iwan din ng magandang katuruan sa atin dito yung mga bagay na yan. Palagay ko, ang mga simbahan natin connected din sa maraming mga ganyan. Di ba?
6: Tama po, Bishop. Wala pong aware na program dyan, pero baka meron. Pero dahil hindi ako aware, malamang hindi siguro siya massively cascaded. So, kasi po, para maging successful yan, alam niyo po, tama ang model ng simbahan, kailangan may mga cell group at nag-a-update tayo at we evaluate yung ating mga ginagawa. So ito pong sa Parent Effectiveness Program, maaaring this can be an avenue para kumbaga may continuous interaction yung OFW tapos yung government natin tapos yung mga pamilya nila dito at yung mga simbahan. So kasi Bishop, ako naniniwala na naintindihan ko yun yung kung ano yung mga institutions ng Diyos, in-institute niya ang church saka ang government. Ang government to restrain evil, pero ang church talaga yung may manifold wisdom, sabi yan sa Bible, na to address yung mga behavioral challenges at iba mga challenges na spiritual. And ito, yan, connection is a spiritual matter. So kaya po yan po ay sana nga po mas ma-cascade. Kasi ano po, talagang naghihingalop. Ito po, marami pong mga OFW families ang sabi sa based on the data na yung anak nila mas prone sa ibang mga mental problems or maging maabuso. So tulong na rin po ito sa kanila na to keep them connected here, na hindi lang sila taga-transmit ng pera or taga-remit ng pera, na talaga may support talaga sila sa mga pamilya nila.
7: Magaling. Doon pa sa mga kasama mo, no, diyan sa ginagawa ninyo, meron din kayong mga, ikaw lawyer ka, meron ba kayong mga maalam sa psychology, mga counselors, mga guidance counselors?
6: Okay. Meron po, pero hindi pa sila active. And in fact, we are asking for more. Kasi yun po actually naging comment sa amin dito sa nirollout namin. Ang sabi nila, pwede bang mayroong guidance counselor? Or sorry, talagang psychologist ang hinahanap nila eh. Dito may nakausap akong pastor na psychologist din. Sabi ko, ayun, baka mag-uusap pa lang kami. Kasi kailangan po namin yan. Hindi naman kailangan napaka-technical lahat, pero kailangan lang supervise. Kasi para di tayo magkamali. Tama, evidence-based, trauma-informed yung ating approach. Ayan, so yun yung pag-uusapan pa natin. Kasi kailangan po natin ng ganyang perspective.
7: Alam mo, maganda ito. Sana ay marami nakikinig sa atin ng mga churches, mga ministries, at kung paanong organized, no, ang mga grupo, mga cells sa ating mga churches para yung mga may kinalaman, no, sa psychology, sa law, no, sa edukasyon, ay may grupo natin at maging epektibo tayo. Hindi lang parent na pagiging effective, kundi pagiging effective ng mga mananampalataya in their respective fields. Di ba?
6: Tama po.
7: Okay. Maraming salamat muli sa iyo, Attorney Obed. At ang pagpapala ng Panginoon ay bumalot sa iyo at mag-ikip sa inyong lahat. Congratulations. Okay? At sa ilang sandali, no, anyayahan mo ang ating mga kaagapay sa inyong ginagawa.
6: Ay, hello po mga kaagapay. Sana po ay mas marami po mga magulang ang equipped na maging involved sa kanilang mga bata. Hindi lang economically, kundi pa din sa oras. Kasi po, kailangan share din ang ating emotional concerns. Ang mga bata po kailangan may kausap, kailangan po may nagagabay. At maaaring isang magulang ay pagod, pero isa may space pa. So yan po ang ating gustong gawin sana, lalo na kahit sa mga OFW families. Tayo po ay mas mag-involve, makipag-coordinate po tayo para sa malawakang Parent Effectiveness Service Program ng GOG. Salamat.
7: Very good. Okay, thank you. Attorney Obed, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumain niyo. Maraming salamat.
8: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
7: Napaka-significant po ng ating naging pag-uusap kasama si Tony Obed kung paano ang ating mga magulang ay magiging effective sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Alam niyo po, sa programa Pagsusuri, ang palagi po nating pamantayan ay ang salita ng Diyos. Naalala ko tuloy ng kausap ng Panginoon si Moises, at sabi ng Panginoon kay Moises ay narinig ko ang lahat ng sinabi sa iyo ng mga tao. At doon po sa Deuteronomy chapter 5 and verse 29, ito ang sabi ng Panginoon kay Moises, "Oh, that they had such a heart in them that they would fear me and always keep all my commandments, that it might be well with them and with their children forever." Ang katuruan po ng salita ng Diyos ay hindi natin maiaalis sa equation ng lahat ng dapat nating taglay sa pagpapalaki ng ating mga anak sa mga susunod na mga henerasyon. Hindi po nagbabago ang pagiging epektibo ng salita ng Diyos. Tanganan po natin ito para sa ating mga magulang. Hinding-hindi tayo magkakamali. Nais kong ibahagi sa inyo ang sinasabi ng Psalm number 19 and verses 7 to 11. Tumutukoy po ito sa kung ano ang significance ng salita ng Diyos sa ating lahat. Sinasabi ng psalmist, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb." And then the psalmist closes with these words, "Moreover, by them your servant is warned, and in keeping of them there is great reward. Yan po ang significance ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan lamang ng pamantayan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating pinaka-effectiveness sa pagpapalaki ng ating mga susunod na henerasyon. Pagpapala po sa ating lahat.
9: Kasusuri sa FEBC Radio TV.
3: Sa ating pagtatapos, isang mahalagang paalalang distansya man ay malayo, huwag sanang ang puso ay lumayo. Huwag nating hayaang maging dahilan ang distansya sa pagkakaputol ng koneksyon sa ating pamilya. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
9: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
10: Hi! Bakit naman ganon?
11: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
10: Wala po, Mami.
11: Nagugutom ka na ba?
10: Hindi po, busog po ako.
11: Eh, anong iniisip mo?
10: Naiinip po kasi ako, Mami.
11: Saan ka naiinip?
10: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
11: Ah.
10: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
11: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
10: Bakit iba-iba po?
11: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
10: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
11: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
1: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na meaningful ang weekend na ito sa inyo. Dahil kung titingnan po ninyo inyong kalendaryo, ito na po ang last weekend ng month ng September. Tayo po ay papunta na sa last quarter ng taong 2026. At biyaya ng Panginoon, tayo po ay merong endurance. And of course, patuloy po na nagkakaroon ng sustenance sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. By the way, mag-iingat po tayo dahil ang panahon hindi pa tapos. No? Meron pong napipintong sama ng panahon, kaya magbantay po. Lalo na kung meron po kayong pinaplano mga outdoor activities o mga lakad. Dahil yan po ay mahalaga, hindi lang para ma-disrupt ang ating activity, para na rin sa ating kalusugan. Very obvious, tinamaan din ako. Pero sana po ay ang atin hong mga pangangatawa ng ating kalusugan ay maging maayos sa biyaya po at tulong ng Panginoon. Well, ang atin pa rin hong discussion ay may kinalaman sa hope. No? Tayo pinagsimula na tinalakay yung God of Hope. Pinag-usapan din natin yung connection between hope and strength. And of course, last weekend, atin hong binigyan ng pansin yung mga spiritual blessings coming from Ephesians chapter

as hope as anchor. Ano ho ba yung ibig sabihin nun? Well, ang idea ho kasi ay kailangan daw natin na ang ating mga buhay ay hindi madala ng kung tawagin natin mga puwersa. Well, kung tayo po ay bangka, may tinatawag na undertow. Yung mga undertow, hindi mo siya kita sa surface, pero baka nangyayari from within. At yun ho, undertow na yun ay mga currents that can bring a specific vessel palayo doon sa kanyang dapat na istasyonan, di ba? Now, sa ating buhay, ganun din po. Baka yung ating isip, baka yung ating puso, yung inner workings, meron pong turmoil. May mga bagay na hindi ayos that would basically make us drift away from the center of God's will. So, napakahalaga, nandun tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon at hindi ho tayo matangay palayo doon. May mga times naman, it may be yung strong winds and of course yung crashing waves. Yan naman yung external circumstances. May mga pagkakataon, malakas siya. At yun po ay nagiging daan para po tayo ay parang maitulak at mailayo, no, doon sa tamang zone. At once again, yung zone na yun is in the center of God's good pleasing and perfect will. Kasi yun yung area of blessing, being with the Lord and of course centered, no, sa kanyang kalooban. Well, pagka pinag-uusapan yung anchor, yung typical definition daw ng anchor, it is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms on a strong rope or chain. And that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. Yan. So, ang pakinabang ng angkla ay para po manatili sa tamang pwesto yung bangka o yung barko. Yan po. Now, tinitingnan ko nga, paano ba ito magandang i-illustrate pagdating sa mga characters ng Bible? So, may ilan po akong insights na naaalala. The first one, balikan natin si Job, no? Kasi diniscuss natin siya a few months ago. Sabi nga natin, si Job ay nasubok ng husto. He was a faithful man of God. Kaya lang si Satan nga gustong patunayan sa Diyos na kaya lang tapat si Job ay dahil pinagpapala siya. So, ang challenge, alisin yung mga pagpapala sa buhay niya at mag-iba yung kanyang tono of sorts, no? Pero yun nga, nawala yung kanyang kayamanan. So, livestock niya, yung kanyang mga alipin, family niya, no? Naubos yung kanyang mga anak, sampo. At at the same time, siya din, yung health niya ay nawala dahil nagkaroon siya ng boils, no? From the head to the soles of his feet. So, talagang matindi yung kanyang inabot. And despite of all that, may kita natin na siya pa rin ay nagtapat sa Diyos, no? Kaya, yun nga, pag pinag-uusapan yung life ni Job, ito yung isang taong anchored on God na kahit ang bigat ng mga circumstances na pinagdaanan, both external and syempre internal, no? Kaya nga yung mga kasama niya, inclusive ng kanyang wife, no, sinasabi sa kanya, curse God and die. Pero yun nga, hindi pa rin niya yung tinanggap at ang kanyang paniniwala, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod, no? Ibang klase ko yung level ng faith ni Job as you look at scripture at titingnan yung kanyang response sa mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi ho biro yung kanyang pinagdaanan, hindi rin biro yung kanyang tugon, no? Yun po ay pagpapatunay na nanatili siya sa kanyang pagtitiwala at pagtatapat sa Diyos. So okay yun, no? May pangalawa. Alam din naman natin, halimbawa si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito naman, about conviction. Naalala nyo si Nebuchadnezzar, naggawa siya ng malaking image. At yun nga, sabi nga, full orchestra na yung lahat ng nasasakupan within the territory, a certain territory, pinatawag. So most likely, it would number by the thousands. At sa hudyat, no, magyuyukuran sila lahat sa image na kanyang ginawa. Ang threat, pag hindi ka sumunod, ilalagay ka sa fiery furnace. So, grabe yun. No? Mga tindi ho yung takot na pwedeng idulot sa tao. Pero may tatlong hindi yumukod eh. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sinumbong ng mga Chaldeans. At silang tatlo personally in front of King Nebuchadnezzar ay pinaluluhod. Pero sumagot sila.
to

Tulungan daw sila ng Diyos. At kung hindi man, hindi pa rin nila gagawin yung kagustuhan ng hari dahil ang Diyos lamang ang kanilang kinikilala. At hinagis nga sila doon sa pugon. At doon napansin, behind the flames, na hindi tatlo yung figures behind ng apoy. No? There were four. At yung daw ikaapat ay parang anak ng Diyos. No? So, dito mapapansin natin ano naging effect ng kanilang paninindigan at testimony. Well, hindi lang naman yung hinagi sila. Yung hari mismo ay kinilala yung buhay na Diyos ng Biblia. So, ayun, anchored sila. Hindi ho madali yung pinagdaanan din. But they were able to stand their ground and yun nga, naging magandang patotoo pa sila. But then, meron ding mga personalities na hindi properly anchored. Ang isang magandang modelo would be Samson. Samson being a strong man, ay mahina yung kanyang will. Bakit? Ano nga, pinagbibigyan niya madalas yung kanyang, anong tawag natin dito, mga worldly pleasures, yung kanyang whims and wants. Kaya ang ending, di ba, madali siyang nagupo. Yes, he served as a judge for 20 years, pero parang hindi masyadong siksik ng mga, kung tawagin natin, mga victories consistent with, yun nga, and a life of integrity. Bakit? Eh, puro reactive siya doon eh. At yung kanyang interaction ay bunga din ng kanyang mga compromises. Kaya nga ang ikinatalo ng pinakamalakas na taong recorded sa Bible ay ano? Well, simple lang. Ang epekto ay may kinalaman sa kanyang ayun nga, pagkagapi dahil kay Delilah. At alam naman natin yung ending, no? Nagkaroon siya ng way to redeem himself. Pero it took consequences. Nahuli siya, pinahirapan siya ng mga Philistines, at buti nga, bumalik yung spirito ng Diyos, nabigyan siya uli ng lakas. That's the time he was able to collapse yung Temple of Dagon, and then took with him about 3,000 Philistine royalties. No? So, yun yung background niya. Pero dun nga sa kanyang life story, may kita mo na medyo mahina ang kanyang anchoring. Ayan. So, yun yung sinasabi natin. Mahalaga nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kasi pwede nga undertow, these are hidden currents happening inside of you. Or, it may be yung mga strong winds and crashing waves na dulot ng mga circumstances. At yan po ay mga, sabi nga natin, mga factors. So siguro yung tanong, saan ba natin may kita na may passage in relation to anchor and hope? Well, Hebrews chapter 6 verse 19. Yung siguro kabahagi nito ang sabi, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. And then of course, yung pinaka-center nung dahilan kung bakit strong yung anchor na yan, it refers to Jesus and what He has done. So, napakahalaga pala nung hope as an anchor. At kailangan yung iyong inaasahan is strong and stable. So pag sinabi nating anchor at anchor for the soul, ito daw ang pwede nating makitang description. Hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. Kagaya na madalas natin nababanggit sa program na ito, isa sa mga ma-appreciate mo sa Bible, it engages us in reality. It's not a book of fantasy at hindi po ito fairy tales. No? At pinapakita ko dito yung difficulties, real life and actual challenges, at kung papaanong sa sitwasyon na yon, ang katwiran at gabay ng Panginoong Diyos ay talaga makatutulong para tayo ay magkaroon ng encouragement at magkaroon tayo ng ability to move forward. So, yun po ay essential. No? So, that's the reason why it's very important. Ngayon, may nakita ko from the internet. Ito ay galing kay, yung author is Debbie Ryan. Ang sabi niya, have an anchor so that life does not toss you around. At totoo nga, no? May mga times, nagre-reflect ako, tinitingnan ko, paano nga ba ang isang tao ay parang pinagbabayo-bayo lang ng mga alon o kaya ng mga hangin at hindi maka-stabilize, no? Well, may mga times, ito nga, yeah, in a sense, parang figure of speech. There are people spending

0: so much time on earth getting lost. So ibig sabihin, hindi nila makita yung dapat gawin, hindi nila matugunan yung dapat na dapat tugunan, yung mahalagang bagay sa buhay. Kaya ang ending, parang paikot-ikot, purposeless, and at the same time, yun nga, walang conviction. Kaya minsan ang words na ginagamit, medyo masakit ito, pero naririnig natin, parang spineless, no? Walang kakayahan na magkaroon ng lakas ng loob at ng tapang na gawin at harapin ng tama ang mga bagay-bagay sa buhay. So, yun po, no? Very essential pala yan sa ating buhay na talagang kailangan meron tayong anchor that keeps us stable so that we will have the strength to be able to somehow, yun nga, do what is necessary. Yan, pagiging responsible, you commit yourself to duties, di ba? Yung mga dapat mong tugunan sa buhay. Roles mo, kung ikaw ay isang ama, kung ikaw ay isang ina, kung ikaw ay isang professional, hindi ba, yung trabaho mo, kung ikaw ay isang community leader. Kaya may kita ninyo, pagka halimbawa ang isang individual ay wala talagang malinaw na centering, ang kanyang value system, kumakalat din eh. Kino-compromise niya ang ethics niya, masyadong situational. Kung ano lang yung magbe-benefit sa kanya, yun na lang, at wala nang kino-consider na kalagayan ng iba, and walang higher truths that are basically being protected. Kaya malungkot, no? Kaya nga, being tossed around. At may mga times, if a person does not know how to, sabi nga, stand his or her ground, nawawala yung kanyang tinatawag nating integridad. Kasi, tingnan ninyo, we basically highlight and magnify yung magagandang values ng mga tao who stood their ground to defend and protect. Halimbawa, Pilipinas, we have heroes, di ba? Mga bayani. Ito yung mga tao na despite the inconvenience and the detriment para sa kanila, anong ginawa nila? Nanindigan sila na hindi aapihin ng Pilipino, at nanindigan sila na kung ano yung tama, yan ang dapat natugunan, no? Pero meron bang mga nagko-compromise? Meron din. Yun nga yung difference eh. Pag sinabi na nating hero, they are willing to lay down themselves in order to serve the greater purpose, no? Yung purpose na ikabubuti ng bansa. Not only for their time, but even in relation to the future generations, no? So, yung bigger picture nakikita nila. So, somehow, yun nga, nag-elicit ito ng reaction sa mga tao to remember them. Kahit na sila ay, yung iba, ilang taon na nating inaalala, meron na 100 years or so. Pero yun nga, the reason why we would like to keep yung kanilang alaala, ng kanilang ginawa, is because of sacrifices, principles, convictions, and yung kanilang willingness to really live up to a certain admirable and noble standard. So yun, mahalaga, no? Pero yun nga, that's how you see a person who has a clear purpose, malinaw din yung kanyang dapat gawin, yung manindigan, at alam niya kung saan siya kakatig para may ipaglaban siya. So yun ay mahalagang elemento. In the same sense, in the faith, ganun din, di ba? Kaya nga pag tinignan mo yung mga ginagamit nating passages for the past 3 sessions in relation to hope, ang ating kinukot from the New Testament is in relation to how believers were being encouraged by the apostles. Kasi ito yung mga tao na talagang nagsuko ng mga buhay sa Panginoon. And for doing so, sila ay ino-oppress. Isipin mo, kuhanin ang mga ari-arian mo, tanggalan ka ng pagiging mamamayan, i-reject ka ng society, at nga, para silang hot potato. Minsan ba't ginagamit may expression na hot potato? Nakahawak na ba kayo ng patatas na bagong steam? Hindi mo hawak ka na matagal eh. Parang gusto mong ipagbatuhan. Ibig sabihin, bitawan. No? At parang ganyan yung kalagayan ng mga believers before. When they were being persecuted, walang taong gustong kumalinga sa kanila. So they just simply come together and they pray for one another. They make communities para magkaroon sila ng way to encourage and survive, no? Yung yan yung kanilang ano, naging kaganapan before. Pero yun nga, kaya yung mga pananalita dito na binibigay ng mga apostol, if you cannot find hope, in this world because it's imperfect, it's broken. And hindi nga nila gustong bigyan ng pagpapahalaga ang mga nananampalataya sa Panginoon. Pero ang point nga ng mga apostles, if we cannot find it and get it here, pero tiyak sa Panginoon, sa kabilang chapter ng ating buhay, dun sa sangkalangitan, we are bound to enjoy yung igagawad ng Panginoon as a reward for faithfulness, the inheritance we have for being believers. May mga times parang iniisip ng mga tao, parang dihado. Hindi ba pwedeng nag-enjoy din dito at may enjoyment doon? Well, sana, yun yung gusto natin. But it's not always going to happen that way. No? May mga pagkakataon, hindi okay dito. Pero ang assurance, okay na okay doon sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon. So, tandaan ninyo, yung mga early believers, they have lost everything. In a sense, literally everything. Pati buhay. Pero, yun nga, ang kanilang hope is in the Lord. No? Kaya sabi naman ni Peter, kagaya ng binanggit natin in the second session, it is a living hope we have in Christ. Kasi nga, buhay siya. And the one who promised to save us, the one na siyang, yung salita niya, ang ating pinangahawakan, ay kayang magtupad, tumupad sa kanyang mga sinabi dahil yung nangako ay buhay. So, yun yung ating assurance. No? Yun yung bagay na ating pwedeng angkinin at panghawakan. So, talagang very important na yung level of yung faith, yung level ng iyong, di ba, commitment kay Jesus, yung level ng iyong pamumuhay sa katwiran ng Panginoon ay nagpapatunay kung ikaw nga ba ay properly anchored or not. At yun din po ang ating suri-suriin sa ating mga sarili. Bukas po araw ng Linggo, itutuloy natin itong talk na ito, yung hope as an anchor. At titingnan natin, how does this apply to us? At ano yung mga takeaways natin in relation to this last episode in connection to hope for the month of September. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos ay laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa.
4: Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin o mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
5: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.

sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa impabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Ayon sa Department of Health, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng virus na umaatake sa immune system ng tao, lalo na sa mga CD4 cells o T cells na tumutulong sa katawan para labanan ang impeksyon at sakit. Kumbaga, kinokontra nito yung resistensya ng ating katawan, yung natural na resistance ng ating body. At kapag hindi ito naagapan o nagamot, unti-unting humihina nga ang ating katawan, ang resistensya ng katawan, at maaaring mauwi naman sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS, na siyang pinaka-advanced na yugto ng HIV infection. At para po sa inyong kaalaman, ang HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa taong meron ito na HIV. At gumagamit din ng kontaminadong karayom o syringe o kaya naman mula sa nanay na merong HIV patungo sa sanggol habang siya ay ipinagbubuntis ng anak o

0: nagpapasuso kung walang tamang gamutan. Hindi naman na ipapasa ang HIV, ha? Kaagapay sa simpleng pagyakap, pakikipagkamay, paggamit ng parehas na kubyertos o toilet, paglangoy sa iisang swimming pool, yan, hindi naman dyan na ipapasa o kagat ng damok. Dito po sa atin, sa pinakahuling tala ng Department of Health, March 2026, over 4,600 ang bagong cases ng HIV. At katumbas po nito ng 51 na bagong cases every day. At karamihan sa mga bagong kaso ay mga kalalakihan, 95% po ng HIV virus or infection ay nasa mga kalalakihan, habang 5% naman po ay sa mga kababaihan. At pinakamarami sa mga bagong naitalang kaso ay yung mga age na 25 to 34 years old, na sinundan ng mga edad na nasa 15 hanggang 24 years old, at pinakamataas po dito sa National Capital Region. Kaya po naman, magandang bigyang daan din po ng ating himpilan sa pamamagitan ng programang Ehemplo ang isang organisasyon na meron pong advocacy patungkol sa pangangalaga sa mga ganitong kaso. At feature po natin ngayon isang foster parent. Meron po siyang magandang kwento na sumusuporta sa kabataang merong HIV. At yan po ang kanyang misyon sa buhay. Magandang araw po. Welcome sa Ehemplo. Tuloy po kayo sa ating tahanan dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo. Siya po ang lead coordinator ng Duyan Program under Project Red Ribbon Care Management Foundation Incorporated. Magandang araw, Ma'am Pamela.
1: Magandang araw po sa inyo lahat sa DZAS.
0: Mm-mm. Meron po kayong mga babatiin?
1: Gusto ko pong batiin ang ating mga Duyan na nanay, guardians sa buong Pilipinas po, and especially din po sa ating mga Duyan kids. Sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan sa ngayong araw po.
0: Mm-mm. Ano nga po ba ang advocacy ng Duyan program po?
1: Duyan program is an initiative po ng Project Red Ribbon, na kung saan po ay naka-focus po kami sa mga batang na ipanganak po na namumuhay na may HIV. Meaning po na ipanganak sila ng kanilang nanay na may HIV po, at naipasa po yung ang virus po sa mga bata. Ano lang po siya, exclusive for the children through vertical transmission.
0: Vertical meaning mga ipinanganak.
1: Yes.
0: Okay. Ang atin pong kasama ngayon si Ma'am Pamela Magdaluyo ay kinilala bilang Love Gala Awardee, at nakatanggap po siya ng Most Triple of Inspiration Award at People's Choice Award bilang pagkilala sa kanyang inspirasyong na ibibigay sa maraming tao at sa kanyang walang sawang paglilingkod sa community. And gusto rin namin ikaw kilalanin, Ma'am Pamela. Bago po kayo na-involve sa advocacy po na ito ng Duyan Program, ano po ang inyong mga pinagkaabalahan?
1: Before po ako naging lead ng Duyan, ako po ay isang foster mother po ng isang baby po, na way back 2015 po ay isang batang na ulila po na infected po ng HIV. Na kung saan yung mga pinagdaanan po niya ay talagang sobrang napakahirap, dahil po 20 admission po siya since nung na-diagnose po siya, at napaka-helpless ng bata. Hindi
0: naman. Paano pong 20 admission? Dalawang 20 times sa hospital?
1: Yes po. 20 admission siya since nung na-diagnose po siya. So, pabalik-balik po kami sa hospital po.
0: Okay.
1: Minsan po, nasa 2 months kami. 1.5 months po sa hospital. And nag-hospital hopping din po kami. Kasi nga po, sobrang mahirap yung that time. Hindi pa siya masyadong ang mga children. Lalo na wala pong talagang gamot na naka-design for pediatrics. Mm-mm. So, mahirap po yung pinagdaanan niya. Akala ng karamihan ng mga taong malapit sa akin, ng mga even sa hospital, yung mga nurses and doctors, alam nila mawawala yung bata. Pero, hindi po.
0: Wow! That was 2015.
1: Yes po.
0: Okay. Pero bago po yon, paano po kayo nag-decide na maging foster parents? Ano po ang nagtulak po sa inyo?
1: Yung kasing sitwasyon ng pagiging foster parent, hindi ko pa po alam yun eh. Ang nasa isip ko nun, kailangan kong maging nanay dun sa bata.
0: Paano nag-connect yung dot? Paano kayo nagkita ng bata?
1: Ano po siya? Anak po siya ng kapitbahay namin na namatay na po.
0: Pero kilala niya yung kapitbahay?
1: Yes po, kababata.
0: Personal friend.
1: Po.
0: Kababata. Ano po ang nangyari sa inyong kapitbahay?
1: Namatay po siya. Namatay po yung nanay. Pero bago po kasi namatay yung nanay, ay nailapit niya na sa amin yung bata. Dinadala niya talaga sa bahay namin yung bata. Kaya nung time na namatay yung nanay, ang initial reaction ng lahat sa pamilya ay tignan ko yung bata. Kung ano yung, syempre naawa sila sa bata, na ulila. Tignan
0: yung
1: ko yung bata.
0: Yung tatay ng bata?
1: Wala pong tatay yung bata.
0: So, sila lang mag-ina?
1: Meron po siyang mga relatives po kasama sa bahay. Pero, parang ang naging, ang ano ko nun is...
0: Yung bata?
1: Yung bata ang tignan ko.
0: So, parang hinihiram-hiram nyo yung bata?
1: Opo. Pero nung namatay yung nanay, talagang inano ko na, alagaan ko yung bata kasi mahilig po ako sa bata. Alagaan ko yung bata.
0: Ilan po ba anak niyo?
1: Tatlo po yung anak ko.
0: Tatlo? Hindi pa kayo natuwa sa tatlo?
1: Kasi malalaki na that time yung anak ko eh. Parang maano ako sa bata. Tsaka,
0: malapit yung puso niyo.
1: Oo, tsaka niyo. Yung mukha kasi niya parang laging mata niya nangungusap. Madali kang magiging malapit yung puso mo lalo sa kanya.
0: Yung husband niyo, ganun din po?
1: Yes po. Yes po.
0: I see. So, nung namatay yung inyong kaibigan, ay nag-decide kayo na alagaan
1: ano, kasi may sakit yung bata nung time na namatay yung nanay habang nakabulol. Kaya,
0: after... Sakit po?
1: Maano siya, may rasya siya, nilalagnat. Opo, tsaka meron na siyang, yung ubo niya, grabe, parang kala mo malalaglag yung baga niya.
0: Ilang
1: grabe
0: taon
1: ang
0: siya?
1: Kakas. 5 months old
0: ay,
1: po.
0: Ay, baby ba?
1: So, nung after na ilibing yung nanay, pina-check up ko kagad yung bata. Siyempre, yun naman yung bilang ina, yun yung una mong gagawin eh, ipatingnan yung bata.
0: Pero naipagpaalam niya po sa kamag-anak?
1: Opo. Ano naman sila? Kasi close naman yung family nila sa amin mula nung bata pa ako. So parang entrusted naman nila na sige, kung ano yung gusto mong gawin sa bata. And since wala rin naman talagang nagpo-focus dun sa bata sa side nila, kasi yung mga kapatid, may kapatid siyang isa, 4 ang anak, na maliliit pa. Tapos yung isa naman dalaga, nag-aaral that time. So parang sige, Ate Pam, kung ano yung gusto mo, gawin mo.
0: Okay. Mabuti, ganun yung pagtanggap. Ano. Ilang taon yung nanay niya nung namatay?
1: Ano lang po siya, 29 years old.
0: Oh, batang-bata pa. Pero alam niyo po yung situation?
1: Ay, wala po. Hindi ko po alam.
0: So... noong dinala niyo po sa hospital yung baby?
1: Noong dinala ko siya sa harap ng PJ, sa pedia doctor. Ano lang, medyo, nung sinabi ko na, nung tinignan niya yung bata, sabi niya, binigyan niya ako ng request for laboratory. Tapos sinabi ko kasi dun sa doctor, nakamamatay lang ng mother nito ilang araw lang, kalilibing lang. Kasi nung pagkalibing right that time, pinadinala ko na siya, pina-check up ko na yun.
0: Grabe yung burden.
1: Oo, sabi nga nun, kumatok yung doctor sa table niya. Sabi niya, pagka nagawa na itong mga test na to, tapos na inom niya itong mga antibiotics, dalhin mo siya sa San Lazaro. Baka may gawin sa kanya, pero wag naman sana. Tapos kumatok siya. Pero ako, hindi ko naman, wala sa akin yung
0: ginawa.
1: Kasi wala naman akong, ano yung gano'n.
0: Mm-mm.
1: Tapos, sinunod ko yung sinabi niya. After a week na natapos namin yung antibiotic, dinala ko siya sa San Lazaro, pero sa ER ko siya dinala. In X-ray lang. Mm-hmm. So, umuwi na kami. Nung after namin umuwi that day, naka-schedule pala siya sa health center. Pero sa amin na siya natutulog, mm-hmm. doon na yung baby. Oh. Tapos, pumunta sa akin yung tita, sabi niya, ate, ano, kailangan po siyang ipa-adalin sa center for well baby. Tapos, ewan ko, parang may talagang nag-ano sa akin na sabi ko ay, sige, ako na lang magdadala sa health center.
0: Mm-mm.
1: So, parang yung tita naman, binigay niya sa akin yung baby book ni baby. Then, dinala ko na, nagpasama ako sa tita ko. Nung pumunta kami na health center, siguro mga past 9 na yun eh. So, marami ng mga baby. Kasi parang, ano talaga eh.
0: 7.
1: Ano talaga ng mga bata. Well, baby a day. Nung pagpasok, pagdala ko nung card, nakita ko pa yung doctor, Doctora Rosana Trinidad. Ay, sabi ko, ano ko, paka-apelido ko pa nung pagkadalaga. O, tas yung pagkabigay ko nung ano, sabi sa akin, ah, nagulat ako, tinawag agad kami. Which is, hindi ko yun na-expect dahil late kaming dumating eh. Then, nung nandun na ako sa loob ng clinic, sabi ng doktor sa akin, ah, kamusta na po yung test ni baby? Sabi ko naman, ano pong test? Sabi niya, sino ka ba? Sabi niya, napakilala po akong third cousin ng nanay. Pero kasi talagang malapit naman talagang kaibigan. Tapos sabi niya, kasi matagal na naming pinapadala yan sa Manila Social Hygiene.
0: Ah, so kilala na nila si baby kasi nga may record na siya.
1: Tapos nilabas sa akin yung record ng nanay. Doon po nakita na May 28, hindi ko siya pwedeng makalimutan eh, na May 28, 2014, nag-reactive siya sa HIV, yung nanay. So, nung
0: mabuti
1: nakita ko yun.
0: Mabuti pinakita sa inyo yung record.
1: Oo, binigay sa akin yung record. Nung nakita ko yun, kahit hindi ako masyado pang knowledgeable about HIV, parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig, na umiiyak na ako. So, syempre, iniisip ko, alam ko na yung, diba?
0: Yung sasapitin ng bata.
1: Tapos sabi niya, yun nga, hindi daw matanggap ng nanay kung ano yung sitwasyon niya. Hanggang sa parang hindi na daw. Last daw na nagpakita, November daw, nung pagkapanganak, na very helpless daw yung nanay. Tapos, yun, parang doon ako, nagulat ako. Tapos, binigyan nila agad ako ng referral para ipatest ko si baby. Kasi nga, hindi siya pwedeng bigyan ng any kind of vaccine. Kasi nga hanggat wala siyang, wala pang result yung test niya. Kasi kailangan nilang makita kung hindi ba naipasa yung virus dun sa bata. Kasi even, hindi siya pwedeng anuhan ng mga live vaccine po. Dahil magkakaroon ng kontra po yun. Dahil may virus siya sa katawan. Tapos nalagyan siya ng baka magkaroon ng problema. So, hindi talaga
0: na-isip ng, ng health center, gano'n, no? In-insist nila na pagpa-check si baby sa...
1: Yes, right there, nung that time, dinala ko po agad siya sa Manila Social Hygiene. Kasama ko yung anak ko, bunso, tsaka yung tita ko. Nung araw din po na yun, lumabas yung resulta. HIV reactive yung bata. Nung kinausap ako ni Doc Dennis Almonte ng Manila Social Hygiene that time. Pero before niya ako kinausap, nagkaroon na kami ng counseling with the mga HIV counselors doon. Pinaliwanag nila na hindi naman nakakahawa yung bata, kung ano yung mga... Talaga as in yung counseling na kung paano ba na ipapasa yung virus.
0: Pero ma'am, balik po tayo doon sa center na sinabi po sa inyo, nalaman nyo na ito yung case nung nanay ni baby. Siyempre, uwi kayo sa bahay, nasabi niya sa husband niyo. Ano yung umikot sa inyong discussion?
1: Yung sa family ko, hindi muna. Wala muna akong sinabi.
0: Kasi pati sa husband yun.
1: Yes, ang una ko munang ginawa, pumunta muna ako ng Manila Social Hygiene.
0: Ah, dimiretso kayo
1: fountain. Yes, nung doon muna yung ginawa ko. Hindi ko muna inano yung sa family ko. Pero nung
0: pero lumabas, kasama niyo po yung anak niyo.
1: Pero nung lumabas na yung result, nag-message na ako kasi that time yung anak ko nagtuturo, yung anak ko namang pangalawang doktor na ngayon, nasa UP siya that time, UPLB. Tapos, sinabi ko na sa kanila through text na nag-reactive si baby. Tapos, ano, yung panganay ko, yung totoo niyan, nung una natakot siya. Sabi niya, ma, baka pwedeng ibalik mo na lang siya sa mga kamag-anak. Tapos, tayo na lang magbibigay ng suporta para sa gata.
0: Which is good.
1: So, yun yung sabi niya. Kasi baka mamaya, maikompromiso natin yung family natin, yung health natin.
0: Ano po tumatakbo sa isip niya nun?
1: Ay, hindi. Ang lumaban ng ganong salita, yung bunso ko. Sabi ng bunso ko, ay, hindi kuya. Hindi siya makakahawa at hindi niya dapat natin siya iwan.
0: Yung bunso niya at that time, ilang taon siya?
1: Ano lang po siya that time, 17 years old.
0: Ah, galing. Tapos, alam, kasama siya sa counseling?
1: Yes po. Tapos yung anak ko namang BS Bio sa LB, hindi ko alam na nakipag-usap na siya sa mga prof niyang virologist, nanghingi na siya ng mga payo. Tapos, ang sabi niya sa akin, Mama, don't give up the baby. Kailangan kanya. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Yun yung naging sense of, yung words of, ano niya.
0: Eh, how about your husband?
1: Si husband, hindi niya ano kasi, ano, tanggap niya kasi yung husband ko po ay lumaki rin siyang walang tatay. Mm-hmm. Kaya pakiramdam, alam niya yung pakiramdam na walang magulang. Kaya tinanggap niya po yung baby.
0: Ang galing. So, si baby ngayon ay ilang taon na?
1: Magta-12 years old
0: Magta-12 years old na. And dito nagsimula yung journey ninyo.
1: Yes, doon. Nung after na lumabas yung resulta niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin ni Dr. Dennis Almonte. Siya yung doktor sa Manila Social Hygiene. Sabi niya, Mami, gaano po kayo kaseryoso na alagaan yung bata? Kasi para ipaliwanag ko sa inyo, para siyang isang diamante. Ganun niya dinescribe yung bata. Para po siya isang diamante na marami po siyang pagdadaanan. Ang naging sagot ko po, umiyak ako noon, sabi ko, Dok, kung nung hindi ko pa alam na may ganito siyang sitwasyon ay willing akong alagaan siya, mas ngayon po, hindi ko po siya pwedeng bitawan po. Tapos niyakap ako ni Dok Denny, sabi niya, Mami, ano, huwag kang mag-alala, nasamahan ka namin.
0: Wow. Very, yung tawag dito. Ito yung mga journey na others would not want to go to. Kasi napakabigat eh. Nasabi niyo nga po, 20 admissions, nag-hospital yes. Hopping po kayo. Para lang po,
1: Para ilaban ang buhay niya. Kasi po talagang kung hindi mo ilalaban yung buhay niya, kahit sa hospital, makikita mo sila give up na eh. Pero ako nilalaban ko talaga.
0: Ano ba yung situation niya nun?
1: Kasi po, may dumarating sa punto na bagsak na yung hemoglobin niya, may pneumonia na siya, pero ayaw pa kaming admit sa hospital kasi walang isolation room. Kinagawa ko po, nakikipag-away ako, sinasabi ko, kahit po sa ang room dito, basta salinan niyo siya ng dugo at itreat niyo yung pneumonia niya kasi hindi ko pwedeng tignan tong bata na lupay-pay na at nandito lang kami sa bahay. Ganun po yung ginagawa ko. Talagang naghahanap po ako ng hospital. Humihingi ako ng tulong sa community kung paano nila ako tutulungan. Kasi po, ako lang po yung makakatulong sa bata. Kasi yung bata, hindi naman siya makakapagsalita kung ano yung nararamdaman niya. Hindi niya masasabi kung ano yung pinagdadaanan niya. Ako po yung nakakakita ng pinagdadaanan ng bata.
0: Grabe. Bigla na iba yung inog ng mundo ninyo, no?
1: Yes para po. And never in my life na naisip ko din na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon, sa ganung sitwasyon. So, kung ano yung binigay ng Diyos, tinanggap ko po ng buong puso. Mm-hmm. At sabi ko naman, kung para sa amin yung buhay niya, ibigay niya.
0: Mm-hmm.
1: which is binigay niya naman po talaga.
0: And the Lord has led you to this kind of very, very difficult ministry, ano? Talagang it will take siguro mas malaking puso ng nanay kasi hindi sa'yo lumabas vertically, di ba? Pero tinanggap mo ng buong-buo at minahal na unconditional, I would say. Tapos po, na-involve na kayo sa Duyan Project.
1: Yes, kasi nga po, that time, nung medyo lumalaki na si baby, nakita ko na yung mga, kala ko, kami lang yung, siya lang yung kawawang bata.
0: Aha.
1: Nakita ko, madami pala silang bata na nangangailangan ng tulong. So kung ano yung ginawa ko noon kay baby, tinuro ko dun sa mga, for example, kung orphan na, tinuro ko dun sa nag-aalaga, sa mother na nag-aalaga, tinuro ko sa kanila, tinulungan ko sila. Kung ano yung, kasi syempre, alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga bata. So, tinulungan ko sila hanggang sa nakita ni Project Red Ribbon na dumadami yung mga batang nangailangan ng tulong kasi nire-refer ko. Doon po create ang Project Duyan.
0: At yung Project, yung Duyan program ay nagkikater sa mga bata na merong HIV condition, yes, na since birth, ano?
1: Vertically transmitted
0: o yung ipinanganak na may ganoon.
1: Yes,
0: mga ilang taon po yun?
1: From birth po.
0: Hanggang may...
1: 18 years old
0: po. 18 years old. Ito po ba ay parang bahay po siya? Ano pong ginawa?
1: Actually, wala po kami that time na center.
0: Okay.
1: So, yung help namin ay through... yung referrals, pagkailangan ng dugo, kailangan ng gamot, kailangan ng nutritional needs na Pediasure. Ganun lang po yung ginagawa ni Duyan program. Hanggang sa nung napagkalooban kami ng Duyan Center ng year 2020. Kasi before po, mag-handover lang ako, punta ako sa bahay nung isang bata.
0: Ano
1: kasi
0: more than
1: social work ang ginagawa ko. Pag may referral sa amin, nyari, may na-diagnose from Nueva Ecija, may refer po ng treatment hub doon. Nag-email po sa Project Red Ribbon, tapos siya sa akin. Iko-connect po ako dun sa, for example, kung guardian or parent ng bata. Tapos, ipapaliwanag ko kung ano ba si Duyan.
0: Para ka pala talagang social worker.
1: Yes po. Then, pupuntahan ko po yun. Lalo na kung naka-admit yung bata sa hospital, kailangan ko pumuntahan agad yung bata kasi ang main goal mo nun ay isave mo yung buhay ng bata. So, kung ano yung needs ng bata sa hospital, definitely, bibigay ni Project Red Ribbon.
0: Yung sabi niyo po na binibigay ni Project Red Ribbon, tuloy pa rin naman po ang gobyerno sa pagsuporta sa mga merong HIV na nagbibigay ng libreng gamot. Tama po ba?
1: Yung gamot po natin, yes po, ay free po. Provided po siya ng Department of Health kapag ka po na-diagnose ka. Pero yun nga po yung sinasabi ko, wala po talagang gamot na naka-design for pediatrics.
0: Pambata.
1: Ang gamot po ng mga bata po ay pinipaper tab po.
0: Ano po ibig sabihin?
1: So, pangbatanda po na gamot yun.
0: Ina-adjust? Parang ganun?
1: Ginagamit yung mga gamot na pangmatanda para sa mga bata, para lang may mainom yung mga bata.
0: Paano po yun? Kasi di ba yung gamot is
1: dependent
0: sa...
1: Pinipaper tab po. Pinudurog po. Tapos, dinidepende kung ano yung...
0: Yung sa timbang din.
1: Yung timbang, yung age ng bata. And kung ano yung... may trial din po. For example, itatrial siya for 2 weeks kung mag-e-effect sa katawan niya, kung walang mga adverse reaction tong gamot na to, kung mag-o-okay ba yung viral load niya, yung CD4 niya. So, yun na yung magiging gamot niya.
0: So, laging may test?
1: Yes po. Mayroong baseline po para makita kung nag-improve ba yung yung gamot nitong bata.
0: So in a way, sinusuportahan po ninyo talaga yung mga bata na wala namang kamalay-malay,
1: yes,
0: wala
1: po,
0: sila
1: yes,
0: ay
1: po.
0: Mga inosente sa buhay,
1: yes,
0: pero
1: po.
0: Kumbaga naman na nila yung maling desisyon ng kanilang mga
1: yes,
0: magulang.
1: Po.
0: And ito pong inyong baby, lalaki po.
1: Yes po.
0: And nagpa-accredit na po kayo as foster parent para sa kanya?
1: Matagal na po akong accredited na foster.
0: Before, even before him? Or dun sa time na nag-inalagaan po ni Lucy Baby?
1: After na po, kasi po ni-refer na ako ni Community Base. Mm-hmm. Community Base po, isa siya yung mga at from DSWD na tumutulong po para sa mga people living with HIV. Pagunbawa, may kailangang gamot every 3 months, which is di naman talaga siya ano, dahil yung 5,000 is wala po sa ano ng needs ng mga taong namumuhay ng HIV.
0: Kahit po may walang HIV, maliit pa rin po yun.
1: Opo, so yun nga po, ni-refer niya ako. At saka kasi po, kaya niya ako ni-refer as maging licensed foster parent. Na. Kasi po, for example, sa hospital, pag na-admit, kailangan po kasi yung na guardian. Ikaw talaga ay guardian ko. Oh. So, mako-question po yung aking ano ba talaga ako. So, inano ko ni Ma'am Remy Aripol ng Combase ng NCR na maging ano po, maging foster parent po, licensed foster parent, which is dati under ano pa siya, DSWD po.
0: Yung foster. So, yung anak po ninyo, yung baby po ninyo na ngayon ay 12 years old na, may plans po kayo to adopt him?
1: Yes po.
0: And hindi lang isa yung inyong inalagaan.
1: Yes po, dalawa na po sila.
0: O paano po naman
1: yung isa naman pong girl ay before po namatay yung nanay niya, naging member din sila ng Buyan yung nanay. 21 years old lang yung nanay nung namatay. So taga Sugod Leyte sila. Which is ni-rescue namin siya dito sa Manila kasi may nagsabi sa akin na may isang babae daw na na mamalimos, may nakalagay sa signage sa katawan niya na tulungan niyo kami, may HIV kami. So pinuntahan ko yun, tapos dinala ko siya sa shelter po ng PAFP kasi wala pang shelter ang Buyan noon. Nakiusap ako na dalhin yung magnanay doon. Tinulungan namin kami, si Project Red Ribbon ang nagpo-provide po ng mga pagkain, lahat po. Hanggang sa nung before mag-pandemic, umuwi sila uli ng Leyte kasi gusto niya daw, parang doon niya gustong mamatay. Dala niya si baby. Si baby that time ay 4 years old.
0: Ang laki na.
1: Yes po. So may alam na siya.
0: Teenager siya nung nabunto siya.
1: Yes po. Yung anak niya ay 4 years old nung namatay siya.
0: Ano po ba siya? Dati siyang sex worker?
1: Hindi po ako aware kung sex worker po eh.
0: Anyway, so paano po napunta sa inyo yung bata?
1: Bago namatay yung nanay, kasi nagpapadala pa kami ng tulong sa Leyte, nagme-message na siya, tumatawag siya na, Ate Pam, gusto ko po, sa'yo ko po iwan si baby, sana po, huwag ka pong tumanggi kasi po ikaw lang. Pero may parents po siya sa Pangasinan. May mga kamag-anak siya. So, siguro kahit naman sino pong nanay na nagbibilin sa'yo, parang hindi mo rin kayang tanggihan yung ganung sitwasyon po.
0: Depende po.
1: So, pero hinihingi ko pa rin yung consultation ng family ko.
0: Sabi husband niyo?
1: Yes po. Sabi po, sabi nila, ika ba yan mahihirapan? Kasi nag-aasikaso ka na sa Duyan. Tapos, magiging dalawa pa yung batang aasikasuhin mo sa bahay. Baka mahirapan ka na. Eh, sabi ko, bahala na. Basta, ito yung ano.
0: Anong year po ito naman?
1: 2020 po. Pandemic po. Namatay yung
0: namin. So, malaki na din si baby.
1: Opo. Medyo, iba kasi yung sitwasyon ni baby, itong baby
0: two.
1: Girl eh. Oo. Kasi po, meron talaga siyang iba yung naranasan niyang mamalimun sa kalye. Naranasan nilang magnanay naglalakad po from sa kanila papunta sa City Hall kasi minsan humingi ng tulong ng nanay niya sa mayor. Hindi sila pinapasakay ng mga kuliglig kasi daw sinasabihan daw sila na makakahawa sila ng HIV dahil tatalon daw yung virus.
0: So, kumusta yung batang?
1: That
0: si
1: time,
0: baby girl.
1: Sobrang payat niya, malnourished talaga siya, ang pangit ng balat niya. That time, nung nasa akin na siya. Pero ngayon po, sobrang healthy.
0: Sabi niyo po iba, paano po siyang naging iba?
1: Iba po, kasi kala ko noon, madali mo lang mapasunod kasi babae. Di ba madali mo? Pero nung nasa bahay na, grabe yung challenge po. Kasi, ano, iba pala yung meron na siyang nakalakihan. Na, mm-hmm. ano,
0: kasi 4 years old na.
1: Opo, magpo-5 na siya nung that time. Iba, halos pinaiiyak ako kasi kung kumain po 5 oras. Iyak ako kasi kung kumain po 5 oras.